0: Mamadi metsotso e dula hantle o hele shomela metsume raro pele o tla gora ya boraro a bile jwa mafelo be ke bua le nna le CDFM dumela.
1: Na bolis.
0: Eh shapo jwa ngwana mme.
1: A re sa bule ka ntate wa
0: ka. Ke ya le bua ntate ke mangwe le tsala kae?
1: Wa tsiba le fatse mo na ke phela ka mo ha mo bolis.
0: Ei ka mo ha ntate.
1: E ke re ha re le bua ka nako tsotlhe.
0: Ka nne.
1: E bua le ntate tshoma ka o kini ka mona.
0: Ah, ntate tshoma di a jwang o kini mo ntate wa ka.
1: Ah, na ke tlile ka tsung ka mona maema le godimo ana fatse go hang.
0: Mm.
1: A dibe ha bosuka ho tlile mme re fela ke thabetse dipulo ba na ke nna ke motho a ratang timo ka pulo ya ka ofe
0: e ga nete so le memo
1: e tsiba e tsiba e ya ntse a tsiba ho di tsena a ke a ho tse di dinga tsa ha ho le ba ne ke motho ke rona di ho ile sa tambe ha ho di tsena
0: ha ho le tsena e ke a le bo wa swai
1: e a ke a le bo mo sompe
0: ke a le bo ntate tshoma re o renya mohlano ntate wa ka.
1: Thank you,
0: Ntate. Sebele tso ke le sedi mo mamedi dumela.
2: Mwalimi loyi a go hlomphe mo mngane a moholo.
0: Hela mhlomphe wa ka uphetse handle.
2: Ha e ngwana nne bo pula bo sharke ma sala le jana. Ta ga nna di mloyi mo na bata. Ke kwaletse ka tlung ka nnete ke le tsa tse go jile ka ka tsebe o tloa gore nte anta masomele metse mmedi ngwana nne o tliwa letsogo
0: ao banna ntho di tsamaya gantle ke a bona le sebetsa gantle setlheng sena makgosi
2: a ngwana mme ga sena ke sa rona sena sandal se mpaentse fela mono ke bonesa
0: seno yaka fela le tlamaya le lokise morago mane e ke bone le masoba mane pele le gantle pele mane le hantle ha holo fela morao mona tlama ehle le lukiluki selo kwa le masoba
2: mola bua ne ke mwa di mulo ihle go ntse ona mane le mane ntate re tsantsa ke tsetso ba na hana o le ona deadline ya rona no ba na le mo me ke tsiki o na le go a tsiya na lo le ka le ka nyana mara he ha ke tsete hore go re ka di mulo ntse fa tsa e ma ya ba para le khosi wa le dina he.
0: Ya, jaba boholo ke di ntlhanda de ile di hlaba. Ya ho hotle.
2: Mwana mo ya go khonne ke mo le bo
0: ga ke. Thank you mhlomphei.
2: Thank you brother.
0: Ya, ke ne ke ba shebile jwale ya ka nka ba heletsa ke re makhosi. Pele mane ba shimane ba ba tle ha holo mo mamedi. A ke na bothata ba hlaba dintla. Fela le bona ba ske ba etshwara ha holo. Motho a shebane le litanta. Re ba tlantla re ba tlo bona metaela re ba ba etshwaganyana fela ba kopane mpe mona le morao ba tlamaya ba itukise hona le diposo sengata tsetsa halang ho sa hlokahale ka nnete ke bone le mshimano wa ka ke na potsane ya futhumala man ya futhumala swelele ya ba le bophelo fela le hlonono ha le se le hla go reng la ha mo mamedi ha ona nthotla yetsa le se di dumela.
3: Ile le kholoko.
0: Dumela ngwana mmele kae?
3: Ke go tende ka ntate lo.
0: Ha mana tinda de ke mangwe le tsela kae?
3: Ntate wa ka go ke machine ne mona ka tlo mona ntate mona.
0: Ela ntate machine ne.
3: Ntate wa ka ai ke kente na ai ha sale ke kwa le tsika tlo ntate ke ntse ke o mamese ke mamese le sedi ntate.
0: Ntho di tsama hantle.
3: Ah ntho di tsama ile hantle ka nnete ntate.
0: Are le boenda de machine ne re a renya bahlano ka ga badango.
3: Ah re a renya bahlano ntate ke a le boanda.
0: Hey thada, mama di dumela?
4: Na ding bololi.
0: Yela, le ga ngwana mme.
4: Ai mbolisi wa tlo re di mafara ke gena go re ne ke tsarela mna ate wa ne ke sedisa katakata. Ke re ma biya ma tsa. O ile teng chan. Gore ho tsetsa fela o zwele na go ne o go bana ke ma simo so ha ise se ho. Ke ga mara dira ga mona ke ntate sa go dira ra se tele.
0: Ela.
4: Ke man flash. Man flash.
0: O ga mona ga man flash. Ntho di tsamae ka nne.
4: Ke ga flash. Ala di mbolo. O ne ke se di tsaka takata ka crash ga mona ke se di tsaka takata. Gore yo se ntho e be taolo.
0: Yes.
4: Ke se re na ke di guys. Wa itse se holo.
0: Ao so ha i mna ha so ho jwa mono ska ntibala.
4: A ke na le bala mpolisto. Ke na le bala mpolisto. A bo le bala mpolisto.
0: Ke a le bua so ha i.
4: Thank you, Mvolisto.
0: Hey, I want to interview some mamedi ha kutlwa batho ba bua ba lema batho le dihwai batho ba sebedisa mobu e ba nang le ona. Ai nthwene hlatswa pelo ya ka man. Khotsa uthi strata ke o mametso 88.1 ke le patsa mafteng le sotu pela a fundray gate. Ndata rampai John Tsimile ke yena a ngotse monela dumelang basotho ba batle ba nna tšhaba se setle samorena moshwetswe le a bang banna ba re ao ao mfololo man re a phela e ba mpitsa jalo basotho ao mfololo dumela mfololo ko mametso 88.2 ke letseseng a ke sebata sothwane a re ntholitsa mahamonate hashtag dikalaneng dineo sefatsa o mapetla extension Soweto 88.4 a re mvololo mmino manati le Sedi FM ke molelwa mama di dumela
4: ba boni boni
0: e la kakapa
4: a monna dole ka di bonito out of strada
0: mwana mme wa tseba e ka be ke ya mohlama sohle editsa mahantle wena di yavo
4: Nta di ya ma boni boni re ntre ya ka ena itshwitshwe empa pele re ntre ya mme ke tseba hantle gore go tswa teng strateng o tla boela o kgutlhela teng
0: ee ai manna o ne o bata strateng weekendeng ena o ne o le gobe man
4: o na le gore weekend ena mafonifoni le ka Gauteng ka mona esile go ntse go le jalo le kwaetse mafonifoni moya esile e ntse le ona o matla gagolo

0: I'm not a man.
1: E re ke roka di mesporo mana ro fe yona e re tla WhatsApp ong he mo ba medi metsetsong e mehlano pele o tla hora ena ya boraro mamedi ba no nthumeletse ka nete melaitse ha o ya gatiso a re bua jalo ka di voice note hore re utlwe mafelo ha o abeke abile joang ngwana mentor di tsamaile joang mafelong ana abeke
2: madume ma volo
1: ngwana mme
2: Kumametso 826 DSTV channel. Mafelo a ka be ke ana le monnati le ha no bata mara he. Ana ntse a le monnati ntse ke ituletse ha ke mametse le CD FM. Ke telonya ba ke shebella papadi ya bolo pa ke ntse Mamelodi Sundowns le Golden Arrows. Ha re hlola ka ntlhatse pedi ho ile nngwe. Thank you mavolovolo ke ma City wa Sundowns ka tlhoko ma ko nke re. Thank you.
3: Khotso mbololo
1: dadje
3: o jile ka tse mbololo ke thewa dikalana le ba latela
1: re go thibe ntatwa ka ka hlomphe kgolo o tla thewa le bona hore nya o qetela ka nqano hore ane ya bone o tla thewa le bona dikalaneng o batsose ba patsime ba tsamae hantle le ba holang fela ha jwale re mona mo reng mafela beke abile jwa
4: Yela hotso na le veli ke na le sfola ka braga ga stem le ga ta te ga si bu le ta ta o na di pula ene na hle wa fela be ke na ta tem pa leng a tsh bu no ha o ta te tsa tsin le la ga le a na le tsha i di bi le wa la ya le wa la di
5: re du mera skima volo volo mera skima volo volo ke thuso motho bi ka tiko sa skima volo volo ma fela be ke ha le indoor fela skima bono go ba ta ile pula fela o ba tom fumi go le skima volo le kere ke ha ka hlelo hlela sa le dikolo tse la pemo le ke patame ke hile re ka ofela le mavolo volo le mohludi ke mamelse se ye family se ye family ke molelo thank you wena mavolo volo thank you chestrata mohludi
6: Hotson vololo out just ratam volisto ke tsholo felo sidikelo mona motse thabong welcome go mametse le kgona 89.4 mafelo a be ke abile mona te makhosi a thabishitse out just rata hey aga thaba jwale ke bapala handle ha monate eh ntla ga dihlaba ha dihlaba di ntla out just rata ka le bo khotso
7: Hashtag dikalaneng khotso sepodisi moyeng ko mametse 88.8 traffic masangane ka tswatswa thaba bosibu
1: aw re le bo mamedi a moyeng aw traffic mamedi e meraro pele o tla horane ya boraro re kwale jwale
8: mongadi mloki khotso
1: o sa ila feta mhlomphe bishop re le bo ka kapa ke ya bona o non thumeletse le malaitsa ka mona e re tle ka mona
9: mera vololo
1: eitada
9: isbego ali mo esiko u ka randorondoro u hula yona night chief mo candle power station ayo ya bata mvololo man ayi u ya bata ya arthabile kuna makosi mvololo arthabishitse makosi ngo
10: Hotto Buddhistu, the Kubu 88.4. Gilmalachi, the Sasselbeck, phase 2, Gaira, Kamun, and Buddhistu. Areo Rabusan, Mavolobo.
11: Hotton Bonon,
1: Daddy.
11: I'm a fellow big Hotton Bonon, I love my life, I know about that, and Bonon, you put on my air. A ile ba mna jo mfuno natsa mela handle natsa mela handle tshitsi wenne fela mfuno hawo bekeng tsa mela handle mfuno no go jile ka tsebe ka 89.9 ka mina mna jo mfuno re hore nya bohla ke tshabala ka blo fund nga thafa
12: mavolovo o pelele hai mena nge ngumqemane ngiphelwe saka wena out

0: Strada. Veli ngikulalela wena nsizwa ngakithi. Ngamagagasi we-88.4 ngengala e-Everton. Hayi. Impela veki yami ibemnandi ngendlela esimanga ngendaba yemvula nje kuphela yinto ebengekho kahle. Ngwesikhehlo ngwane la e-Everton, evala. Okay, right.
1: Veli. Amazabe nje salale bududu obata. Ana zake thiwethi ndate obata. Ndiplasi ngabona ka Ross Van Dien. Kiyaleboha.
2: Hao kiyaleboha ntate. Are mafelo ana beke mvololo sale motho le mosebetsing ele mafelo beke a bata. Mamedi nako e fedile re tla nne re nke melaetsi a lona. A tshupa nako a e nepagetse e tla o tsebisa gore gantle dumatle go rake ya boraro re wela mogatlheleng wa bobedi wa nanao la ke batlile ke re kao fela dikalaneng mesong ya banta e tlhola matsatsi a supileng kgwedi ya lwetse ke ya botšhaba dumela ngwana mme le sedi FM 87.7 o ya mane 106.6 ke maqhubu a FM e re sasankang go ona ke a tseba o e mametse mane go SABC Plus mamedi bangwe o sena yona e downloade o be le yona App ena o tsebe o mamela le Sedi FM kae kapa kae jwang kapa jwang mo o leng teng. Ei mamedi tabena ya letsatsi lane la pele la kgwedi ena ya lwetse le tsebalang golo ka gore ke Spring Day ka nnete taba eno ya bana bana ba neng ba tshela batho ba baholo ba ya mosebetsing ba gutla mosebetsing ba ya mabakeng a bona ka metsi ntse le puo e molomong wa batho le ga o sheba o marangrang a dikgokaganyo tsa setšhaba. Ke kile ka botsa potso mona gore batho ba bangata momamedi he nnete bohloko ga gona ntho e bohloko fela e le yona e le nnete obane nnete ga e le mmalo mogobedu o mogobedu o ke ke wa re o motala o mosetlha o jwang o jwalo mme ga re le setšhaba se e tshaba nnete mamedi a ona moryang ga gona moya potso ya ka ke ya gore re ya utlwisisa ke letsatsi la pele la kgwedi ena lwetse Spring Day o sia motswadi wa gago ka tlong gobaneng o sanke 20 liter metsi o motshele ka ona mme o ga wa ntse a tlhatswa wa šhine ka ntle kapa a tswa mosebetsing a ke na monyako gobaneng tatao ga a tswa ka koloing age kapa a gutla mosebetsing o same go pha ka metsi ore dadi ke Spring Day o sia batswadi ba gago ka tlong ba o tswetseng o ile o tshela batswadi ba bana ba bang ba yang mabakeng a bona ba tswa mosebetsing o be o bele sebete sa o kena ka taxing ka beseng o tshele batho ka metsi a ke re beng le nnete maAforika Borwa wa bona gano o thoa e bana bana ba entse malapeng a bona jarateng tsa bo bona o batswadi ba bona a tšhine e le ntho eng e re tle gobaneng ke yona ntho e ke batlang gore ba bangke ke dule le bona fatshe gore o seile motswadi wa o ka tlong ga e be a se botoutu ntho ena momamedi ntho a se yona a se yona ga e be a se botoutu o mo sielang data o ka tlong le mmao qala ka bona onke 20 liter o ba nnate tlho o tsene o re ke Spring Day motho wa 27 years motho wa 24 years motho wa 22 years ke bana ba bapala hleng ke bana ha motho wa 29 years a thi motho ke ngwana o fihlela le mong di feng tela motho ka metsi a lo duma scooter 222 ba motla ka tapara tsena mahlo ehlo mona a o hle ke bana ba thabile ha o ba banyane ha o mmamedi a ke re bue le bana ba rona re hodise bana ba rona ietse ka tlong o bona no thutsetse mmae motho a tswa mosebetsing a ya a it was good ne le ntho e nepagetse re ke ke ra re letho jwale o bontsha gore o sia mme o sia ntate ka tlong ba o tswalang o ya strateng ha re sa ga le me mamedi ntwena tla ba ka kotsiena ese e fitang ena e seng e yentse motho a latletswe ke bophelo ho bohloko teng nete empa nete ke nete le ntate modimo ba tla nete la re le bohlokong ha re bue nete re ntwena e fosa yetsing
3: Huawei Pura 90S Pro 5G enchanchaus of Vodacom e fihlile. E fumane ka 889 rand fela di kgweding tse 36 ho 3 gig red core plan. Ntlafatsa sesolo sa hao. Ka ho eketsa 99 rand ka hodimo ka kgwedi, mme o fumane Huawei Fit 5. Hape, fumana Huawei Y74S ya mahala ya boleng ba 3,299 rand ho my Huawei app. E fumane a lebenkeleng le online. Ho na le dipehelo. Further together, Vodacom.
4: Mamela dikalane le veli mulo manda o fikirela bra kwa go renya bobe tsela go renya mohlano mso police di fm
2: ho joalo mo mamedi re thagola beke ga jeno e mehlano metsotso le sekoto ga mara go rena ya boraro me wa tseba mogatlhelong ona bobedi se hlotse teng mo mamedi se re tlang ho mema re tlo bua ka tsona empa e hona le ntweng ka memba nna ha ke tla mosebetsing kwano mesongena horentsane tsa bopile mane ei mo mamedi ka ipatlisisa ha ke letsile mona ke le mong hore ei bana wa tsiba ntate modimo rena le ho lla ha ona mhlang re gotso fala mo mamedi ke fitile batho ba bangata tsile mona ba rwabetse tsileng bana ba bo rona ba phelang di distracting mona kore ya ngotla nthwena man yang hopotsa hore wa tsiba re tlame ya ho leboga nthontsohle mo mamedi re tlame ya hore re leboge di nthontsohle ele nyane ele kholo fela ngwana mme ho bohlokwa nana maimong ana a mabe hakana a le hodimo a batang a tletseng di fefo a tletseng dipula wena ona le mo robalanting hona le so se jang wa tswa o ya mosebetsing la ho sa gotsofala bunyane bono bo bufumanang hona le motho ya bollelang o mametse le sedi FM o betheng ya hao ka ra dikobo tse futhumetseng hey hona le ditlonolofatso ba nna tse re di nkang hanyane a tikitse kgolo mo mamedi yona ntwe no fela hore o robala o jile o na le marulelo o na le ntlo mo pelante mo robalanteng bana ba hao ba hantle ba bolukeile mamedi ke ditlonolofatso tse re di tlodise mahlo re le batho fela ke ntwe kgolo e botlhoko ntwe na ka nnete re a motho e ke ke ditse dikobo o apere hakana motho a ba robetse pavementing ho di mama boxing Banna, ei. Re ntate modimo re ya leboga. Ho bona re ke ra ithuta nthweno mo mamedi hore ho le ho nyane ha kae ntho na leng yona e le nyane ha kae leboga. Mosebetsi o nang le ona o fa kgatello ka ya maikutlo o fumana moputso monyane leboga. Na le motho ya se nang letho. A ya ke re tlwelleng o koma bana beso. A ke re tlwelleng o koma ke ithutile ka jeno itse a ke tsamaya ho ba le ntho e fihlang ho nna hore e vele ha le kgotsofale le dula le lla le etsang bona motho e mong o rwabetse kae bona batho ba bang ba phela jwang tswa dikobong tse hantle tse futhumetseng ei mamedi a ke re le bueng bana beso nthontsohle ke bitse meona ke marata ha holo hlengwe mhlaba metsosong e robongwa ka mara hore na ya boraro le Sedi FM arohena I remember ai arohopola mo a re ntshitseng teng mo mamedi re ke ra khutlela

0: bana bana ba etswa ko tella ba tella batswadi ba batho ba ba tate Mloi mola ko tella mola ha se papari ko tella bua le Teboho ka mona ka inside ntate ko mabese ka 8.5 ha re o nya bohlano ntate wa ka
1: Bololo, bololo, dumela, hle, dumediswa ke mama Mazoko, go khrutikele o feel kopisi. So, foli, ntho ha e hantle niks. Ha e hantle o ya swabisa lo swabisa. Tsela batho ba holo ka metsi. So, ke tsaka le ntho na birthday ya nyene. Ya o birthday. A mona ba e rata mpeng foli stomach. Ba o tsela ka metsi la o le motho a moholo o tshaisa. La o theowela bana bana ba kere ka re trekere ka magwa ba o tshela ka metsi so a ke ba tla mpe ntho ena metsi mfololo a ke hlwile ka pelo ka ka o feta no a hle mfoli thank you mfololo o bua le mme Mazoko khrutikele o feel kopisi thank you mfoli
2: mbolisto wa tla wa ibua nnete lentswe le leholo go leboa fela ko mametse ka leqhubela 90.3 dipuleng tsena tsenang rata mara mosolotsane mona fiwang sekone ke a leboa
3: ditooga dikalaneng go le sedi f

0: Dumela kgaitsi di yaka, dumela kgaitsi di yaka vele, dumela ke matshosana ga nkopane qwakwa. Ae vele ke ntho empe empe haholo vele, ke a o tshwela ka mathe. Wa tsaya nka ke yona ntho ya go tshela batho ba baholo ka metsi. Aa gobane ba sa tshelane le bone dithaka tsa bone, ba tlo tshela batho ba baholo ka metsi. A empe vele, empe haholo vele empe. Ba bae kgaitsi di yaka.
1: Bololo, bololo, outer strata, ke eme le wena. Anti le horeng ya bohlano. Tabina o tshela ka metsi go e kotsi. Haholo ke mono mo kwa se entseng go kotsi ya go bua le go tswa moya wa motho. Go kwa ntwe wa mbololo. Ke o hlapanyetsa nthwena ho ka go isa ba mbololo ya bana ba senang ditlong. E tswa ka gore go tswa gore na ngwana o tswalelapeng lefeng le o e leng waka se ke a keteletsa ba di ditlhong. Nthwena o ka e bona tletswa mohloding wa ngwana matlwang teng gorena o rutiwe jwang ka matatiela ka mona mvodisito keme le wena taotona ka matatiela ma Fletcher
2: velimolo bololo.

Time to say a goodbye empa he mamedi nalo wena re sale mo ho a isubena ka hore ke ri ha o bana salang handla ke le bitsela pina Andrea o tsama le Sara mono. Time to say a goodbye mona ho le sedi FM ina meva Zahara o motluile o hlale khona mthunzi mahole hlengwe mhlaba are when I remember metsotso mashumi a mabedi a metse robonga pele go tla gorane ya abone mona go le sedi FM mamedi ke a leboa molaetse tse e kena ka nnete maikutlo ke a bona jalo ka ke tlhalositse mo mamedi gore tabena e ntse e le molomong ya batho ba ntse ba bua ka yona motswadi e mong le e mong kgatlhanong le yona ka nnete se ntho e ntla gore be re tla latlhelwa motho o tla latlhelwa ke bophelo ke ntho e jena empa re tlameha re galeme gore nakong e tlang re qobe dintho tse kang tsona tsena mamedi a ke re jele komo ka jene setlhong sa rona nna le wena ei mamedi mo mamedi re a tseba wa tseba ke a tseba kae kapa kae e ka ba hae lapeng mo re phelang teng go na le motho o tsebang gore wa tseba hampatle motswala hampatle ngwana ragadi kapa ragadi hampatle ke se ra wena kore wa e tseba o so o dutlwile ntho tse thibang letsatsi tse wa di buang ka wena di a fitlha mme o so tse ding o iponetse ha le kopane meketeng mona tsela eo a o buisang ka yona retse selepa se sa gae ga o kena wena dijo di fedile ga o ne se letsa go qetela tseno ga o reka mane go jwa dikuku wena ga o re wa dikopa di fedile kore o bo o dutlwe gore go tho a bo batle wa ikgantsha nako e nngwe o ne a sa utlwane le motswadi wa gago ga e felele lelapeng tabena momamedi e ya motseng ga o tswa ka strata mme ona o ile a fetoa fela o modumedise a be o sa thutse fela a ithulela tu ke moaisane nako nngwe ga o na le leto le etsetseng empa dintho tsa di buang ka wena di a tshosa mamedi di a tshosa le wena o batla dikarabo re mara o ile wa etsala eng o leka o nagana gore ke ile ka moetsang mara mothoo ga wa moetsa letho ke mosebetsing ga wa moetsa letho motho ona o kena o seng le sebetsa mmogo wa dumedisa ga o na letho fela wa di utlwa gore ore ga o batle le mo o gatileng teng o ikgantsha he o sele he o jwangjwang mamedi o phela jwang le batho ba sa o rateng mosebetsing lapeng le motseng ga ke re qoqe tabena o phela jwang le bona nako nngwe ga le songkane fela wa tseba o so utlwetse le diketso tsa o bontsha gore motho yona ga o thabele o sebetsana jwang le motho o tsebang hantle gore ke sera sa gago letsatsi le letsatsi ke moaisano mmona tsatsi le letsatsi ke mosebetsing ke mosebetsi mmogo mmona tsatsi le o sebetsana jwang le motho ya jwalo na o lokela go iketsa e ka wena wa ba rata empa o tseba gore ba ikutlwa jwang ka wena o kile wa sebetsa le sera sa gago jwang kapa o sebetsa le sona jwang wa tseba gore vele ga o batle o etsa jwang momamedi boe mongbo jwalo a ke re bue motlhomong go na le mo re ka ya teng ra fatlholola motho e mong e a reng e mvololo nna mafelong a kgwedi ene a lwetseng ke fana ka lengwelo la o itukolola mosebetsing ai ke utlwile ke ntatenwa ke utlwile ke mmenwa ke utlwile ke ngwanenwa ya nsebedisang ga botlhoko ke nkile qetwa ke sa gona ke a tsamaya
wena mo mamedi sebetsa e mong ra e mvono la ke sa tsa mama fu a ha nkhono hey hona le ragadi mono yo go biso tsa ha e ku utlwile ke nkile qedwa ha ke sa tsa mama fu a family ke itulela hai sa batla letho ke na family family ya ga ke bana ba ka ba o modima ntlono lo faditseng ka bo 086-000-3084-079-758-5066. A gari buwe mo mamedi, tse tsa la mapelo nga rona tse ting, resebe tsa jwang kataba tsena. E ring ha koka lwe na mutuena, hey ho jwang hle, hey wena o ipatile ka ho shebela kwa na hle ise lemar oho. Hehehehe

0: ke mono tla bateng Afrika borwa mo retsane no a kgodintsane tsa kgodinyane a tshitwe yes tla bateng Brandy mona re mongkile are have you ever le shumela metsiro bo ma medi metsotso pele ho tla hora ya bona ma medi jwa le re tibile re kene bo pelong ma mannete re jalo ko mo nna le wena re ya bua kwa no ho le CD FM he mo ma medi u sebetsa jwang le motho go tsebang gore ha o batle motho enwa empa ha o tsebe re e be ke mientseng ke wa leloko la peng o teng ke motse mo pelang teng o teng motho ya jwalo a ke mosebetsing o teng mosebetsi mmoho ya jwalo o reng vele ha e sale ke fihla mona o gona jwang ngwana mme ho feta nthong tseno tse jwalo gona jwang ho sebetsa le motho ya jwalo a ke re bue kwano ho le sedi FM mamedi ke manta ha hlola matsatsi a supileng kgwedi ena ya Alois
1: ke nako ya ho tshosa tse molimo le nane o la dikalaneng fela
2: mbolisto mbolola u chestrata u tiki frestana maopole ma mo ka Pretoria mbololo na le ntse tse dintse leng re ha o tshwanela u di sa hlongwang ha o tlonga motho fela mogolo o mokenye ka gare go kelelelo le pelo ya go ikimetsa ka ntho e sa reng leto nna mo ke sa losing nix kapa ke sa benefiting nix ga ke na taba le motho a jwalo mvololo nna ke phela le motho a phelang le nne gore na o tla nne goreng ka lebitso la ka mvololo ga ke nna mosebetsi le yone nna nkee ka etsa ntho e tswang ke motho e ke bonang go tlhoa ya e sebetse le nna e be bake nka tlhoa ka ke etsa gore se ka sebetsa mpa nna ya ka e sebetsa mvololo motho a nang le mathata ke motho a tsamayang tsa bua ka wena gotlhe mone motho a buang ka wena gotlhe mona ke motho a senang kgotsa ga ana phomolo moyeng so ke ke o itlhokisa phomolo moyeng ka lebaka la motho a senang phomolo moyeng ka bene ga ona mo ke mmeyang teng mvololo ebile ke monka jalo ka motho a seo kapa ke sokang ke mo tseba go gang lefatsheng ga opa le magomo ke nna ka Pretoria
3: e wa phela ngwaname ke exutime gabane kryile mpumelang ka mo ana o te motho a jwalo a irileng gona re teng mona and-e motho wa teng o kena kereke o kena kereke motho wa teng letsatsi le rona e ntse a ile kerekeng ke ya makala gona ebe kerekeng e nagae wa ba rutang a tsaya motho a ka o tlhoa o sa tsebe na o tlhoetseng a fela o tlhoe teng o sa tsebe na mathata ga ke a feng o betira ga o na le ntho engwe a e tlhalosang
4: Tata pele mlo dumela le ka ntate ke pitse o bua lena le zamene ka peritona ya lo yo ntate pele mlo ka go bua ka nna msebetsi mana o teng ntate pele mlo motho na na ke batla ho jwetsa ka mehla le matsatsi ha mpona wa nyogoloa o etsa ke motho wa ntate ke motho wa ntate ha se motho wa mme ke motho wa ntate ebile matsatsing anana o mpitsa moloi bitsong la gore fela ka gobane ena na le code 14 ke sena code 14 nna and ntho e ke e ratang ke ke itsho ka mehla le matsatsi wena ke re nna ga o motho wa ka o motho wa modimo nke ke ka ikatlholela wena wanrata ga nrate ga ke tšhelete e ratwang ke batho ka gofela kapa lona le bitla le tlhoweng ke batho yo o teng mosebetsing manda temoloi wa tseba le yona jale tšeketsoile ke ithukisetsa ya mosebetsi kelelo mona go duma yena mara ntho e ke itswetsang yona mehla le matsatsi ke re nke ke be kametsa modimo wa ka wa lefatshe le gale setsweng ke ole ntate
5: mmela mvololo a zosa ka suka wa tseba nna mvololo ke phela ha monate motho a nrwele a sa nrate ua ntho tse botlhoko ka nna a etsang nna ke phela monate ke ipoleletse fela gore sega sa motho ke pelo ya hae bophelong mona ke ithutile gore sega sa motho ke pelo ya hae ke pheto nna ga e bekeng ke sega saka nna ga ke sega sa mang kapa mang bophelong monana ke phela ga monate ka kgotso ke a leboga ke maboe malosing ka o se fanteng ka mona ka dipolaseng. Ke a leboa Mvulisi too.
6: Hele Mvonono, kgotsa Mvonono, kgotsa. Nna Mvonono gale ke tabana le tsona dintho tse jalo ka tse speciale tsa bo mosebetsing o maisare ntho tse jalo. Nna ke a o toba Mvonono. Nna ke jikejike Mvonono, a o bona ka jeno ke a o dumisa o sheba-sheba kwa. O sane o senga kena fela ke pa godima ko o latera le babedi. Ke a o botsa gore gantlele bothata bao ke eng tate. Tlhalose taba tsa ona le mathata. Ihlegelwane e fele tlara ga e le go tlamehile go lwane Mvonono. Ntho ya gore ne ke itlogotse otho ore ka nna mara e betse ke thotse ka ntho e tseng ja go tlo kula nna Mvonono. Ko o lata straight tla ko o jetsa kere Mvonono o lwang sharp. E mona 1, 2, 3 tlara ihlegiloke ga e loka ga e senya e senya Mvonono. Obane go itse gona jalo Mvonono le ntho ya gore batho ba gore motho a o tlhoya fela tse o sa tsebo gantlele ke mentse eng. So molate Mvonono molate straight nna ke a di handlela jalo Mvonono. Ya motho straight a ka lebo Mvonono o itšhaba ka bolofa di ka thafactory ama thank you Mvonono.
7: Hela Mvonono hela mavolovolo ona mme o qekela sera sa gago o se salasala sa monao ka difi sera sa gago ga o fa letlhoyo o mo fe letlhoyo ha tswile go wena tswa go yena se kana mmotsa dipotsopotso wa mmotsa na motlhoetseng e tla ka wa moqeka ha ya botšhabela ya bophirima tswa sereng sa gago le tla fitlha letsatsi ke ena ya tlatla go wena ene o tlatla go jetsana o tena a tlhoya ka bomang ka bomamma o tla ntsha mabitso a botho a kele nako ngwe motho o tlhoya ka baka la dipotsa batho ba bangwe so tswa o yena ga o tlhoile tswa o yena mo bontshe le wena ga ona nako ya gae empa ka lela matsatsi o tla tla go wena o tla rene ko tlhoile ngwaneso ka baka la mamma le mamma a thi motho a lotlileng ke jalo go ya wa motlhomo wena moteka tla ka o tsietseng ya gae tanke ngwana mme ke mo re darate ba ka mora ke pakima le ngwana mme motho a jane breakfast le lunch fela ha le tsa bosiwa ke dijo wa ke a leboa Mavolovolo.
8: Yo Mvololo dumela monna Modimo nna ke phela yalo ka motho ka mo strateng gore ba mpakisang a kitse le o mone ke tshepetse mo ene na tlhole a tla fa a tlisa maaka ke sa support-e maaka a gage phetsopetso le ene ga mpuise ka mo dumedisa a ntumela ntshebeletse yang nna ba o dumedisang tuna tsoma ke tswa mo ene ebile nka seka wa botsa dipotso gore wae o ntidimaleletse ke tsa ga ke tswa mo ntlong ke nna ke itšheletse jebe ke sa itse gore ke etse ke nna ke tšhile gate ke tšhia lebati ga gona motho itseng gore ke teng gore ga ke tswafa ga ke ya ko Shoprite etsa ko shop ke boela mo ntlong or ke kela ko skropong sa e phela yang ebile ke tlwaetse le ga ke tla yana tla utlwa mongwe kopa lena ba tlompha ditaba ka ra ne le le ba botlhe sore a kwa tutlwa ditaba tse di siame ditšhwarele ke tsa lone di sereng tsela jakane di bua ka nna ne bua ka nna ba botlhe yanong wa tlompelela maaka ke batlho maaka ke shop ke phela yang ebile ke tlwaetse Mvonono.
9: Sho e botlhoko seo setlhogo se botlhoko vele se botlhoko setlhogo seo o dule o itlhela di-family ga utlwane baagisane ga le utlwane e botlhoko ntho yo fela o batlela pelo ya gago kgotso avoida tsotlhe o iketse kere ga o bone leto gobane le wena o tla dula o sese o kwatile o sa tsebe eng ke eng mo avoid o tswe go yena o iketse kere ga o mmone empa o ntse o mo bona o iketse kare ga utlwe o ntse o utlwa gore motho o etsa eng rapela bjang tete modimo ko pele ke mejo se ka Bloemfontein
10: vele wa legolo o kwele kotswana dumela o bophela mokana makwetse mo famitseletse wa ngwanamolo aa o tsebile jwang gore ke phela taba eo ntate tate taba eno ke phela ka ga yona ga ke tsebelang ka e bitsang mogaisane empa nka nna ka ke mosadi ya ngwana mme bedi a na o etsa gona ontlhoetseng o nkgoedi gona wa bala ba ntlhoisa ena monne wa gae petelelong o tlhoile gona wa e tlhoisang bana bao ba gae go ba seke ba mpuisa e le bana ba hutya le go ba ke ba buisa bana ba ka ba nna ntse ba lo la ding ha ke tla mo kompa lo mo fela go re ba na ja mo roya le le no lwezi ke ha re a dire ke tsela na ba di pompo bana ja bana ba ile ba mo jwe so ke tla di mo lo go re ke di pompo abala tanda di mo mo tse mo na ja mo bitsa re bitsa nye o re agwelo regala ba ba ba ka dipompo ga itheyela manijo a ja ke tla bona go hidi mani ga ishi la pindi na o tlitse nna a ona mo go kopanang di mo ngile go le ba mo dwatlo ga itse mo ngile go ba mo dwatlo ga itse ha ke mona ha e ka ntse ke sa bu a ke se be mai go a ye nna ja go go lela pindi
11: mela mfono lo dumela tso tsa strata dumela monaka mvololo tratu le fetile ho di family re shebana mahlong mfonolo re bua re shebane mahlomara ha o fura lo ba re yo clever ba go clever wa ikhona ga ba o batle mfololo ba o bua hampe mara ne se kitse ha ona taba modimo ke yena tse bantsohle watla bua la o ka thula mvololo ke dintho tse tsalang ha re batlane mvololo thank you
12: morning morning mvololo morning bio stories ka constant o jetse ke le ka thola le yena o so ana le probleme ka nna mara ke ne ke sa thobele le yena hangata ke ne ke thola le yena ha ke tsa night shift ene ha itse kgwedi pele mona ke tloela le yena ke ne ke tsangate ke ne ke thula ke re ikara ke yo ke ne ke rapella ka pelong ke llela ka pelong ke utlwa botlhoko ka pelong mara ke pleka re ke ya mosebetsing ke mosebetsi mo nna le yena re batla tšhelete re le babedi ha ne a le ruile a ka ba dutse hae a ba re a ba nkobisa bone dikobisa tse o tlwang tsena di tla bona example ne ke rata ke ya di-contact lens e ya go tshwana kana le bana ba ba tlhoka dikatse a kobisa kobisa a qeta banshe ba re one day dile tsa tapa re parating ko seteng re masecurity re maparate seteng re masecurity re mapare gonna kopo bolwena tatswa ka lo bua le yena ke o suna ntho ya batlang go nna ga ke tsebo ke eng a gonna ba tseba every time ke tla dula ke kobisa ke bua gampe ka wena ma go dula o thotse ke ipotsa o tshepile eng a bua a le hantle mpololo wa tseba go thola go thula ke sebetsa ka go tlotsetsa go yena ga ntse a bua ntho tseo o la nkobisa motlhagana tla nna re kete every time ga ke kopana le wena bayo ke dula ke kobisa ke dula ke bua mantswe a mabe mago o thotse a re enša ka gare ntho ya gago ko bolelong bolone go thola ke sebetsa mara ke le ka ipolela kare a ke re batla tšheletse re le babedi ke a ya mosebetsing
0: yo mamadi ke tseo ditaba e tswera mago e tsheletseng metsotso pele go otla gora ya bone maikutlo a mangwe a tantseng a ke ena ga itserena kare e ne ke itholela vele jale o na mofa ntho e tlileng e mootlang a re maatla teng ga o gotsitse yo
13: dumela mvololo ke motswala sepo motswala ka monaka David Tor.

0: ka mona ha o mkenya tanki ke mtswala mtswana
1: yo vedi go tsontate
2: nda di
1: nna tsatsa ya nna ke sebetsa yona nthweni ngwana mme o tloko sebetsa le batho le sa utlwane mosebetsing ene e le gore le shera mosebetsi mo tshwanetse ntho e nngwe le nngwe e etsang o e report-o yena le bua le tshare ka go fela ebele gore a le buisana le motho mosebetsing tate vedi e bua ntho e nngwe e leng gore ona jale ke shebile ke tlonne matlho ke feletswe ke boroko o bua ntho e le ntse ke ipotsa gore gape letsatsing le lo qala bang go sebetsa nna le motho yo o bua le ntate matika mo Bloemfontein morena utlwa gantle ntho e buang ngwanam
2: ke a leboa ntate wake ei mamediki ke dintho tse teng tse re phelang le tsona empa e bohloko mo mamedi ha o nka gore ebe lebaka ke eng ke ile ka meetsa motho yo mara mamedi dumela
3: good morning
2: dumela ga itsera ka lekae
3: amonate
2: ga itsedia motho
3: tse ding tsa dintho ga o ikopise tlhoka tso gobona ga o mothiwa tso re phela ko tsona re dula ke lekaa ka tsona and-e ga ona motlhako to tswaka ka tsona ga baka o opela matsho ka o fela vele ga wa phethagala ka o fela se kindas kojele a ngwana go go na le phoso ka wena and-e ga o ka sheba gangata ditshintshi di bokanela sebotho ga o ne o bona tshintshi di bapapa ešhesang e batla mo ka go na le lotukanyana teng dintho tse
2: dingwe
3: wa di utlwa wa di bona wa tloa go tsona wa di utlwa wa di bona wa tloa go tsona and-e e bonnate ke gore mosebetsing le a le di teng monate ko go vedi o tlo dula le moleko wa motho oo o tlo dula a o bona mešhinale gaonamotlhaao tlobang absent a lese o kula gaga le lefi but naga mogolo ba nako o tlo dula a o bona ya imelwang ke ena because lebaka la o sa o batleleng lona le tsejwa ke ena le tsejwe ko
2: ena
3: re tshwanetse re na le dira vedi gore tafole tsa gona di kgone go tekwa e ke kebe ya tekwa tafole go sena dira e tekwa pela gago ko ntsheng ya tsona nna ke dirata di ban teng gobane tafole ya tsantse tekwa ke laka empa ko ntsheng ya tsona ga di lesika ngwana nne e-e ke na le bothata ga itlo tekwa tafole yaka ke yona nkata ka go fela ngwana o bona la opela matsho ka go fela a ka kgethagana tshwanetse ne bale empa goja tshwanetse le teng thoeno re phela ka ga yone re phela kaka mathiba kaka di-stain thank you very ke le boise
2: ga itseraka ke leboetse maikutlo a go agolo tsatsi le monate ba bye mamedi dumela ntate le kae ngwana mme
4: wakokekere tlhatlha ebile di gutlha mosadi anya mosadi wa bona sera sa gago esitseng mana re phela le tsona mosadi wa tseba gore motho ona o lakaletsa lefi a golo family mo nane noko le atamelane mosadi nkere e batla e le botlhoko galo fela ke tlhokomela gore mosadi gore o tlo o ikole wa bona ene a marangrang ya go kodisa di-avoid tsene mosadi le ena o tla fumana mr v ke motswalle wa ka mpa ntse a nthuthela ditaba go tloa kwane a di tlisa ka go nna mr v tseno ja ditsoba gobane gangata motho a o thuthela ditaba o batla le kotsi agolo mr v ga eno fela ntho a lona le motsoo ke tsona ntho tse ditsoba gangata wena kwa ditsoba mpa mammangwe a dilata e le motswalle wa gago o tsaga o disa o ena tsaga o di tlisa ka mona ntho eno ga eno fela mr v ke tsona ntho tse ditsobang le marantsa mone ke kgore so ra mr v nke se fele ka gobane ga fela ntse o gata le diararo dira di dira di le teng mr v jale ka bokhutshwane sera se kgobe and then o tlhokomele gore se seke sa etsisa diphoso gobane gangata re tlhokomela gore dira tsa rona di re etsisa diphoso mr v o qetele o iphumane o le gole nthong tse ne sa nalo ka kena go tsona ka baka la dira mr v kemekemo itebela ka mafatlhaneng tuelen datana le dinkenyane mr v dira di ngata and-e tse dingwe a di bona tse dingwe ga o di bone mpa dikobe mr v o kgaone le motho ke fatso ya phela motanke mr v
2: ke lebuile sekemekeme ngwana mmetsatsi le monate.

0: Tshebeletso ke lesedi momamedi dumela
1: e lambolisto
0: re tele ga ntate
1: le godi ntwana wa malebole ke shining e tswagvele
0: ntate le godi
1: mbolisto na ha bua kana onketsa famous o tsebisa ba sa ntsebe gore le godi o teng ntsa phela e fatseng lena no ke na voliso ke ha ile ntlo majita ba bua ka nna gore bane ke gone jwa ngo hantlo
0: he batho
1: voliso ke sa go le tshete kalo voliso ntlo ka e kholo ke thuletse fela ke tseditse family ka ka etsetsa mothemong wa strat family ka ha e khotsofetse le nna ke khotsofetse voliso ba tla bua ha ba soka ba qeta bua taba ke hore nna ha ke kene di meeting di kopana tsena tsa strateng ha ke dikene la dikile mosebetsing mona Volisto ke ikela mosebetsing ke etsa mosebetsi wa ka wa letsatsi ke ikela ka moreng ya ka ke lo ithobala ke phela bophelo bono ha ke kene di meeting ha ke no di coffee tsa hoseng
0: hey ya
1: wa bona di coffee tsena tsa hoseng ke mona ho kopona teng ka batho Volisto
0: pomoni hey
1: pomoni o sa entsetse haya na qeta o kena o bua hape ka ene go nna no ha ke kene di meeting tse leng voliso nna ke iphilela bophelo ba ka ke ipele mtse mosebetsing ke dikholiki tsa ka se bo mataba ka voliso voliso o ke itebuela ke tshwana le sandao so ke hudimo thank you voliso
0: ke le bo nda tele khodi mamedi re ya kwala ke motsotso ka mra hore ya bone le CDFM ei mamedi o ntwa ke thotse ha ke batlu bua haholo ke kofe ei bale na kwena ile melaitse mengata mona ei hothati mamedi dumela
2: wa boli boli
0: ngwanezi
2: ene ke be ke na mafoni boli
0: ngwana mme
2: mafoni boli motho ha a sampake le ke bua ka semedi wa bona mosebetsi mona mo go ntse mosebetsi ke mafoni boli o tsebe ha o ka wa ipeapela motho a jalo o tlo ithola o jene prison o tholene go bophelo ba go bo a fela mono ba ha o tsebe seka ha ke tsebe seka sefubeng sa motho eo ene ke sa tsebe seka sefubeng sa motho eo go ka ba le eno wa mosebedisa gore mohlomong a tlo tla a mpha dijo mo e leng gore ke tlo thola di jele prison bane motho a jalo mafonifoni tswa gapela gae mo fe space go tshwana le ka ga mosebetsi jalo ka nna dirikenana o tenge jeneng ke sebetsa le ena mafonifoni a nkutsisa di-chair tsa office wa tholela gore di-chair tsa office di latlheile a di-chair tsa office di latlheile yena ke a bona a ba ditlhola maditlholang ga a kata go ditlhola a tsamaya go manager a fitlha botsa manager gore di-chair tse di ne di utswitswe ke nna o di thotse ka ga pokotho yaka mo e leng gore ke dula teng
0: e bathong
2: ee mafonifoni wa tseba tabelo ya bone go manager o e tlang o bitsa tšhomi yaka e ko utlwanang le yona a fitlha a mo tsosa ba le babedi gore na a na ke nnete sporo ke yena a nkileng di-chair tse mme motswalle wa kare wa tseba ntona gore eno ha batle sporo jale ga o ka wetsa jalo o tlo batla go kenye sporo mo kaseng mme menejaka ile ya utlwisisa ande a tsala morago wa gotla a tlhokomela go no ehile yeno e sale a ntse a sampatle mavolivoli o fitlhela menaja yaka o tlo bona go yang rata mavolivoli a bantšhentšha a nkisa head office e le ba bona bona o mona go tla tswa stopo mo ke ka ona letlong kere motho a o sammatle mavolivoli mo first space go ba tlo ka nnete ke tla tlhola ke le mathateang ka nna ka itsea pela motho o na ntse ke bona gore o gwaleletse legumo ka dikobong go tloa mone o tswa stopo mavolivoli ke ale boa di-voli stop
0: toro ka one ke lebuile ngwana mmetsatsi le monate
2: fela jalo le wena mavolivoli ga o tloa o kene strateng
0: ei thata ei momamedi ya mvalolo maemo a jalo a dikobiso nna ke nka qeto ya go thola o ke ke wa hlola o nkutlwa ke bua le wena mosebetsing a kere ke tseba seo ke se etseng ke etsa mosebetsi ke thotse tu nako ya go tšhaisa ga e fitlha ke ya tloka ke a itsamaela ya ba re velu ska ba nantso ya kwana le kwana o bua dintho di hana ofela dumela veli le fatse le gopo ngwanesi ko bolela nna serasaka ke supervisor yaka mo sangentse ntho tse ngata ha holo tse bohloko ha qeta ke moruti wa kereke ya pholoso ha ke batle ho bua ha holo ke mo hloka le bitso jale ntshusa le baruti ba nna ba tsebang ntshila ntate modimo rata wa heno jalo ka uithata okekebe wa ro rata modimo empa o hloile motho ya haufi le wena ya entsweng ka setshwantsho sa modimo ha eba o ile a o etsetsa phoso ba nna tshwarelo e kae e ileng ya bua ke morena jesu sefapanong lentswe la ela pele a re ntate o ba tshwarele go ba ba tsebe seo seo ba se etsang ha ebe motho la o hata konse a utlwisa bohloko mamedi ke a leboa melaetse e mengata nako e fedile empa ke kopa go fa mantswe ana mo mamedi ha re phetela ka jeno nna le wena tlhong sena sa rona se maatla mamedi re ithutile re utlwile gore ntho ena e teng ntho ena e ya phela batho ba imetswe mo mamedi e bohloko ntho ya o hloyang o sa etsa letho eno yona ha e batle re ise kwana le kwana empa tseba gore e tlo dula e le teng ha e na pheko ha e na le e tlo dula e le teng ha o le motho ya ntseng a phela motho ya sa o batleng o bua ka wena le ha o so le kamane o rwabetse borokong bao ba o qetela o tlhokaetse a kaya lo reka nkumane a thaba a e hlaba e ka re ena ha keke a tlhokagala o jwalo o jwalo o jwalo fela a o makatse ha fihla lefung la gao e be ena a llang le o feta bana ba gao le batho ba neng ba o rata ke motho mme eno momamedi o ipee gantle o e beile mabinde ke a gopola o tsholo jwalo ya gore o tla ratwa ke mang le mang go na le batho ba tlao a ipe antle ngwana mme bogole ba mamamedi a ba bua ba re tloa pela batho ba jwalo vile ga motho a sa o bontshitse motho a sa o bontshitse gore ga o thabele tloa pela gae ngwana mme o qeka eng o fa oxygen oxygen o e fiwe ke ntate modimo ke ena o file moya o ne re o hemang e re bophelo ke ba gae mme mamadi a katlego a bulwa ke ena ga a bulwe ke batho o sebedisa motho go fitlhisa ma a batlang teng maphelo a rona a tshwarwa ke batho a ka nna a sebedise ena eno ya ga a phaphama ntse a re ga o batle a bona o fetisitse noka he banna ke entse jwang gobane motho ke wa ntate modimo ebile o keke ba ba ratwa ke batho botlhe empa mo mamedi ntho ya botlhokwa taba eno ya go tlhowa ke motho o sa mmatleng o seke wa ikenya pelong ya ba bosibu ga o robale o dula o nagane ka yona gore ei mang gampatle mang o etsang ga se taba gago eno ke ena ya tsebang gore o tlhoetseng ga se ntho ya gago motho a sa o batle mme a yo o batle wena yena e moje motho eno ya o tlhoileng bamamedi ba bangwe ba e buile ntlha ena mme ya bobedi momamedi wena e ba le moedi o so o bone momamedi gore motho eno ga o batle fela gore I will play along ke ga ke no mmontsha ke nweleti ya gae nna ke a rapela mamedi o tla šwa o tlile ka scaftine ke sejile ka pela kele ka rapelela o tla tsamaya e ba le moedi re tla o pata a ke re tla o pata ngwana mme o so o bone gore motho eno ga o batle empa ga a tla o fa diswitse a o fang a tla tshwere dinwa mapodi o anwa ngwana mme bona o tla tsamaya mme o tla sia bana ba o le batho ba o ratang ka setlhogo e ba le moedi e fa motho seo a o fang sona e nngwe ya botlhokwa mmamedi o seke wa bua ka ena a-e ga o na le ena ga se poso ya gore ga o batle moshebe fela o tse o yena tlwelela gore mo o tsamayang teng hei wa tseba mamang ga mpatle mamang jalo o mokenya gagolo puong tsa o tsamaya o bua ka ena mona rapela nna le lentswe la modimo le ke le ratang e reng ratang dira tsa lona mme le ba rapelele mpa momamedi e ba le moedi ga e re rata wena tla o ntse o le gantle le kae re teng he ye ko utlwe mona ke beikile disconse di a-e ye ye yang ka gano momamedi bapalela gole le bo di-hak e o boima ka ntle ka mone sa tla e go jwang o fa gako a-e morate a ntse le mane ga oa motlhoya wena fela morate a le mane ore mono mo o leng teng ngwaneso a-e nna ke na bothata le wena fela ema moo neda mme ya o qetela momameding tlogela modimo a o lwanele ntwa ya gago a ke re wena a o sebe letho mme modimo wa bona o a tseba gore ga o etsa letho phetetso ke ya gae wena ithulele khutsa fela motho ya o tloile ntle le lebaka o ruta gore o be le maatla o itsebe o mang o seke wa fetoga motho ya mobe gobane motho yo mongwe a le mobe e se ka tshwana le ena ga se la kobisa le wena ka mono se o qala dikobisonyana tse a-e ga o ngola eng di-social media le wena se o ngola o kobisa ke a mobi wena se ka tsamaya mono laneng eno ya gae o a itseba ithulele mme ke ratile bogolo ba mamamedi ba e buile ntho eno velo ge maatla teng go gutseng banna thola tsewa ngwana mme o ye mosebetsing ka jeno ga o a o fiwa ke ena mosebetsi o le basebetsi mmogo mongwe e tsa mosebetsi wa gago a kobisa mamedi e mongwe o buile maare o nang kobisa vele go ya kwana le kwana ba tla re ga ke o kobisa gobaneng e ya mootla e ya moja ntho eno motho a o thotse empa ga o mofa se a se batlang o arabisa o etsang o etsang ore yes ke motshwere mamedi re ya leboa re felela mona ka jeno mme re buile taba tsa botlhokwa tse agang tsa bophelo tse e tsagalang maphelong a rona re leboa ba mamedi botlhe ba kgonneng go kena mamedi le wena a sa kgonang go kena ngwana mme re ya leboa re felela mona re tla bua gape o sane le nakong e tlang empa re ithutile ra eletsana ra beana gantle mo mamedi ke ya leboa ke mang ya golang ka jeno re molakaletse ka tlwelo matlhonolo mmogo le ba bararo bo o tswang o ba gopotse mo mamedi e bala mafolofolo motho ya a o kekebe le jesu jesu mora modimo ya neng a fodisa a fa ba a etsa gore batho ba je ba lapileng a etsa metlholo e na ya lefatshe kao batho ba ileng a ba etsa gantle a ba fodisa diritsa tsa tsamaya itsaa ya sefapanong ba bangwe ba bona ba ne ba le teng ba mo tshwela ka madi ba bangwe a qeta go ba fodisa ba potela ka mane a yo ne o rata botlelebampe empa mo fodisitse wena o mang o lebeletsweng o tla ratwa ke motho e mongwe le e mongwe e ke ebe ngwana mme ya e tsala ipee gantle.

0: zeli o je ke batsotse ke ga mane ka eso ka matati ele ga mane ke ba ha u tukane tse bo tukane ke o tswantswa masharabe eso e tsaile batsotsa ke thabiso tukane ka mona ka digedi to go go pumuna
1: tangi ka beli beli a ka go ke batsotse hle botsotse eng khono ma mthimkulu ka kopisi ke tsotse me ma mo jale fa koloi ka kopisi ke ketelle ka o tsosa nkgono Nompi Mokwena ke ga batswe batho ba tsosa ke mmapatata thank you veli
2: eyo ya chestrata hashtag ga batswe batho ambololo ke rata o tsosa Piti Molefe ke mokgani wa ntorontoro be ke titima ke tsosa Makantoro Kwebu be ke qetella ka mfana ka Bloemfontein ke lerato Kheswen ba tsosa ke chila-chila mo Frede Phumelela Thembalihle tanko
3: Mvolimvololo ke tsosa Mandela Mohapi o sebetsa Joel Maine Sam Mokwena o sebetsa Joel Maine ke qetelle ka William Matsapole o kamana ka Winback Makeleketla ka o fela ba tsosa ke Peter Mohokare ke ra ba tsoe ba phatsime tango
4: hi belebele eslo sa o ka jono beli emela thoko le sega sa gago sebele thoko beli ha batswa ba khatime ke thabo masilo ka man ka tlhokopo ke re strui ka mo ka matatela me ma Afrika ka mo ka Lesotho le tsela tso phatsima gauta ke sirika sebuke
5: a o just rata o pitse ke pitse a gore ke batso se ba phatsing ke tsosa le le mabota o ka botshabelo section C2 ke tsosa mampo igakaku ka mana ka botshabelo section C1 ke qetele ka o tsosa eke pule mabena o ka mana ka F7 botshabelo batho bana ba tsosa ke fusima phakisa ka Boston thank you to you
6: go tso veli ngwaneso ere ke batsosa ke tsosa tsitsi magalanyane ka mana ka twaka ke re tatsi ka tsoa ngwaneso ke tsose pasibitsi mo le nna ke re ba thobalang ke re le bona ba tsoe ke sa le ba le family ya ka yohle ya magalanyane mo teng ya batho sang ke tsitsi magalanyane a re ha ba tsoe ba phatsime thank you veli
7: tauta strata mpolisi tomvololo maupoli marumo ka Pretoria ere ke tsose bana ba latelang ke mme ka ka constata ke mme mimi marumo magongwana ke Osman Bindalepo ka ona ka maokeng ka constata ke petele ka morena Ranthiba ka mane ka Kimberley maupoli marumo ke nna ka Pretoria thank you mpolisi tom
8: le go lokwe ke le ba tsose ba ba gago mpimpiwa imogana magwebi ga tau ga di ya umuri ba o dinga mana ga fiki magallane ibi jere ga di pini de jon rampa yo o kala ibi go la la ba go ke te le ga mo tla ga ga ga tshing swivi no ya go go le
9: dumela mvololo na ke kopela le bua makausi katlo le mahlono no bophilong modimo mo pate kgatlano le digalo ba bolotsana ke ntlo tso sa mofuma ha dua ka ena ke mo tsikisi le kopa ka mona ka matla ke ntsa stone ke ntlo tso sa ausi wa ka ena ke ausi itlileng an athlete a pulela ba kupelwa ke zanele le kopa ka mona ka matla ke clinic sa stone ke a leboga
10: ha tsombo listo mbo listo a gore ke kupele Ranthako Mothobi o na hola Ranthako Mothobi gae abeletsa tsile monate Mothobi ntse ke le ka ona ka mona ka Lady Brand ke tso se ausi wa ka ke mmatseng le raka ke tso se maisano wa ka ke ntate Sampi ga tsiwe bana ka fela ba tso swaki le boha le raka ke power ka ha e ka manya tseng ka mane mo listo thank you
11: mo listo rumela ho hula Leon Moloi ka mane ka Motheo College ntate ke re a hula a bone tse dintsengata be ke re skwima tumane le yena a tsoe ke re morena makweteng le yena a tsoe ke qetelle ka ntate Rampai ha ba tswe batho ba kopelwa ke memamolo e ka mona ka Hope House. Thank you very much.
12: Abdi Mvololo le kae o seng wa letsatsi Godman yaka. O bua le ke moele mo epic legs dop doing drain. Abdi Mvololo ne kopa material fatseng la kwaqwa. Mabolela phaming ke tsose mme motswadi ya ntswalang. Ke di makatso lena mofukeng. Ke tsose le mchana ka lena dilwa mono mabolela phaming. Ke thela mo epic goyi. Ke qetella ka otsa mofumadi wa ka ena o dilwa lusaka ke di eketseng mo epic poshia. Ke re batso web timvololo ba phatsime. Tang ya timvololo.
13: Hey mone mone mvololo mone ba yo sotsa ka close data. Ba tsheke ba phatsimisi stand letsatsi la ka jeno. Ke mo halete bo ho se hurutse my lover boy. Le re filwe ke heletse Elizabeth Mathabela se hurutse. She's my sister, Randfontein. Le perseverance to be a guy, Freddy Swap. Thank you so much.
11: Oh, Tiestarata, Dumela, Dumela, Dumela, Dumela, was well tati. Copa to Savanavala, Tela. Look about to Sa. Matsipo, come with your feet. Get to say, that you, but Mahele. Amo Anastet, o tla re tsa o samola ka nwa ka le molele. Amo.
14: O tlile le khotso. Ke re ke kopa o tsa maono wa ka. Ke be ke bo di sena ke ma moya jinet. Matsaba dira. Ka. Ke tsose le tsela mo fuke ke re Richard Mike so ba le masilo ya na municipality ke qetelle ka Anton Buthiwe ba kopela ke dzele ka bona ka Brandford tanki ke lebo
15: ha tsa autostrada a ke tsose da te tshukulo wa mathebula ke re mentsi di qetelle ka ntate Alex ke re hela ba yeso Segelteng ke le shebile ba tsosa ke mo lefile kwa loud ma R70 khotso autostrada.
16: Good morning Belly. Boele mo le bo hentomen. Ke rata go tsosa tumelo talane ka le different ha mpona o mpitsa mangwane. Ke tsose phelo ndwala sa ona mo le different ke qetelle ka mo fihlisane. Ona mo ne le different e ba letsatsi le mnatele kholokwe bye.
17: O tsobeli ke no vula mazebo ka mona ka petsana retse ke kopotsa sa batho ba ga go balatelang ke tsosa pontsho mokwena ka mona ka petsana retse ke tsosa lefaso moloi ka mona ka petsana retse ke qetelle ka mantsebe mkhonazi ka mona ka petsana retse ke ga batho ba tsosa ke no vula mazebo ka mona ka petsana ke le bo pele
18: o ma volovolo volisto ke mo so yo wa tsosa o swaka le bo hang kwakhe ma de ribek start ola velkom ke mo ga jwa tsotse o nyetse wa kwakhe ke tsose last born ya he so khaitse ya ka ke anti tsotse ka mona ka pomolong ola hena ma qetelle ka mamano wa ka ke mme wa ka motho ke mo gatang ka pilo ya ka ofela ke mamane khantse le kekela yena o nyetse ha makoli mamane khantse le kekela a tsebo ga morata ke mme wa gona mamano wa rona o e mvololo papito tetse phomolong hena man ke mo ke mo
11: mme na divele ha tla ke tsosa bana ba latelang ke tsosa no mvola matsoko ke tsosa mme wa ka mapontsho mokwena ke tsosa mme mokwena ba no tswa ke pontsho mokwena ka mo ka petsa la re tsikela bo tsatsi le mna divele
19: hi veli hi ke la ka tsosa khazi tsa ka tsena tsela tela taelo sibusi dikotsi matlele le misa rampeng ke bagane ba inthorontoro ba tsoswa ke mamsi sibusi ka mona ka polele ya thunya ruvel ke le bua vele
20: ke le bua khaitse di aka mame dar ko le sedi dumela mm dumela ke
21: mwana me
20: ke apela ka ka bope tsantle wena
21: eh mwana me tsikele ka
20: eh ke mangwe tsela kae
21: e re di u bua le pane ka ha ha motho a tshwara mo nna
20: tshwa bo nna mme
21: ya ke batsotse mwanana mwanana a ke tsotse makgotso le tsara a le ko Princeton ke tsotse ntefetsira a le mafura bo ntonteng mwanana ke tsetele ka restaurant a le station 7 porch ke a le bo mwanana
20: ka le bo mwanana metsatsi le mana a dile se di dumela
0: re le mo le le kai
20: re tele ga mme
0: re teng
20: ya mme wa ka ke mangwe letsa le kai
0: ke mampho makgethe madate le tshaba chicha
20: ha batswe mme mampho
0: ke tsa ga ke di aka go tlhala makau mani let's stop ke tsa senta to aka nda te tenel makau ke tsa se ga ke di aka tsaba makau di teng bololo
20: mme mampho tsa tsile mana dikile buile
0: lena selang bololo
20: mama dia ska o sia nako e mashuma mararo metsotso ka mara hore na ya bona ke nka ba bararo ba o qetela re ya mana ho tswang di wa idumela
1: Ela, bololo. Ela bo bolo kulo.
20: Ela, ela, mwana media va.
1: Mbori tso.
20: Mwana meki mantaka jeno nthodi munati.
1: E mantaka bona mo podi tso ile ka tsibela ka mwana bona me ibile ke bolo tso go ya le tsike tse tse ke di ile bona. Ba ta bolisa.
20: Ah, mwana me ho jwa lo ka nete. A re itlokomele bana beso.
1: A re tso go bele bolo tso. A ke kere makadelo ka bana ka bana ko dira makadelo tsi ya ke. Ire sporo ka yel ka da le sporo ka wa tsua tsu ja chaile ipatele ka ja ja sulo go hele ka nane ka tsholo re tlo ka ja ba tsa tla tsela bulisu ha re tla botsa gore ra rate wa di wa ya le ba mapolo bulu
20: re na rante ba ke ya le ba ngwana mmetsa tsile monate
1: ka ndi bulisu
20: tsebele tso ke le sedi mo mamedi mo eng dumela
1: le ga la to
20: ke apela ngwana mme
1: o jire ntate
20: ntate ke mangwe le tsela kae
1: Yenda tetebu gamu ga tshu nda te.
20: Yenda tetebu.
1: Ke ke mathe ke mo reng ke tshale hala pisi ke tso sa usha ga ke mantsho bo ke tshabalala. Ke khutla ke ke mathe ke tla mo tshu ke tso sa mga ga le thobi tukane. Le ga ke di ha le re debu ke putane nda te ke ga tswa phatsi le ba bele le mpro go sa feleng.
20: Da de ke utlwa so le tseleng lo wena.
1: Ao nna ga ba ntse ke tshile ntse ke go ke mo ga tre ga ke re go le go tsama isa batho
20: Ao ngwana me sebetsa nga monate le lona reng ke mo ke ya le bowa
1: E ya nda se ke mo se tla le mo ke ga batho
20: Thank you ngwana me banke handle tsa tsile monate
1: Thank you ntate
20: Tsebele tso ke le sedi mo me di dumela
22: Dumela veli
20: Ka re tele ga me
22: Re tele veli
20: Ha monate mami
22: Eh ya so tsori zwendi yo ka mo thabo welcome straight
20: Eh ya khaitsiri ya ka
22: a ke ba tsosehle a ke re ntate Peter Thomas ka mokamelodi Fijina a tswe ke re ntate Morana Malapo le no ka moka Express Fijinia ke ketele ka ntate Fikile Machangasi o kamane ka versus Brown ke gola ba seleditse hantle ka weekend bana ba boloka bana ka fela ba tsheke ke zondi mo thabo welcome city a ba tsweveli
20: ke le bo me zondi wetsa tsile mana di gaitsedi yaka
22: yena tsweveli
20: tsabele tsokile sedi mamedi dumela
23: Wathela
20: beli. Haitsa ka ke apela o pela ba ngwena.
23: Ke tsantsa
20: ntle. Re ya le bowa.
23: U bua le mwana ya beli mo tepelo mo peng. Ke kota o tsosa mo rakane ba photo mana mangu peng. Ke re mo tsang ra photo gona mo mangu peng. Ke qetele ka ntate se foko ra photo. Ke ga ba tsiba go skutsa ba rata ka mo ga teacher. Thank you very skutsa rata.
20: Rata ke nna skutsa tsile mana ati bye bye.
23: Bye bye.
20: Mama di kunga o lo qetela dumela. Mwana mmele ga nda de. Ke
24: tla ga e mpolisto.
20: Ka mana dinda de ke mangwele tsa le kae?
24: Ke bua le se timo kwa na se tiri tona ntatwa.
20: Nda de mkhona ja batsuwe.
24: E ke tso sa mtsolwa ka ro ja mthembu. E ke re le mtsolwa ka semtladi ka tele ka tsholo nkoko to ke re batsuwe. E re tsa dile nna ke mbolo.
20: A de mkhona zi lwena e ba le tsa tsile mana dinda de ke re.
24: Le wila holo bolisto
20: data da mame di refella mona ka jenu ka nete ka dikopo wena ya holang ro la ka letsa ka tlo le mahlonolo happy happy happy birthday ho sane mame di retlabela ro fa munyetla mona ho le CD FM re ro batsuse o kupele le ba hola re ke na mona
25: ka nyane ho phela le diretsana tshohandi hwae
26: wake up everybody no more sleeping in bed
25: Kalaneng le mvololo
20: Mamedi ho fela ho le jwalo re gena ho tswang di ho imetse sengene mashuma mabedi a metse tseletseng pele ho tla horane ya bohlano Mamedi lefapha la temo ntsetso pele ya dibaka tsa mahae le merero ya tikoloho le kopa dihwai ka ofela hore mamedi ba fadimehe haholo nakong ena ya serame se matla le maemo a mabe a lehodimo. Tshebeletso ya boemo ba lehodimo e fane ka tlhokomediso mo mamedi ka maemo ana a mabe a dipula a kenyang mehe matla hore banna a re tlhokomeleng jwale le lefapha ba le kopa dihwaitlhe hore etsa bonnete ba hore phoofolo tsa lona di tshireletsegile. Mme behang leitlho letsatsi le letsatsi ho bana ba tsa boemo ba lehodimo Afrika Borwa hore na maemo a lehodimo a eme jwang. Ho botlhokwa mo mamedi jwalo ka UI hore re hlile re shebe maemo a lehodimo hore ba reng a eme jwang ka jeno ho sa na eme jwang bakeng sa tlhokomelo le ho netefatsa hore mehlapi ya rona e hantle le ho lokisa bodulo bakeng sa mehlapi ya rona. Jwale ke tlhokomediso mo mamedi e tswang ke lefapha le re tswelang pele ka nnete ho hlokomela le tlhatlhobo ya bongaka ba diphoofolo tsa lona le diente jwalo jwalo ho thibela le ho qhoma mafu a mang diphoofolong jwalo ka maemo a lehodimo a le tjena. Jwalo ka re o etsa bonnete ba hore diphoofolo tsa ho di bolokeile empa etsa bonnete ha mafu a mang diphoofolong jwalo ka maemo a lehodimo a le tjena. Jwalo ka re o etsa bonnete ba hore diphoofolo tsa ho di bolokeile empa etsa bonnete.

0: ke le buile gaetse dia ka Otia Strata mamedi ha re le kole hore re tswa ka difengwa makhumane o sengwana e bile re gakola beke
1: ena ga tsebe le gore ntato wa gona o patuwe kae jwang
0: se so thi hopefully se a le moya sa ha o tlo utlwa selo se felletseng sa mo mamedi enwa wa makhumane le keletso e mo ifo o mo fumanetseng yona a thotseding maponesa a le shume le metso e medi a bolailweng

tshebetsong a hopotswe ka sebete le boitelo ba ona. Tshebeletsong ya naha ya sehopotso e neng e tshwaretswe Union Buildings Pretoria maobane. Re tla bua le Save the Children South Africa ka polokeho ya bana ka mora ho kgutlisetswa ha banana ba babedi ba lemong tse tlase mona lapeng Afrika Borwa ho tswa Malawi, mo ho neng ho hwetjwa ka bona. Afrika Borwa, Lesotho le lona botlhe ba mabetseng makhumane le le dinaheng tsa matšhaba, dumelang le pele. Nna lebitso la ka ke Mantshiwa Mofokeng, ha re teane ka moraitaba tsena tsa hora ya bohlano.

0: Dumela hle mamela tsebere tso ya le serie FM na ka le bitso ke monono ka monono Monday ke sentse a kudu medisa jwalo makhubunga FM 87.7 so 106.6 megahertz we di na letse e hlola matsatsi a supileng ke 2026 tsolo ka metso tsi tulela tseno ye le shumela metso mihlano ka mora ho ra ya botselela a tsho ba re sentse re itukisa ka mafulufulu ka wiki mi setsa thwasa o tsebe hle mamela hore mo ipo o felletse ka jeno ho latela mafelo a beke re tswang ho ona a dipapadi tse ngata le pula e ngata le serame se se kanakana a o ska ba tshwenyeha ka jeno re hlile re ditshwere di ngata di mothangwana jwalo ka moifa makumane ba latlha ba o qalla tsona o tswamane horeng ya botlhalo ba di siile kwana horeng ena botshelela a o rona he re tlo enka re lo yagela mane horeng ya borobong ba bene tsebele tswa sedi FM a re wotle o swantse o tseba gore bo gwatha motho ba teng ke lenaneo la gao lena re a leboa ga o dutse le rona ka leno ke ho amadile halo
1: le shumela batsetse le se fela metsotso a re fela tse ora ga botselela the biggest

0: Mahuto. Lesedi FM. Le fumaneha ho 87.7. Ka ba kena ho SABC Plus app. Ke molelwa.
1: Se batso ya le sedi se pa ka nete mafelo a beke a tsamaetse hantle ntotso no tshwanela hore o di phethe mafelo ngana beke di phetheile hona puleng tsona tsela le seramen tsona sena motho la fumana ka nete mosebetsi ntso motletse matsoho fela hela hona taba re le boela o sebetsa le wena ya tshonya re hey ke santsane ke tswa ke lo bona hore na ke kopanya engleng a em mamedi mahlonolo ka nete ka mafulufulu le ka tshepo etsa bo nete ba hore ha o tswa tjena o lo sheba hore na o fatafata kae o kopanya eng le eng wetse jwalo tletse tshepo ya hore le wena le tla o tshabela mohlomong ibile le o tshabelang ke lona lena la ka jeno re sentse re kana puisano nya rona le moeti ke mohlomphei MEC ke tso makume o tla tle a tlo re hlalosetsa mamedi jwalo ka go sheba jwalo le tabena ya ya di spaza shop le di tavern owners bemba di tavern le tsena tsa di spaza shop mere shabane jwalo le di tabatsena tsa le fapha lantsetso pele ya di kgwebo ya moruo ha moho le bo hahlaudi ka mona ka province ya Freestata sentse ke ngele ditse jwalo le setheo sena se lengwe re se shebile di license tsa thekiso ya tahi ha moho le hona u betsa
2: Kaitse ya ka sotsale teng MEC Makume re tlotloqa le yena ka jeno ka manta MEC le tola tlo go dubedi sehle e bile ro amoelo le Sedi FM ka jeno le kae
3: re ke di bofise ba mamedi go hle ba le Sedi FM ke mo di sele lona thwasa le batho ke re madume ke ya
2: ha o tsonta ba tsabela tabile jwa mafelo a beke ke bone hle ono wa di mole tlase
3: re ntse re di mole tlase re ne ka go se o se o swaya hore ba tshwarona ba gona re ba ithuse ka tsela e ne pa etseng o re ke molaong ba gona le fumana dithuso le ditshebeletso tsa mmuso tsela re ntile kaeto ya hore go ding ena le go ditetsang tsena ya ntho ya bohahlaudi re tsene ka ra metsi a holo ena e meholo ke ntse ke batleng sa solo ke tabela shabane di Bloemfontein be ke nna ke shabane le ona ibe ri ata di shabeng Bethlehem ibe ri a Welkom ibe ri a Gariep Johannesburg mo teng go buisa nka hore ke eng ntho e tsang hore ha o tswe ke na le spaza shop o na le ditokomane tseo ka ofela ke eng ato ntho e tsang hore o kgone go thusala because batho ba tla ba ntse ba ke ke applyile empa ka thusa hae ke applyile a ke fumane karabo jalo re le tso ha di pantiri tsa batho ba le di masipala tsa go nna tsone o na le o se kopane ka ke ntse o na le bona so ke le ka go thusa ntho ke jalo ke le ka motho mo sa solo ka ba tsano ra buisana le bona batho e nngwe ke di kgwebo tsena tse re tsang bojwala ka pa metsi a dihlaba a ke ratse wa go neng a tlisa go se o se tlhoko o se di le di karabelo mare ba bang ba go na re a tle gore ke batho ba bangata ba tswang metseng e jwalo go loreng bo ra di kgwebo tsena ka di thabela le di shebini gale gale ba ile ba producer di doctor ba ile ba producer di lawyer ba producer di accountant ba producer ma teacher because ba ne ba na le di karabelo so re ba khatla ba ta go tlisetsa setso seo sa hore o nwe ka di karabelo o nwe ka di tshotolo mo batho ba molao go tswa re tsholeng jwalo bona go tlotlwe illicit lika tredi e re re ya tsala di potong teng nata mona
1: mohlomphe makume ke a leboa ke kopa fela ho ra qoqothohle motswadi wa ka ke botse ka tabena ya di spaza shop jwalo ka ntso bua ka tsona re a tseba hore ho na le seboko sena sa hore ntse di batla di tshwerwe ke melata ka moka province ya Freestata le bona ho etsa halanta beng ya buingodiso le tabeng ya hore ebe di spaza shop di tshwerwe ke melata mo le tsona di tavern ho sona le ntwe enwe jwalo mme le taba ya buingodiso na le bona boholo ba ingodisa kapa e hle ho ntsona le lesisitheo nyana le itse
3: ni tse tsara o bile le lesisitheo na go nya pele ba tika ona motsotso a utswa santa bua fela nete ke hore ba tsona ba itheka ho ngodisa e le yona ntlo lo reng re le ka hore ba thuse ka yona ba ingodisa mari o di tsonya bona bona di tsotlo go di sala mora ke go tsa mohlala motho wa go di samare o na hana hore a rana tekso ha wa tla ne a di tax clearance certificate motho wa go di samare ha o na hana hore wa tla ne le lengwe le nela masipala le tsoka gore ke municipal permit mme di masipala tse ding le tsona botlhatsa ke ba hore ha bana mangolo a so ka fona o tshogola ba go di tsona di tsantiki ka ofela ba dana municipal permit municipal permit e bo tsopa ha o le go hona go lwantsha ntse ka tong bua ka hona ya hore di kgwebo tsa nna di sketsa laolo ke melate because yona ba gona o verify hore ke ketso makume ya dilang W1W6 Zamdela Sasolbank. So ke nika ha itlo itlo hantle ka tlisa le ka lebitso la hae. So hore ntho ya hore batho ba tla ba re ke ketso mari ha o se ba ka morao ke my brother. So e thusa ka nna ba e thusa le ka hore ba gona mo laola ke songa. Ntho ya hore strata se 1 ina le tech shop o ka ofela ha ba go le tsa kgwebo e hantle e setse o bontsha hore le dintho tse dintse lo reng ha di ane pagala tse tswang di tech shop tena tsone ke le ka hore ba gona hore LED ya bona e ba thuse ka palana le tsamo tsola bona la kgwebo la di masipala e ba thuse hore ba gona o laola hore ke di shop di feng tse teng tse tsang eng ka ra motho so ke yona ntlha eo ya go hlopa so ke ntse ke le busy re tsa na dona ntlo ba tsiya bora go gore o access a tshelete fela mmuso ha o tlo etsala ha e ka ba batho ba rona ha ba ingwe di tsahantse dipampiri tsa bona ha di sa mane so ke dikile ba bona tsamane motho wa sasolo nnete fela ba bone ha ba dumela le bona hore ha ke nnete ba ne ba ba tlotsa jwae
2: e ABC hona mo session e jalo kana le tshwere bona mohlomong dipepetso tse ba llang ka tsona ke difeng le lona le mmuso mohlomong le lefapha le nahana ke kae mo eleng hore ei le rona mona mohlomong hang ka ra e bona hantle ha re ka etsa tjena re ka thusana
3: thank you ntaba ke tsa ona ke ba tsa ka la mo ja striking ba ne ke la temotso le tsiya le go na mmuso re a flop and tsaya pele sel go tlisa information ka nako ra di tlisa di tsa story ona le di kopotsele ka ditsa ba jare ba salo sepe kana go kopo e go ruwe fumane o tla nne le di fumana 123 so ya pele fela ke yone di tseng ha re arulelane le sedi hantle e me ke ntle di karabelo ba hore ke ntse ka meleng ke go bua ke itse ke le ka go tso ha ke kwa mo e mo ya go bile e ke bile ka ona e ntse ba tsukare ke ya hore o tla nne mmuso ha o le go nna le fapha la bona ha ba tsena fela ke ba salo sepe fela o tla nne re ke se service go nne re dule mo ke tlatsise mo fudi fomo ke mo bontsho wa bona ke fomo ya ba tsatsang ka go tsatsise tsena le tsena ke mo bontsho because my kebo se tswa mmuso o thusa batho le seng o tlatlapa batho tsene batho bana ba di thusang ka di tshete ba etsang nne ke tsamo sa ka go ntho ya tsamo tsamo le mmuso le fapeng ga nne ke na le batho ka tshisa tsene ke ba bontsho re le fapeng la tsa di tshelete le ntle le bona ka saka o na le ba thusang ka o tlatsa dintho tsa CSD ene ke tsonga ke centralized and what was 50 una le batho ba thusa ka go ba ka o thusa o mo di se company hao le CBD so thuso e mo leng e ba teng muso ba go tsamela re ke service eo di tshe batho ya le batho ba ho mafe ba khona ka mobile ho mafe ko le bona ba khona thusa ba le rona jola ka lefapha ka nne le jo ke bile o ntle di garabe ya bo bele ba le leng ka ona o re masepale wa bona ka se go ka metsima ho ba sokola ha ho lo ka tsela ena ya di permit because nkari masipala o tsantsa go tsena capacity ya human resource ya batho ba tsentsa ka tsone tshwetse so ena ye fa batho ba ne ba mila ka gego ba ne ba tlo le pele ka wetse dintho tse molao ba ikeme tsela ba jike ba itse mbeke mari ya bona ba dimela leng ka go hona le gona ke bo ya hore bona ke bona ba yi tsetsa mmela ta di shopo tsa bona bona ke bona ba famela ka tshelete because ke ba bontsi ke ntwe le ngore ba in power ke yona e ka tsang go batho ba tlo go lona ha go sa batho reka go tswasa re bua ke le tshaba re no ba di ntse tsa tswasa di hantle ba tswa ba robala ka di shopo ho na le di tlisitse re kwetse ha ba tsena re tshetsa di nkele la o ka mele re ntse matla a rongwe a o reke re a lebise ho ntate ba thukana e le ke mona ma dingwe ba ba support re go bontsha ntse ba support no lo na bo thata ba lona ha o tsena ntse e tseng shopo ha o go tse motho o go sebe ka ha gatebe e teng o mo founu gatebe bona re motho ba tla ntse batho ba ba mela ka ba ya le etsa ntse a ba tsoka le bankeleng a ena ke go ba ba a fika ba receipt so ba tlo ka ho tsho tsho security among themselves so those were the three key challenges ya ka ke go bona di le bohlokwa go lutsa ke tlhaiteng batho ba mo but ke mo ba ba tsana ho lo ke support ya nani sa mission ba ke tswa ba me a u tswa ka le ke batho ka batho ba bangwe ha ba tsebeng ho tsitsi go tshebetsa ya hao le tshebetsa ya kgwebo di ba pani ke na le go ba fa pantsa go
1: MC ke tlo kopa ho ra kokoto hape hle motswadi wa ka ditabatsa rona ke a tse batsona di batla di le mothangwana jwalo ka ha o tsho re ba hloka tshetso ke kopa fela ka motsotso handle ntle se motsotso ba ni chepati ke na se gele na go nya hae le sedile feta mo ba ka lifumana kae ba ntse ba re mametse
3: okay go di website tsa rona ona le sedile ba khona ka lona FIFA, go fitla FIFA go fela ka ra Free State Bloemfontein ona metsi mangolo mo Welkom le kwakwa le Bethlehem di teng go fitla FIFA ba ka fola ke tshe tomo le department officer rona tse re di bring like this week ha o ya ka tsela ya go ka tsana Paris mari ke kopile hore ba ke ba khalane ba ke ba tsene ka ra di masipala so le masipala tse go di tsamaya ke tabeng ke se amola eta go se mona mo ke but le mana neng ana rona social media marketing ya rona ba ne ba gala tele ba gala tela nna ba gala tela ke lefapha ke tabeng ke sa isa dintho tseo jwa
1: ga le boahle MC mamela tsabela tswala sedi mashuma mabeda na le metso mena metso tsopelo ora ya bo super chepa to kana le matso metsing khaitsela ya kahle na kukiwa
0: tipo pa le sedi fe la ditia pa cha
4: Hago lebo wa DJ hago lebo wa comrade Jonito lo ena the disco dancer mamedi wa tshebeletso ya Lesedi FM moro Harkale he rikirele go lezene di etsa la mafelong a beke hona le tlhopa tse sentse di bapala ho Champions League tse sentse di bapala ho Confederations Cup kamana ka Champions League fumana se tlhopa sena sa la Kio Sylvester sine sa kopana le Orlando Pirates mafelong a beke me ya ba di bapala ka o lekana ka noto ho noto Ho tla mona tlhopa se seng he ntse re lona mona o Champions League ke center di formation football Ando Harano first C ba se khutsufatsa ka hore ke F ke C F F A ile sa tlhaba dinthatse pedi ya ba dijabatho ya Maserile Soto ya haella u ikarabela me a di khutla he e tla me hore dijabatho yetse bonnete ba hore e tlhaba nthla le yona Orlando Pirates e tlhaba nthla hore ntho tsa bona tle di ba ganye di ganye ba epele Kefa Confederations Durban City ilangane jalo le Rukinzo FC ya ba Durban City ba hlola ka ntla ile ngo noto sena se etsetse papadintsane tsa Kefa Champions League tsa Kefa Confederations Cup miki batla ha mathata mona ke go utlwe mokwetlisi wa hlopa sena sa Durban City moto tshonje male Khalil Ben Youssef
5: End of competition I really like this the experience of this kind of competition we have only two or three players that have been in this competition but like I said it's our job as a technical staff to prepare the player mentally before technically and tactically to be ready to go because we are representing all the country now we are not representing only Durban City
4: me re tla utlwa ho rena le bona ba tla tsamatsa majwa me re sentse re ka ofela ge dilaka letsa mahlono no tsena tse ikeneng ka mona ka CAF Confederation se ka tsana le ka mana ka CAF Champions League ka ba ka ya megatlhelong e ka pele ala le kwala ka tlhopeng sena sa Mamelodi Sundowns mamedi re fumana hore e ngolisitse sebapadi sa mehleng sa Orlando Pirates Dino van Rooyen Dino van Rooyen o tla thusa ka mane ka right backeng ka mane ka le pion lena le letona wa ne ka mone go tla hopola khuliso o tswile go tsusetse morena me ba batla ba hle ba haellwa ke dibapadi ka mone Mamelodi Sundowns ke tsena ba ile ba re ba nka monneno Dino van Rooyen ha ga le kwala ka mana ka o sire a ka la bohlano ne di bapala Genoa e bapetse ka o lekana a khumo ya ba o tla ka ntsha tsene ho e lengwe ka mokabelo Fiorentina ya kopana le Torino Torino a feta ka tsepedi ho e lengwe Inter Milan ya o tla na Napoli ka tse tharo tsepedi ha ile Roma ya feta wa Atalanta ka tsepedi ho e lengwe ya re maobane ka tsatsi la tsepe ke ba di draw Mo Parma ile bapala le Monza ya ba ke nngwe ho nngwe. Frosinone ya feta ho Venezia ka tse tharo tse pedi. Bologna le Sassuolo sa bapala ka ho lekana ka pedi ho pedi. Juventus ya bapala ka ho lekana ka nngwe le nngwe ho le Inter Milan. Ke tsona tseno he mamidi wa ka tsene ko putheletse tsona tsena tseding he re tla boela re di nka ka nkane hora yane ya rona ya bosupa ire ha o le tsena he tlehle ke lukise ntaba tsa ka hantle ke bona rona di tsama jwa mona me di tsama nteng ka ba se ka ba ka matha nke ke thisela ke hantle ke thisele ke ya ka mane ka di phapusi tsa gatso tse dutseng tla salagalla Auckland Park
6: Nao mo tsa Afrika borwa ya batlanga monyetla wa ho fumana boiphihlelo ba bohlokwa ba mosebetsi le ho qala mosebetsi wa hao ka matla Di taba tsa bona tikitsena SABC ena le menyetla e 120 ya ho ithuta mosebetsi ileng di internship makaleng a fapaneng re fa ba tshaba batlanga monyetla wa ho fumana boiphihlelo ba sebele aba mosebetsi ka dikgwedi tse 12 ha e ba hona le mangolo a hlokehang a thuto a kang NQF level 6 kapa 7 o ka ba monyetleng o motle wa ho fumantswa thupello ya mosebetsi e ba hona le thasello ho tsa technology khaso thekiso ditaba Television le sia le moya ka pa makaleng a mang a fapaneng a dula o mametsi tsike wa fitwa ke menyetla ona go bane dikopo di se di buletswe
7: oh
1: Ola re tlokomedi sabe keng e fitileng exinia ha fela ha ba jwalo mafelong ana beke. Maimalo ho dimo e bile ona ano a podileng pula tsene ndina ka meya ha holo kala bohlano. Ai mamedi hona le ya no na le nakwelong rono betsa fe for season tjena. Fela he re le boa hore be rona re qale letsatsi re saka ra fumana ditaba. Exinia se thabela wa tseba hore o etsa bonnete ba hore qala letsatsi motho so ntse a itukiseditse tse o tla kopana le tsona. Amara tsamela tsa SAFM FM kamora hore a re fetse maimalo hodimo re tla hle re shebe go sepetepete se phalla jwang. Dr. Thabise Matla o teng. O etsa jwang ha motho a o tsietsa o tsamaya le yena. O fumana jwalo go sa hloka thuso ya bongaka. Ye mo mamedi, o etsa jwang? Ha o tsamaya le motho a ba o tsietsa ne ke botsae mo maobane mo. Ke re motho a ka shwa sithwatwa mona na betswa ke sithwatwa a tsamaya le wena o ka etsa. A se ntotsere di nahanang fela ho aetsa ha jwalo se ka bale ka wa feta o tlo utlo re Dr. Thabise Matla o re eletsa ka lefe e ba motho e o nan le yena ka pa wena o ka hlaelwa ke tsietsi e leng hore o hloka thuso ya ngaka ba be tsamela tsa se lefa mo santsa le teng exine o tlo re fa tsa maimalo hodimo exine ya dumela wana wa neso ra o amoela o thagwa breakfast show ka nnete ke tshepa mafelo a beke a o tsamaetse hantle a wa ka tsamaile hantle exine ebe ka jeno tla ba jwang wa shine na re tla gona we ane
7: re ke le medi se tsatsa le botsikada mo ho le ba mamedi ba le se yefem a tshwana le se ka nnete ne re tshepile hore bana go ena dipule tsena tla di ri tsamaile mpa go bona eng ka re ntse di di tshwasa e ntse re le dipula le moyo ona o batlang se re tshepetse go mohlomong la boraro ke teng mo re tla be ho tla be ho ho hlakile mme le le ka di qala ho tshaba empa a re sheba tsa kajeno re tla ka mona ka province ya Gauteng ke ka ke ke boletse maro a ntse kwa etse dikarolong tse itseng mo province ne le ho bata Pretoria di ka dilama mane ho le shume le metse tsileng ha ile Johannesburg di ka dilama mane ho le shume le metse nene ne le teng ka lebella mafatsana a itse leng a di a di maleketso ya di a di ma tse mata tse ka lebetsa ho re khohola ntse tsile ka mono ka province ya Gauteng ma emong tse itshonela ka mana ka Mpumalanga e maru akwaetse le ho bata mbombela le emalahleni tsa jamane ho le shume le metse tsheletseng ne le teng ka kalebella mafatsana a jeng a dia duma ho se profenseng ka mona ka profenseng ya Kapa le Boya le teng o maru akwaetse ne ho potile le tsa le poshi strong tsa jamane ho le shume le metse e robong ne le teng ka kalebella mafatsana a jeng a dia duma ho se profense mo profense ya place ka leteng ha ba tle di bakeng tse ka botshabela tse ka bo petle mo bo six pack ke ntse re tsaya tse di tsimane ho le shine le metse raro mme di bakeng tse ding ho ka bo ntse o phodile le mo fonteng le welcome di ka di lamane ho le shine le metse e robong mme le teng re ka lebella mafatsana a jeng a di a di ma ho se profense ke le so ya di a di ma se mata tse ka le tsang ho di kgohola orange level 6 ikile ka mane ka dibekentse ka botshapetla sa Freestyle ka nne le dibekentse hare go tsile ye le level 2 ba a hile ba khandi ba ele hloko ka mone ka processing ya Freestyle ka mone ka kotse natala tse mae monte itshanela maru a kwa yetse mme wa bata e bile re ka lebella mafatsana a itseleng a dia duma go se processing Durban Division Day di ka gama le ho mashume a mabedi hare ka ka mone ka processing ya Kapa le Boya eng maru akwa yetse le teng di parlamente e teng ho se province ng mel teng ho ntse bata e bile re ka lebella mafatsana a itseng a dia juma simbali le se a di ka gama ne ho mashima wa pedi le mitsimme di empa ka mane ka di ba gentse ka bophirima eng o ho tla be ho sentse ho qala ho hlaka a thinking re bona temperature e tsimane ho mashima a mabedi di metso e tsipileng
2: ke tsa bolipima mme ga ke le botsa ka lebatho ka. Wa tsiba kha itse dia ka hangata ha o di bua ka tsona o di lepa di ba fela jwalo e ke kgola ono tshwile re yo. E ka ba ke le di mahao ka jeno ke re exini. Ha tla ba tla go khutlela sekolong. Eh ya ba fela jwalo weekend e yo lo ka o buile.
7: Eh
2: ya kana se
7: ya ke
2: bona ke tshetsiona. Ya no no no ne o ke o tshepa otherwise e ka ba ke le di mahao. A re le bo exini ya.
7: Ke
2: Hey, what about you? What's up? What's up? What's up? What's up?
1: What's
2: up? What's up? What's up? What's up? What's up? What's up? What's up? What's up?
1: What's up? What's up? What's up?
2: What's
1: up? What's up? What's up? What's up? What's up? What's up?
2: What's up? What's up?
1: Ya ha ene nalana lady lengwe hle ke motsetsi wa gala
2: a ba teng a ba teng se di le pedi di kotse
1: thata o sia motle
2: ka tsona di a reko
1: wa mala tjena ba kena ba le babedi re tsogantie ya tugo ene
2: ke re tsena sa masanda wa
1: ya ke lo ya tugo tsi ba sena
2: pa ya ona la tapata ya
1: ah ka mo ga mono ba di springbok ka moqibela
2: ya bile itla ga toilet
1: a bile
2: re ya ntwa ding ke ke atla wa la ke sebetsa jwa re rutla go sebetsa 7 jwa di metro tsa rona tsetharo re qale ka bona ka mangau metro ba re fetsona rutlo re ka jelo di mejwang tsa pele tsa sepedipedi ka bona ka mangau metro lwana o tsebe ha o tswa ho lo ha ile bo manta ha tjena o tsebe hore ha o tswa o le ba jwa lo mosebetsing ke me bile efeng o tla tla mea hore o e hlokomele e bohlokwa taba yeno ba di khaso ka o te mangau metro re fetsona o se ba re khantla go rubedisa ga itse ri aka ke tsa pele tsa sepedipedi mangau metro di mejwang ka jeno
8: ya le jume di tsaba mame di ba tsagwa breakfast show sa sepetipeti mangau fantsadi le pena di vest of soup pane tabantso botsabelo be benje so tsena ngata se phala hantle ha o tsitiso ya leto re kopa fela maru a TV le re kopa fela batho ba bona go gantsa mabona a bona le go fokotsa lebelo mo di roboto di tsa sebetseng teng re kopa ba di sebetse jalo ka for we stop ka ba ne di pula ne dina ka mona ka matla re kopa fela mo mekoti e leng teng le teng ba le ke hore ba fukutse le bolile pelo ba be shock go tloa mo ngwane se ke tla be ke se tla masepalla hantle go tla re kopana mo gatelong wa bobedi ka le
2: a re se ke ga se tla magaitse ya ka re kopane mo gatelong wa bobedi ke le bogile mafoteng City of Joburg rutlo ya mejwang a se ke le bogile mafelo beke ke ya dubela bile bona te gaitse ya ka ke manta ka jeno di mejwang City of Joburg
9: ke le bohaba tse khara le tswasa ke le medise ho lona le ho ba mamedi ba le City FM le dine le ka ho khatsa di ba ka hara Johannesburg ne di tsela tsa rona di metsi ha pe ya thella re hope ke ba khane hore ba ra etse bonnete ba hore ba fokotsa le dilo ba khane ka tlhokomelo mane me trend na le kotse di koloi ho N1 northbound pele ha Ellendale Road exit ka sa koreng le se hadi re kopa ba khane ba fokomele le mono a tse se pe tsa rona se bona hala se le matla ho M1 north hara Xavier exit ka op the town interchange where Hawker Street off from the new town which are the M2 East where Heidelberg Road exits. Mane lang lachtes, pete pete sarnas maata ho Main Reef Road le Church Street. Atika Soweto, ho pete tane ho M12 East le Deep Interchange le ho Golden Highway le R554 ka le Hai. Have it for you, si pete pete sarnas maata ho On Deckers Road le Collet Avenue le ho N1 North hara Malibongo Drive le Grosvenor Road le Bile
2: Tablet. Kaitse riaka, oko rotswa gale fela re tlatla re diqetella re fitise fela mona ka pele.
10: Na kontsa tahlelwe bophelong mo hao e ka pa matsidiso a maholo wena wa lokela utobana le mathata a ditjelete bakeng sa ho lahlelwa ke mong ka wena o le mong go diseha di plane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim di plane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe e nke ka jeno ho bobebe ha o hlahlobotsa bophelo ha ho tlatswe diforomo SMS lesedi ho 34774 ho 34774 Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
11: Sibolla matla a dipidisi tsa Prosiding 4 in 1. Ana o batla sehlaiswa se sireletsa le ho hlokisa mmele wa hao ka hare. Hore o ikutlwe o phetse hantle dilemong tsohle. Prosiding e tshehetsa bophelo bo botle ka hare. Prosiding ke molekane wa hao ka mehla bophelong bo botle. E sireletsa mmele wa hao kgahlano le ho tsofala, mahlaba, mahloko a pelo le arthritis. Leka Prosiding ka jeno. Ka tebello ya bophelo bo botle ka moso. E fumane ha kemiseng tsohle. Hopola, ha isa re Prosiding ha se Prosiding.
2: Robo fela betse so ga le bile tshelo re ka busupa khaitse ya ka o ka tswala pele.
9: O ha ba tsikara mabone a laolang se pedi pedi a tsile taolo ho Clip River Drive le Rifle Range Road ka Joburg South Terfontein ho jala le mane River Bay ho Nasrec Road le Main Reef Road. Mane Santon mabone a tsile taolo ma pianong a M1 Northbound le Creston Drive. A tsike Joburg CBD re na le botata ba mtla ka se ne mabone a laolang se pedi pedi a tsile taolo ha ra Selby Marshall Town le City and Suburban re kopa ba khani ba sebedi se tsela tsena jolo ka matshwao a ho ema ka ba banke molao wa di points net. Ke tla le ka se tlhokile hore ena ga tsaka re le tswasa re le bo JRA le JMPD ka tlhale ho.
2: A le bo ya holo ga itse ya ka robedi metsotso pele hora ya bo supa. Ko be di mogese go teng e kuruleni. Re utlo ga di eme jwang. Tla mo gese enke go re be di se le go ala ka ketsa pele tsa sepelepete e kuruleni. Di eme jwang ka jeno.
12: Re le bo hala khwala ka le ho bana ba etso ke a tshepa di bile le mafelo a beke a monate ke di medise mo ifo a lona le ba mamedi tla le ho ena ya se phetipheti le tlisetswa ka utlulotswa se policeng sa masepala wa motsemogolo e kuruleni boholo ba ditsela tsa rona di a thella e bile tse ding di eme metsi jwale ka pula e ntse ena ho ya ka ho kgetha dibaka ela hloko mokgannehle mo mabone a laolang sepedipheti a tsileng taolong e ba letshwao la ho ema ebile a re faneng sebaka.
2: Are kopane ka morao ra busupa ntate bogese mabedi a metsotso rona dumetse supile fela metsotso a pele ho ra ya busupa ntle le tsikana kwa re kene ho tsena tsa ngaka ya rona manta ha o molomong jwang ka pa jwang o teng
13: o amohele le phapusi ntsa ngaka re ka o thusa jwang.

0: 012-1077 mona Afrika Borwa e leng thuso ya pele ya di-ambulance gore batle ba atamele ga o ntse o leka go thusa motho enana ya e nngwe gape kore motho ena ga ebe o kgona gore mo befathe a dile a patlame ka lešhakore re bitsa recovery position sena se etsa gore leleme le seke la kwala morago maane a ba le mokwala moya kapa ga ebe go na le ntho e ka ganong e tle seke ya wela morago kapa ga ebe a ka shata atla seke a kwalwang ke mashata kapa ga ebe ke motho a nang le madi ka ganong kapo mohlomong a nang le mokola o tlo seke wa kwala diphipe tsa mohema e le gore o mo beye ka lešhakore ebe go tswa mono go setsa gore na lebaka ke le semente gore a we kapa a ge kapa a solege mona moo kereng ga motho eba o na le setlhwatlhwa kapo o na le disija batho ba tlhokomele gore le ga ebe mohlomong o ntse a gontla ba seke ba kenya le tlhokagalong ba seke ba beya menana ba beya masula ba beya ditshispuno dikgaba gobane gaba e ka etsa gore meno ake a tswe mo menana ga a tsile a kwala diphate tsa go hema jalo ga a tlameya beiwe le tlhokagalo o tlameya go fela boiwe ka letlhakore go fela sethwatha se o se fela go ntse go ikopiwa thuso ya pele ga ebe motlhomo motho a na le kentsele ka ketšhile motho a na le sila tsekege ga ebe motlhomong a gathetse a fedile maatla a sa kgone go bua a se a tshelwa metsi odimo a se a etsa gore a nese ditsekere kapa a nese letho ga a sa kgone go tsela obane ditlotla di mokwala diphate tsa go wena ke bona mo batlamela ba fumane thuso ya pele empa ga ebe a gathetse fela ntse a kgona go bua ba ka mo fa ntho e nang le tsekere e phaganeng ganggang gore e phamisa tsekere le ga ebe ba sa kgone gore ba shebe tsekere ya gae motsetsing oo motho ena a ka bolelwa ke tsukire e tlase go feta tsukire e dimo ka nako e natlokotsi ke ka gore re bonyane ga e ba kgona go bua kgona go kwenya ke bona moo ba ka mofang sengwamaphodi se na le tsukire godimo gagolo ke nako ngwe o re dumelelang gore motho a ka fulang sengwamaphodi se tsukire godimo gago kapa juse kapo legona la lamunu go ka kgona go phadisa tsukire mme ganggang ga a kgona go ja a fue dijo tsena tse nang le digaga mmele gore di kgone gore di imolole sukire ena ka nakwana e telele ga ba ntse ba leka go fumana thuso tse dingwe ke a kgona gore na ga ebe motho a robeile motlhomong o ele robeile ba seke ba bula letsogo kapa ledule robeile ba tlameya go ba etse gore le seke la tsamaya ba le tshware gaufi le mmele wa gae kapo ba le tshware ka mokgwa o o kekeng wa tsamaya kapo le seke la sedila ke kgona ke mabaka a mangata a gore se ke shebile taba ya nako empa ka kakaretso tse dingwe motlhomong ga motho a tšhile ba seke ba bebeya to di-toothpaste kapa ba motlotsa ka mafura jalo jalo ba re tesela gore ganggang ba bee kamolole e tšhileng ba etsetsa tlasa metsi a phalelang a phodileng empa e seng ka ice ba seke ba beya jalo ka tišulo di-toothpaste mafura gobane di tla etsa gore go be le tshwaetso ga bobebe mme le motšheso ono o diye go tswa ga ba ntse ba batla thuso ya pele ya potlako.
1: Dr. Thabiso Matlhare di be bona a re kopane gape bekeng e tlang re le bule haholo. Mabedi ke tsona tselo tsanga ka rona manta o mollo mongwe wa tseba jwang kapa jwang re a mo mema ka kwano fana ka ditaba tsa botlhokwa le ka jeno o entse fela jwalo a ntle di batlhogo ra ke a bosupa re balelwa ditaba.

0: so kanyibonwa Kentucky Tuesday ena.
1: Stop.
0: Fumana maka ali shume ahuhu ka 129 ka.
1: Stop it.
0: Miubuluke 44 randa. 44 randa. Uka buwela wafumana milu omong hape ka chelete enu.
1: Stop it, I like it.
0: Waitavela. Che, uirata. Kala bubedi lena fela, KFC fela. Honale mila wanali pehelo.
2: Kotsi, ya tla lakana tole ya ho ebe o tsa jwang?
3: He ke my way chomi, ke boloka ho feta 40% di premium insurance ya ka koloi, kgwedi le kgwedi. Bophelo bo fetuhile.
2: My way insurance
3: e hlile, ke se ke na le tjhelete e gutlelang ka pokothong ya ka. Lindatela pe kubile ho fetuhetse ho my way, jole re boloka bobedi ba rona ho bolelang hore rena le tjhelete e re sebedisang thontse hore re rata mme re phela ka tsela e ratwang ke rona.
2: Ndi boloka tse sa feleng.
3: Le tsena.
4: Batho ba nnete, makoloi a nnete, di boloko tsa nnete bakeng sa khoutu e ya ho myway.co.za. Myway ke ra insurance yeo eseng wa bophelo ya nang le license ebile ke mofani wa ditshebeletso tsa ditjhelete. Di-premium di fihlehile ho risk profile ya hao. Ho na le melawana le dipehelo.
5: Heidelberg, toropo e ka borobotjhabela ho Gauteng, moo ho renang kgutso. Lesedi FM le fumaneha ho 87.7 kapa kena ho SABC Plus app.
6: Hele hele le basuthu ba heso le rato la dipompong ka tshedintsaka ka tswela ka ntle ka ema meemo ka ema sa mekuku e bona ditole ana ibe o seroki o motho ya tellang ka mantswe ibile o ikhantsa ka puo ya hao mamela ditaba tse monatikitse le sedi FM le utlisetsa ke mollelwa poetry session mo re tla hatisa thotokiso ya hao mme re bapale marangrang a station re bapatsa talente ya hao seo lokelang ho se etsa ke ho ingodisa ka ho romela lentswe seroki mabitso a hao ka botlalo le sebaka seo dulang ho sona nomorong ya rona ya WhatsApp e leng 079 758 5066. Let's say the FM, Kimulelo, hashtag Kimulelo Poetry Session.

0: sikhulu sikelesele FM Amanda Umandla ke Amanda Black sebele sengela sele FM singela shimene mitsi sipile ka mara ra busupa amene rotloshe ba re tsena tsa maimalo di modie me joang ho reng ene ba sa tswakena ra o amaela hla ke mogahlelo wa bobedi wa thagoa so ditsele thwa sa le ba tukada tlokomela hle re kgwedi na loetse hlo matsatsi a makae a supileng ke 2026 wena ya sekolong ya hantle o diretse ka ntle ka mona o tlo itlokomela le mo hatang teng o hate hantle ka nthi rona ba dipalangwang ka kopohle a retse bonete ba hore ganna hantle ditsela tse ding di batla di chikeile ka lebaka la pula ena entseng ena a mme tsebere tswa seri re tlo utlwa gona se phalla joan se pepete ka mogana ko isa fedi sempelo fela he bona le poetry session e kwano tsebere tsong ya le sedi FM poetry session aretsa tsena sentse retsa kgweletso hle ka mona ka go tlotharwa le kwa ke a letseba le talente ya lona bana re batla dithotokiso tsa sesotho re batla batho ba tsubang ba pala ka mantse batho ba nan le tlotlola tlotlontswe ao bana we ao mamedi re ka thaba ha holo hle ingodise ka kwano ka Gauteng ema ke a gola gatiso o tla utlwa gona gatiso e tlo ba neng fela re ya kopahle ingodiseng ha holo ka mana ka Gauteng le wena ka mono ha utlwa re nka tla ka to hatisa ke batla ho hlaela marang rang ha holo a Facebook ana le bala ke di ba feta 1.2 million nka thabela ho hlajwa lo maqhepeng a bo thwasa le bo khada a mmamela tsebele tswa le sedi etsa jwang nka thabela ho hlao SABC plus ho ba neng twana e kgolo yena ya dithotokiso lona ka mono ka bo Bramfontein ke a letseba bagotsi ba ka lona ka mono ka bo Yoville ka mono ka bo Hillbrow ka mono ka dibake ka mono ka bo Spruit ka mono ka bo Tembisa ka kwano ka Soweto re a tseba re tabena ya dithotokiso ke ntwe kgolo le dikolo mona UJ nka thabela ho bona boemedi ba UJ boemedi ba VUT nka thabela ho bona boemedi ba Vets mwa ba UP a ke le hlaeleng ke le tlo bontsha hore le motlotlo ka bosuthu bona ba lona le tseba puo ya bolona e bile le ngola dithotokiso ka puena ya marena ha re etse njalo kena fela ho le sedi FM maqhepeng a rona ka ofela o batle poetry session o ingodise mo
1: ha be fela jolo ga itsira ka ba teng bona ba bangata ke a tseba ba tla etsa fela jolo ka re kopile bile ho polehle le eto la rona la le ba ka mane ka bali re santsane re le bono rona kgwedi etlang ena ko ya tsama kgwedi etlang ya so ka qetella nthotsa hao kgwedi etlang re ya tsama ya mafelo a kgwedi etlang ho le ba ka mane ka bali le eto le hulu la le sedi FM ke la ga qala ka Mauritius ha rona ke station se tsama le ma le mosoma wa tle kwana ba re tseba boss jolo re tlotsa ba le ba mamedi re le ba ka mane ka bali ho tla ba monate hape re a tshisa boss le seria family hohle mona le hohle ke ne ke le ka mona ka Shapville mafelong a beke masuna papa antate monna gotla mane banna ho le monnate nati ka mona ka Shavasi o di all white ka masuna papa basuna papa ka mona ka Shavasi ho le monnate ho tletse ba mamedi ba rona ke santsa le kitsho ke a hopola ke ne ke tshwetsa thwasa mona ke beke fitleng re iqoqela ke re hey monna wa tsiba bo northwest bo valley mona he ba re qetetse kgalene batho ba rata le sedi FM ke a bona mo ke tsamang teng ke ne ke le khuma mane still fontein neng ke le sedi fela gane re tsama le dibudi tseding tsa bo motsweding FM motho a bona hore hey le gato le
0: ke batho ba
1: rona valley teng ga itse di a ka
0: re
1: hola ge tseba hore valley ke le sedi fela go lo otle ka mono ka Shavasi Shapville bana ba itse le batho ba Shavasi Shapville he o ratua lesela o ska makala
0: tlo bana
1: ba se besa ga itse ka se ya besa bono se ya beswa ga itse di a ka jwale vale go thule batho ba bagolo ga itse di a ka gotlwa gale kwana ke batho ba tla o retsa wa bona go seta seke
0: ba o qoqe
1: o tsiba motswalo wa mohlowa
0: lucky
1: like
0: ke motse ba hantle
1: le khona o pala o apara GTI
0: yeah
1: how ba like
0: ha ba e khanna
1: ha ba e khanna we ya pe how ba like lo malo ha GTI yeah I Valeria ga de ba be sa ba le motshato futhi ma
0: le modumulo
1: la lefu ke fitla ke jwetsa mutimo ke hala mutu a pere se ba ga ke jwala ba bua fela ba aga ai khona ke motshwatlo khala tshwala le mela o tsha o bojwe tsa ntleng
0: ba me ba o jwetse go a bona engotswe
1: ha o bojwe tsa ntleng
0: ba go mogwa yona engwe
1: ke gala buti a witsile mali a ke di gatile ga a le ba botsa motshwatlo pele ba Agabe sa mutela wa tsiba le lo tsela tsa ya sola tsela le grama ska mutsa.
0: O santsane nga tlhona.
1: Ska mutsa jwan. Ba se ba ba bela botsa botsa tsoka marara ya bo supa. Ruta spedipete setsa majwang re mathela ka bane ka banga u metro. Ruta re banga u metro ho re gena ditsa majwang. O se ba ri khangwe re ge banga u metro tse ditsa majwang kha tsela ka.
2: Ke le tume di tsapele ba mamedi ba thagwa ba ka shota se pitipiti mangau se pitipiti sa rona se phalla hantle ha o tsitiso ya letho re kopa fela mo di goboto di sa 17 teng ba sebetse ba gani ba rona ba di sebetse jalo ka for wait stop ho na le mikoti e mengata e ba tsweng ke pula le teng ke kopa ba ile hlopo ha ba fita mo ba fokotse le belo o tswa mo ngwane se phalla hantle ho tla ng kopa na ho sane ke a lebo
1: are lebo ya go lokgaitse di akare lebo a ithwa sa ke tsebe ka pa ke tsebe di a paro ba dai ke di bone tse tugatsela go tsama tshe ka ba be ba tsola ro a tsama ke bokae
0: na kutwa ha motho a sanjetsa o bone nye o na pereng ke re na pereng nna ke iponetse skipi
1: dai hai hai
0: go tle ke mamma ke re jale sietsa
1: hai na ke
0: ba re a se o ke 12000 ke re skipa
1: ai twasa
0: skipa se le seng
1: a le gang
0: Get hello.
1: Ha le tantswa ka
0: mmamo. Ke tla e
1: tswa lfunyala fela. Ai dal kha.
0: Ke re se tsa. Ha o tshisa se ya ubutswela ka mmamo se bola mo futhi.
1: Ai banda. Rute. E fela ha o la le yona o la le yona. Na batho ba di gata.
0: Ke re na ha o fufuletswe ka mahafinse ya butswela na.
1: Ba go tloka tina.
0: Se tse mo futhi jo.
1: Da futa ntse tswa. Le ke bole ya ka ile ntle ya le la ya 200. Hai khola ba. Are the city of Joburg ruto re ke le bogile ba fa tsa sa fetela ka bana ne ka e kurule na o se ke le bogile ho reng ya city of Joburg re tsama jwa khatsira ka
3: a ke le ba hape ho lona batho khala le tswasa mo ho le ba mamedi ba re city FM re sa sheba ne le go tsi ya dikoloi mane Midrand ho N1 northbound pele ha Ellendale Road exit re kopa ba khane ba hlokomele mono ho tsala le ho Sandton ke tlhulane ho M1 north pele ha Collett Avenue Kutina isitisa phalo ya sepetipetse ho tloha ho Kilane Bend le Glenhove Road mo hona halang teng ba khane ba ka sebedisa ditsela tse mabapi. Ka M1 North na le go tsa dikoloi ho M1 North ho qeta ho feta Crown Interchange le yona e tsa sepetipetse se ba matla haholo ho ya ho Double Decker Bridge le Empire Road exit ka Parktown. Mane Maritzburg na le go tsenwa dikoloi ho N1 Northbound pele ha Maritzburg exit. Re kopa ba khane ba hlokomele dibakeng tsena ba etse bonnete ba hore ba fokotsa lebelo. Sepetepete sa rona se bona hala selematla ka Langlachte ho Main Reef Road le Church Street, ho jwalo le Karen Park Ridge ho Jim Fosher Drive le Bears Notier Drive. Mane Soweto sepetepete se matla ho N12 East le Diepkloof Interchange le ho Golden Highway le R554 ka Lehai. Ate mabona ala ulang sepetepete tswile taolong ho Klip River Drive le Rifle Range Road ka Tarfontein. Karen Park Ridge mabona rona ro go ile ho Jim Fosher Drive le Bears Notier Drive. Mane Emerensha mabona tswile taolong Matianong a Julius Road le Perry Hedzog Avenue. Le ho Joburg CBD mabona rona tswile taolong hara Selby, Marshalltown le City and Suburban ka lebaka la area power outage. Re kopa bakganni ba sebedise ditsela tsena jwalo ka matshwao a ho ema kapa ba nke molao wa di-pointsmen. Ke a ka lo tsa sepetipetse horeng ena ba tsekara le tshwasa re le ba JRA ka tlhalefo.
0: Kola bile wana ngwane so bele letsatsi le monate mamela o le tsena butla re kopane le kobedi mogeseng re tsebo suthela DJ Lee Voice arutlo re ka mana ka kurulene se phalla joan se pepepete kobedi khaitse ya ka re boela re wa molehle ho etsa lang ho renye
4: ke a le bua khaitse ya ka mothati wa ba le phallo ya se pepepete e batla ile matlamane pa ke ntsa se baka sa Herio Daily Wagewood bo hulu tsire ya lebelo le farming and dream o le bile le go ya maharenga Eelands interchange le mmila o tswang M2 e leng ba vumile vilakase re bua ka Gelden Heights interchange tsela ka hantla fa tswentse tsela pele e la hloko moganne tle mo mo bona a laola ntse pepepeta le ntaolong e ba le tsholo MIBD a re fana ntse ba ka a re buisana ka moso re le boha EMPD ka tla le wena
0: a re le buile wena gaitsedi ya ka obele letsatsi le monate ke nakwa Ashuntwela

0: Ena ke nako ya o thagwa ka tsa dipapadi. Mantsi a go isa ka labohlano go lesedi FM. Hashtag ke molelo.
1: Tsamela tsoke lesedi FM thagwa breakfast show. Mamela tsamela tsoke lesedi re kgweding ya botshaba. Ape re kgwedinyane e re kgothaletswang gore ka nnete re tsebe naga ya borona re be ba hahlaudi hona naheng yona ena ya borona mme gore na o ka bona ka Gauteng o ko shebe o na le ntho tse ngata bo Cradle of Humankind bo Villa Kazi Street o na le dibaka tse ngata ka nnete bo Apartheid Museum bo Saibono o na le dibaka tse ngata tse e leng gore o ka ya go tsona hore o be mohatlaudi o bo ise le bana hore ba ithute ka nalane ya rona a re le Afrika Borwa le ka botshaba ba rona ka ntie ka bona ka Freestata ka nnete le petjwa ke lona leno la hore Freestata se province e o fetwang ho yona ke province e huang ho yona jwale o ska ba le ka fetwa go tloša batsona tsena tsa makhufe ka nqena fela ho hora ya brobedi fela ha jwale a re shebetsana tsa dipapadi ka mo dibapetseng ka teng mafelong a nabe
2: a re kere dipapadi ga itsedi ka mamedi gele tsetse 086 000 3084 086 000 3084 arbu le tsere bua le tshwasa le chepate pejana mane ha re kena ka nnete siwelele a sebapale hantle siwelele a sebapale hantle ho hang motho a holo shebile ba bapetse maobane fela di tlatse tharo di tsamaile makosi ka nne tona le ntwe mo kotlisi a phea mono na le ntwe mo kotlisi a phea ya no ya ka nne te makosi aba sala hlabolo ga itse ka ntwana ya o tata o latse ba bapala ke bona boitshepo di bapala ke bona boitshepo di bapala tsa makosi tedi sina boitshepo siwelele teng ka nne te ke mathata goalkeeper mane o tswaletse re batle sithiba thibane le sapile sale sa Botswana na ka nne te a ke so mone hantle yo nana ke ni mafelo nga beke a ke ba tlubua maka ha ba le papadi entle ho hang potsane o na boiphihlelo ba potsane ha hloke ho dula bencheng ka nnete re sa tsebe fela mokotlisi ke yena a tsebang wa bona o ka ba bapadisa bashemane ba batjha ba fihlang wa etsa eng wa etsa eng wa etsa ha o lwanelwa dipoints tjena ho batlahala batho be kgale ba e lwana
1: ke number 15 ne ka pa sa siwele loko
2: ke a kgola ke 14 mo ga itse ka mora papaditse hlano ke di ntlhatse le shobela motse mohlano di ntlhentse le shobela motse mohlano siwelele na le ntlhatse pe
1: ha ke mathata
2: eh ke ba rona banana re bua tjena o bane ke segata siwelele le sedi dubelang yela
1: hello
3: japoya
2: ah monate boso
3: ke a bua le skadi ka tsimba le ngai
2: thank you brayaka
3: e tsasa o wa ntshi ba pala
1: ya tate
2: ya pecha
1: ba itsoka bashima
3: ba pecha bona
2: sina no ba tla ha ntse ba bona le boitshepo le medle le mani mone le na le mathata ndlovu le maboe ka ga jwale ba kopana ba tse ba baetsa
3: ya ke se bona ba tla ntse ba na le nkhele zo vo nyilo ba
2: ke se di
3: ya tsene ya sandal se tla le ba sandal
2: e tsaba
3: ke
2: tla le mala yona ke ya tlhanya o tshojwa e bona bo le ba batlile ba bapala ka o lekane
3: ke se dine ke nya ona ma bona ke ha jang go tshwenya
2: fela kotsi ya bona yona ke hore le ha papadi ho no se o sense bo 4 minutes entate le 1-1 ba fitla ba tla ba re 2 ba kotsi ka ntlo
3: ba go lo phanisha yela
2: ne ya ya
3: ke tsena ga nne ba o phanisha mara yona ke ya teng bua ne tsa
2: ya wa bona game ya bona le pirates ya lelo ba
1: no ba monate
2: ha ho ha ho ha ho
3: le lo ka kotsi lo ba kotsi lo ba kotsi ni kwa di ha mo ga di tsa bo
2: ho lo ele lo ana picking ba ali mo smooth ga di ha mo ga
1: di tsa bo
2: shapo boso no thank you ya ka le se ditumela
4: o tong khata le ka ile le khata
1: a tlo di lukile papa
4: le te di bale mo hati la kwa chu
1: thank you that happy
4: e chi si ala pala
2: eh
4: ga ntse ba tla pa le ka kana ye seki
2: eh
4: yali ha ka ho ka ba ba ke motho mo rao mo
2: eh
4: ba di tsela glai
2: eh
4: Hey, mushamane no accident you face. Ola nge kinga nge 35 ola lisa. Ka go le.
2: Hey.
4: Hey. Ola le tlhomele na go se ka ga pane teng.
2: Ye?
4: Tena ta tama tana.
1: Enzo ntate per.
4: Enzo.
2: Fela o bone suelele se batle se gutla.
4: Thank you, Boso.
2: Kizuru and Six. Let's do better. Boso.
4: I'm going to go to the house.

0: Yeah, no, no. And thank you, Buan Twenu, yeah, Shabile Pirates, Obapala Suele, Labrar. Ba re ke mazibuko tse ba bolwa holo ke mmone fela I hata ha bidi a ga go tse ba bolwa holo fela ha o le tsena ke se re lwanela taba ho lwanelwa taba ya di ntla ha o le tse ke di papadi ka pa re khutlela benche mane re banna re tla tlamela re tise mona
1: nna ke bona ka ka re taba botsa maisi le bokwetlise ke dumela go diqeto tsentseng dingkuwa boemo mbo ke tsona tsebe ya ntse tlhopha ka mosing ha jwale ke nana yena yona e tshwanela o lukiswa bo yemong ba diqeto
0: yeah
1: ba ka le ba le ba shimane bona ba etsa
0: ba le ka wa balwana fela
1: ya mani bo yemong ba diqeto mme e qala mani qetong tsa ho rekisa dibapadi ka dile mo fela se re le mona he
0: mohlobo le bo budget ke ka o fumana ba sa khone ho reka mabitso ba nka di liki tse tla sekwana hore bana ba tse ba mbolo ba tle ba tlo thusa ka mona
1: fela ga itse ya ka ha o le tsenana o le mokwetlisi o so tshwanela ebe o signe contract e tla tshore jwalo ka ha bothata bo se honna bo le ka mokotleng ke kopa nna he tshebetsong e ke tlo yetsa ha ke fihleletse mona fela nna le mpe ho ba jwalo e tla ba bothata ga itse ya ka ha se phetho jwale se tla etsa go tibelwe nna empa bothata ne bo le ka pokothong e se boikarabello ba ka ho kenya tshelete
0: hai ga itse ya ka ke bona mathata le o sithiba thibane mane a siwelele le tlo tlameya le sebetse ke re ke hopola o mo nyintate a tlatsitse plate ba re hopotsa plate na bentsi a na o mo nyi hopotsa
1: a go letsa dipaloma
0: wa go tlo
1: o na ga di tla
0: a ba
1: lo palotse
0: no
1: ha ke motho a mona a bona ele ba tletse ka palo ka ba a
0: hopotsela la tio la me ke a hopotsa tsa a re ke a mutsa mothala la la ka o mo ntiana ha ho kotsa a ha le na ho kotse o ne se le le ga se rata mo mabedi a ko pala le la banda le mbetsa ho kotse a ho kotse la mentiana o tla o tima ya ka la mentiana
1: a be re tla le ba tlo ra ka bromedi na tsebeletswe ke le sedi SABC ditaba tsena di abalo.

Now mucha wa Afrika Borwa ya batlanga monyetla wa ho fumana boiphihlelo ba bohlokwa ba mosebetsi le ho qala mosebetsi wa hao ka matla. Ditaba tsa bona tikitsena. SABC ena le menyetla e 120 ya ho ithuta mosebetsi e leng di internship makaleng a fapaneng. Re fa batjha ba batlanga monyetla wa ho fumana boiphihlelo ba sebele ba mosebetsi ka dikgwedi tse 12. Haeba o na le mangolo a hlokehang a thuto a kang NQF level 6 kapa 7, o ka ba monyetleng o motle wa ho fumantshwa thupello ya mosebetsi. Eba o na le thahasello ho tsa technology, kgaso, thekiso, ditaba, thelebishene le seyalemoya kapa makaleng a mang a fapaneng a dula o mametse. Se ke wa fetwa ke monyetla ona hobane dikopo di se di buletswe.

0: manta ha ke monono Monday a o mamedi ke bitsa jwalo ka mafolofo eke o santsa le tentule baby o ka tla tlo jwetsa hore ho lena la itlhabolla re tshwaretse difeng e ne ke thutse ke shebile ditaba dinahanyana dina ke dina hatseng ata tse leng hore di bona hala ihle di tshwere ka thata di tshwere ka tauka ditlena ha holo tabeng ena ya taolo ya melata ka nako nngwe Africa borwa a kwano ha re bona dintho di etsa hala o tla fumana e ka e kare ke taba e ikgethileng ya kwano Africa borwa fela e se ka e kare ha hona nqengwe mo etsa hala empa mamedi a o ka thula wa sheba Saudi Arabia bekeng e fitileng ke gola ba tsamaisitse melate ka bang 15,000 bekeng e fitileng fela me ba ne ba shebile tabena ya batho ba tshela madibo ho ntle le molao me ho bona yetse hore 58% ya batho bana ba ile ba romelwa dinahentsa bo bona ke batho be leng hore ba tswa na henyane ya Ethiopia me ba hlile ba tshwere ka thata ka tabena ya twantsho ya melata e keneng ka harana ntle le molao kwano kontinenteng ya Afrika le teng ho ntso le jwalo Tanzania president ya kamana ka Tanzania Samia Suluhu Hassan ke mo ngwa ba etapele ba dina hatsa kwano Afrika be leng hore ba shebile melao ya u thibela hore melata e kene dikgwebontsena tsenyane tse leng hore di gonwa ke boholo ba batho ba dikojwana di mahetleng me o tla tlo hlokomela a se kwano fela mamedi le dina hentse ding nthwena ya hore batho tshwantse ba kene ka ranaha ka molao ebile ba ikobele melao ya dikgwebo tsa dinaha tseo
1: yes
0: card
1: yes yes o re tsala
0: ntwena ya hore ebe hoetsua fela hai mola hai hai ya ne
2: ha hona na hai batla
0: ha hona na
2: ha hona na hai batla
0: ma Afrika borwa ha bua
2: are ha hona na hai batla
0: re le ma Afrika borwa re bua jwalo ka maikutlo a ma Afrika borwa ba re melata e senang ditokomane
2: ha hona na e batlang batho ba senang ditokomane
0: ba ke ma Afrika borwa ba gutlele dinaheng tsa bona ba tshojwa ha e bua ke ma Afrika borwa go thweke le hloyo la melata e pa ha e tswa ke bo Saudi Arabia e tswa ke bo Spain dinaha tse ka reng Botswana ba kenya molao wa hore di salunu di spaza shop le di
2: ebetsa
0: batswana fela
2: ha le be ile molao ka hona le batho ba tla olwantsa le sena molao male mangwe tla iketsetsa jalo ka rata
0: tuli baby hey santa vela jwalo lili tu
2: tlot hey ne ke le masuna papa Shabina papa, kisuna papa ntate re be sitse tlo.
0: Wa bona ke sibaka sa maemo jwang?
2: Ai ke sa maemo tholwana
0: se. Ke sa maemo ntate.
2: Se hlokileng sa maemo tholwana ho le monate ka mo. Ho na la use kopane le yena. Ai ene o ntjetsetse le bitso. Jwale o re ke o tla o jwetsa le kopane. A re ke mo aisani wa hao hantle. A re mo jwetse o kopane le mama jwale ke lebetse tholwana ke nthotsa busura le bala.
0: A se fegile. Ha re ke fegile.
2: Hey,
0: o fikile o tumme ka mojaef. Fikile o tumme ka mojaef. Like ba bona go betse mafelo ga nabe ke. Fela fikile se re tsaba ka
2: mojaef. O bolwe tsa re o ntse ba hantle ke he. Tsone ke le betse tholwana ho se monate ba rata ka vale ka motholwana.
0: O ka ka notebook no ba ngole fa.
2: Ke nne ke ngole fatse.
0: Ha ina dipokota ona matla ya tse. Ha tsare mokotla wa ona pe re so motlenya
2: Ra pi di sala re le batho re yana motho a ka di ka di mantso ke re che e khutisa le hanne
0: emere ya mashala e so khutile ka je he twa sa o bua di emere tsa mashala o sa bula o sa re ke tsa mashala kwane ya kwa ka di memera mashala mo emere ya ke so fete mo plastic yana ya di tapole ke re lo ka di mela tapole tse thago mogo ha ona di tapole ka mo
2: ne
0: ke le mo a isa le bo a ka di mase shaba ka o fela
2: Hey
0: mwana ke na
3: uno tiki tlo ka di mantho tamati le eie ke re bona o ka di masisha
2: ha tusana mona o tsantsa be le ba isa le ba jwa la ha tusana le ba la
3: ene ba munate le phela munate
2: ha ya ga ha di so sa bona
3: ha ya lo ya ha tso ya ka tsotsola
2: bu di so ga go mitsa mashuga nga go rata tso ke re mitsa mashuga ke aw eh ke mashuga la pembu
3: jo na na bu di se skana
2: no no no
0: se se kana mo mamedi a sa tshotse e ka se buhudi
2: o gatile khaitsedi ya ka ka nnete ya ka ke phela mona ke mpa fela ke lebetse le bitso ka nnete ga ke motho a sharp blind ke man ke motho a sharp blind khaitsedi ya ka ke ne re besitse go tlelelo go tlelelo ka manyeloi
3: eh
2: e botata ba ka fela pula ene na wa tsiba he botata ba ka ka vali ke imfe
3: eh
2: eh e dikoloi man o khutla ka re lwa le o tswa kae kae
0: jo ya ka
2: ai ke ona fela
0: lala ke ne ke tswa mala
2: e ke tsa ntate ga monna khotla montate monna khotla e khona ma bana ba masipala bana ba le ba ba le sebetse hantle
3: eh
0: ka le ane ya ga ene into e ma shala di mpe mbona e ma shala ka mogau ka la hleng yona yontsha ha o khono o ipate o
3: motswa teng
0: into ke ma shala
2: di ba ka tsa rona pula ha ene le jena tholwana hohle se bo vale fela hohle
3: le ke batho
2: ke mathata batho a re khono tsa maya dikolo ya dikgo ke mathata ga di pula tse le batho ba bang ba re hey bo mamang ba thabile pula ena tsena ba bang re akwata o bane ga tseba hore hey ke mathata fela
3: ha ke mathata batho ke batho ke a tshaba ona tefetse ke kae
2: hey monna le ke na tefetse tholwana jwale o tsebe ke sa thawele ya kere ke moqibelo ne ke le mo moqibelo
3: eh
2: ai ke tla tswa ba phutha ntate ke tate tsika
3: o no bua o le kae tsire mo nna ke ka simona na tshabo se hantle ke ba ke ma isefe
2: eh
0: wa tsira o bua hantle tlo ba ba tsoba na ba tshakela ma bo gona ba ise se sha
2: ba no bua ndi
0: ha ke ma la na lo
2: ha o bua mo ene ke ne ke tsama ka vele ene tla kena i kana
0: e tunusi
2: ene tla kena i tunusi
0: e tunusi tate e se bile kwa
2: o tlo bua se se holo se teng motswadi wa tlo
0: e khantsa di cash
2: au tlo sitse ntate
3: le le le senga le mabo go tlhona se le ke le feri telo ga ke na mo no etse
2: tshe a o bua nne a fela le tlan qeta se ke fella vale ya o lo tsho ke tla fela ke tse ke feta e a ke tla fela
3: Tsa ba latele le tsa maila hantle lona.
0: Ha monnati tuli monnati wa o bakala penka mane ke lo bona o sua ka jwalo ka ka. Tshele ke reke.
3: Eh eh.
0: Ka ba kholoko ya ke reke.
3: Ke reke.
0: Ai tla re khothetse tuli mane.
2: Amen. Amen
0: ka nne. Ne motho tshere ka thata
2: bofetse.
0: Weekend eh.
2: Amen.
0: Weekend ai khonega sebetsa tlwana mane.
3: Ka re na le
2: ntlo. Dimpanya.
3: E lo a ke. Ke tlo amen yen. Ka pa le na le ntlo le fete ke.
0: Ai, ere re fitise o tla.
4: E bang ona na o roke ka wa khona o le fella le qwetha. Nana hape. Clientele Legal, yentse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase. Di plan tsa rona di kenyeletsa cover ya hao, molekane, bana le ba leloko. Di plan di cover ditaba tsa setjhaba, bohlokotsebe le tsa mosebetsing. E ka ba di protection order, tlhekefetso ya bong, tlhalo ntle le kgang, kapa ditshebeletso tse fokolang. Leqwetha la hao le tla o thusa. Phamisa mohala o letsetse leqwetha la hao kapa romela email re tla kgutlela ho wena. Diplane tsohle di kenyeletsa bail ya 5,000 rand mme re tla sepoliseng ho lefella yona. Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24. SMSa lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mo ho le tefelo tse tlwaelehileng.
5: Di sonetsa Boxer Price Knockout se fetwe reka Ellis Brown Creamer 750 gram kapa Nestle Nespray Milk Powder 400 gram ka 49 rand e le nngwe. Cool Baked Beans 400 grams e pedi ka 30 rand. Di sonetsa pedi ho moreki. Boxer Price Knockout.
0: Tule baby!
3: Kela bote muifo le momamedi wa lesedi FM kajeno ritakere buisana le bala ba Gauteng Tourism Authority me ba amohela spring me ba tlalosa hore bo hahlaudi bo chaba le dipalangwang etla ba yona ntho ya bohlokwa mona mo ba amohelang sprinting jalo ritakere tlo utla hore na ebe sena se bolelang ho baeti ba tla etela province ena e ka tsena le ba dulang ka hara yona ntle le mone he re tla ba le motho ya kgwadileng ya etsang kgwebo mona ho batjha ba ikemetseng re tla bua ka gatello e banteng ho batho ba batjha hore ba iphumane ba phela bophelo bo tshwanang le ba metswalle ya bona qetello mane he batho ba bangata hona jwale ba batla pheku ka hohle hohle mafung a fapaneng jwale ba bang ba bona ba sebedisa miriana ena ya setso ba bang ba sebedisa di herbs jwale re tla ke re tlo sheba hore na ebe dina le kotsi efeng dipiong tsa hao ke tsona bana beso ka bogutshwanyane tshe patu tshwere taba e tshesa mona bana beso na ga ile fela ka pelinyana
2: a dina ne le le holo
6: ya my friend tu
2: dina ne le le holo e tlameletswe mo
7: itse mo
2: ya itse bona
6: tshe e ka re hona di dipetho ka mane ka bokwetlisi ba siwele
7: wena tshe patu ntshoke njwana
6: ntse ke le ka ofata fata mona ihle ka re monna eno le tsone no ba meletse ka thoko empa ke batla gore ke tle ke fuma fuma ne taba ena hantle e felletse empa ho fela mothating ona e ka re ke taba mfuto jwa
7: a kwa e fate fate je party mi bile ke la ka tsa hore ke rutloge boemo bo ile ngo re qeto tsa di chelete le theko ya dibapadi tsetlile a holo tabeng ya botsamaisi mokwetlisi o tshireletsa jwang mo e leng gore sepheto se budget
2: ei gobane mo re senang budget re sa kgone go reka dibapadi
7: ga e matleng a mokwetlisi ke sele ka botsamaisi
2: re be re tlo tlhoka gore setlhopha se bapale hantle
7: ai ke batla ke re tlo e bua chepat gobane taba ya ditukiso di-ferbieterings tse tswang go sele le teng e ba le bathata ha e ba ko sele le teng re ka lokiswa ke re botsamaisi botla
2: batla re
7: tlhalose ba re fedita
2: fela yo makaditse tabanyana e rutlwang
7: tsha monyenyetsi o
2: monyenyetsi o
6: ai wa tseba hai hai amma ka tsa o opela o singila ka bua mona ke re ke bone tlwaelo ka mora ba papa di bapale di coach tsa di tlhopa tsepedi di editle ba buisana le bogadita
2: haye tsa maoba
6: haye tsa maoba
2: ene a se motho a jwang
7: a o tshola khantsa da
2: ka paona utlwe bohloko bana ke ina hanne jwa lokare a ba nna ka pa utlwe bohloko a se motho aka setseng interview
6: a yana ka ba di a se motho a jwalo ke le tsonono ke motho ya ikobela melao ya papa di ya bona
2: ai fela che party ke sa tshwa tsiba likinye na house na hape di tsamaya ka di-sponsor e ya le sa reke dibapadi wena chepat e le gore o shebile go bana ba banyane ba ntseng ba tla ba gola o tla ba le mathata
6: hei yona e jalo chairman e batla batho ba nang le experience ke nthwane ile ka e tlhalosa ke bontsha go bopotsane bo mang ba ke ne ka golong ya bobedi setse metsotso e ka bang letshole metso metlhano o ne o bona ule a ba le phapang ne ke ipotsa gona gobaneng a sa qala ka bona
2: ai banna
6: empa ga re shebe ke tla nne re tsa bonya letsatsi ne re netefatse go feta mo
2: e fa ka ona chapati fela ga ya leboa o rutlisetse mo mamedi taba tsena re lebuile a go
6: kiota

0: lenaneo la itlhabolle ga re itlhabolleng
1: ri tlhabuleng ke manta ha re qala beke mo mabede motle re qala ka mafolo folo make sense ko dumedisa kae ka pakai mo mametseng a tsabeletsena ya lesedi o le hona teng re kena lenaneo lena la itlhabulle le bitso la ka ke tholwana moletsane ha ke tsamae ke le mong maletsa sisi jake ke mohlophisi wa lona ha DJ La Vie Iliana ya hlophisitseng mino mo mabede motle e ka ba utswile joantsa tsile bana ba hao ba tswa hantle ba ile sekolong hantle molekane wa gago yena o ntse a phela jwang batswadi ba gago nao se o ile wa botsa bophelo gore na ba robetse jwang ke ntho ya botlhokwa gagolo eno mme ke kere ka metlha tsotelela batho bao o ba ratang mme e tsa bonnete ba gore ga o ngongore ka dintho tse o kekeng wa di fetola bophelong ke mantswe ya ka maatla ano ao o lokelang go a sebedisa letsatsi le leng le le leng dula o thabile re ko amogele ka pina ya tswakae waka ke mang

Comedy e ropong metsotso ka mora hora ena ya boropong tsebeletsong ya hao ya lesedi momamedi motle rutlile he hore dibakeng tsengata maemo a lehodimo a ntsa tswela pele e ba a phodileng dibakeng tse ding dipula di ntse di tswela pele hona jwale itlhokomele ngwaneso itlhokomele me motlakase he motlakase ha o turi. He motlakase wa tura mo mamedi motle ibile ke bone hore ba ntse ba lota hape hore motlakase o nyuluwe ka 8.8%. Re tlo kena kae ha taba eo e ka tshaelwa monwana. Re tlo kena kae mo mamedi motle motlakase wa tura jwale le wena lape mono ngwaneso ruta le bana ba sebedise motlakase ka kelo hloko ha ho sena dintho tse sebetsang o sa di sebedise tsena tsa motlakase etsa bonete ba hore di timmele di gizara ha hona ntho ja motlakase jwalo ka gizara jwale batho ba bang ke bone ba se ba e hlalefetse ba itima ba e lighta ka nako eo ba itukisetsang ho tlo e sebedisa e ba bolokela motlakase setofu bo diketlele ha o etsa tee ha o hloka le hore o tlatse ketlele ya tee metsi ketlele metsi o tlo etsa kopi le nngwe ya tee etsa bidisa metsi a lekaneng fela ha re thusa nentle re bone hore na re ka boloka motlakase ka tsela efeng ae motlakase wa tura mo mamedi motle wa tura ka nnete jwale o ka hla wa ipotsa hore na ha e le mona batho ba na le disebediswa tse kanakana tse sebedisang motlakase ke kgola tse dingwe so bile o nagana gore o ko di fe nakonyana o kgefutse ka tsona gannyane o se ka di sebedise ka moo motlakase o turang ka teng ga re tlhokomeleng tle ntho tsenyanenyana tse ka re thusang gore re boloke motlakase ka malapeng ka mono ga re etseng jalo.

0: ene le dipina e monate ka nnete. Dumela ntle manyelo enyana aka.
1: Dumela mme Mathebe.
0: Le phetse jwang ka jeno?
2: Re phetse hantle re tsebe wena mmago.
0: Le nna ke phetse hantle haholo bana baka. Le ka jeno he, ho na le pale e monate eo ke tlang ho le phetela yona. Mme yona he e mameleng hobane e tsamaya ka tsela ena. O na le nna, e ne e le ngwana a le monto ka monwana lapeng labo. E ne e hlile e le thatohatsi ya mme wa hae le ntate wa hae. Jwalo ka ngwana, o na le nna o ne a hlola a bina pele a ka tseba ho bua. O ne a hlola a binela ka marameng dipina tse monate tsa bana, ha ntse a ya kwana le kwana. O ne a hlile a rata pina ya koyetso e mme wa hae a neng a hlola a mminela yona ha a ne a robala.

0: Matsatsi le leng, mme wa o na le nna o ile a kgutla a kula haholo mosebetsing. Ha yena o na le nna a ne a sa le monyane, mme a hlokahala. Sena se ile sa tlisa masisa pelo mona lapeng. O na le nna o ile a kgaotsa ho bina. O ne a tsoa a hloname ebile a sa bue letho. Ntate wa o na le nna le yena o ne a hlolohetswe mohatsae. Mme a boetse a hlolohetswe ngwana wa hae ya neng a dula a thabile eo o na le nna e kileng ya e ba ena. Ya ba o nka qeto ya ho kgutlela moo mme wa o na le nna a ileng a holela teng.
1: Ke sona ka o na le nna mme Matshepi. Ke hobaneng ha ntate wa hae a sa mo ise social worker hore e bue le yena. Mohlomong maemo ana a ka fetoha.
0: Kani?
1: Mme Matshepi.
0: Ana ke maemo a boima haholo ao bana ba bang ba teanang le ona bophelong. Empa ke na le tshepo ya hore tsohle di tla loka ngwanaka ha re tsweleng pele ka pale ya rona. Sebaka seo mme wa o na le nna a holetseng ho sona se ne se le setala mme se tletse bophelo. Ho ne ho ena le lethathama la dithaba le diphororo. Miru e teteaneng e nang le melatswana e phallang e ka sitana le dinoka tse tsamayang tlasa dithaba le maralla. Fatshe lena e ne ebile e le lehae la diphoofolo tse ngata, tse kgolo le tse nyane. Ditlou le mangau, ditshepe le maebakgorwana, ditshwene le dikolobe muru, le dimilione tsa dihahabi e ka sitana le dinonyana le tsona dirurubele. Nako le nako o ne o bona dibupua tse fapaneng di kena ebile di tswa ka hara dipalesa, dimela le difate.
2: Ke le ka se ka nkabe ke le moo le nna mme Matshepi. Le nna ke rata tlhaho haholo, e thusa ho phodisa kelello.
0: O bua nnete e hloni ngwanaka. Tlhaho e etsa dimakatso tse ngata bophelong ba rona jwalo ka batho e ka sitana le ho diphoofolo. Ke ka hoo ho leng bohlokwa hore re e hlokomele ka dinako tsohle. Ha re tsweleng pele he ka pale ya rona bana ba ka. Mane ka hara muru o motle wa Naisna, o na le nna le ntate ba ile ba ikaela lehae le letjha. O ne a hopola hore ho ba mona sebakeng seo mme wa hae a holetseng ho sona ho tla thusa moradi wa hae o na le nna mmoho le yena hore ba fole. Hoseng ho hong tjena, o na le nna o ile a nka qeto ya ho tsamaya ka hara moru ona wa Naisna o mme wa hae le yena e leng kgale a mmolella ka ona. O na le nna o ile a hopola dipale tseo mme wa hae a neng a hlola a di pheta tse buang ka matangwana ao a neng a hlola a sesa ka hara ona. Difate tse telele hadi tsa Yellowwood le dibupua tse ngata-ngata tse nyane tse neng di motsheisa ka hona ka mona ka hara mongwe. O na le nna o ile a fihla ho se seng sa difate tse telele sa Yellowwood se neng se le hole le lehae la habo. O ile a nka qeto ya ho phomola hanyane ka tlasa sona. Ha ntse a itshitlehile ka tlasa sefate sena, mantswe a pina ya kweetso e mme wa hae a neng a hlola a e bina a fihla kelellong ya hae ha bonojwane.

0: na le nna o ile a tsosa maikutlo ao e ka mme wa hae o ne a mo kopile ka diatla tse mofuthu. O ile a kgutlela lapeng a tletse pososelo sefahlong sa hae, mme pelo ya hae e tletse thabo. O na le nna o ile a etela sefate sena letsatsi le leng le le leng. Ka nako e nngwe o ne a kgona ho utlwa lentswe la mme wa hae ha ntse a binapina ena, mme ka nako e nngwe o ne a sa utlwe letho. Ketelo ena ya hae sefateng sena ile a fetola bophelo ba hae butle butle. Ya ba o qala ho botsa ntatae.
1: Letsatsi la hao le bile jwang ntate?
2: Yahi, o na le nna ngwanaka. Letsatsi la ka le ne le le monate haholo. Ebile hao le ne le le jwang kajeno?
0: Ntate o ne a arabela jwalo ha bona phetoho e neng e bonahala ho o na le nna. Ebe jwale ntate o bolella ngwana hae ka tsa letsatsi la hae. Sena se ile sa thabisa pelo ya ntatae. Ha pososelo le setsheho se ntse se kgutla hanyane hanyane mona lapeng, pina ya kweetso e tswang mane sefateng sa Yellowwood ile ya nna ya nyamela butle butle. Mme o na le nna o ne a se a sa nnatse ho thola ha ntse a ituletse ka tlasa sefate seo sa Yellowwood. Tsatsi le leng lentswe le monatjana le ile la dumedisa ntate wa o na le nna ha a atamela lapeng. E ne e le o na le nna a ntse a bina. Bana ba ka, ke ka moo re fihlang pheletsong ya pale ya rona ya kajeno ka teng. Ke a kgona hore bohle le ile la natefelwa ke ho mamela pale ena ya rona ya kajeno. Jwale arabang dipotso tsena tse latelang mmoho le kananelo le hlone. Sehloho sa pale ya kajeno ke sefe?
1: O na le nna le sefate sa Yellowwood, Mme Matshepe.
0: Ke mang ya neng a dula a hlorile ka nako tsohle? Hona ke hobaneng?
3: Ke ngwananyana ya bitswang o na le nna, Mme Matshepe.
1: O na a dula a hlorile ka hobaneng mme wa hao o ne a hlokahetse, Mme Matshepe?
0: Ntate wa hae o ile a etsa eng ho thoba maikutlo a o na le nna?
3: O ile a mo isa mo mme wa hae a holetseng teng, Mme Matshepe.
0: Na ketso eo ile a tlisa phetoho bophelong ba o na le nna?
1: Eya, Mme Matshepe.
0: Ke a leboha metswalle.
4: Ho bohlokwa hore batswadi le bahlokomedi ba bana ba phetele bana dipale, e le hore bana ba tle ba tsebe hore na ho ile ha etsahala eng ka batho ba bileng teng pele ho bona. Metswalle, etsang bonnete ba hore le kopa ba malapa a bo lona hore ba le phetele dipale, hobane di tla le thusa hore le be bana ba holang ba ena le boitshwaro bo botle, hape ba ruileng tsebo. Ho fihlela hape ka nako e tlang. Salang hantle, metswalle.
1: Tsamaya hantle, Mme Matshepe.
5: Lenaneo lena o ne o le tlisetswa ka motlotlo ke SABC Education mona ho Lesedi FM. SABC Education, Enriching Minds, Enriching Lives.

0: Amadi elishime le metsume ne metsotso ka mora hora ena ya leshume tsebiso ena ya ya kwai watswa ke bone ngwane mong o ya sekolo mo mabende motle o apere di aparo tsa sekolo o tsuba cigarette strate o tseleng ya sekolo ho etsa lang ka bana ba ya ikona hle he hare hane ba di etsa ntse ntse jale ha o so yetsa mahlonga batho fela o letseleng o le ka ga uniform ya sekolo ya sekolong ai khona he batsadi mosebetsi wa rona o mongata o moholo mosebetsi wa rona o mongata o moholo hobane ha ka ithuta fela hore ngwana e mong le mong kwa hao hobane ka nna ba nthwena wa bona o yetsa tseleng ha tseleng ya sekolong motswadi wa hai e ka nna ba ha tsebile o tsebe hore ngwana hae wa tsuba kore bana bana ka nnete nthotse ba dietsang a khona ke le ka utlwa ile nthe mo runa ka tsela e makatsang hore o ka ra uniform ya sekolo o tselengwe ya sekolo mo strateng o tshwere sigarete wa tsuba a khona ka gai ha iyo nthwetjene wa tsiba ka baka hopola toloko ya ne eneng e toloka ka hara Madlanga commission ha ke re ha iyo nthwetjene nke ba ntlatsitse are ho hang haio nke ba ntlatsitse kuri ha bana taba le seo ha bana taba ho mangwe ba shebile ha bana taba hona ho etsa hala next ha bana taba le seo ka nnete toloko ya ne ke ba ntlatsitse ha bana ntaba no loko nke ba tshulo ntate wa batho ga e khona thuli ha kana ntaba no loko ya no ke bodi ka nnete ka re jo ai khona ka nnete ke ba ntlatsitse ntate wa batho a ema fela a kana ntaba na loko hai ha bana taba hle yo bana ba rona bana taba shem a bana taba re rutlwe mo mabedi motle re tlo buisana le mo eti wa rona ditabentsena tsa batho ba khwadileng ke ntate ya ke mme ya qhodileng ya lenka ra kgwebo empa hem re ntse re leka hore re tle re mo fumane ha mfela ha re mo fumane re tla be re tswela pele le yena ire ke fitise taba ya bohlokwa kena
1: hele hele le basotho ba heso le rato la dipompong ka tsheditsaka ka tswela ka ntle ka ema meemo ka ema sa mekuku e bona ditole ana ibe o se roki o motho ya thellang ka mantswe ebile o ikgantsha ka puo ya hao mamela ditaba tse monate ke tsena le Sedi FM le utlisetsa ke molelwa poetry session mo re tla hatisa thotokiso ya hao mme re bapale marangrang a station re bapatsa talente ya hao seo lokelang ho se etsa ke ho ingodisa ka ho romela lentswe seroki mabitso a hao ka botlalo le sebaka seo dulang ho sona nomorong ya rona ya WhatsApp e leng 079 758 5066. Let's say the FM, Kimulelo, #Kimulelo Poetry Session.

ding me re re betsi ditsebi re bitse dingaka tse tlo buisana le rona mabapi le ditaba tsa bohlokwa jalo ka hakile ka hlalosa ka re ka jeno re take re shebe hore batho ba bangata ba batla bophelo ka nnete ba bang ba sebedisa di herbs ba bang ba sebedisa meriana e fapaneng ya setso jwale re tlo sheba hore na dintho tseo ka ofela tseo ha hona mo di ka amang diphio tsa hao ka teng me ha se rona re tla bua taba eo empa rena le setsebi seo re se bitsitseng hore se tlo hlalosa hore na ebe dintho tseo di amana jwang le diphio tsa hao hodima hlooho rra ke a le shumele motsomong ena ke tshebeletso ya lesedu SABC re balwa ditaba ke Ntsane Ranto.

a bophelo ha re le kula ntla e bileng ka sehlong ditabeng tsena nyewe ya sebohodi sa manane wa thelevishene molemo jubjub maarohanye e buseditswe morao fitlhelela ka la 17 kgweding ena.

0: Mamedi e leshime le meso e meraro meso suka mara hora ya leshime le motsumo nga kena ko ya o kena ditebeng tsa Poseidon. Poseidon e ka sebediswa ke batho bohle e moholo le monyane e matlafatsa mmele e ka sitana le ho hlokisa ka hare. Re boetse pe ka jeno rena le Nthabiseng Mojaki ke yena ya tla re hlaba malotsana ka tsa bohlokwa tseo a re tshwaretseng tsona ka jeno jwalo ka re tseba ke yena fela. Ya tla re bolella ha ho lwanyane ka ditaba tsena tsa Poseidon. Dumela hle Nthabi. O phela hantle?
1: Ah, ke phetse kwa le wena.
0: Ah, ke le bo hle Nthabi, ke le bila holo. Re o amohela hape mo mamedi mo tlhaeng lena neng lena me re lebeletse ho utlwa tseo Nthabi a re tshwaretseng tsona ka jeno. Me nna ho ya ka nna. Ha ho ntho ya bohlokwa ho feta ho fetola bophelo ba motho e mong. Bopaki ba hore dipuisano tsena tsa rona di bohlokwa ke hore batho ba bangata hohle mona moo ke tsamayang teng ba bua ka Poseidon, Poseidon Junior ha mo le Promin. Kapa John Tabi.
1: O jwalo Thuli wa tseba hohle mo re fetang teng o tla utlwa se le ha sa re Poseidon.
0: Ha se Poseidon.
1: O mamedi re ko dumedise hohle mo le mona teng ha ke nke monyetla ona hanyane Thuli. Ke o leboha haholo hore ke mpe ke bue ka dihlahiswa tsena tse mmatla le melemo ya tsona ho momamedi. Momamedi ga a tseba hore ho ipaballa ho molemo ho feta setlhaga, mme o bohlokwa ho hopola seo haholoholo nakong ena eo bophelo bo potlakileng hakana. Mme bohle re dulang re le maphathephathe ho re qetellang re tshwerwe ke mafu a sa foleng a kang kgatello ya maikutlo, lefu la tswekere, mafu a pelo, phallo e hodimo ya madi le boima bo phahameng ba mmele. Tse seng monate momamedi ke hore kgale re ne re nagana hore tsena di tshwara batho ba baholo fela, empa ha ho jwalo hona jwale le batho ba dilemong tse tlase ba se ba tshwarwa ke mafu ana. Ke moo he sehlahiswa sa rona sa mantlha Poseidon se kenang teng. Poseidon ke sehlahiswa se ntshang ditjhefo ka hara mmele ya rona tse ka re kudisang. Batho ba bang ba re Poseidon ke makgofola hobane e hlwekisa mmele ka hare. Ha re nwa dipidisi tse pedi tsa Poseidon ka letsatsi, re matlafatsa masole a rona a mmele hore re dule re kwenne. Ha re hlwekisa mmele ya rona ka hare, re tla dula re matlafetse mme re phetse hantle. Jwale Poseidon e boetse e thusa ho hlwekisa madi, ho thibela ho kwaleha ha methapo. Ha methapo ya rona ya madi e kwaleha, re ka hlaselwa ke bohloko ba pelo kapa hona ho shwa lehlakore. Jwale Poseidon e thusa ho hlwekisa madi hore ho be le phallo e nepahetseng ya ona mmeleng. E boetse e thusa haholo ho batho ba nang le phallo e hodimo ya madi mmoho le bohloko ba tswekere. Jwale momamedi, ke dula ke bua mehla ena hore ha o ntse o ithekela Poseidon ya hao, seke wa lebala maqheku le maqhekwana a rona hobane e ya thusa haholo ho batho ba nang le arthritis. O seke wa lebala hle momamedi hore Poseidon Junior le yona e ntse le teng bakeng sa bana, mme e bonojana ebile monate jwalo ka dipompong. Ngwana a ka fuwa fela pidisi e le nngwe ya Poseidon Junior hang ka letsatsi ho tloha dilemong tse pedi. Jwale ngwana, pidisi ena e tla monate fela haholo, e tla thusa ho matlafatsa mmelenyana ya bona e ntseng e hola le hore boko ba bona bo sebetse hantle, mme ba tla robala ka tsena e nepahetseng. Jwale momamedi, hopola hle, di behelle mo bakekeng ba di fumana hangata hobane ka moo di le monate ka teng ba ka di qeta ba ntse ba ja dipompong.
0: O dula o tebeketsa bohlokwa ba ona dipilisi kapa marothodi a Promin nakong ena ya maemo a lehodimo a sa tsitsang hohang.
1: Ke nnete Thuli, wa tseba ngwana
0: Nthabi, ke ntse ke bua ke le mongwe. Potso ye ke e botsang ke ntse ke e botsa nna. Jale ke ile ke re o dula o tobeketsa bohlokwa ba ho nwa pilisi kapa marothodi a Promin nakong ena eo maemo a lehodimo a sa tsitsang. Ebe ke hobaneng?
1: Thuli, Promin re a tseba bohle hore ke sehlahiswa se matlafatsang masole a rona mmele. Ka hona momamedi, e bang o kula kgafetsa nakong ena eo ho leng tjena, ke hore o matlafatsa masole a hao a mmele ka ho nwa dipidisi kapa marothodi a Promin. Promin e thibela di-virus le mahloko. E na le selenium, zinc le sutherlandia e leng leruma la madi tse thusang batho ba masole a bona a mmele a fokola, mme e thusa haholo le batho ba nang le tshwaetso ya HIV kapa TB. Jwale momamedi, o ka sebedisa Promin, o ntse o sebedisa di-ARV tsa hao, mme CD4 count ya hao e ka eketseha.
0: Nakong e fitileng Nthabi o re tsebisitse se hlaiswa se seng sa bohlokwa e leng Prozen. Ebe o ka re hopotsa melemo ya sona hape.
1: O bua nnete Thuli, wa tseba mafu a mangata a batwa ke kgatello ya maikutlo ka ha re tobana le diphephetso tse ngata bophelong letsatsi le letsatsi. Jwale momamedi ka nako nngwe o ka ikutlwa o imetswe mme o sulafaletswe ke bophelo. Jwale ha o le jwalo, nwa dipidisi tse pedi tsa Prozen mme o tla ikutlwa o imolohile, le kelello ya hao e le tjhatsi, o kgona ho tobana le diphephetso tsa bophelo.
0: Ehem. Mumamiti rekela balela pala hao Prosiden, Prosiden Junior le Promin. Batla uleboha. Ibe di fumana ya kae Nthabi?
1: Prosiden, Prosiden Junior, Promin le Prozen. Di fumana ya dikhemisini tsohle naha ka bophara. Jwale mumamedi iphumanele sehlwekisi sa hao ileng Prosiden le semmatlafatsi ileng Promin ka jeno. O seke wa thetswa hle mumamedi hopola. Ha isa re Prosiden ha
0: se Prosiden halala, Prosiden halala. Mamedi Prosiden e ka sebediswa ke batho bohle e moholo le monyane, e matlafatsa mmele, e ka sitana le ho hlwekisa ka hare.
2: Sibolla matla a dipidisi tsa Prosiden 4-in-1. A na o batla sehlaiswa se sireletsang le ho hlwekisa mmele wa hao ka hare hore o ikutlwa o phetse hantle dilemong tsohle. Prosiden e tshehetsa bophelo bo botle ka hare. Prosiden ke molekane wa hao wa ka mehla bophelong bo botle. E sireletsa mmele wa hao kgahlano le ho tsofala, mahlaba, mahloko a pelo le arthritis. Leka Prosiden kajeno ka tebello ya bophelo bo botle ka moso. E fumaneha khemising tsohle. Hopola, ha e sa re Prosiden ha se Prosiden.
3: Re le tsebisa ka 10 piece bucket ya KFC e sokang e bonwa Kentucky Tuesday ena.
4: Stop.
3: Fumana maka a le 10 a go ho ka 129 ka.
4: Stop it.
3: Mme o boloke 44 randa. 44 randa o ka boela wa fumana mmele o mong hape ka tjhelete eno.
4: Stop it, I like it.
3: Wa ithabela. Tjhe, o irata. Ka la bobedi lena fela KFC fela. Ho na le melao na le dipehelo.
5: E bang o nahana hore o ke ke wa kgona ho lefella lekweta. Nana hape. Clientele Legal e entse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase. Diplane tsa rona di kenyeletsa cover ya hao, molekane, bana le ba leloko. Diplane di cover ditaba tsa setjhaba, bohlokotsebe le tsa mosebetsing. E ka ba di-protection order, tlhekefetso ya bong, tlhalo ntle le kgang, kapa ditshebeletso tse fokolang. Leqwetha la hao le tla o thusa. Phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao, kapa romella email, re tla kgutlela ho wena. Diplane tsohle di kenyeletsa beili ya 5,000 rand, mme re tla ya sepoleseng ho lefella yona. Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24. SMS-a lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
6: Ipehe monyetleng wa ho hapa seabo sa hao ho 500,000 ranta ya meputso ya kontane ka Nespray. Reka pakana ya Nespray, WhatsApp hi ho 073-097-6735 o latele ditataiso. Tlhodisano e fela ka la 17 October 2026. Hona le melawana le dipehelo. Nestle Nespray, always giving more.
7: Nakong tsa tahlehelo bophelong, mohau e kapa matshidiso a maholo ho wena. Ha wa lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha, diplane tsa lepato tsa Clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka Clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng, o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover, mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. E nke kajeno, ho bobebe, ha ho hlahlobo tsa bophelo, ha ho tlatswe diforong. SMS a lesedi ho 34774, ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.

0: o mametse tsholwana moletsane lenane o la itlhabolle.
1: Mabiti batse ba ba itse bana ko ena hore jale ke nako ya hore ke ba Facebook sa kopela ba ketekang ka jeno. Dumela hle Australia ka jeno ho hola molekane wa ka ke Moshe Moses ke itirile kopelwa ke mofumadi wa hae Maria Nyaredi ke itirile ka mona ka Krugersdorp are ka Budulo o tswa ka mona ka Taung Northwest kere are holele mokwena hle ya bona etse mo tseding a tsenga tangata ate mong hape o ke bonang molaetsa wa hae ka jeno are tuli ka jeno ho hola Mathabiso Skolanyane moradi wa hae Ntabeleng Skolanyane ka mana ka Lady Brent le Thapelo Moholo ka mana ka Belt Fontaine ba bona etse ding etse ngata ngata ba kopelwa ke Nani Chiba ka mana ka Botaville. Dumela hle tuli ere ke bone o mong hape molaetsa ere ke bone yes go fumane asona wa dikopo o kopa di challenge tsa di UIF re ke bone di voice note di teng ka kwano hona le ba rometseng di voice note tsa bona re hle re fitise wena mo mabedi motle re bona hore na ke mang ya ketekang ka jeno.
2: Tumela mme thuli ka nne la ho la mangwana wa ka mangwana la gato mona mana ke ga hole a bona tse ding tsengata go bela ke ntsho mo telele
1: ha se mo he re renke mong hape ya reng o kiteka tsa sila hai la tsolo ka jeno 0797585066 ke nomoro ya rona ya WhatsApp.
3: Dumela thuli dumela dumela dumela thuli ke sarara makatsa ka botshabelo mona ke hudisa ditlolo tsa ka tsepedi e leng re ya leboa ramakatsa le itumeleng e monyane ramakatsa ba hola ke ba hole ba hole ke ditlolo ba hudiswa ke bonggolo bohle ka rolo le lokola ramakatsa di family tsohle di re ba hole ba hole.
4: Tuli dumela tsatsing la ka jeno ho hola kabelo mosunyane yena o ka mane ka park section ka tlehong ke re ho yena a hole a hole mahlonolo ke yao modimo a mo ikeletse dilemo tse ding tse ngata o kopelwa ke nkgono wa hae e le Matebosi kopa ka mona ka Fixback.
1: Re ke fete ho mong hape molaetsa ko na hle ka jeno ho thwe ke letsatsi la tswalo la Ntswaki Elizabeth Mutsitsi o keteka letsatsi la hae la tswalo ka jeno o ka bana ka Bloemfontein yena ko pelwa ke Mathemba Kunene ka Senegal are a hole a hole a bone dilemo tse ding hape tse ngata ngata hle are re molakaletsa gapu gapu ya mahlonolo tsatsing la hae la tswalo ka jeno re ke fetele ho di makatso folotsi o santsa le teng rutlo rena ka jeno lena re ka lebellang lenaneong la ditaba la e matlafatse dimakso dumela ngwanes ke phetso phetsantle
5: ke lebohile haholo momamedi wa sebeletso le Sedi FM le wena ke setse ke udumedisa ka jeno ho imatlafatse re fumana ditaba tse bontshang ha ile hore paki e ntjha ya mmuso e tla teka bopaki ka jeno nyewe kgahlanong le monna e hotlalewang e le kokonono ya letulana la dinokwane Vusimosi Cat Matlala le baqosiwa mmoho le yena le kgotlele phameng la dinyewe la Johannesburg. Ho sa lejalo tshenyo le menyenyetsi ya ditlaleo tsa ho se hlokomele ha mabitla a ho hlaloswang e le analane ke masipala wa Mangaung Metro ho bolela ha o sile mabitla ana a le bohlaswa mme baahi ba ngongorehile ka ba bona ditshelo tse kentseng molora wa bafu di tesetletse ka hare ho sesa seo sa bafu. Taoleleng ka tlaleba profinsing ya Northwest ho lekola tshenyo e bakileng dikolong le meralong ya motheo ka morabe ya e matla e bileng mafelong a beke le dipula tse matla ka profinsing ya Gauteng lefapha la thuto le ipiletsa ho batswadi ba entseng dikopo tsa barutwana ba grade R le grade 8 ba sa romelang ditokomane tse lekaneng ka dikopo tsa ho etsa online hore ba tle ba romele ditokomane seno bakeng sa ho fumana sebaka bakeng sa selemo sa dithuto sa 20. 2027. Sena le tseding ho lena le imatafatse hang ka morao ditaba tsa hora ya le shume le meso e medi ke le buile ho le thuli o be le tsa selemo nate
1: ke le bohle di makso ke le buile ngwane so mabedi ke meso so e mashama mabedi le meso supine ka morao hora ya le shume le motso mong le sadia FM mo mamedi dumela
6: le ga thuli
1: ke tengwe ka me
6: e wo le ne ba mola mo indabase ke kopela moredi wa ka smanana molaba o ya hola ka ke nqeta dilemo sengata ke ra hola hole
1: thank you meke le bila hola utla
6: thank you thuli
1: bye bye le sadia FM dumela
7: ha thuli
1: khotsa le kai
7: ha mona tle ka thuli
1: ha mona ati
7: e ya se thuli se go makabela ke ala ke kopela ma msuo msuo ke go yena go le bona sengata ngata ka mona ka welcome ka di hostele makabelo sa magata ka legato le tsa sile mona ta ke re thulisi ga mense
1: thank you hle makabelo wa bata my darling ne rena ha ne go maemo a tla fetwa ai khona ba re se bile go la ra rukwane
7: ai o ke tle
1: ke le bile ngwane so le se di FM mo mabedi khoso
8: mama
1: dumela ntate o phila jwang
8: o phila thuli
1: ntate
8: O bona ntate moeti botshabelo mola.
1: Tsela pele ntate moeti ke mametse.
8: Ha re na le sedi ha re na mixer re na le 2 months re tsena le sedi ke a kopa hle thuli.
1: Botshabelo sectioning efe mogotsi.
8: Section D M N L.
1: D M N le L.
8: Thank you thuli.
1: A ntate wa ka holokile ke tla fitisa molaetsa ona ba shebe ona bothata ke.
8: Ga be bo watuli.
1: Jale wona jale o nkutlile jwa.
8: E ba metse TV.
1: Oh.
8: Hey.
1: Thank you ntate ke le buile utlwa.
8: Thank you motho wa.
1: Thank you ntate wa. Dumela.
9: Yona yona tuli.
1: Ka tsela ka dumela.
9: Ha ntle ka tuli.
1: Ha monate ngwaneso.
9: Habla tuli anke ke ka mana ka Davi farm hola abu ditha polo molo wa hola sa tsila ka jeno ke ka mana ka la force loras ka strength ke re tsepo master p mbele wa hola marla pinga bona ke ka mana ka kwa ba go pele ke mo rena ranti ba ka mana ka kibla thank you tuli tsale ba tuli
1: ka tsile ka kile bila holo
9: tsale ba tuli
1: le se di FM dimela
10: hello
1: hello me
10: ke ka tuli
1: ke phetse mogati wa phetse jwang
10: re phetse tuli baby ke rata go kopela mme mamiki ka mathe ka mona ka Virginia ke re a hole a re holele a holele bana ba hae a re holele le loko la hae re a mo rata ntate modimo mo ekeletse matsatsi a bophelo o kopela ke nna Flora Matang ka mona ka Phumulong Henemane
1: me Flora ke le buile ke thabetse bua le wena utlwa
10: amen thank you
1: thank you me bye bye
10: bye
1: bye Mamedi e mashume a mararo metsotso ka morago ra ya le shume le motsomong o ntse mametse le sedi FM nanao ke la gaola itlhabolle go na le molelwa poetry session na o se o ile wa utlwa taba tsa teng e re ke o thuse re ko o thuse bo mamedi motlhe ke o fe ditaba tsena tsa botlhokwa
11: hele hele le basotho ba heso Lerato la dipompong ka tshedintsaka ka tswela ka ntleka ema meemo ka ema sa mekuku e bona ditole ana ibe o seroki o motho ya tellang ka mantsi e bile o ikhantsa ka puo ya hao mamela ditaba tse monatikitse le sedi FM le utlisetsa ke mollelwa poetry session mo re tla hatisa thotokiso ya hao mme re bapale marangrang a station re bapatsa talente ya hao seo lokelang ho se etsa ke o ingodisa ka o romela lentswe seroki mabitso a hao ka botlalo le sebaka seo dulang ho sona nomorong ya rona ya whatsapp e leng 079 758 5066 Le Sedi FM ke mollelo hashtag ke mollelo poetry session
1: Hey ke khodi ya botshaba mo mabete motle ke tsona ntho tsa bohlokwa tse o renyulwang ka tsona ka khodi ena ya botshaba o tsama hona le ntho ke hlokometseng ka botshaba hona jole tsena ka nnete batho ba bo apara botshaba empa ke bona ka nnete batho ba se ba apara botshaba ka tsela ya sejwale jwale Ai ba bana ba rukang bana ntate ai khona di designer tsena di tlile ka sejwale jwale untso apere botshaba empa e ba sabusa sa sejwale jwale ka nete botle bo bokalo so ka fumana motho a itrekile ka burugwe le hempe ya sejwale jwale empa ha o sheba tjena e le hempe ya hai ya botshaba ba hai botle bo bokalokane diletsa mosebetsi o motle mesie metle e rukwang ka dikubo tsena tsa rona tsa basuthu ho hotle bo mamedi motle ka nete botshaba bona ba rona re se ri gantsa ka tsela tse fapaneng ka bona ere konkele pina etla ka ngobi yazo intlantla.

0: Foreisetata, makhufe e kgutlile. Mokete o moholo wa makhufe o tla etsahala Mangaung ho keteka mmino le botjhaba ba Afrika ka mokgwa o kekeng wa lebaleha. Tloho o tlo mamela mmino wa bodumedi, amapiano le hip-hop, mmino wa dibini tsa basadi le metlae le dithothokiso ho tloha ka la 3 ho isa ka la 12 Lwetse 2026. Ditikete di a fumane ha hona jwale compi ticket mamidi motle re dula hantle metsotsonge mashama mabedi le meso e robong mapele ho ra ya le shumele metse medi ire re buele Dr. Juliet Mensah yena ke specialist physician ibile ke nephrologist o santsa leteng mohaleng kwano me re amohela Dr. Mensah dumela me
1: dumela tsholwane
0: ke phela o phela hantle
1: ke tlo ke tlo ke a phila hle ke a thaba
0: ha re na le wena hape ka jeno me re bua ka taba ya bohlokwa ka jeno ha hona motho ya sabatling pholo le fune le feng ka pa le feng le motshiring me re a tseba hore batho ba rona ba dumela le mirianeng ena ya setso ba sebedisa di herbs jwale re tlo utlwa holonyane hore na ebe ba ntse ba tsamaya ka tsela ene paitseng ha holo ha utlwa bophelong bobo ba di pio tsa rona empa ha re qale mona re utlwisise hore na ha re bua ka di pio mosebetsi wa di pio mmeleng ya rona ke ofe
1: okay tulane ke batla go leboga nako ya lena ebile ke leboga le bamamedi ba lefedi FM e reng ke qaleng ka gore mosebetsi ya di pio ke mongata e fela ke tlo mo bolela tse nyanenyane mo lemo dipego di bereka go lebelela tekano ya ACT le motheo ebile e lebelela gape le tekano ya metsi e tsamaisa diminerale ka mo mmeleng tse di tshwanang le sodium, potassium, calcium le phosphate gape e tlosa tshefo mo mmeleng kati le yona e okeretsa gape gore go be le katego ya madi sere se bitsang blood pressure le taolo ya meriana
0: ke leboga mme jale ha re ke re shebe gore ha ke bona e kare dipio tsa ka ha di sebetse hantle ke ha ke bona ho etsahala mmeleng wa ka
1: okay so matshwao a mo mmeleng ke a mangata le ona e fela tse e leng goreng di tsengata tse e leng goreng di a tlhaga ko roroga ga matlho le maoto o felelwa ke moya ga motho a tsamaya gape le go tlhatsa le go lapa ga mmele ka kudu le go betha ka kudu ga pele
0: o kona matshwao ao motlhomong ka tlhokomelang ka ona gore diphio tsa ka di batla di sa sebetse gantle ehem ha re ke re khutlele nthlengela e ke neng ke bua ka yona hore batho hona jwale ba sebedisa meriana se khwa ka lehlakoreng le leng ba sebedisa meriana setso di herbs jwalo jwalo jwale ha re ke re shebe hore na ebe na ho bolokeile ho sebedisa meriana ena ya setso me na e bolokehile yona ka bo yona bakeng sa dipio tsa rona
1: yona e bolokehile e fela go tswa mo go le goreng motho o nka ditlhare ga kaka ka gobane meriana e gale le gale re e berekisa e fela ke nyako o bolela gore go na le dikarolo tse tharo tse e le goreng meriana e ya setso e ka kgona gore e senye mmereko wa diphego ya pele ke gore dikarolo tsa teng di akaretsa point ya pele ye e le goreng ko go fepa goba go filthara madi ke mo re bolelang ka di-nephron ya bobedi ke mo e le goreng e tshwareletsa moroto o e le goreng o ba o le o setse o bakilwe ke tsone di-kidney ya boraro ke methapo e menyanenyane gagolo ka mo mading jalo ka moka ga dikaromotse di a kgona go senyega ge e le gore o nka meriana ga fetsa ga fetsa o sa ye wa bona ngaka ya gago wa tlhokomela gore meriana e ya setso a e
0: I will re sa bale dipakana tsa teng hobane ka nete tshe ena e tswang ya hona jwale e sena le sedile o ba fanang ka lona dipakaneng ka pa dibotlolwaneng tsa teng hore na o nwa jwang o nwa ha kae o nwa nako e kae mme ba hlalosa le mono hore ha hona le mafu a itseng le a itseng le a itseng pele o ka disebedisa etela ngaka ya hao o lo buisana le yona e o fe hore na o ka disebedisa kapa tshe ke gola ke engwe ya dintho tsa re lokelang hore re ditoboketse jwalo ka ha o ntse o hlalosa tjena doctor. Jale ka mantsi a mang ha o ka disebedisa nako e telele ho na le kotsi e ka bang teng mmeleng wa hao doctor ha eba mohlomong o so disebedisa nako e telele o sa diphomotse.
1: Ona ke nnete gore go ka ba le phoso e le goreng ka tlhaga e ka kgona gore e cause ntho e reng ditswang kidney damage so ya kgone go gobatsa di-kidneys tsa rena. Ntho e le goreng e botlhokwa ke gore bamamedi ba tshwanetse go tseba gore go fitlha go 90% ya bokgoni ba diphego e ka latlhega pele matshwao ao amasi kapa amasi a tlhaga. So go botlhokwa gore motho a kgone go tseba gore le ga e le gore o berekisa meriana a ka motsamaya fela a ke kwa monate e fela e sa re gore diphego tseo di bereka sentle. Go tlhokega gore over 90% ya diphego di ka bereka gore re kgone go bona matshwantsho ao. So go botlhokwa gore ga o berekisa tsona ditlhare tseo tsa setso o tshwanetse o fela o bona ngaka ya gago o lebelela gore diphego tseo di sa bereka tsona na.
0: Ntle nngwe gape jalo ka ke le ka tsho doctor gore ka nako nngwe o fumana gore motho ga a tlogele meriana ena ya segoa eo a ntseng a e fumana ngakeng jale o bo o fumana gore o di sebedisa di le pedi o nwa meriana ya segoa ka mona o sebedisa meriana ena ya setso e be mono ga o di kopakopanya le teng dikekeng tsa o bakela bothata.
1: Tsona di tla o bakela bothata ka ge ke bolwetse ka dikarolo tsena tsa pele tsa go fepa madi le tse tse e le goreng di tshwara moroto le tse tse e le goreng di lebelela methapo e menyanenyane gagolo mo mading tsona di a kgone go fokotsa go fulthara oo. So ga o berekisa ditlhare tsa setso wa ba wa berekisa le ditlhare tse e le goreng re fela re di berekisa for sukiri goba for blood pressure ya kgonagala gore go fulthara o a di-TB go fokotsege.
0: Go na le ka nako nngwe o utlwe mokudi a re ai dipilisi tsena le meriana ena ya segoa e sa leng ngaka empha yona kapa ba mpha yona tleliniking kapa sepetlele ke bona e sa sebetse ga e sa le ke nwa di-herbs tsena kapa meriana ena ya setso ke ikutlwa ke le betere gagolo e be motho qetelelong o qetelela a tlogetse meriana ena ya e fuang ya segoa a se a sebedisa tsena tsa setso fela nna mo motlhomong ga ona kotsi ya gore jwale lefulena le o tshwereng le ka tota le o feta
1: ona go teng gore lekgolele le a re tshwara o kry-ile gore le a tsikelela e fela a re lebelele gore ditlhare tse tsa rena tsa setso gale le gale batho ba di berekise ga re lebelela ditlhare tsa go tshwana le lengana ditlhare tsa go tshwana le makhwane ne di thusa for tlhogo e le goreng botlhoko botlhoko tse e le goreng ne di thusa for mala a se gore ka moka ga ditlhare tseo a di bereki e fela ge o di berekisa go botlhokwa gore o ka tlogela le tsanetse tse dingwe tse e le goreng ba go fa tsona o tshwanetse o fela o botsa ngaka ya gago gore ke berekisa tse diswe and then ka mokgwa o tla kgone go ba le maele le botlhatsi ka botlalo gore o di berekise jwang setso sa rena tlhone go botlhokwa gore re tlhompe re se boloke a ke mara tsebo ke matla re ka se tlera ra wa setso le ditlhabetse a se di latlhe tsa ruri because in the meantime, the gallery created Lerena, wrote a picture, Sarna, Cabocan, Isela, Cuba, Lissibo, Territa, Renalimata, or Rohonago, on Focomela, Rosa, Rosa, Rosa, Rosa, Rosa, Rosa, Rosa, Rosa, Rosa, Rosa, Rosa, Rosa, Rosa, Rosa, Rosa, Rosa,
0: ke ditlhare tse ilo rene re fiwa tsone dipetle. Motlhomong doctor, go na le mo mamedi ya lakatsang go botsa potso e le pele re kgaogana le wena. Mamedi e bang o na le potso kapa tlhakisetso e o lakatsang gore doctor a o tlhakisetse yona, a koreletsetse 086 000 3084 086 000 3084 ebang mohlomong hona le potso e o lakatsang mmotsa yona hopola hle re bua ka taba ena ya tshebediso ya meriana ya setso hore na e ka ba le kotsi e kae dipiong tsa hao mme ke yona taba ya bohlokwa e o antseng a bua ka yona ebang o na le potso a koreletsetse le Sadi FM mo mamedi dumela kgotso ntate
2: ke na le potso for doctor
0: ee
2: ke na le ke tsama treatment spetlele tsa ya di phiu ke motshwere di phiu empa ha ke fui meriana ya di ya o sebedisa ya o re in pekule di phiu ke fui fela ni di di tsa high blood di tsikira ke go pa o tsiba re ke eng ga e sebedisa
0: jale ha o ile ba kensa treatment ya ha o wetsa halang ba o kenya metshini mfela
2: I get the dialysis.
0: Hey.
2: Ibanka mai fe.
0: Ebe ba ufa ke le tso efeng.
2: Pio tsa ho se di percentage e feng di kae ho di ho kae.
0: Ebe ha ona letho le o lifuwa mba ke sa sa seo.
2: Sa di pio.
0: Ha o so sebe di simiriana ena ya setso wena.
2: Na.
0: Ha o so sebe di. O di le mo ndi fenda twa.
1: Ke utlwile e fela maybe le kano ibolela gape gore ke kgone go ikutlwisisa ka
0: botse ntate o itse o dile mo ndife
2: ke 73
0: thank you ntate ke lebo o tla mamela radio
2: thank you
0: ke lebo doctor o utlwile
1: go bala le no repeater puto e o gape
0: okay o ntate o re o dile mong o akaba 73 years o na le botata ba dipio Jwale ha ya mane nga keng ba cancer treatment e ya dipio ha hona letho ba tla mofafela gore dipio tsa ha o di sedile boemong bona empa ha hona kalafo e ba mofanya yona ya dipio ha ke ha so bi boemong bo leng hore o tshwanetse a fumane ho kengwa motšhini mane mo ba itswang dialysis teng jwale ba mofafela dipilisi tsa tsukere fela le high blood jale una rna ebe ha hona seo ba ka mothusang ka sona bakeng sa hore dipio tsa hae di boele hape diphela hantle
1: alright so tsena re mise botlhokwa re a leboga gore ntate o khone le mo a yang dira gore whether ke ko kliniking go ba ke ko sepetlela kone le baoki ba ile gore ba motlhokomedi so tsela tsona ke ntho e le reng e pila ka gobane ba bangwe ba nna fela ya ba ile gore a gone letshwe le rengwa ba tlhokomele mara e fela se e leng se botlhokwa se e le goreng bamamedi ba tshwanetse go tseba ka tsona ko gore diphego ga di theoga ka bokgoni ba yona a se gore o mongwe le o mongwe o tlhoka gore a fitlhelele mo e le goreng o tlhoka dialysis ka ge ntate a boletse se e le goreng se botlhokwa ko go tlhatlhoba condition ye le goreng molwetse a ka ba ne le yona so if ntate a ne le diabetes a re no ditlhare tse e le gore ba mo fa tsona di tshwanetse go ba go lekana gore di percentage ya di-kidney function e seke ya theoga ka kudu so ga ngata ba lotse bana le go lebella gore a wa ge a re no representative ya ka itse e fitlile mo ke ya ka gore ke create thuso ka tena ka tena a wa ga re etsa booki ba dialysis re nida gore e DFR ye re lebellang percentage e e tshwanetse gore e be less than 15%. Anything we learn is above that amount. Re a kgona gore re tlhatlhobe se e loreng se ka ba se kgotsa gore bothata bo be teng. O tshwana le blood pressure ya molwetse, diabetes, tsona dikari tse e loreng balwetse ba no ya ko pharmacy ba ba ba dinka le tsona ditlhare tse tsa setso tse e loreng e loreng re di berekisa ka nako e telele di kgona gore di bolae di-kidneys. So go botlhokwa gore diphego tse tsa rena a se mang le mang yo e loreng o tla feleletsa a setse a kry-ile dialysis. So ke tshepa gore fontate o tshwanetse gore a tshepe ka kudu gore gana mo a yang for bookelong ge e le gore percentage ya gage e tla dropa ka kudu ba tla kgona mo fa maele mara ena a tswele pele ka ditlhare tseo tsa diabetes di ka mmerekela.
0: Ae, doctor o itlhalositse hantle ka nnete ya utlwagala. Hei, nako ke yona doctor e repeteditseng re tla boela re ba le wena gape ka nako e tlang empa ke bona megala rona e panyapanya mang ke bona e ka re wa tseba taba ena e bohlokwa doctor ke tsebe na bekeng e tlang ka mantao ye mejwang re tle re ba fe sebaka sa go botsa dipotso gobane ka nnete megala rona e a panyapanya go bonagala gore batho ba na le bothata ga golo ka lefu lena la diphio.
1: A wa re na re gona re tla ba re le teng setšhaba seno ba gore se tsebe ka diphego ga e le gore ke mantsi a ga re tla ba re le teng go kgona go tsedisa setšhaba
0: sekentsa appointment he sekentsa appointment he doctor
1: a o ne ba ka tsa tsulane a re
0: ke le buile holo bye bye. Asimohem. Mamedi emeraro meso sepele ho ra ya le shubele metsimedi tholana moletsane maletsa tse se jake DJ Lovers re boela re kopana hape le wena ho ithabolle ho sane e re kusie ka Casper Nyovest Destiny.

0: ke lebile ha holo ntse ne rantwa ka jabatseno sa hora ya re shume le meso imedi ditabatsela telang e tla ba sa hora ya pele jalo ka ha bontsitse mmamedi ka jeno ke manta ha wala supa kgwedi ke ya borobong yona ke ya lwetse selemo ke sakitse pedi le mashume a mabedi a nan le meso e tsheletseng lena le tla kholambeke mohlopisi wa lona ya ka sehlohong ke di makatso motsweneng ge laolela gaso ke lebogile go mamatodi na le biso la ka ke di makatso wa hafolotsi re na le wena go tloga jwale o fitlhelela ga meso se tabele mashume a mararo ka morago gora ya leshume le meso e mmedi gopola gore lenaneo lena la imatlafatse o letlisetswa ke SABC News re ikemetse ga re kgethe nku kapere dumela momamedi. Lekola ditabatse re tla bang le tsona ho lena le matlafatse ka jeno le fapha la thuto la province ya Gauteng le bolela gore baswadi ba yentseng dikopo tsa kamogelo ya barutwana ba grade 1 le grade 8 dikolong tsa province ya Gauteng ba kentsa seltha sa dithuto sa 2027 ba romele ditokomane tse saletseng morao. Senyo le menyenyetsi ya ditlaleho tsa go sehlokomelwe ha mabitla a hlaloswang e le a nalane ke masepala wa Mangau Metro e se a setšhaba se sa kgotsofala. Re tla boela re lekole tshenyo e bakilweng dikolong le go meralo ya motheo provinceng ya Northwest ka mora mafelo a beke a dipula le meya e matla. Ka hole leng magotleng a dinyewe paki e ntsha ya mmuso e lebeletswe te ka bopaki nyeweng kgatlhano le monna ya tlalegwang e le kokonono ya dikulana la dinokwane Vusimusi Kat Matlala le baqosiwa mmogo le ena se na le tseding go lena la imatlafatse ka jeno e mpapele go moo ga re fetise mabenkele.
1: Ipehe monyetleng wa o ikgapela le leng la maeto go a mabedi le le lefeletsweng tsohle la go ya Abu Dhabi Grand Prix mo le seabo sa 1 million rand betšha ka 10 ranta kapa go feta go Jet X bakeng sa monyetla o tlang ga nngwe fela bophelong betšha gona jwale go na le melawana le dipehelo. Hollywood Sportsbook ke motsamaisi wa betšha a nang le license. Ba dilemo tse ka tlase go 18 ga ba dumelelwa go betšha. Bahlodi ba tseba nako go emisa. Mohala wa mahala o thoba wa maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008, kapa romela help ka WhatsApp ho 076 675 0710.
2: E bang o nagana gore o keke wa kgona go lefelela leqwetha, nagana gape. Clientele Legal e ntse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase. Diplane tsa rona di kenyeletsa cover ya hao, molekane, bana le ba leloko. Diplane di cover ditaba tsa setšhaba, bohlokotsebe le tsa mosebetsing. E ka ba di-protection order, tlhekefetso ya bong, tlhalo ntle le kgang, kapa ditshebeletso tse fokolang, leqwetha la hao le tla o thusa. Phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao, kapa romella email re tla kgutlela ho wena. Diplane tsohle di kenyeletsa bail ya 5,000 rand, mme re tla ya sepoleseng ho lefella yona. Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24. SMS-a lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
3: Re le tsebisa ka 10 piece bucket ya KFC e so ka nyibona Kentucky Tuesday ena.
4: Stop.
3: Fumana maka a le shome a goho ka 129 ka.
4: Stop it.
3: Me o boloke 44 randa. 44 randa o ka boela wa fumana mile o mong hape ka tjhelete eno.
4: Stop it, I like it.
3: Wa ithabela. Che, o irata. Ka la bobedi lena fela, KFC fela. Hona le mela wana le dipehelo.
0: Mamedi metsotso leshomele motso le mong ka morago gore a leshomele metso mmedi ga re wela ditabeng tseo re di tlhophisitseng re tlotla re le baka provinceng ya Gauteng go lekola taba e amanang le boipiletso ba lefapha la gore go tle go romele ditokomane tse saleletseng morago tse e ntsweng ke batswadi bao e leng gore ba entse dikopo bakeng sa go amogelwa ga bana ba dikolo barutwana ba grade 1 le grade 8 bakeng sa selemo sa dithuto sa selemo sa 2027 mme re tlo buisana le mmoli wa lefapha ena ke onwabile onwabile lubelwana me o etla re hanga re se re mfumane re tla buisana le ena empa ga jwale re tlo buisana le mosebetsi mmoho le rona yena ke ka mohelo sie kwe re le kula tabatse a manang le maemo a ntseng a hlaya ka mane ka provinceng ya Free State mo go bolelwang ha ile hore ho se hlokomelwe ka pa ditlalewa tsa ho se hlokomelwe ha mabitla a ho bolelwang a o ile ngore ke a batho ba o ile ngore ke mabitla a yense nnalane ka hare ho province ya Free State ke botlhata bo boholo ha jwale ho bane ditlalewa dikuma ha ile hore ha ho hlokomelo ene pa yetseng e yetsuang ho bona ho fumana dintla tse felletseng ka senare buisana le motlotsi wa rona wa ditaba yena ke ka mogelo sie ku ikamo ha ro amoele ho le sedi FM
5: ke
0: le bo khamba. Okay. Ga hantle ka bo emo ba mabitlana a go kae ke mabitla a fe. Ge fe nalane ena ya ona hantle.
5: Mabitla a no ke mabitla a Memorial Cemetery e leng gore e mo le tlhakoreng la 86 mo Bloemfontein. Re bua ka mabitla a leng gore ke mabitla a batho ba ba fisitsweng ka puo ya Senyesimane re re ke batho ba ba cremated-ilweng. Re bona rile mo ba go bitsa a wall of remembrance leng le botala la segopotso re tlhaloseditse gore batho ba fitlhileng mo sa le mabitla ao a bulwa go tloga ka dingwaga tsa bo 1980s go fitlhela ka bo 2010 ke teng mo re boneng batho ba sa tlhola ba fitlhiwa teng sentle mme ba re tlhalosetsa gone gore lebaka baka ke ka gonne go setse go ntse go simologile go sa tlhola go na le tlhokomelo e ntle mo mabitleng ao if nka tlhalosa ganyane mabitla a ke mabitla a mo leboteng ke lebota go bo go nna le dikhuti mo maboteng mo e leng gore bone batho ba ba tlhokofetseng ba ba fisitsweng ba tla be ba tsengwa mo makaseng a mannyane kgotsa tsone tse ba di bitsang di-urn e be le gore lebitla le tla fitlhiwa ka leje mo godimo ga leje go tla kwalwa leina la moswi mme se re se tlhokometseng a re fitlha mo le ke gore go na le mabitla e leng gore a thubile o kgona go bona ka matlho gore lebitla le ga se gore le ketewetse mo fatshe lebitla le thubile mme re buile le o mongwe wa batho ba e leng gore ba amega mo go yone kganyeng e leng gore ba tseile nkgono wa bone ba motlosa ba tlosa di-remains tsa gagwe mo ba di isa ko saeteng e nngwe e leng gore ba re it's privately owned ka ntlha ya lone lebaka la gore ga go sa tlhola go na le tlhokomelo e ntle mo mabitleng ao le gone go na le tshenyego e ntsi a nka go kaela go mašwe mabitla a mantsi a bulegileng makase a exposed ga nka e bua ka puo ya Senyesimane mo gongwe o itlhela gore lebitla le thubilwe le empty ga gona sepe ka mogare mo gongwe a bona gore molora o tshologile so ke maemo a e leng gore ga jese diwelang go mašwe moo re buile le ward councillor ya ka moo e le leloko la DA a bua gore ba dikile ko counseling ba ire gore go nne le security se leng gore se tla sireletsa mo mabitleng mo fela di efforts tsa security ha se tse dikalo ka gonne go ke motho mo nosi fela o leng gore ka nako tla ba dutse mo mme ka dinako tse ding ha ayo gone ba kgonne gore go nne le fence e tsengwang mo ngwageng o fetileng ba tla bua gone gore ba ntse ba leka le masepala gore o tlo o tsepamise maikutlo mo goreng go nne le tshireletso e tseneletseng mo mabitleng ao ka gonne go aga go ntse go senyegela pele mme re ile gone go kry-a karabo go tswa ko go masepala santse re ba emetse re ba romeletse dipotso ba rile ba tla boela mo go rona ba re tlhalosetse gore ke eng se e leng gore ba ka kgona go sira gore ditshenyegelo tse di kana di emise le gone gore bang ba mabitla ao ba tla itseyang ka one
0: le gore go tla bang ka mo re le buile a go loka tlhaselo se dingwe re feeling yona
5: ke leboga
0: mamedi eno ke mo sebetse mmoho le rona yena ke ka mogelo sie ku re buisana le yena ka tshenyo e bonagalang e le teng mabitleng a o eleng re ho ona a hlaloswa e le analane le sebaka se go tshetswang di topo tsa batho e bang ba malapa bang ka tlo re batla tshisa bang binga bona ba semba tlokaetse ba ba bolukele mono o bua nnete ka mo ke le mo se fitileng ke feta ke la bona ho ntse ho etswa dintlafatso se seng sene sa bafu ba sireletse ba ne ba le teng la pala bone se ka jalo empa he mabaka ke yana bontsha hore maemo ha sa le hantle re tla leka le gone ka le tlhakogeng le leng re fumane masipala hutlo re nebe ka gabolo ya bona ke efeng boemong bo tsena ho baneng sena se bontsha le ho se hlomphwe ha se rithi sa bafu ba bolokilweng mono ha re tswa mono re le ba provinceing ya Gauteng mo re fumanang ha ile hore le fapha la thuto provinceing eo le ipiletsa ho batswadi ba barutwana ba etseditseng dikopo bakeng sa ho kena sekolo ba grade 1 le grade 8 bakeng sa selemo se etlang sa dithuto sa 2027 ho ba fa fela matsatsi a mahlano kapa ho fihlela ka labohlano breaking ena hore ba romele ditokomane tse salletseng morao le fapha le bolela hore dikopo tsena tseo ba di amohetseng ke tse fetang dikete tse makgolo a robedi re buisana le mmueli wa lefapha yena ke Onwabile Lubelwana motlhomphehi ha re o amohele o le sedi FM
6: ya leboga ke dumedise ba mamedi lona go stulo
0: ke ditokomane dife tsa bohlokwa tseo e leng gore le bona batswadi ba sa dikenya ba entseng dikopo bakeng sa bana ba bona
6: e proof of address tso e leng gore ke bothata batswadi a ba ikenya e tlo ba fang di challenge e tlo etsang gore placement e bona le mathata ke proof of address e bontshang gore o nna kae and ba gona gore department e place ngwana wa gao go sekolong on time
0: jwale le re le ba fa o fihlela ka labohlano bakeng ba sa go ba etse sena ba lokela gore ba etseng ba gutlele gona mane dikopong tsa bona ka mogwa online ba fihle ba kenye tlhagiso leseding ene e o le batlang
6: ee a tshwanetse batswadi ba boele kwa portaling ba upload documents tsa bona gore ba gone go thusega
0: e bang ho le boima go ba bang ga tsiba batswadi ba bang ke ba sa kgoneng ho kaetsa jwalo na le santsane na le dibaka tseo le hlalosang ka hore ke di walk ins mohlomong di district office ntsa lona mo batswadi ba ka yang ba fitla ba nehelana ka tlhahiso le soding ena e bang ba se ba thatafallwa go ka kena portal ntsa lona
6: there's 48 walk in centers 15 district offices and all schools so motswadi aka ya in all the places I've just mentioned o tla gona gore a thusege if o na le mathata a online
0: e ke se ba re province ya Gauteng e na le tshubuhlelano e ngata haholo mme taba ya dikolo e batla e le bothata di ipalo ya tsona ha ya lekana jwale le lebelletse go fa batswadi neng dikarabo tsa bona tsa o tseba hore ngwana o kgethetswe sekolo sefeng bakeng sa selemo setlang
6: batswadi must visit the portal ka di 15 tsa October including the SMS communication, the number e motswadi e nomore motswadi a iberekiseng go apply tsontsa tsheke go yona motswadi will has got 7 days to accept adumele or a gane offer ya sekolo mo ngwana has been placed at
0: ntate re le buile a ho le mohlomphe ke kopa o tshwaranyane fela ga fetise mabenkele
7: Pinazonga price drops ya Hollywood Bets. Uka hapa siyabo sa 2.5 million rand. Limibunzo. Betcha ka 2 rand ka pa ofeta dipapadi tse kgethilweng sa pragmatic play games. Mantaha omolomo. Labobedi, le labone. Utlwa ka hapa 12 motsiare. Ho fihlela ka hapa 10 bosiu. Betcha, hona jwale. Hona le melawana le dipehelo. Hollywood Sportsbook ke motsamaiso wa betcha na le license. Ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumellwa betcha. Ba hlodi ba tsebana kwa ho emisa. Mohala wa mahala o thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008 kapa romela help ka WhatsApp ho 076 675 0710.
8: Ntle go ke dula ke kopana le wena o le mafulufulu o le morulo o hadile topo e be le kunutula o ke lefe le kunutula ka ke prosiding se hlaiswa se matla se etsang ke ikutlwe ke le morulo e bile ke sireletse ile ka hare ka mehla ke ka gona o bonang sefahla o saka se dula se edile mme le letlalo laka le le borurele di ka mehla
9: nka boikarabelo ba bophelo ba hao ka prosiding o tla utlwa phapang
8: ke nnete prosiding e fumana dikhemisini tsohle naga ka bophara
9: prosiding molekano wa hao wa ka mehla bophelong bo botle
8: ha e sa re prosiding Hasil Prosiden.
0: Mamedi ntse re sola pele ka puisano le mmueli wa lefapha la thuto province ya Gauteng o nwabile Lubelane ka bogotsonyane o nantsa hlalosa hore batswadi ba lokela hore ba etseng o no hlalosa mohlompe hore bana le matsatsi a supileng bakeng sa o amohela ka paohana dibaka tseo le beileng bana go tsona e bang motswadi a sa arabele matsatsi ngena a supileng go tla etsa halang
6: Ntho e tla re fa mathata gore ngwana a thole sekolo mara in any case ngwana So that child will be placed anyway. But the parent, Mutwadi, only 7 days for its objection in terms of the placement offer. And then department, it has 14 days for imufe outcome. Then within 21 days, the department will respond to the appeal.
0: Eh mohlombe ha ke le bua go lo ka o buisana le wena.
6: E ke le bua go.
0: Mmamedi eno ke onwa bile Lubelwana yena ke mmueli wa lefapha la thuto province ya Gauteng ya RFA sa Morarau me ba ipiletsa gore batswadi ba fuo fihlela ka labohlano lena le re tla ya ke le bile bakeng sa gore ba romele ditokomane tse saletse morao ha ba ne ba etsa dikopo bakeng sa ho kopela bana sebaka dikolong ka ro province eno ha holo ba grade 1 le grade 8 ke ba ilongwe ke ba qala ngo kena sekolo le ba yang dikolong tse phahameng me bopiletso ke gore le tle romelwe ha holo holo ke netefaletso ya address ya sebaka seo motho a dulang o sona ba sena se tla etsa bobebe bakeng sa lefapha gore batle ba romele kapa ba fe ngwana sebaka seo a ka kenang sekolo sona o salosa lo mamedi ha re tswela pele ka seo go ditlhophisitseng re leba provinceng ya Northwest mo re fumanang gore tshenyo e bakeile ka re ho provinceng eno dikolong mmogo le meralong ya motheo sena ke ka lebaka la dipula le meya e matla mafelong a beke a fetileng re buisana le moqolotsi wa ditaba ke tsholofelo sekwena o ntse a beile maemo leitlho tsholo ga re amogele o le CD FM e re fe setshwantsho sa ka moo maemo a leng ka teng ga jwa le dikolong ka ro province ya Northwest le meralong ya motheo ke dibaka dife agolo tse o tshenyo e bakeileng go tsone
10: Re krile statement from Department of Education ba re more than 20 schools across the province ke tsentse ra se tlile ka tsa tsone tsile mata le di fongwe one of the facilities e re tsang go gone e se kuwana ke se riti e le learning school o se riti se go re di rufu se se ka rufu ya mutshipi mo ba pelang bana teng ke storeroom sa bone ngoro sa teng ke le tshepo e ke le tshepo ke tsala go go se le go se tsrateng mari bana ba se ba contactile ba disaster ba re ba tata ka moso le ba education ba se ba ba tsendile nong
0: Jole ha re le kole o hlalosa hore dikolong maemo ke a feng ha re shebe meralong ya motho eo ba neng ditlelo di a bontsha hore le teng tshenyo e matla e o ile ngore e etsa hetse
10: This is a matter last week, it's not a good week, but Saturday, we were on a bona matto.
0: Solo?
10: Sorry?
0: Can you go back to how can Usa speak again? Renal, when I go to Grand Hand?
10: Oh, okay. So, the matter is on Kuta?
0: Yeah, Uta Solapil.
10: Welcome. And it's time to get hello, so for a Saturday, Renara, to a bona matto among we. Costa Holo and then Holland so Lor Madama baby along a wiki family home and I do a giddy careful and if the flatter look at Motten Hand to a point where the room the senator Motten, the damaged tea, Limotten, Holo, Holo flatter, Tinana, the Mette, so no worry, Bari, Bari, the damage beyond the repair. So just understand to monitor and go across the parents, Cosile, a very significant damage.
0: Jale o itse le fapala thuto le ntse tla le o ka ha sena na ba bontsitse hore na ba tla thusetsa ka tsela e feng dikolong tsena tse leng re tshenyo e se ba kgile ho tsone.
10: Nyana ha se re engage le bone directly sense re metse response from bone gore what's the way forward from now. Kone no gate report go tla ba go tawo rona re mo fighting tsa dela review. Ke te mo go tlo go bona matlo go progress ding ke gone re itla modela re bile ke gone go tlo go bona le bone mo le gore ha re ga bona yana go la le ke di mobile classes di mobile classes tse about 30 ke tsone tse le gore di damage di re go fulone ile go
11: go fula one tsile mare bana bone ba ga ba bone ke ba ba thindile ba mo sekolong
0: ditlalo setting ha le so di fumane mo hlomong ho tswa ho mafapha fapaneng go baneng ke a dumela hore ha se le fapha la thuto fela le ameile mona le fapha la bodulo le lona mo hlomong ka gabelo mo hlomong mafapha a ka ru masipala a dikoduwa a bona ba sontse letho ka thuso e ba kanekelanang ka yona
11: nya bona iso rutle sete mo go bone ba tsule ha re tswa re feletsa mo ke gone re tla gona go ba engage sentle
0: ba a ibona ha le buisana le bona ba reng ka maemo ana a o ba leng go ona
11: ba a re ha ga bua le ba re ma re bule le ma teacher a ko le ma sorry le batsadi ba ko Seriti school Seriti eli learning center bone ba re ba tlhoka thuso thata because le sekolo besides hela yone cost yone whether e le go sentse sekolo gone no yone bantse ba la le significant problems in terms of infrastructure ya bone so le bona ba sentse ba tlhoka thuso from department of education ba khone go ba assist in that regard
0: eh ha re le bua go le go buisana le wena solo Mamedi eno ke motlotlo re na ba ditaba yena ke tsholofelo sekwena re buisana le yena a le ka province nge ya Northwest a re fa setshwantsho sa ka mo maemo a leng ka teng ka morao go dipula le meya e matla e leng gore re ile ga bona di etsahala ka re province eno le ha e se yona fela re bone di province ka o fapana maemo a ne a se matle re tla nne go utlwa ditlalo ka o fapana mme re buisane le mafapha a fapaneng mmusong go utlwa re nebe ba thusetsa ka tsela e jwang maemong a re aboneng arena le di bakeng tseding antsa tsola pele go rena me tsone ditaba tseding ke tse bontsang ka jeno ke ha ile gore e paki encha e lebeletse e bakeng sa hore e teke bopaki e le paki ya muso nyeweng gahlano le monna e o hotlalewang e le kwakonono ya lequlwana la dinokwane vusimusi ket matlala mogo le batlusiwa le yena babane bona ba tlageletse ka pele go le gotla le phameng la dinyewe la Johannesburg ka jeno batlusiwa ba tobane le diqoso tsa teko ya polao mmori wa ho bolaya le ho fumana le ho boloka tšhelete ka bolotsana o pata mehlodi ya wona menyewe ena e amana le teko e ileng ya nyopa ya polao ya Tebogo Thobejane rakgwebo Josi Banyoni le motlaisi wa mmino e leng Sienki Mokubung ke tse dintse ditaba sentseng di etsahala re boetse ra bona gape le go tleng le phameng la Pretoria le ahlola nyeweng ya bobodu e go tlhaloswang ha e se e kile ya etswa e amanang le motsamaisi wa dipuisano wa mehleng wa palamente ya naga Nosiviwe Maphisa Nqakula mme he re tla nne re utlwa ya pele rona ya ke difeng tse dinge tse tla nneng di etsagale mona ga o ntse o mamela mananong otlhe a tshebeletswa le CDFM a ditaba mmogo le ditaba sa hora le hora re fitlhile pheletsong ya lena le imatlafatshe ka jeno gopola bakeng sa gore o tle o fumane dintlha tsotlhe tse ntseng di etsagala mananeong a rona le gore o tla utlwe dipuisano tsa rona o leba mane ho www.sabcnews.com www.sabcnews.com dimakatso motshweneng ke lebogile go mamatodi mmogo le nna dimakatso wa hafolotsi ge le buile haholo go ba le wena ka jeno go lena le imatlafatse re sentse re re futlela ga tiana gape nakong e tlang ha modimo o ratile Metso tse mashema mararo ka morao hora ya leshome le meso emedi ena jwale nako ke ya hore re fetele lenanewong la jwale ke nako le thuso motabung tau ke tseo
12: ha se mo he metso tse mashema mararo ka morao hora ya leshome le meso emedi

le khotla le phahameng la dinyewe le Pretoria lingile qeto ya hore no se viwe maphisa nqakula ateke bopaki Sandu yentse hoeletso ya o gakolwa ka potlako ha dipopulutso tsa menyenyetsi e reng dithotsa SANDF di lefiswa di randa tse di kedi tse le shumile metso mehlano na henya Cuba ho tsa machaba molora wa seretse se tshisang go bakile ho kwalo ha maema fufane ya mangatanyana a machaba na henya Indonesia mamela ditaba tsena ka botlalo le tsa boemba le godimo di alatela hamfela ka moramona.

0: Dindo ba tsena tsa hora ya pele tsona di fella mona ferre di phetela ka o ka lekola tsa bema le go di motla ka province ya Gauteng. Le kwa se go khata dibaka o podile ka mafafatsane a di aduma. Bumalanga le kwa se go khata dibaka o podile ntle le mo bata ha go loka mafafatsane a di aduma ka Botshabela Northwest. Le kwa se go khata dibaka o podile ka mafafatsane a di aduma ka Phirima. Free State le kwa se go khata dibaka o futumetse ka mafafatsane a di aduma ka Botshabela Northern Cape le kwa se go khata dibaka o podile ka mafafatsane a di aduma ka Phirima. Western Cape le hlakile futumetse ntle le mo le kwa se go khata dibaka podile ka borwa bo tshabela karolo ka bo tshabela Eastern Cape le kwa etsa go gata dibaka o podile ka pula e bobebe le diaduma athe le kwa zolo natala le kwa etsa go gata dibaka o podile ka mafafatsane a diaduma ka borwa bo phirima tsena tsa ba mmalogodimo le tsona di fella mona taba tse tla latela tsena e tla ba tsa go rra ya bobedi ke nka dithapo tsena ke di busetsa go wena masututsa ke tseo
1: ke le boatle ngwana mme mo khanni ya khannelang bana ntate ya lemodimo masome a mahlano le metso meraro o thuntswe a bolawa ka Westbury ha o tsejo rena lebaka ke eng tso re nka mabenkele
2: nako ntsa tahlehelwa bophelong mohau e ka ba matshidiso a maholo ho wena ha wa lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong kgodiseha diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plan fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. E nke kajeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo. SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
3: Freistata, dipini tsa basadi di a tsa makhufeng. Ka la 11 Lwetse 2026. Itukisetse mokete o sa lebaleheng wa basadi ba mata le mmino o sa lebaleheng moketeng wa mmino wa dibini tsa basadi wa makhufi. Ho tlabe ho le teng Zonke, Lira, Brenda Mtambo, Puleng Phoofolo, Snazo, Nthabi Sings, Sipho Kazi, Moles Twins le ba bang. Kopanya basadi, mme letle, ho tlaba le bosiu bo tletseng diketsahalo tse sa lebaleheng tsa mmino wa maikutlo le mantswe a matla. Ditikete ke 300 randa fela, mme di a fumaneha hona jwale CompuTicket. O se ke wa fetwa ke mokete wa mmino wa dibini tsa basadi wa makhufe. 11 Lwetse 2026. Makhufe, hapelo le maikutlo a hao e le a boAfrika.
4: Di sulata box surprise knockout. Se fitwe. Reka fetis and monies macaroni kapa spaghetti 500 gram. Kachata pedi ka 28 rand. Albany sliced brown bread 700 gram tse pedi ka 28 rand. Di sulata pedi humoreki. Box surprise knockout.
1: Hey, ke otaba. How shaba na kometo tole shumane metu medi hante fela kam raura ya pele. Hake shaba tlakon laka lele tona mona haba kuken jolo kakwela jwale panu nyadi tsebeletso. Ibile kgwedi ena ka ofela mmusong ke kgwedi ya ditshebeletso. Ona le momamedi ke mo letsetsang itse o ka mona ka Tenezen are ndate thuso Tenezen ha rena metsi hona jwale ke mo letsetsa ke batla utlwa rena ke o kae mono Tenezen mo are ha gona metsi gore Tenezen ha gona metsi hona jwale jwale ke batla utlwa rena ke o kae Tenezen mono Mwaring hauna meti. Otomana kito wapala mritetoma nata holo wa Phil Collins. Another day in paradise. Wala muhala wahaye. Miaksa mufumani kita feta. Hobanhar tenezen hauna meti. Antalo seto ruko kai. Mohusna meti tenezen. Hello. Dumela ntate. Kwa kai mwaring hauna meti tenezen. Oh, metsi oh, kona ke ne ko bona ke a lebo ntate wa ka tata. Danki. Ntate ora ntate Mtaunche metsi a sale ding tenezene o ske wa khathatse ke lebo pele ha ikena ile mengata tsena ke fitile bo ntate o sa buila ra so bata se setle dinyana la tau metsi a ding ka a tenezene a di metsi tenezene motenti ere ke kopane le mo mamedi mo mona ha ntate thuso na ha kena lengolo la tlhao ke ile ka ya Home Affairs botsabelo ka ngodisa me a ke a fumana thuso ha sala ba itse ba tla mpitsa le ka jeno la mmaka jeno ha ba so mpitsi re tle re shebe kwano he mona wena ngwane so re nga so bitswe jwala ere ke bone di nomoro kitsena ibe ke mang ya re ngolletse mo jwala me botata ha wa re fa nomoro ya hao nomoro fane ka yona ke nomoro ya Home Affairs principal yeo o reng e ka re kae letsetsa ya nomoro ya mohala e kae re kgone go tla bua le wena re ka thaba haholo ha re ha ngola kwano o bobile o re fa nomoro ya hao ya mohala

0: mo mamedi ke le boa ke le boa holo ke le boa mushane so ke le boa go ba no mpena go nyene pa itseng ha holo ke ntse ke pepeta mona article wo tla ke le monga mina na ka i le atwa ya pepeta mo isa tla me yang ho pepeta te ere ke fete mo wa ere ke tse tsena hem ke tla re metso tsenga mashoma raro ka morao ra ya bobedi re tle re utlwe gore na majoro o reng fela ha ke sheba akwano mona ke fumane molaetsa o tswang ho Dr. Ntidi gore ho bile le bothata ba matla a motlakase bosumi ba di-6 2026 mme le gona jwale e ka ga ba so kgone go lokisa bothata boo mme bothata bona bo amme Velge water treatment mme ka tsele jalo ya ama Intabazwe Harrismith, Toropong, Skomplasi, Kings Hill, Beresege, Lotusville, le Western. Kamane ka bolata, le wanate mono hubile le botata, hajwa le ba mepota, batswere ka tata, hulukisa bona botata bona. Fela batlwa ka metsi he, honale mo batlamile mo re batle ba letsetse teng, batsebe ho thuswa ka ditanka. Tse tsamaisang metsi. Ke o taba. Re se re tla utlwa he. Ha ba qetela ba re re kopa tshwarelo ka bothata bona. Re boela pe re kope tshwarelo. Ho wena moahi. Ha o ile hae ba le mathata na a hore le seke la fumana metsi. Jwalo ka ha le tlwaetse. Ke feta moa. Me ha ke e feta mono he. O tla ntumela he mo mamedi hore o bo dumela ne le naruhanya ne fela ke tle ke fete le mona. Re kutlo taba ke. Simo he.
1: Nao mucha wa Afrika Borwa ya batlanga monyetla wa ho fumana boiphihlelo ba bohlokwa ba mosebetsi le ho qala mosebetsi wa hao ka matla. Ditaba tse bona tikitsena. SABC ena le menyetla e 120 ya ho ithuta mosebetsi e leng di internship makaleng a fapaneng. Re fa batjha ba batlang a monyetla wa ho fumana boiphihlelo ba sebele ba mosebetsi ka dikgwedi tse 12. Haeba o na le mangolo a hlokehang a thuto a kang NQF level 6 kapa 7, o ka ba monyetleng o motle wa ho fumantshwa thupello ya mosebetsi. Eba o na le thahasello ho tsa technology, kgaso, thekiso, ditaba, thelebishene le seyalemoya, kapa makaleng a mang a fapaneng a dula o mametse. Se ke wa fetwa ke monyetla ona. Hobane dikopo di se di buletswe.
0: Ke o taba. Metso so hantle fela hona jole ke le shume. Ka morao ho ram ya bobedi. Ko emetse he wena mo mamedi le mohala ke o butse. Empa o tla ntumella. Hore hona jwale ke tle ke late pina e monate ya holo. Me pinena. Pele ko ba palla yona ke kena mona.
2: Freistata makhufe e khutlile. Mokete o moholo o makhufe o tla etsahala Mangong Bloemfontein. Ho keteka mmino le botshaba ba Afrika ka mokgwa o kekeng wa lebaleha. Oho tlo mamela mmino o budumeng, amapiano le hip hop. Mmino wa dibini tsa basadi le metlae le dithothokiso. Ho tloha ka la tharo ho isa ka la leshome le tsimbedi lwetse. 2026. Ditikete. Dia fumane ya hona jale mani computer ticket. Makhufe, ikhutlile.

0: Kantufa, Mokantufa. Hey, Langkopoza. Ha go tla nana ola nela ezotu mo re le shapa television in le potloza ga nzimande o monnati o mokalo monnati o mokalo ka tswara lengolo mona mo le kanwa ka ona le mathata ndate motaung hona jwale ona le license ya ya PDP empa a khono fumana certificate sa security e se le nako etelele. Nomoro ya haya ID kena. Botata ke menwana. Kulukile, kitla keke kope ndate mokete aka aleletse tsa utlwisise hore na ho etsahala jwang. Hobane ke bona hore botata ke menwana. Monna mshaneso, hle monna ndate mokete. Ko romeletse kwano mona dinomoro ke tsena. Make ka vessels brown. Vessels brown ke habo ndate muruti lekota. Ndate kwekwe iner ham mita ar flesh. Una mita flesh. Rata papadia di tibile a holo. Rata papadia di tibile a holo. A braden. Kamoki mita nkate nota fumana baba pala mona. Le ntate le felantsoso a robala ka gotsontsoso fumane rona le mkhutshwane tsena le felantsoso o fumane ntate ayayayayaya o bona hana hore jwa le basibale hona timani ditibileng flash bone ba ntse ba re monna ntsoso a theotsa re bone ntsoso eh o bone ka go be monnate ke ngona tsena ke na le botata ke kopa thuso. Kile ka ya Home Affairs. Ke kopa ho etsetswa smart card. Ka fumana hore ID ya ka e blokuwe ba e kwetse. Ndate motaung ha e sale ke ba kopa hore ba mpe ba bule ID na ke lekile. Le ka jeno la mmaka jeno. Tjhelete tsa ka di kwaletswe. Ke dutse jwalo ka ke dutse tjena. Re a lapa ka tlung. Re a lapa mmoho le bana. Hey, botata bona ba di ID tse blokilweng. E re ke tle ke fitise. Hape ngwana mme. Ba tsebore. Ba ke ba ke lahlela Pretoria. Ho ba bang ba bashanyana. Ba ke ba shebe botata ba hao. Ha re na dijo. Ke ntwe bohloko wa holo. Ke ntwe bohloko wa holo ngwane so. Ke a leboha ka moka Stilfontein. Ke a leboha ka bona. Ke a mamelwa le ka bo Stilfontein. Re a leboha le mamela le Sedi FM. Le mane mokopane mane. Ka mokopane. Le Sedi le mamelwa haholo. Tseba bewa tseba mokopane. Mokopane e Limpopo. Le Sedi le mamelwa haholo ka mono ka mokopane Limpopo. Ke tlo ya mabenkeleng go bana metsotso ke le shumela metsotso bonne sekoto ka morao hora ya bobedi. Ke tla ya mabenkeleng hona jwale kana ko isa fedise mpelo empa he o ka ntumela fela gore ke tle ke fete go borra kgwebo. Ke tswa borra kgwebo ke tla be ke kopana le mo mamidi mo hape wa le Sedi FM ha le mane re tle rutlo rena botata ba hae ke e ka Westbury ho thuntswe mokhanni ha qeta ho sia bana sekolong ha fitla fela mo adulang teng 53 years ba mo tla ka dikulo hona ka jeno ba mo tla ka dikulo ibe ke mantate o ke ntate wa mang ibe bana ba ho tlona jwale ba tla latwa ke mang ho bana ba ne se ba motlwaetse ba bile ba motseba ha ba satla mmona kulo e moqedile.
1: Na kontsa tahlelo bophelong mo hau e ka pa matsidiso a maholo wena ha wa lokela o tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlelwa ke mong ka wena o le mong kgodiseha di plane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplani di fana ka double accident cover, mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. Enke kajeno, ho bobebe, ha ho tlhahlobo tsa bophelo, ha ho tlatse diforomo. SMS lesedi ho 34774, ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
0: Ona jole metsotso ma shuma mabedi le motsolo monga ka mora go ra ya bobedi ya le nana wa ke jole ke na ko a go re kutlwe mo mamedi a le mohaleng mo mamedi o mohaleng hona jole dumela
2: dumela ke ntse ke tlhoka go bua ngena
0: dumela ntate ke bua le mang
2: wa le Daniel Maru
0: Daniel wena le tsole kae Daniel
2: ka ke le tsa ke le mo fosi
0: o le fogvila
2: Fourth
0: floor us. Oh, Kelebon, that yes. Daniel. How do you go with Salah John Daniel?
2: Ah, Salah, you can to
0: Hey.
2: I told you to some weeks.
0: But that about okay?
2: Can you come to the RTP? Salah, you can go to Salah, 96, 94. And I can make it to the
0: Ongodi sitse RDP 1994.
2: Yeah.
0: O ka bo 1995 ya ntlo ba 94 ine lo nanta te Mandela qalang ho busa. Wena ongodi sitse nka 1996.
2: Yeah.
0: Wa ongodi sa ho ka ntate?
2: Ke na go ngodi ke go le ke tlo ke ngodi sitse go office in Orlando.
0: Ntate o ngodi sitse Orlando. Re ke ngole kwa mona he. Orlando, the RDP,
2: yeah.
0: RDP. Leka jeno ha so ifumane.
2: Ah, leka le go tsawa ke tsware. Ba tsang phone ya le mara ke khale kwana.
0: Ha sa le ba re ho wena ba tla founa. Ba ile ba o tsepisa hore ba tla founa. Khulukile he ngwana mme jwale idea hao a gore fe idea o ibitse hantle hanyane hanyane ke mang idea hao
2: ke 58
0: aha
2: o 04
0: aha
2: o 05
0: ke utlwa he
2: 53
0: ke utlwa he
2: 83
0: ke utlwa he
2: 087
0: How long would this RDP in 1996? Uno le mukai ka dilimo. Hoba ore 65. Uno le mukai.
2: 58 ka.
0: Nake 58. Do you have a idea how happy man?
2: 58.
0: Oh, idea how ke 58.
2: Yeah.
0: All right. Kelebon dadi. Are you 58?
2: 04.
0: 04. 05 53 83 83 087 087 ke le bo ntate tswara jalo he o ske wa la hlamahala ke batla go bona hore nang ke senke hana o ibitsa ntjale nke senke nomoro ya hao ya mohala ka thoko ka mona o ske wa la hlamahala

0: batho ba heso le rato la dipompong ka tsheditsaka ka tswela ka ntle ka ema meemo ka ema sa mekuku e bona ditole ana ibe o se roki o motho ya tellang ka mantswe e bile o ikhantsa ka puo ya hao mamela ditaba tse monatikitse le sedi fm le utlisetsa ke mollelo poetry session mo re tla hatisa thotokiso ya hao mme re bapale marangrang a station re bapatsa talente ya hao seo lokelang ho se etsa ke ho ingodisa ka ho romela lentswe seroki mabitso a hao ka botlalo le sebaka seo dulang ho sona nomorong ya rona ya whatsapp e leng 079 758 5066 le sedi fm ke mollelo hashtag ke mollelo poetry session
1: Mobili lwana nka karole he ho ke molelo poetry session ya sentseng a re medise jalo ha metso zwi supile ka mara ho rena ya boraro ke le bomawela topi topi wa fm me momedi ke mantaha wala super go di ntse le lwetse a thi selemo kitipedi mashabe ya metso tseletseng 2026 ke le bo jwalo ntsane ranto ka ditaba tsa hore a boraro tsa ba letseng tsone ka botshetse ke bona ba haisale nga le bala jang ho le bo jalo thuso motaunga o na tsama the sole provider ho jwale kinako ena kinako ya tlb loena hore nyane ya botshelela moamedi tsama le rona hle
2: ke nete mamedi tsama le rona o tshelo top la 7 re kgwedi o dimetlo ma tsatsa supire ka jero ke letsatsi la bo magolo a mabedi mashuma mahlano selo sa 2026 o re mesa jalo ke the bundle of joy puru putlana thabo mo kone re kana kana monate la retella afternoon drive show ena ke drive time e tu ka mana ka bo tlwana jalo fela rena botshelela dingata haholo se re o tshwaretseng tsore tla re wa tla o ra botshelela mamedi ka nete tla bo ithutile tsengata wena o se ka ba suta dilo le rona ke tlb e khakapile e bo le kheka morao re di bone dipapadi di bapetse mafelong a beke me ya ditsebang hantle ke bongane shabalala mshengo ke lebile ba jelo of joy ke le watopi topi mamadi wa le sedi ho hle mo mamatsengwe le tenga dumela ho buile nnete ngwana mme di bapetse mafelong a fitileng a beke re tla di sheba sepetho rena be seme jwang le tse ithlomempele tse hlaletse ka mahetla hona le sedi ntse seng re tswile ka tsona hona papading ya bolo la pengkwano ke tla o neletsa tsona le sedi ntse ngata tso lokelang ho ditseba mefutenye fa papaneng ya dipapadi ha re kopana metso tsunye le nga hlagare e mashuma mararo ka morao ra ya boraro e le shuma pele ke fitla ho reng ya bahlano ka lebaka la hore ka jeno ke mantaha hona le hona le sekhutlwana sa thuto ibe ba tsa o qetela re kopana ka tsona mane metso tsunye e mashuma mararo ka mara hora ya bohlano le bitsolaka ke bongane tshabalala dumela mamedi
3: le nanao ke la re atella afternoon drive show
4: na ke botsata ho wena ntho ya ho hlaiswa ho marangrang o le boemombo o sabatleng ho hlaiswa ho bona na mohlomo mo mphuthe o di lokela re di sign se di form re tshebeletso tsa rona di alive na wa dumela ro hlaisa kapa kereke ina le tokelo hore camera ya rola ha kereke e qala o ruba tla ho hlaka kapa o batla ho hlaya ba tikreke
5: o so sa o bona le ntho le timona mono o so wa le bakai ko ena ntsa ga re 8 se ha se ho sha mosebetsi ke se ho sha ba re re mo jona o tshwana ntse sa iketse
4: ke mo thabo ke ba ba ke
6: ke spina zonke price drops ya Hollywood o ka hapa se abo sa 2.5 million rand le mebuzo betsa ka 2 rand ka pa ofeta di papa dintse kgetile tsa pragmatic play games manta ha omolomo labo beng le labone ho tloa ka 12:30 motsiare ho fihlela ka 10:30 bosiu betsa hona jwale hona le melawana le dipehelo Hollywood Sportsbook ke motsamaiso wa betsa na le license. Ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumellwa betsa. Ba hlodi ba tsebana kwa ho emisa. Mohala wa mahala o thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008 kapa romela help ka WhatsApp ho 076 675 0710.
7: Di tropa tsa fapaneng, di na go di fapane. Bophelo le bona bopotlakile. Empa plan ya stokvel e tlame o tswela pele. Mme ka FNB app, di tshoka o fela di kgona ho bona tjhelete. Bulang FNB stokvel account ka mokgwa wa digital. Motho le kae kapa kae fela. Le kgona ho re mo, le bona ha tjhelete e kena le ha itswa. Kana go ile nngwe.
8: Ho bona tjhelete e tlame o bona ke motho a le mong. Ka FNB digital stokvel account, di tshoka o fela di ka bona mo tjhelete ya stokvel e yang teng ho FNB app. Tshintshela ho digital stokvel ka FNB ka jeno FNB tshuso e fetola dintho tsohle hona le dipehelo FNB ke lekala la First Rand Bank Limited mo a bua sebeletsa tsa tshelete le dikadimo wa semolao

0: beso ba mo PLB le mo hlaisi ka mo Jonito hay bana beso sentse ke na lona ke le jela ka tsebe ke tsikinyo se motsamai ka petsana reds 326 danko
1: wanchi di kholo mokone la ma top 7 le bitswa ka ka mo bongzito ya le dumedisang ke tshela ka mona ka midrand ba tho ke lo hopotse fuba na beso ka mora weekend ke masifi ha re qaleng fatshe be ke na re iphushe ho fitlhela mafelelong sentse ke na le lona fitlhela motsotsong wa go qetela bana beso lerato ke lona leo.
2: Hello, hello, Skeem Saam Drive. Ke tsho yona TLB ntho e thata ntho e chekang ditrenche banna. Ala chu ke yona nako 89.9. Ke tsatsang ke moo re etseng hantle ke Leti Ncamane mona Bergman ba motseba ka Malete.

0: ke Dr. Judas Bonisombele le mashudu ba re sanela mo o tati yo kuthengela masi
1: tati zo buya nemali FM drive mashuma mabedi le metsetsi le tsana le skoto ka bara ho raya buraro mabedi o tla dumela hla ke dumela mafela ba ka bile mana ti weekend e bile sharp ba ne ba re ke weekend eng kulu fela re tsebe re bone di event tse ngata di emiswa ka bakala boemo ba le ho di mo e bile weekend e jwa ngwana la ma 7 eh
0: ah wa pelo la ba ke ne la thutseng ha holo gaitse di a ka check next one la ba ho le nna le pato fela a ka se ka khona ka bakala pula e neng ena ka nnete ka ai ke tshwanela ho ikoka
1: wa tshwanela ho ikoka gaitse di a ka ka ke melo ke ne ke le teng kwano ke sa tse ba shoma mararo tse ratwang ka bara mo ndi sa le ke kwala ofe kana singa ka jesa ka le hlono lo tsaba ke bile ne ke tshoma bana motho ya re kere wa tsaba ka le hlono lo ke ne ke sna gig ne ke sna booking ho a ipotsa gore how no to kana le gig e mpatang gore ke tshwantse ke khanne distance e tirele jolo ka boemo ba le ho di mo boletse ho bata tse motho ka bo le kae bana
0: yo a no bata mafelong ana beke a
1: ke re ke mametse mphono la re di event tsenga tsa di letsa churchiswa weekend ngena wa thu ho kana ho
0: a no bata gaitse di account no bata le ha uno le le patong ke bone batho ba ba tswa mafung ba bangata ba tsho ke se bona jwa le tsena ka bakala maemo ano le ho dimelong hore ke ne re iphumana re le ka rona Africa Brock of fail
1: wa bona sifuba se re buile ka sona ba ke ntse pele tefitile ai ai se sebe a ho
0: a sona se sebe gaitse da motho se sebe
1: se se tsama le mokola
0: yo
1: ai sona se sebe a ho lise ka nje ai sona se sebe a ho lise
0: yo
1: bua sa mogautse ah ipa balle mana besi
0: ha sa mala mokola sisi bivani
1: ha sisi bia ho Pacho mama bedele metsero bedi fela metsetsi ka bana ho raya boraro world wide web at the city fm the other zero ka bana bala sabc plus app ho mama le ka ka neng ka pane ke manta hawa hashtag
0: friendship Monday.
1: Ka tsaka le kgweding ya borobong ya selemo. Me friendship ka basetswa le salona setswa dile montse ngata se fitile difefong sa feta botleng. A re ke re shebe fela ka jeno re ke re hetle re shebe morao. Jalo ka re se re le kgweding ya borobong selemo ntse ra sa 2026. Le shap.
0: Le ntse le tsamantle.
1: O happy.
0: Le utlwana.
1: Ntse le grand.
0: Kapa ai ha sala thula mothulo ena ba wathula ai u bona so sina molemo re le khutlele setswalleng
1: mohlomo na nthunya na tsepeditse tharo tse sa ghotsofatsang kapa tse sa mogotsofatsang ka wena ntsa sa ujoetse kapa ntso sa mojoetse ka jeno ke nako ka re ko re ama ne watsa jolo ka le botsa putse ba fetu ante ke kona ke le lwang re ha re shapa
0: mme re batho ba ba amba leng hore wa khona ho thula tse motho a thula re tu a sa bu ere mohlang ho re tswileng he re le metswalle ebe bale wa basta ku
1: I didn't take off
0: fela
1: o tsena o ya
0: ho tsena ne le ka 2015 ke le ka o bona ntshono no e qadile ke fela ka imasa bana jala ke sa khona bana o so le buye mo le shapo na
1: 0797585066 tar letsa 086003084 worldwide.co.za 87.7 sa 106.6 fm le shapo o tla re joetsa tabolele bo tlb runar nat friendship ya runa na jwale mamela re futhumetse ra chase ka pa eba fetu ka re le abutsa
0: khona ke bona ga shapo Tona ke bonang fela o konntwe off.
1: Konntwe off la.
0: Konntwe off.
1: I friendship le. E mailana na. Kono bona. A go tswara re jo. Tsabana ke potsa bona le jwang. Fela hona le batho ba ngata ba fumanang, ba tlo fumana monyetla hore ba bohle. No, mantsere se sha.
0: Ke ne ke nahana re sha.
1: No, mantsere se sha.
0: Ke ne ke nahana ho.
1: Hashtag friendship Monday. Ho le seria fa mashoma mararo ka bara hora ya burar. Ei. Re bona di papa di mafelo nga beke. Serbono mokotliswa pele ha tiswa go sene bongano te.
2: A tsa di papa di horiatella. Le bongane tshabalala.
3: Har kala ka tsa papa ya rugby bana be sukile bo ile a ho lo re fana tsere mokotliswa Springboks Rassie Rasmus. O boletse ha papa di ya ka mqibelo. Ona o re tswang hona e bapaletsweng ka mona ka FNB mo ba hlotseng hlopa sa New Zealand ka ditlhatse mashoma mabedi ana le metso e robong ho tse mashoma mabedi a metsumene. E bile e matla ka ho fitisisa ho sa tsotelle he temalo ya tse ding tsa di papadi tse hlwahlwa mahlakoreng ka bobedi. Ha jwale hlopa sa de boke se se se tletse le totola di papadi tsena pele ka di papadi tse pele ho ile nngwe ka mara morao hapatse pedi ka tatellano beke nye fitileng ka bona ka DHL le bapetse mafelong a fitileng a beke ka bona ka FNB Stadium ibile le papadi e leng gore the boke ba e hapa le kgatlo la pele ha ba bapalla le ba lelena la FNB kgatlhalo le hlopha sa New Zealand jolo ka hana go nye fitileng se ile sa nna sa ba shasharela FNB Stadium makgetlo a mabedi ka ofela papadi ya ka mokgobelo e ne hle e se bonolo masakoreng ka bobedi jolo ka ha ile a gefutsong dintlha di lekana empa karolong ya bobedi ya papadi ra bona hlopha sa Afrika Borwa se itshupa le wetelela papadi pele ka pelo ba tshietsi ba ka bang ba dikete tse 80 a nang le metso e mehlano le go feta mono ha ba ne ba hlaba jalo di-try tse pedi le penele e keneng jalo ka Sasha Feinberg Mkomezulu mokotlisi Rasmus o re go hang fela e ne se papadi e bonolo e ne le papadi e thata e maatla ebile e le monate bakeng sa balatedi ba papadi ya rugby tlhopha sa nage se tlo bapala ntle le Chazelin Colby papading ya bone ebile le ya go qetela letoto lena la dipapadi tse nne e tlo bapalela mane Baltimore mafelong a o reyang gona a beke ka lebaka la temalo la lo jalo mokotlisi Rasmus ya dilemo tse 50 a na le metso e meraro o netefaditse ha gona le dipapadi tse dintse neng di le sio dipapading tse fetileng ka lebaka la ditemalo tse tlameng di le teng moqebelong ona mane na hentse o kopaneng tsa America. Hotsa papadi ya tennis ha re lahlela mahlo tlhodisanong ya US Open basireletsi ba sekola ka bobedi lehlakoreng la banna le lehlakoreng la basadi ke bua ka Carlos Alcaraz le Arina Sabalenka ba bapetse hantle haholo mafelong a fetileng a beke le phunyeletsa bakeng sa mokgatlhelo wa di-quarter final. Alcaraz o hlotse mo America Tommy Paul ka 6-4, 6-3 le 6-4 le ho eketsa palo ya dipapadi tse wa seng a di hapile tsa di-Grand Slam ho batle leshome le na le metsorobedi ka tatellano mokgatlhelong o latelang. Alcaraz o tlo thulana le moabadika e mong hape e leng Ben Shelton. Basading teng Arina Sabalenka ya maemong a pele lefatsheng ya ka dipalopalo o hlotse Taylor Townsend ka 6-4 le 6-3 bakeng sa ho ipeya ka botleng jwalo ka a shebile go sireletsa sekola ka katleho. Papading e latelang Sabalenka o tlo thulana le sebapadi se maemong a bosilela lefatsheng sa mane Czech Republic e leng Linda Noskova. Papading e nngwe hape e neng e shejwe ka tjantjelo mafelong a fetileng a beke banneng ke neng e le dipakeng tsa Francis Tiafo ya neng a bapala mmoho le Daniil Medvedev eo e leng sebapadi se maemong a bosupa lefatsheng mme Francis o mo hlotse jwalo ka 7-6, 6-4 le 7-6. Hotsa bolo tse ntsha tse ipetsang pele ka jeno tse re tswileng ka tsona ke tsereng sehlopha sa Swelele sebeleletse mokotlisi le hlonolo seema le motlatsi wa hai William Jackson ka thuko mme taba tsena netefaditswe pejana ka jeno he ka morao re sehlopha se mamolwe ke sa Kaizer Chiefs ka dintlha tse tharo tse pedi papading ya Betway Premiership e bapaletsweng ka bana ka Dobsonville Stadium Soweto bosumbo fitleng ha jwale sebapadi sa mehleng e leng Godfrey Moswetsa o tla tswa sa tshwere marapo a ho tataisa sehlopha ho tloha jwale ho ya pele Setulo sa hlopha Calvin Le John wa moetsurihle sehlopha e sa le sesukula ho tloha mathwasong a sehla sena mme a re batshietsi ba tshwanelwa ke maemo a betere ho feta ho sehlopha se leng hona jwale lalo jwalo o re o hatella taba hore boitlamo ba sehlopha morerong wa bona wa kana ko etelele bontse boemo bo le jwalo mme ntse le batho ba dumelang haholo ho di long term goal mme he sena mohlomong se ka nna sa ra bona ba fumana mokotlisi e mong kapa mohlomong re bone ba sa leleke ka ho hlohle mokotlisi ona le motlatsi wa hae ile hore ba nne ba thuse le ha se se ba kotlisi ba ka sehlohong le motlatsi wa hae jwalo ka ha ile hore ba belletswe ka thoko a jwale ho letela papadi e seng ntle ya sehlopha fela ka tsa ditlala magauta ba tsena ga shebo rnabe di fella o kae ha ke shebo rnabe se phetho se ba petse jwang he di papadi tse ding di ba petse jwang sheba se phetho sa Betway Premiership ho qala bekenye fitileng ka labohlano sehlopha sa Marumo Gallants se ba petse ka 2-2 le sa Polokwane City ha sa AmaZulu se hlotse sa Richards Bay ka dintlatse pedi ho elengwe ya re ka mekubelo hlopha sa Chippa United le sa Midfield tsa bapala ka noto ho noto ha sa Sekhukhune le sa TS Galaxy le tsona di bapetswe ka noto ho noto ya ba maobane hlopha sa Mamelodi Sundowns se hlola sa Lamontville Golden Arrows ka dintlha tse pedi ho ile nngwe ha sa Kaizer Chiefs se hlotse sa Swelele ka tse tharo ho tse pedi mme ha re sheba loko ma Sundowns ba se ba ya lutima maemong a pele ka magadi papadi tse seletseng dintlha ke tse le shumele na le metso seletseng maemong a bobedi ke se hlopha sa Orlando Pirates ka magadi papadi tse hlano dintlha ke tse le shumele na le metso e meraro maemong a boraro ke tlhopha sa Kaizer Chiefs ka magadi papadi tse hlano dintlha ke tse le shumele motsumong maemong a bone ke sa AmaZulu ka magadi papadi tse hlano dintlha ke tse le shume ha maemong a bahlano e le sa Milford ka magadi papadi tse seletseng dintlha ke tse robedi mahatleng wa loko maemong a bo le shumele motso seletseng ke Kruger United ka ntlha e lengwe dipapadi tse hlano maemong a bo le shumele motso mohlano ka magadi papadi tse hlano ke sehlopha sa Marumo Gallants ka dintlha tse pedi ha maemong a bo le shumele na le metsumene ka magadi papadi tse hlano ho dutse sehlopha sa Swelele ka dintlha tse pedi hona le papadi tse bapalang harabe ke tsena ka tla bona rona be loko tla nne fet fetuwe ka tsela efeng ha dipapadi di ntse di bapalwa jwalo ho ya pele dibile ha kalo tsa pele tsa dipapadi re ya thella tsa bobedi di metsotsonye le shoma pele re fitla ho reng ya bahlano ka ka jone ke manta ha o tla ba le sekhutlwana sa thuto e be ba hetseding hape di tla ba mane metsotsonye mashoma ra ka mara ho ra ya bahlano e tla be letsa ho qetela bana beso kitseo
1: le bina ho lo fela bongzito
3: ke o tla
1: sharp kitson e bana beso rena le mathata maholo ka mona ka tabantsho di tsebeletso tsa rona tsa marangrang di a sengwa tsa tsa gaso ka mona ka toreng ya rona ya gaso ya Thabantsho mo teng o fumana le CD FM le motsoding FM di hle di fumana di le tsedintsa di station tse o fumana ba mamedi ba se ba sa gone di fumana ka lebaka la ho tsuwa ha di thapo tsa motlakase le di sebediswa tse fapaneng tsa Eskom mme re iphumana re le station hona le batho ba bangata ba ileng gore ba tshepetse tshebeletsong ena ya Lesedi FM ba Thabantsho ka dintho tse ngata ka ditshebeletso tse ngata gore station se ba thuse mme ba kgone ho fitlhelela kapa hona ho mamela station ka lebaka la gore matsatsing a supileng fela ho ba leketsahalo ya ho utsuwa a dithapo kapa disebediswa tsa Eskom tse thusang gore kgaso e be teng bakeng sa batho ba Thabantsho mme o fumana gore batho bao ha ba kgone ba mamedi ba Thabantsho ha ba kgone ho mamela Lesedi FM ka matsatsi a supileng ho tsitswe tipa hararo mo teng Sentec e lekang hore potlake e khutsisetse di sebediswa tsena hore ba mamedi ba mamela le sedi ba dilang Thabantsho ba gona ho mamela station ho fumane hore ha ba qeta fela ho khutsisetsa dintho di a utsuwa hape hararo matsatsing a supileng mme sena se qeteletse se re bakela mathata ke ka hona re tsang kgweletse hore re kopa setjhaba haholoholo ka mono ka Thabantsho se re thuse ka ho hlokomela tipa ena ya Eskom bana ho utsuwa ha tipa ena ya Eskom ditoreng tsa SABC e sitisa khaso bakeng sa baahi ba Thabantsho ba tshepileng tshebeletso ena ya Lesedi FM re a kopa
0: ga go ba ka nnete mo mobedi mme Thabantsho fela ke Thabantsho mmoho jalo le botshabelo
1: yes.
0: Ba ke baka ke dibaka tsotlheng di le mabapi haholo mo mobedi jalo ka nnete re a kopa setšhaba ha re eleng tlhoko re bolokeng tsena tse e leng gore ka moso ge tla begelela gape re re ga rena tsona e le rona ba di senyang
1: mme go na le batho ba e leng gore ho mamela ha bona station o fetola bophelo ba bona ka tsela tse ngata ona ntho tse ngata tse ba ithutang tsona ho mameleng ha bona station jwale ha wena sa ha ile ho utswa fela tipa ho utswa disebediswa tse o sa bona hore o senyetsa setšhaba ho le ho kae ha o ntse o tswela pele o tsa jwalo ho na le nako mo o tlo qeteletse ho thwe Lesedi ha lele ho hang Thabantsho mme batho ba setšhaba se dulang Thabantsho le botshabelo se sebedisa station sena ho fitlhela dintho tse ngata jwale ha re beng leihlo he bana beso ha re thusaneng ho hlokomela ditora kapa disebediswa tsa Eskom tse thusang ditora tsa khaso hore khaso e beteng botshabelo le Thabantsho re a kopa tswetswe ha ile hore boshodi boetsala matsatsi ka supileng hararo ho bontsha hore ke target mme se re tsepile ho lona setšhaba hore le thuse ka moo
0: mo jwa lefela ga itsere
1: re a leboga re lebile hore fela bongzito re re potlake re utlwe mebileng e fapaneng ka mara ka province ya Gauteng speed pete se palla jwa
0: kule bo holo tibla moholo na bongzito mabere ge thagola jalo ka N4 westbound kamane ka Simon Vermouten road mo leng hore hono na le tukisentse nyetsa ka mono fela bona la high petetso ha jalo se phala mona tsena spitipiti ka feta ka N1 southbound kamara ho Harrisfontein road ke mo leng hore help hello tsona la mila le kwetso ka mo gana ga kelo hloko hona le koloi e emeng ka hare ho mila out in one northbound ha yo le bile motinyeng one wa Griffiths road le teng ho le koloi ene le ka rum mile tlo sitso ha jale se phalla ha monna tsana se pitipite N1 southbound ka manika Rigel Avenue molao bo harengwe ko etso ga nna ga kelo hloko mo mele teng hona le koloi e emeng ka hare ho mmila ke re go tshoretsa ka na horeng ena kwa re hora tsela traffic ba nolo tse bona ga sa di bona ga tswaga ke tibus _ mkoned limo wala 1x # ratella traffic
1: Botata bona bontse boetsa la le ka mono ka Vetis Hook me bo amagaso di bakentse fapaneng tsa qwaqo le ka mono ka qwaqo re ya kopa re hlokomeleng di sebediswa re hlokomeleng tipa ya Eskom hore re tle re iphumane re ntse re gona ho mamela le Sedi FM ho utlwa hala hore tipa ya Eskom ka mono ka Vetis Hook to reng ya Vetis Hook e utswa gafetsa miliona e sitisa gaso di bakentse fapaneng ka mono ka qwaqo

Hakulebo he tibla tash le topitopi wa radio momedi ke o dumedisa. Le tona la mehleng la polokego le tsireletso Sydney mofamadi le latotse bosehla hore le kile la ba le dikopano tsa mofuta ofe kapa ofe le bahlanga ba ka sehlomba sepolisa sa mmuso wa apartheid ka sepheo sa ho netefatsa hore ba qoba ho jara boikarabelo ba kgatikelo ya ditokelo tsa botho. Mofamadi o tekile bopaki letsatsing lena la bo 80 ya metsorobong la dipatlisiso tsa dinyewe tsa Commission ya Nnete le Poelano TRC tsa ho mamela maikutlo a baahi New Town Johannesburg. Mofamadi o sebeditse e le letona la pele la sepolesa tlasa puso ya moporesidente wa mehleng Nelson Mandela ho tloha ka motsheanong selemong sa 1994 le Phupjane selemong sa 1999. Menyenyetsi ya hore Mofamadi e bile karolo ya dikopano tseo tse ileng tsa qala ka selemo sa 1998 ho fitlhelela ho sa 2004 e entswe nakong ya dipatlisiso tse ebileng mathwasong a monongwaga tsa mongodi wa dibuka wa Germany Dr. Ole Bubenza ya boletseng hore o ile a bolelwa ke mogenerale wa mehleng wa SADF Jana Geldenhuys nakong ya puisano ya hae le ena. Go ya ka Bubenza, dikopano tseo di ne di kenyeletsa Mofamadi le bahlanga ba ka sehlomba ANC ba kang Jacob Zuma.

0: Dipatsena tsa hora ya bone tsona di fella mona se tlalatela tsena e tla ba tsa hora ya bohlano tse o tla di ballwa ke mosiu wa tshweu. Ke nga di thabotsena ke di busetsa ho wena topi topi le thibos ke tseo.
1: Tebeletso e ratwa. Le sedi FM.
2: Na mo tshwa Afrika borwa ya batlanga monyetla wa ho fumana boiphihlelo ba bohlokwa ba mosebetsi le ho qala mosebetsi wa hao ka matla. Ditaba tse bona tikitsena. SABC ena le menyetla e 120 ya ho ithuta mosebetsi e leng di internship makaleng a fapaneng. Re fa batjha ba batlanga monyetla wa ho fumana boiphihlelo ba sebele ba mosebetsi ka dikgwedi tse 12. Ha eba ona le mangolo a hlokehang a thuto a kang NQF level 6 kapa 7. O ka ba monyetleng o motle wa ho fumantshwa thupello ya mosebetsi. Eba ona le thahasello ho tsa technology, khaso, thekiso, ditaba, television le seyalemoya. Kapa makaleng a mang a fapaneng a dula o mametse. Se ke wa fetwa ke menyetla ona, hobane dikopo di se di buletswe.

0: re a khutara sa rena sa sikokotlelo re bua ka la ma 7
1: ka jeno sikokotlelo ngane so re bua ka kapare shebile keletso le kutisiso ho ba rutona ba grade 9 ra tse ba kere ke bana ba ikgethelang a ithuto ho ya pele jwale re tlo buisana le bona ka jeno kapare shebile bo mo mamedi now

0: Mabedi metsotso ke le shumele metsi mena kamera horena ya bora bone ibiye ya hamala manuel le shumele metsi mhlane ke bona ke batla o chaisa empe he re sentse re kena handle sekhotleng sa bona sa thuto e leng jalo siko kotlelo nna no lena o le tsetsa ka motlotlo a ke le fapala thuto e phahameng le SABC education and rich minds and rich lives go le City FM bo tlaiseng ba tsidiso ramatsie Mabedi dumela hle ha holo wena morutwana wa grade 9 re kena gaolong ya bo mashume a mararo metsi meraro ya khetha eleng le totola dipuisano tsela tse tsheditsweng ke le phaphala thuto e phaming re tlo utlwa hore ebe ba rutwana ba grade 9 ba eletswa jwang ka taba ya ho etsa khetho e nepahetseng dithutong tseo ba diratang le o selatele metswalle ebile puisano ena e reretswe ho ka hlokomedisa ba rutwana ba grade 9 ba tsebe khetho ya dithuto ha jwale e ka ama jwang ba bokamoso ba bona ka tsela e jwang ebile hape e tla ba thusa ho qoba diphoso tse atisang ho ka etsahala ha ba rutwana ba kgetha dithuto tseo ba dumelang hore di tla ba atlehisa bophelong Mohamedi etsa atamela jwalo wena motswadi mohlokomedi mmoho le tichere le wena morutwana wa grade 9 hore re ke re tlo seka seka tabena jwalo ka ha re buisana le mme Dikeledi Ramothibe yena o tsomane GET Free State Fezile Dabi District me o sentsa le mohaleng kwano ke a tshepa me Ramothibe khotso Me Ramothibe?
1: Dumela mme.
0: Le kae mme?
1: Ke tsona ka mme.
0: Re teng re thabile ha holo go be re buisana le wena thapa mengena mme.
1: O thabile nna mme.
0: Ke le bo ha holo mme. Mme ho baneng ho le bohloka hore morutwana wa grade 9 a kgethe dithuto tsa hae ka nepo.
1: A ke dumedise mme le moifo wa hao ke dumedise le ba mamedi ba ba tle ba le CD FM. Nka siya jwang ba o kopaneng ka bona ka jeko e leng baithuti ba se kopa sa grade 9 mmoho le batswadi ba bona. Ke re dumelang maapara kobo a matle. Mme ke sa senye nako go kena potsong ya gago ya go baneng ga morutwana a e tlamehile go etsa kgetho ka nepo le ka kelotlhoko. South Africa mona ka bophara, ngwana e mong le e mong wa grade 9 o ipona a shebane ka go totobala. Le ho etsa kgetho ya dithuto kapa di-subject ka puo e ba e tlwaetseng seo a tlamehile ho tswelela ka tsona ho fitlhela mane sehlopheng sa grade 12. Ka nako eo ke nako eo bana ba grade 9 ba tlhokang ho itseba ka botebo, ho tseba bokgoni ba bona e leng di-strength, ho tseba seo ba di ratang e leng di-interest tsa bona, ho tseba moo ba fokolang teng e leng di-weaknesses tsa bona tseo ba di dumelanang le tsona ebile ba ikamaganya le tsona jwalo ka bo di-values tsa bona. Ke dintho tseo ba tlameileng ba di tlhokomele hore di dumelana jwang kapa di metswa jwang le kgetho tsa bona. Ha re tswela pele ka tlhalosetso mabapi le potso eo, ka mantswe a mang, bana ba ka hloleha ho ingodisa ho ntshetsa dithuto tsa bona pele dibakeng tse phahameng tsa thuto e leng di-university kapa di-college kapa di-TVET ha e le hore ha ba etsa kgetho e nepahetseng. Ke a leboha mme.
0: Ke a leboha mme. Ke kopa hore o ke o re tlhalosetse hore ke dithuto dife tseo barutwana ba di etsang ha ba le grade 9.
1: Barutwana ha ba le grade 9 ba etsa dithuto tse robong tse 9 ka palo e leng tsa setlamo tse e leng gore ka lentswe la sekgowa re re di-compulsory. Tsona ke dipuo tse pedi, languages tse pedi e leng home language, puo ya hae le puo ya pele ya tlatseletso, first additional language. Ebe thuto ya boraro ke mathematics, thuto ya bone ke life orientation, thuto ya bohlano ke thuto ya natural sciences, ebe thuto ya technology, ebe thuto ya ENS e reng ha re bitsa ka botlalo re re ke economic management sciences, ebe thuto ya SS e leng social sciences ka ha ka yona ka mono ho na le history le geography, ebe thuto ya creative arts a tseo ke tse ba di etsang sekgetleng sa grade 9.
0: Ehe ke le boha haholo mme ke kopa re mabengkeleng mme ha re khutla mabengkeleng ka tsela pele ka puisano ya rona.
1: Bohane.
2: Ana o thatafala go le fela ditshebeletso tsa manthla tsa masipala tse ka metsi motlakase le tsa meisha di khoregwere. Mathabeng local municipality me mamalapa a tshonela go ngwe di sala nane la batho ba hlokang thuso bakeng sa selemo sa ditshelete sa 2026-2027. O ka tshwanela ya haiba o dula ka hare ho Mathabeng. O na le ID ya Afrika Borwa, o le mangantlo e ngodisitsweng le monga akhaonto ya masipala. Mme tshelete e kopaneng ya lelapa e le 6930 ka paka tlase ka kgwedi. Bahiri ha ba tshwaneleha. Etela ofisi tsa masipala wa Mathabeng tsa haufi le wena. Tlatsa foromo ya kopo mme o fane ka ditokomane tse hlokang. Halang Mathabeng local municipality it's a hetsa malapa a hlokang thuso ka ditshebeletso tsa mantla
3: ga matsatsi a 90 o haba le metsotso e 90 e drama go SABC 1 shebella Skeem Saam ka 7:30 uzalo ka 8:00 e generations the legacy ka 8:30 sheba coach ya lenano la letsatsi e hlang televisioning o kenele ka WhatsApp ka paka USSD e ka ba wena mana e time le data letsatsi le letsatsi 10,000 rand beke le beke ka ba o habeng kutso e moholo go 100,000 rand bona le dipehelo shebella o hape le SABC 1
4: O ga ba le hlasipa la bothata ba molao. O tshoro ka phoso, tlhekefetso, tlhalo ntle le kgang, diqabang ka rente, ditaba tsa tlhokomelo, kapa mathata mosebetsing. Clientele Legal e ofa maqwetha a hlwahlwa ka ditefello tse theko e tlase ka kgwedi. Maqwetha a rona a malala laotswe ho thusa. Hora tse 24 ka letsatsi. SMS a lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
0: Mashobele mosolo mo ngametso tso ka morao horena ya bone mo abedi tsagele se khotlana sa gona sa se ikokotlelo mo re shebileng jalo ke letso le kutlwisiso go ba rutlona ba grade 9 ka kgetho ya dithuto mme he mo abedi ra o memela wena o 0797585066 a holo jang ha o le motswadi o le mohlokomedi ka pa o le teacher ntleng ene leng ho re shebane le yona le ha o ntse o le morutlona grade 9 e bang o hloka tlhakisetso itseng o ka botsa potso efe ka pa efe re puisana njalo le mme dikeledi ra motibe medike le dikao amohela hape hle bona la ga o hile kono he empa he ra lukisa mo betla ga ga mfumane be re tswela pele ka puisano ena ya rona tabe re buang ka ona momedi e botlhokwa holo ya bana ba grade 9 hona le ngwana e mong e leng ho re o sebetsa hantle dithutong tsa bo creative arts jolo ka mmabletse fela o fumane hore ngwana eno a ka bakala hore metswalle ya hae e thabela bo physics jolo jolo e be le ena o sa batla o kgetha di tutse tsa sona le tseo ke a tsepa sa le mohaleng ha jwa le mme me khotso hape medikeledi
1: e mme
0: ke a le bo ha ntswa gela ho lo ile a ga wa mohaleng kwano mme ha re tswele pele ka puisano ya rona e be ba rutira ba grade 9 ba lokela ho qala kae ho getha dithuto tsa bona
1: ba rutwana ba grade 9 ba shebane le challenge e kgolo ha ho lo ho fika tseleng ya sekgetho o etsa kgetho ene ka etseng ena le ditibo le dikagabelo ka hae bana ba lokela ho bokeletsa data information ka bo bona self awareness ba lokela ho bokeletsa information ka kgolo le menyetla e teng ya mesebetsi nakong ya hona jwale ba lokela ho bokeletsa information ka dithuto e leng di-stream tse leng hore di a fanwa ka tsona dikolong tseo ba leng ho tsona ntlha e ke ratang go itse ba keletsa tabeng eo ke gore taba ya ka kgetho ya dithuto e ya bontsha gore ga e kale mona go grade 9 ke e ka qala mane go grade 7 a bana ba tswa primary ba ya dikolong gobane gona jwale se se re bua ka di-3D model schools go tsona le dikolo tse re di bitsang ka gore ke di-technical schools se rena le dikolo tse re di bitsang ka gore ke di-academic schools tse di ke di pools of skills. So ngwana ha a tswa sekgokeng sa grade 7 a kgetha sekolo tsa yang sport go tlameile a ba sentse a tseba gore ke mofuta wa sekolo tse feng o ke yang mo tsona mme sekolo sena se fana ka dithuto tse feng combination ya tsone ya di-subject ke e feng ga ke tswela pele kgetho e ngwa se e ngwana a tlameile a e ele tlhoko ke gore kgetho e kala go ngwana ka boyena semelo sa gae botho ba hae di-value tsa hae ga ke etsa motlhala ga ke le motho a ratang go sebetsa ka batho ha ke etsa kgetho ya dithuto ke tsamile ke nahane hore na ke kgetho eo e tsamaelana le seo ke leng sona nang mosebetsi e ke tlo etsa ha ke qeta dithuto tsa ka ebe e tlo ba mosebetsi wa gore ke sebetse le batho na gobane ke thabela go sebetsa le batho mme e le motlhala fela eno ha ke tswela pele e nngwe gape e ba tlamehileng ba itlhokomele ke gore batswadi mo nae ba tlamehile ba kgothalele gore ba tlietse bana mabapi le dintlha tse boletseng tsa botlhokwa tsa boitsebo mme ba netefatse gore kgetho ya bona ya bana ba bona e tsamaelana le seo ka moo ba tsebang bana ba bona ka teng e seng gore ba ba thuse go ba kgethela empa ba ba kgothaletse ba ba tshegetse dikgethong tsa bona mme ba ba eletse mo e bang ba tlhoka keletso teng ga ngwana a se a itekotse a se a itseba a ka tswela pele go batlisisa ka di-careers kapa mesebetsi ka go bua le ditsebi ka go etsa se bitswang information interview ka go etsa research career online ka go sheba kapa go mamela marangrang ka go etsa bo job shadowing mona ke ha e ba seriti sa motho eo a labalabelang go tshwana le ena kapa go latela mosebetsi o motho o a o etsang bana ba grade 9 ka nako ya gona jale temeng ena ya term 3 ba santsaneng ba fagane le mosebetsi wa project e buang ka di-careers mme taba e ke e buang e tla etsa e tsamaelana gagologolo le project eseng ba le motho wa yona gore ba itete pele teme e fela ya go itseba le go etsa di-interview le batho bao e leng gore ba labalabela go tshwana le bona gape gape ba ka tswela pele gagologolo ka go sebedisa information resources e tshepagalang ga re re e tshepagalang ge bolela go na le di-resources tse ding tseo e leng gore ke di-pate ka language eo bona ba e tlwaetseng so ena ke report e tshepagalang e bitswang ka gore ke NCAP National Career Advice Portal
0: Mme ke diphoso dife tse atisang go etswa ke barutwana ga ba kgetha dithuto tsa bona kapa ga ba etsa kgetho ya bona ya dithuto
1: tsona di seng ebile di ngata go kenyeletsa tse latelang go kgetha go ya ka menyenyetsi ya gore ke dithuto tse feng tse bonolo ke dithuto tse feng tse thata ya bobedi go kgetha o sena kutlwisiso gore ke dithuto dife tsa setlamo e compulsory se tlhokagalang go latela career e itseng kapa mosebetsi o itseng go kgetha go ya ka setswalle ka puo e tlwaeleileng gage ke peer pressure o batla go ikumana mo motswalle wa gago a leng teng e be o kgetha o latetse ena ya bone go se kgethe thuto gobane o sa rate morutabana a e rutang thuto eo empa wena o na le bokgoni tsona go kgetha thuto gobane o rata morutabana a rutang thuto eo e nngwe gape ke go kgetha o sena tsebo kapa kutlwisiso ya phapang e teng pakeng tsa dithuto tseo ka sekgowa re reng di-designated le tse non-designated tse e leng gore ka tlhaloso ke gore se kgethilweng tse molaong tse official go kgetha o sena tsebo ya gore dithuto di kopantse jwang sekolong seng o leng go sona re ile ra itlhalosa potsong e ka godimo go fetola kapa go tsentsha dithuto o sa tlhokomele gore sena kaba e jwang bokamosong ba career ya gago go kgetha dithuto tse gantle empa o tshwanetsefatse gore go tsona o sebetse gantle go go tswele pele ka tsona fetelelong ka nnete re sa gatelela gore bana ba ele tlhoko kgetho ya bona ka tsela e e nang le dikagafelo ka gare ka go bokeletsa tsebo le dikeletso le dikgetho tsa dithuto
0: Me mo me di re sentse go memela wena 0797585066 o botse potso efe ka pa efe home medical dikwano potso ke ena mme dumela lebo moho le mme ke motswadi a tsebang hore ngwana ka ke ngwana ya shae ha holo ha le lapeng fela o hlaisa le hlakogile leng la hore ha shae ha le sekolong ke gona joang hore ha ke mothusa ka pa ha re mothusa ho etsa ghetto ena ya di subjects ebe ra accommodate both personalities because ha ke sekolo nna ke ba jwetsa gore ke ngwana ya dihlong bona ba njwetsa gore ke ngwana a mahlahla haholo sekolong re kopanya jwang eo
1: ke bo ha me ka potso e no nne ke potso ya botlhokwa ga bo go ba le ritse re ba tswa di re na le khatlo e itseng ba neng ba bona ba yetsa feto ka ba re bone re la ka seka ga bana ba bona ba ba tseo go na go ga sona bophilong batswa bona ka fela ya bona botsoka ni le bona ke batho ba botso ba ba la go hol e kholo go tsheta bana ha ba isa fetho ya dithuto go ba tsheta e seng go ba tsheta batswa di ba ka ikopanya le sekolo go tseba gore dithuto tse go tsitsitseng ke tseng ba ka se ka se ka dikgetho tse phapaneng le bana ba bona go ba thusa go fumana tsebo e feletseng batswadi ba tsebe hore bona ba tshehetsa fela qeto ke ya ngwana mme ke ya ngwana fela le go tataisa e leng taba e bohlokwa ngwana a nke kgetho e nang le tsebo ka gagwe bona go tla ba thusa hore ba tsebe hore kgetho ena ke ya bona ha ba hatellwa ho hang hore ba e kgetho go bohlokwa go tshehetsa le go tataisa e seng go hatelela gore phetogo kapa kgetho ya bona e be e netefatsang ditaba tsa rona gore le batswadi so kagolo ya rona re seke ra e kopakopanya re tseba go rona re tsiretsa fela ga re fetse
0: re na le potso mme ka mona ka WhatsApp ya Lesedi FM
5: le bira hore fela top number 7 a se potso ho hakalo ke tshwaelo fela dumela tshabole le bule mme yo e se ka barutwana ba ka utlwa ba etsa ghetho ene pa hetseng ya dithuto nna ke le ka ya ka mara metswalle ka ghetha di sciences ke dula ke faitse le ha teacher a nkeletsa hore ke na le ghetho ya ho fetola ka lebaka la ho hloka boitshepo ya ba ke fetole dithuto tseo till ke tswa sekolong ka grade 11 hana jole ya stress a ho ntweo ho ja ke ile ka fetola dithuto tseo nka be ke tswetse pele ka re nka khutlela morao ka le etsa ghetho ene pa hetseng se ka re ba rutwana hana jwale ba ka etsa ghetho ene pa hetseng le mpa ile tshwaelo fela
0: me hona tshwaelo nye me pele o ya rabela ke kopa fela hore ke fitise le potso ene leng hore sa tsokena kwa no dumela lebo ke na le bothata nna ngwana wa ka ha ba tloetsa ghetho ya di subject uri o batla ho ya college-ing ana se ke kgethwene pahetseng ho ba ke iphumana ke le motswadi ke le cornered
1: ke tla kala pele ka ho sheba ntho ka ho arabela yani ya ho fetofetola ha dithuto ho ba ke ya ka puya bile a latela metswadi le ho fetola ha dithuto ke ntho e dumeletsehileng empa re kgothaletsa hore ngwana e ka re a ka etsa kgetho e nepahetseng di sa tloa pele hobane ho fetola dithuto ho na le ditlamorao tse itseng ya pele ke hore ngwana ha le grade 10 o na le hona ho ka fetola dithuto tse pedi pele 10 ya bobedi e fela ka dithuto tsa zini ha tsela principala e tsaela taba e monwana ha ngwana sa le grade 11 a ka fetola dithuto tse pedi pele ho tsene ya pele e fela mme ka dithuto tsa 1 ka March le ha tsela principala le moifo o sebetsanang le ditaba tseo o tsaela taba e monwana mme hona le mabaka a utlwahalang empa ngwana a ka kenya thuto ya boraro ha tsela e ka yetswa pele di 15 tsa December tsa selemo sa grade 11. Ho grade 12 mane, mona tumello ya ho fetola dithuto e se e ba thathanyana e tswa ho hlooho ya lefapha ya ditlhatlhobo le komiti mme ho na go na le dipampiri kapa di-document tse tlhokagalang. Se re buelela bakeng sa bana ba iphumanang ga ka nako ka morago ba ba etse kgetho. E nngwe gape e potso ya ileng ya ngwana e e leng gore ga a batle go kgetha dithuto gobane a iteba. Le gopola gore ke le ga tlhalosa taba ya ngwana o tsamaile a ka leka go iteba pele. Re na le di-pathways tse fapaneng. Ngwana o na le kgetho ya gore ga tsetsa grade 9 a ka fetela grade 10, grade 11, grade 12 e leng yone e re reng ke NSC3 e ka mo fang certificate sa National Senior Certificate. Empa go na le alternative pathways. Go na le metšha e meng gape ka ntse go motšha ona wa o latela FET. Go na le ditselana tsa mesebetsi tse fapaneng ka mora grade 9. Mona South Africa bana ba nang le thahasello e ikamaganyang haholo le technically kapa di-vocational careers jalo ka ha ba batla kapa ba na le bokgoni ba go sebetsa ka matsogo ga se setlamo gore ba tswelele go ya go FET go ya go grade 10, 11, 12. Ba ka latelela ditsela tse dintse ka tshwanang le bo di-technical colleges kapa di-vocational colleges ba etsa di-programme tse nang le bo di-levele ka gare go tlwa go level 2 ya go bo di-level 4 mme ga di tse di shejwa di-levele tsa teng tsa di-NTS o tla bona gore ga ba se ba fitlhile go level 4 se be se ba le boemong bo le bongwe le bana ba grade 12 ba phakitseng grade 12. Batswadi ba tlhokomele gore phapang pakeng tsa dikolo le college e teng bana ga ba tsetsa moo ga ba tlo tlola di-qualification tse tshwanang mme ngwana ga a tlo kgona gore a fetele maemong a itseng jalo ka ngwana wa grade 12. Ke tshepa gore e arabile hantle.
0: Re a leboga mme go na le nngwe ka kwano potso.
5: As a parent o dumela mme le lebo. As a parent, how do I balance support versus pressure when my child wants a career that I think it's not practical? How do we have that career conversation at home without causing conflict, especially around maths, science, and university requirements?
1: Se salutse hore motswadi ha kgethele ngwana, ngwana o itseba haholo ho feta motswadi. Se kenyetsa pressure. Empa hape role ya motswadi ke hore ha ho na le dikgotlakgotlane tsa o sedumelane pakeng tsa motswadi le ngwana, ho na le di-professionals. Le ka ya sekolong motswadi a lo utlwa mesuwe e tseba ngwana jwang. Motswadi hape o na le hona ho ka nka report tsa ngwana. Ha o bone hore na ngwana o sebetsa jwang dithuto tseo yena a reng wa di thabela. Gobane ke yone e tla fanang ka seipone se sentle, which is a true reflection, gore na strengths tsa gae di-subjecting tseo ke se feng. E nngwe gape ke go ya go di-professionals tse tla fanang ka lesedi le totobetseng, ka lesedi le fetang leo motswadi kapa ngwana a nang le lona. Batswadi ba bangwe ba ntse ba kgona go ka isa bana go di-career counselors gore qetellong le dumelane o le motswadi le ngwana go ka nnete-nnete eo e re tsaletseng re ka e latelang ke ena. Ke tshepa go e arabeile mme.
0: Ra leboga mme go na le voice note.
6: Skimi dumelang le mme Dikeledi mo. Ntho mme Dikeledi a buang ya bana ya go kgetha dithuto go ya ka metswalle go ya jwa ke bothata bone ke botshwere bo. Gobane ngwanaka ke motho wa di-history and geography jwale ke ne ke na le ntho e ke bonang go yena ya legato la kgwebo jwale ne ke re a etse comments jwale ke a hana ga ke a mo thibela go mpolela gore o batla go ba lawyera jwale ke sa mo shebeletse ke nnete le yone ntho e medikele je buang ka yona ya go etsa thuto ka taba ya dintho tse bonolo ke nngwe le matsang bana ba go na le o se research.
0: Merikeledi?
1: Ee, mme ga ke arabela mono ga ngwana a re o batla go latela dithuto o batla go ba lawyera ke nagana gore ripoto tsa gae di tla ipuelelang take matitšhere le bona kana go ho na le session ya mo badidam batswadi kana go ho tlhokhetwang di subject ke se baka se seng ke hantle mo o le motswadi o ka phahamisang di o se khotse khotse fa le ha hao mme le ngwana le yena a o ka ikhaisa ka mesebetsi ya hae ha a tseta dithuto tsa hae a ntsha diripoto tsa hae gore na o sebeditse jwang e nngwe gape-gape ga re latele masedinyana ona a ne ntse re bua ka ona bana o sa jale jena na grade 9 ba santsane ba tshwagane le project ya GEC project eo e botlhokwa gagolo
0: gofa
1: monyetla wa gore
0: ntshwarele gagolo tle re kopa ya mabenkeleng re tla bua ka project eo fela re khutla mone
1: okay.
7: Clientele e mwana ho sireletsa le ba lelapa la hao. Di funeral dignity plan tsa rona di thusitse ma Afrika Borwa ho boloka beng ka ona ka seriti dilemong tse fetang 30. E re ro fepheletso e tlotlang bophelo ba hao le ba beng ka wena. Re lefa ho rentse 24 mme o tla fumana double accident cover ka Clientele funeral plan. Di plan tsa rona di tshekwe tlase etsa kgetho e tshwanetseng tlhoko tsa hao. E nke kajeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe di foromo. SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
8: Ha Shoprite re busetsa tjhelete nthong tseo ba lelapa ba di hlokang ka ho fetisisa ka ditheko tsa rona tse theotsweng ho bolelang hore o ka swaipa o bo o boloke ha o reka 2.5 kg ya Golden Cloud Cake Flour ka $29.99 le 10 kg ya Super White Super Maize Meal ka $79.99 fela disolo di fumaneha ho tloha ka di 7 tsa September ho ya ho di 20 tsa September 2026 reka ka basic food subsidy ya rona ha Shoprite fe ela ditheko tse tlase tseo ka ditshepang ka mehla
0: e le shumele metsoro bo metsotso wa merega ga lebile hore nyane ya botlhano ntse re le ka gare go nanao la rona la thuto le nse ikokotlelo re puisano le mme Dikeledi ga mothebe ka jaanong go kena dipotso tse ngata ka tseleng makatsang mme Dikeledi mme pele ga mabenkeleng o ne o bua ka projeke ena ya grade 9 ntseng etso ga jwale
1: projeke ena mme ka gare go yona ho na le mo e ba fang monyetla wa gore ba lo interviewa batho bao ba lakatsang go tshwana le bone jalo ka ntate a tlaisitse gore ngwana o batla go ba go etsa law ngwana a ka lo interviewa motho a etsang law a fumana gore e be dikarabo tsa di fumana mo di tsamaelana le seo a se ratang na a ka lo etsa ntho e bileng ka yona ya job shadowing le yona e tla mo bontsha gore e be ke maemong ao a ka kgonang go tsebisa ka ona na ka sheba gape le di-requirements tsa di-university gore e be lawyera go tlhokala go phase dithuto tsa gae jwang mme ga a sheba direporto tsa gae e be o bona di ka mo dumelela gore a ka tswela pele ka go latela lekala leo na
0: ke a lebo mme go na le voice note engwe ke kwana
9: ke le o Thabo le lebo kopa go botsa le bua le Mmelisi mana Sefokeng ngwana ka o kgethile dithuto tsa maths and science mara ke bona jwale a imelwa haholo wa imelwa ke botsa gona e be go sana le ntho e ka etsang o etsa grade 11 this year. Thank you.
1: Ke ka arabela re ile ga tlhalosa tabeng ya go fetola dithuto ga ngwana le ka grade 10 le ka grade 11 jalo ka mme a boletse gore ngwana one jalo ka grade 11 ke dumela gore mme a ka ikopanya le sekolo ke se fetile kgweding ya matche mo o dumelang gore a ka fetola dithuto tsa hae empa ha ikopanye le sekolo a lo sheba gore na e be go a kgonagala go ngwana a ka fetola dithuto le teng a di fetole ka mabaka ao sekolo le motswadi ba tla utlwisisang ka moo a tsebeng dithuto tsa hae di mo fa ka teng.
0: Ke a leboga mme re na le di-voice note tse pedi ga re utlwe mamedi goreng.
10: Dumelang Thabo le Lebo le mme ka mo kopa o botsa he ha ngwana a science kgetho ya di subject tse a di kgethileng a kgethetse ha feitsi e beneng ho bitswa motswadi a o araba sekolong gore why ngwana a feitsi a ba end up a tibetse ngwana sekolong go thuna o feiletseng
11: Skimi dumela, dumela skimi. Ba se tlhisa mala go tlhola ka botabi. Ke kopa ho botsa fela skising hana. Mwanaka a sa khitile di subject a sa le grade 10. E ba di subject tsa di khitileng tso di a mohlola. E be na motswari na le monyetla hore a ka tshintsha mwana di subject tso ka pa mwana ka a ka tshintsha di subject tso no tsa di tsantsa ona a etsa tse o bebe na a ka khona na. Thank you. Ka lebo.
0: Me
12: ke ya leboga mme seo a ga ba potso ena ya go qetela ya ntate wa ngwana a grade 10. Ke ile ga tlhalosa gore ngwana ga le grade 10 ona na e gona go ka fetola dithuto tse pedi pele go June e le di-30 tsa June. A fela e le taba e dumeletseileng ke sekolo le motswadi le ngwana. Empa gape-gape o sana le gona gore a ka kgutlhela sekolong a le ikopanya le sekolo le motswadi. Ha a fitela mane ha grade 11 ho lo bontsha na hore na ebe ke monyetla ofeng a nang le ona wa ho fetola dithuto tsa hae. Ka nako e nngwe ha mathata a le teng ha re yeng dikolong batswadi go lo kopanang le matitjhere le mosuwetlhogo ba tla re fa tlhalosetso e badi e hlakileng hore na boemo ba ngwana ke bofeng, kgweletso ya ngwana ke efeng. Ha ke ya potsong ya mme mane ya hore ngwana ha sa kgethile dithuto tseo a di ratang mme a sa sebetse hantle e be sekolo ke ya mo bitsa se re gobane ngwana a feitse, ke santsane ke kgutlela tabeng ya gore ngwana ha a qeta go kgetha dithuto ke ile ka e hlalosa potsong e ileng ya botswa pelenyana mane gore ngwana a ka nna etsa kgetho e nepagetseng ya dithuto empa a ba sa sebetse hantle. Go kgetha ga o bolele gore o tlo pasa. Go kgetha go bolela gore se ke se kgethileng ke tlamehile ke se nosetse gore se beye ditholwana tse bonagalang. Kgetho fela ka bo yona ga e bolele gore ke ya pele ka bophelo. Ke a kgetha mme ke sebeletsa seo ke se kgethileng. Ke ka gona re reng kgetho ga e be le boikarabelo. Ga e se ke entse kgetho ke na le boikarabelo. Go bolela gore ke na le boikarabelo ba o lo sebetsa ka thata gore kgetho e ne e sekebe ya nkimela. Empa ha eba e mo imela ka lebaka la kgetho e seng ka lebaka la go gaseletse ka thata, ke tshepa gore le teng motswadi e ka ikopanya le sekolo o lo utlwisisa gore na bothata bo bokae mme sekolo le motswadi ba tshwarisana jwang seetsa ngwana o na. Ke a leboga.
0: Ke lebile haholo mme e bona le tse saletse mo ga o tsokalakatsang go di fa moamedi mme re kopa le dinomoro mo motswadi a ka letsetsang teng kapa a ngolla teng bakeng la ditletlebo le ha a tlhoka dikeletso.
12: Ke lebone mantsi a ka a go qetela go ba mamedi go bana go batswadi le batlhokomedi ba bana. Ke dithuto tsotlhe di botlhokwa mme di na le boleng ba tsona. Ga gona thuto e seng botlhokwa, thuto e nngwe le e nngwe e botlhokwa. Mme gape ke gore bana le batswadi ba ipege hantle, ba iphapanye dithuto tse neng di o tlhola ga o le grade 9, iphapanye tsona. Wa bona go thuto tsena di a o tlhola di a o imela, seke wa ya pele ka tsona o fitlhela o sebetsane le tsona gore ka nnete se ke na le bokgoni nka ya pele ka tsona. Kgetha dithuto tse tla o bulela menyetla dithutong tsa kamoso. Re bua ka di-21st century skills, re bua ka di-skills skills, mme re bua ka di-career in demand. Se se ke ra kgetha fela go ya ka mabitso a monate ditsebeng tsa rona a re mametse batho ba bua ka tsona. Re shebe gore na bophelong bona ke di-career e be tse tla re tswela molemo na. E tsa kgetho e e nang le tsebo ka gare, e e nang le boikarabelo. Netefatsa gore o na le dithuto tse nne tse designated ga o ikemiseditse go fetela yunibesithing. Kgetha go latela seo o se ratang ebile o se kgona ebile o se sebeletsa ka thata gore o sebetse gantle go tsona. Etsa diphuputso sekolong, etsa diphuputso ho Department of Higher Education and Training, etsa diphuputso ho Department of Basic Education, etsa diphuputso ho marangrang hore o fumane tsebo e tibileng ka taba ya ho kgetha ha dithuto. Mme mo bana le batswadi ba sa fumanang thuso teng, re na le di-website, Facebook, ke career help website ya Facebook ka facebook.com career help bana ba ka SMS di SMS ha ba ni bana le dipotso ka ba etsa please call me ho 072 204 5056. Ape ba ka letsetsa mohaleng ona wa 086 999 0123 mo ileng hore ke share line teng o tloa ka mantsi a o fitlhela ka labohlano o tloa ka hora ya borobedi teng o fitlhela ka nako ya half past four mantsi diana. Ba ka etsa email ho career help at dhet.gov.za. They can also visit Career Help website, eling careerhelp.organization.za. Hape baka ya di officing 123 Francis Bar Pretoria. Kona le Twitter www.twitter.com/RSA Career Help. Haulu hulu hape baka kuputo. Dikolo tsa bona ba ikopanya le di-CV mabapi le taba tsa di-carriere. Ke a leboha mme.
0: Me dikeledi go lebuile rona tle ka nyehelo yo tle e wileng wa fa mo medikwano go reatella siko kotlelo e bile le khetha ena ya le fapala thuto.
12: Dikile nna mme wa
0: ka. Lebuile mme. Mwamedi ipuisana go netse bele fela jalo le medikeledi Ramothibe meena ke education specialist ba ke la life orientation le general education and training o tswa ka mane ka province ya Free State Affairs le Derby District. Mwamedi ha o rata go ka fumana dintlha tsa gatiso lena no lena di amang a fitileng o ka letsetsa jalo masrame mita mashao ho 051 503 3225 le Eric Mkwanazi ho 011 714 7342 le nane o lena o ne o litliseditswe ka motlotlo ke lefapha la thuto e bahameng le SABC Education and Rich Minds and Rich Lives kwa lesedi FM botlhaiseng batshediso ramatsie.

0: Kgokahanyo ke tshaba sputse o mamela tsa bomokoni le lebo ratella go se FM.
1: Re be di fela metso tsopele ho hora ya bohlano ke ratella afternoon drive show. Re a bona lebelo le ntse le eketse ya pakeng tsa bongkgetheng ba babedi ba ikitang bakeng sa bo president ba SAFA. Re shebile ka nnete ke a bona le ka mona ka FIFA Infantino bela o phamisa letso hape ra khona ke a kena ha.
2: A tsadi papadi ho ratella. Le bongane tshabalala.
3: Ke le bona ba se mo me dikitsa bo bedi kwa no re a thella ha re dikale ka tsa papadi ya cricket ba neng ho so phatlala ditse se hlopha sa di papadi tse le shubela mo tswe seletseng sa the Proteas se tlo ba le kabelo le totongwe la di papadi tse tharo tsa ODI kgahlano le hlopha sa Australia le tlo ba palwa ho tloa ka la mashoma mabedi yana le metsumine ho ya ka la mashoma mararo go dingena ya lwetse me Themba Bavuma e tla be e le yena mo kapiteni Gerald Kotse o khotuwe o khutletse shopping hape me o tlo bapala le di fast bowler tseding eleng Otniel Bartman kwena maphaka Lungingiti Corbin Botch e ka tsana le Marco Jansen di spin bowler e tla be le Byron 14 e ka tsana le Keshav Maharaj Aiden Makram le yena o kenyele di shopping lo ja tlo fitwa ke papadi ya pele yena o tlo bapala le di papadi tseding tse o tlanga eleng Quentin de Kock Ryan Rickleton Tony Dizozi, David Miller le Tristan Starr pele totolena hela ODI le tota khoa ka mona ka Durban ka la mashoma mabedi ana le metsumeno ona go dingena pele le tlaka kwa ka Johannesburg ba keng sa Pink Day match e dumeng ka la mashoma mabedi ana le metsu supile ngwana go dingena e bile phethelo ka la mashoma mararo ona go dingena ka mona ka Potchefstroom. Ho tsa papa ya rugby loose forward ya se hlopa sa Springboks Cameroon Hanekom Udumela ha se hlopha se lokela ho itsetleya ka tshebetso e tswile matso ya sebapadi se seng le se seng hore se tla se hape papadi ya bone ebile le ya o qetela ya letoto la tsende tsa tiko kgahlano le hlopha sa New Zealand e tlo bapalwa mane Baltimore mafelong a hore yang hona beke hlopha sa Africa Borwa ho latela sephetho sa dipapadi tse ding tse seng di bapetswe se itlhomme pele ha o sheba jwale ka dipapadi tse pedi ho ile nngwe mme Hanekom ore tsebisano mmoho ya dibapadi le bakwetlisi ke yona e tlotsola sehlopha molemo le hoja le ha o ka waetsala nka hlaka tshojwalo hore yena se ke ya bapala papadi nyana ya ka mocibelo ha o sheba papadi ya mafelong a fitileng a beke mo de boke ba hlotsing jalo hlopha sa All Blacks ka dinthatse mashoma mabedi yana le metso robongwe tse mashoma mabedi yana le metso e mine hana ko mure o thabetse ka mogoso hlopha se bapetseng ka tenga rine le papadi e simbonolo e bapaletseng ka mana ka FNB stadium about hole tsa setso e bontsitsweng ke batho ba neng ba ile stadium se bapadi sena se bapalang jalo ka number 8 shopping sa Bulls se sa tswa gotlela shopping sana ka morate malo mme wa moetsi re ke go ba bonolo fela jalo gore ya gotlela se shopping se qala le papadi ka ha hona le dipapadi tse ding tse matla empa go hopola pejana ke le ka oneletsa mme metsotsunye mashoma mararo ka mararo ba raro re mo kotlisi o lebelletso re atla gotlise tse ding tsa dipapadi tse ene ndi le siyo dipapadi tse fitileng ka lebaka la ditimalo mohlomong ha ne go mo kisa sentsa dipapadi tse ka bona di bapala mafelongana a hore yang hona beke ha ke dikola ka tsa papadi ya bolo mo kgatlolo la papadi ena mane na henya Belgium o batla dikarabo mabapi le o fanyo ha ka re tie khubedu ya se papadi sa USA Florin Balogun tshisano ya FIFA World Cup e bapetswe mpijana selemo sena ileng se ileng sa dumela se papadi seno ho bapala kgatlalo le hlopha sa Belgium federation e ya bolo mane Belgium ere e batla hore tabena e be e ka sehlong e tlang ho sikasikwa kopanong e latelang ya FIFA ya ditho e tlo tshwara ka la leshumele na le metso mehlano kgoding e tlang ya mphalane ya ba ya bontsha hore federation ena ha itsetse mo president wa FIFA Gianni Infantino bakeng sa ho boela a dula setulong hape sa bo president na go e tlang sena se tlhalosa hore Belgium Italy le England ke tse ding tsa dinaha tse leng hore di hutse botshetsi ba tsona kgahlano le Gianni Infantino e le mathata a maholo fela ho sheba ho ba ihlile mekgatlo e meng hape ntle le ya dinaha tsena tseo ke di badileng e bonahala le yona ena le mathata ha e meng ere re a motshetsa re ka thabela ho nna a re mmone a ntsa tswela pele ho nna e le moeta pele ka hare ho FIFA re tla hlegedi bona hore na beta ba sena di tla re beya ho kae ha re sheba mafelong a fitileng a beke ho na le dipapadi tse bapetsweng le kenye kgolo ya manyesimane re ke shebe fela hore na be di tla nkana jwang ke tseba beke nyena tlhodisano ya kgolo ya UEFA ya thagwa jwa le semmuso ka mogwa wa liki o motjha o so ke ntse tshebetsong fela re sheba he hore na be mona ho English Premier League ka labahlano dipapetso jwang sa pa sa Liverpool se hlotse sa Ipswich Town ka ntlatse pedi ho noto ya re ka Moqebelo tlhopa sa Newcastle sa bapala ka 2-2 le sa Bournemouth, sa Brentford le sa Sunderland tsa bapala ka 1-1, e ka tsana le sena sa Brighton Hove Albion le sa Leeds United le tsona di bapetswe ka 1-1. Tlhopa sa Crystal Palace se le sa etela sa Fulham sa fitla se se mamola mo ha bo sona ka dintlha tse tharo tse pedi ha sa Manchester City se hlotse sa Coventry City ka ntlha e lengwe ho noto, sa Nottingham Forest le sa Tottenham Hotspur di bapetse ka noto ho noto, e ka tsana le sa Hull City le sena sa Aston Villa le tsona di bapetse ka noto ho noto hona ka Moqebelo. Maobane tlhopa sa Everton se bapetse ka 2-2 le sa Manchester United, ha sa Arsenal se hlotse sa Chelsea ka dintlha tse pedi ho e lengwe. Re sheba loko Manchester City e maemong a pele ka dintlha tse robong, tlhopa se seng se na le dintlha tse robong se maemong a bobedi ke sa Arsenal, ha se maemong a boraro sa Hull City, sona se na le dintlha tse supileng. Maemong a bone ke tlhopa sa Chelsea ka dintlha tse tsheletseng, maemong a bohlano ke tlhopa sa Brentford ka dintlha tse hlano. Mahatleng wa loko maemong a bo mashome a mabedi ke Coventry City, ha se soka sena se fumana ntlha tlhopa sena setleng sena jwale ka so bapetse dipapadi tse tharo. Fulham United le bona ha ba soka ba fumana ntlha la ile lengwe ka mora dipapadi tse tharo ba maemong a bo leshome le motso robong. Maemong a bo leshome le motso robedi ke setlhopa sa Tottenham Hotspur ka ntlha e lengwe dipapading tse tharo. Ka bona gore na ebe league ka nne fit fetwe jwang jwalo ka ha dipapadi tse latelang tsa league ya manyesemane di tlo bapalwa mafelong ana a o reyang gona beke. Di bile gakalo tseo ke neng ko tshwaretse tsona tsa bobedi tsa go qetela di mane metsotsong ya mashome a mararo ka mora hora ya bohlano ha di so fete. Le bolwetse bo se ba tswela pele.
4: Mshangu shabalea.
3: Wona.
4: Shabalea.

0: Nasty si hore Sedi FM. Kutsa ka shogana latse la uthe malume ka rwa rabila rona re bua ka yena sa le mo mona ha nyawa tsha wati.
1: O ntsa ga ba batho ba bang?
0: Ndale ka rwa rabile ka re ka mora ditaba.
1: O seba ka gona ka mantswa bang?
0: Re tla utla o gerege, re tla utla.
1: Ha re dabeng ta.
0: Antle ba hlora ka bohlanela ke sebelotsa le Sedi SABC mo si wa tshe hore ba latapatsa ho ra ya bohlanela.

0: Ke le bula holo thabo mamedi dumela. Motsamaisi wa mehleng wa dipuisano no se vuyo mapisa nqakula o latotse ditlaleho tsa hore o ile a sebedisa mantswe a manang le dingaka tsa methogo e le matshwao a ho kopa tjhelete ho Nombasa Ntsondwa Ndlovu. Mapisa nqakula o fane ka bopaki nyeweng ya bobodu le gotleng le e phahameng la Gauteng le dutseng ka Pretoria ka jeno. Ka kgwedi ya Phupu monongwaga ra kontraka Nombasa Ntsondwa Ndlovu o ile a bolelela lekgotla gore bobedi ba bona bo ne bo sebedisa mantswe a ikgethang a dingaka tsa methogo a jwalo ka mokubetso ditlhare ga mmogo le ka mogogong e le mantswe a patueng a o bua ka tšhelete. Ntsondwa Ndlovu o boetse a tlhalosa ketsalo eo go tlalewang ga Mapisa Nqakula a ile a mo bitsetsa gae a bolela gore o bile le toro e tlhokang gore a e tlhalose fela morago mo kopa tšhelete ya go lokisa ntlo ya gae ka nako eo le le letona. Mapisa Nqakula o tobane le diqoso tse 12 tsa bobodu mmogo le go pata motlhodi wa tšhelete ka lebaka la go batla go fupagisiwa tjotjo e e kalo ka dimilione tse 4 ga e ntse le letona la naga la tshireletso. Mapisa Nqakula o fane ka bopaki ka puo ya seXhosa ga toloko ya legota e ntse e toloka.
1: Kunombasa xa sizama uyiqukumbela ke le ndawo wathi kwisivumelwano senu nobabini wokusetyenziswa kwezi codes nivumelene ukuba nizawusebenzisa amagama ingakumbi asetyenziswa ngamagqirha.
2: Ayikho loo nto

0: Bruno Mars are returning 4K Magic. On the FM, we're going to be a Kero Bung. Kamra Hora, I'm going to be going to Rahuta.
1: Nakonza Tatelo Pupilum. Mohau. I kapa masiji swa maholo ho wena. Ha o a to bana le mathata di chelete bakeng sa ho lahlelwa ke mong ka wena o le mong. Go di sega. Di plane tsa le patlo tsa clientele di lefa kontane ho reng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Di plan di fana ka double accident cover me e kenyeletsa chelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke ka jeno ho bobebe ha ho hlahlobotsa bophelo ha ho tlatsa di forum SMS ali sedi ho 34774 ho 34774 clientele life ke moadi wa ditshebeletso tsa di chelete le mofani wa insurance ya bophelo hona le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
2: Disono tsa box surprise knockout se fitwi reka fetis and monis macaroni kapa spaghetti 500 gram katsa pedi ka 28 rand albany sliced brown bread 700 gram tse pedi ka 28 rand disono tsa pedi humoreki box surprise knockout.
3: Now motho wa Africa Borwa ya batlanga monyetla wa ho fumana boiphihlelo ba bohlokwa ba mosebetsi le ho qala mosebetsi wa hao ka matla ditaba tsa bona tiketsena SABC ena le menyetla e 120 ya ho ithuta mosebetsi e leng di internship makaleng a fapaneng. Re fa batjha ba batlang a monyetla wa ho fumana boiphihlelo ba sebele ba mosebetsi ka dikgwedi tse 12. Haeba o na le mangolo a hlokehang a thuto a kang NQF level 6 kapa 7, o ka ba monyetleng o motle wa ho fumantshwa thupello ya mosebetsi. E ba o na le thahasello ho tsa technology, kgaso, thekiso, ditaba, television le sealemoya kapa makaleng a mang a fapaneng a dula o mametse se ke wa fetwa ke menyetla ona go bane dikopo di se di buletswe na o motho wa Africa bo
4: lena le o gila re atella afternoon drive show
5: a go romela melaetsa ga tshisa gore tsore ke di phoso di fetse o leng wa dietsa se o ka eletsang motho ya ntseng a le letong le wena o leng wa fetwa go lona ga gore a se a dietsa ke di phoso di
6: fela o ntse ke phoso
5: a o ntse sport
6: a suppose
5: o ntse sport ka nnete o thabisa mmile o sebetsa ka
6: tsa a se ko o tla funa o kutla
5: fela wa rabela mo maleng o mono o mong o tswitse o tlong ka ka mona nka a le ka mona ka nka o nka le tso sa hey
6: daddy
5: hey la we
6: daddy
5: hey!
6: Hurrah!

0: Back to back, hashtag Mohodu Monday. Ita James, Hollis P. Monroe. This is goodbye, bye, bye. Why? And I tell us all the way to funk DJ Mbuso. Turn it to Zoloki, Era to Zoloki Top Number 7. DJ Bongs, Pays Vet. How come no matter how you're going?
1: Yeah! What's up, Jose? Hands a kid like Kihula.
2: Yeah.
1: Kimabella Salam, I want to love you too much. I can only buy a too many gambu.
2: Yeah.
1: Too many gambu nets, and I know I'll see you.
2: Station SF.
1: Coco Radio.
2: Okay.
1: Me, una sabedi sa Pays Vet.
2: Yeah.
1: Ha ke se ke le boe mombo ha ke opola ena pele ha ke fuwa na ne o re no no na le motho ene ona se be disappointed ka e batla ka ba ka e fumana
2: ona e ka ntsa le te
1: ha ke tsebe na ntsa le te na
2: fela tsara tsumane ke mang
1: tsumane gambo
2: tsumane gambo shout out le mo dumedi se man le mo dumedi se le mo tsena bua ka ena le se di kwa ro tsumane Alright, Haruto, we're now ring. Come on, Monday.
3: Hola, hola, hola, hola, hola. Schemes at drive. Monday, Monday. Hola, we're now down. Anna Malume, Rutsua, Guy, man. Uza, Guy Malume. Kaposa, Wama, Zanga, Kumishi, Nugwa. Imutu, Luziga. Ivana Malume, Vanna. Tri. Aji. Kelemamizi, 86.3. Le khaitedi ya ka mona mami mulutsi na hola ka shekulena sempe ke mo fitise itse o kopa ke mo fitise mami mulutsi ena o DJ mara botsabela ona hola ke raitse dilimo
4: he thabo le lebu a jole le getsang ka mmino batho modimo a tshehleng mhleng e ke le re tloeleng ha nyane watsa ga sa weekend engwe busy jwa fela ha ga sa weekend engwe e busy mantse a chele bona hey Hosha Gani, born as Kalaka Hussets and Rouse and Bash Momji.
2: Sabula.
5: Mohodu Monday. Le maemo le hodimo a dumetse. Re ka naga ja mohodu. A tshitabatsa malume jo nna we malume tabatsa hai. A le tsa sono ka malume hleng. Oh malume a hleng le bontumeng ka tumelo pareisi.
6: Ai, bagolo baka. Ao, le bolitsiwo sa lentsa. Yes, ye, mozuku, kudala. Ka le tsire tsa pandibi ka mona ga di dimbo tshabela. Utlwa, do. Ah, do.
7: Dumelang, batho baka. Moifo wa TLB. Ke le dumedisa mantaheng bekeng. Dumediswa ke po. Kubuki 89.4 are yeng 3 to 6 more yanteng by do
2: ke sebele the griller ke the griller Twitter kwa or tibos ke opa botse bongzito re di rugby tickets ene le bokae mo ka weekend au banna
8: atadi papadi horiatella le bongane chabalala
9: ke la bula holo bana ba so mamedi ke tsa qetela tsena hore ya thella re ditlale ka tsa papadi ya cricket ba neng ho so phatlala ditse se hlopha sa di papadi tse le shumele metse tsiletseng sa the Proteas se tlo ba le kabelo le totolla di papadi tse tharo tsa ODI kgahlano le se hlopha sa Australia le tlo ba palo ho tloa ka la mashuma mabedi na le mesumine ho ya ka la mashuma mararo go ringena ya lwetse Mthemba Bavuma e tla be ile na mo kapteni wa se hlopha seo Gerald Kotse o khutletse se hlopheng me o tlo bapala le di fast bowler tseding e leng Otniel Bartman kwena maphaka Lungingiti Corbin Bosch igastana le Marco Jansen di spin bowler e tla be le Beyon Forte igastana le Kishaf Maharaj Aiden Makram le yena o kenye le ditso he se hlophele o ja sa tlo bapala papadi nya pele yena he o tla be ana le di papadi tseding tse o tlang e leng Quinton de Kock Ryan Rickleton Tony Dizozi David Miller le Tristan Starr Toto la di papadi tsa ODI le tlo thagwa he ka mana ka Durban ka la mashuma mabedi ana le metsumene pele le tlaka kwa no ka Johannesburg bakeng sa Pink Day match e tumeng ka la mashuma mabedi ana le metsu supleng e be hele phethelwa ka la mashuma mararo wana kholingena ka mane ka Potchefstroom tsentse gele go tsona tsa papadi ya cricket ba neng re fumana hore ba sebetsanang le go kgetho ga dipapadi hlopeng sa Australia ba kenyeleditse sebapadi e leng Manus Labuschagne se hlopeng sa dipapadi tse le shumele na le metso tsiletseng se tlo bapala le totola dipapadi tsa tiko le sa Africa Borwa de Proteas la pengkwano ka kgwedi ya Mphalane e leng kgwedi e tlang. Labuschagne he ha so hlabe ditry tse legolo nka tlhakare dirane tse legolo e sa le go tloa ka selemo sa 2023 me ha go bona le sebapadi se e leng gore se sebetsa hantle jalo ka ga e le gore ga ba ne ba le mane Bangladesh kgweding e fetileng ha sebetsa go ya ka moo ba bangata ba neng ba lebeleletse ka teng e leng se ntseng gore a se kenyeletswe setlhopheng sa ODI empa a kenyeletswe o sena sa teko. Hloe tadimaneng le go kgethwa gwa dibapadi George Bailey ore setlhopha se ntse se sa sebetse gantle go fitlhela ga kana gagolo setlhopha sa nka tlhakale dibapadi tseo tlang empa Labuschagne o kenyeleditswe e le gore a tle a leke go tlisa botsitso ka re setlhopha gobane ba dumela ga e le gore go ntsana le monyetla gore a tla sebetse gantle setlhopheng sa teko sa Australia. Dipapadi tse tharo tsa teko he dipakeng tsa setlhopha sa naga eo ya Australia le sa Proteas di tla thagoa ka la robong kgweding ya Mphalane ka mona ka Durban e be ba tse ding di bapalelwa ka mona ka Qeberha ya go qetela e bapalelwe ka mona ka Cape Town gona kgweding e tlang. Ha re kwala ka tsa papadi ya bolo se thosa executive committee ya naha ho sa fa ibile le mo president wa South African Masters and Legends Football Association Buda Matate ore ha utlwisisi ke ka obaneng le bitso la hae le sa kenyelletswa ho bongkgetheng e leng se a hlalosang hore e ka safa hona le ba bang ba e laolang ka ntle go ba e ka ha ya ikemela gobane e fetofetola diqeto tsa yona gafetsa. Sena se tla ka mola rona ko nye fetileng go tsebiswe ha lebitso la hae le a ditho tse ding tse e leng gore ke tsa executive committee a tla kenyelletswa bakeng sa bongkgetheng empa go tlhaela mabitso a mabedi fela mme lebitso la hae ke le leng la sa hlaelang empa lalo jalo o tsietsa mo presidente wa setlhopha sa Mazulu Sandile Zungu bakeng sa setulo sa bo presidente gore a tlose Danny Jordan ya ntseng a dutse setulo ga jwale e leng gore o shebile gore a tle a se dule gape bakeng sa temo ya bone ka tatelelano mme go a bonala mona gore tle go na le mahlakore a mabedi go na le ba hulelang ka nqena go na le ba hulelang ka nkane mme ba bangwe ba etapele ba e leng gore ba bontshitse ba le kgatlhano le ketapele ya Jordan ke o rapeleng setlhare Emma Hendricks, Tledwin, White, Monde, Monchiwa, Egastana Jalo, Le Matati, Babona Leshika, Havala Lai Hoha, Jalakabona Nabi, Nakuri Twai Fita, Ibedin Tulikas and Majwang, Luhoja, Hausheba, Ukanawar Mutusunto, Bonar, Ibe Moyo Fukela Kai, Rekabona, Emo Presente Mocha, Wa Mohakula and Papadia Bolokwanu, Africa Bura, Iba Ntate Sandile Zungu, Impai, Rekabona, Jolokaha, Nakunzi. Tamela jolo ka tla nego tlalele ha ona le seding tse bohlokwa tsolo ke la go ditseba jolo ka ha le eto la ya dikgetho le se le batla le haufi ya golo tsa boetapele ba safa e le mogatlolo wa lampapadi ya bolo kwa ano naheng ya rona ya Afrika Borwa dibile ha kalo mamelitse o ke neng go tshwaretse tsona ka jeno kwa ano re ya thella ele lo rena no le felletseng le tla bateng pakeng tsa hora bo supa le hora ya borobedi bo simbona ka sibiri mo lefe a tsama le mo hlaisi thabiso motlongwe ho sano se malaxen o tla bateng o thagwa na lona re kopana hore ya thella ka dipapadi ho sale e tla beile la bobedi bana beso kitseng
10: bongane re le buile ha ho le fe
9: hola
2: a re kopana ho sane ho thupodile ka ntle ka mo
9: eya o tla ya ho loke matsatsing a malwatlang bona bekeng ena ntho di tla khutlela mal morning re se re ditlwaetse
2: tsa tsile tsa chaba ne
9: e le tla boela le chaba ka gola fitso tlwa ka labogago ha Jesu sane ka tla o le bona he
2: ka kopa hle
9: ba tsaba ba khatetse ke mahatsela ba utlile mafelo a fitlena be
2: ba bona e khona weekend re tswang ho yona ai bongani ha ba le tsa ke bona pula ka ga ya la ona mo re ya le ha ono itse wa tswa mohlomong ya mabenkeng
9: ena ke ya bona dinepetseng a thaka ba tswile nkulenzelebo bona le ba ba bone
2: bona moya o fafela
1: ya bona le ba ne ba tswile le ba ne ba tswile ba ngata ho le batho ba ne ba tswile
9: fela ke bone le
1: ho le ne se le di indoors
9: o bua nnete ba ke bone le mokete wa bana ba bo rona ka bona ka mohlobo le teng ba re ba tswile ka bongata
1: ba ne ba tswile ka mo
2: bona le mafelo ka impolo
9: impolo ene le mafelo ngana a fitileng a beke ke bone le teng
1: ditshwantsho bona le motle mo
2: a o bana mo sebetsi wa bana ba sebetsi mmolo go nna ba bana ai mona na ke bone di tente di fefuwa ka mona ka dikasi ke ga heba kazi bo di latwa moenga
1: a se fela le malume he taba hele ya flop
2: o malume le yena gazi gazi
1: ke
2: mo tlela no bontsa ka pano sa ne hlemo
9: e motho o a buileng ga ditikete tsa tsa papadi ya rugby e ho notletse bana ai ai ai
2: notletse
9: ha ho notletse notletse
2: o na le ka ga
9: a ditikete tseo
11: Huawei Pura 90S Pro 5G enchanchaos of Vodacom ifihlile. Ifumaneka 889 rand fela dikgweding tse 36 ho 3 gig red call plan. Ntlafatsa sesolo sa hao. Ka ho eketsa 99 rand ka hodimo ka kgwedi, mme o fumane Huawei Fit 5. Hape, fumana Huawei Y74S ya mahala ya boleng ba 3,299 rand ho my Huawei app. Ifumaneha lebenkeleng le online. Ho na le dipehelo. Further together, Vodacom.
12: Ibangu nana urukeke wa khona o lefella lekwetha nana hape Clientele Legal yenze tshebeletso tsa molao tse theko e tlase di plani tsa rona di kenyeletsa cover ya hao molekane bana le baleloko di plani di cover ditaba tsa setjhaba bohlokotsebe le tsa mosebetsing e ka ba di protection order tlhekefetso ya bong tlhalo ntle le kgang kapa ditshebeletso tse fokolang lekwetha la hao le tla o thusa phahamisa mohala o letsetse lekwetha la hao Kapa romela email re tla khutlela ho wena. Di plani tsohle di kenyeletsa bail ya 5000 rand. Mme re tla se poliseng ho lefella yona. Clientele Legal e ho fakeletse ya molao ka mohala hora tse 24. SMS lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mo ho le tefelo tse tlwaelehileng.
13: Lebuli Tibos, Horiatella.
9: Hey, I want to let you get two of the Senate of 4,000. That's what I said in the low tier, my nearly 1,000.
2: Get here,
9: A. 1,060 man.
2: TSC.
9: Yeah. Well, it's not an edibita.
2: How low do you know? 1.6.
9: Let's see the bit. I'm by him. Africa, but I look at one of my sally. I did reckon till my tattered ticket. But keep a party whole way rugby in a hay packing that shop at Zenat's paid.
2: I'm 84,000.
1: Hey, yeah. Hey, it's an 80.
2: Yo, I got a bit of loot.
9: Man, the Baltimore Clemens, the bit. How sheba. Ha dire kwa ka di ranta tsa kwa na Afrika bona ho ma Afrika bona tloya ke 2000 tse qalang fela
2: tse tsa 450
9: a tshe mane tshetsane tse odimo ke bo 20,408
2: lilla luna bolo mo ho 200 boko salu di 16 di 100
9: e motho mo tshelo la ho bona ala hore ha o bapala papadi tse kgolo ma Afrika bona ha a tswa funtsa tshelete Jwale ho ka ba jwang ha PSL le kana hana mokgwa o mongwa ho etsa chelete
1: ko etsa bang
9: lo phamisa papadi ya bolo ha o bapala bo so wetu dabi
2: le tuhe
9: e nyolo nyolo ba tla ire ka mafu
2: ana wa tsantho etlo gona le uthusa o laola tshuhlelano
9: e ho bana ha se ntwe tla mehlaena ke
1: jwale ba tlose bo buka ba isa buka ke re ke ne le 170 ba isa buka pinyane
9: ah mhlobo bo 67 ma
1: eh bogane
9: eh
1: 67 ke eng
9: eh
1: Henrete.
9: Ba tla dire motho tla eng o tla e budgetela. A ke re thusa liki phala.
1: E le eng? O rutsi kae? O rutsi kae ka 700?
2: Center lai.
1: E tsena ba phala mme. E tu bin.
9: E ba go bona o yetsa dipapadi tse ding.
1: Ah. Ah, fela ke ntho ke rugby.
2: Ye
1: tsang. Ne di ke ga.
9: E beterenyana.
1: Bona bo mpimpi.
2: Re ga ta makazole le.
9: A go ntsha.
1: Ai, ntshagile
2: ba tsho. Ba tla la bona bo makazole.
1: Oh!
2: Makazole mapimpi.
1: Fela ne ke dela mona makazole.
2: Ao.
1: A go ne ke re jolo ka se mapati.
2: Mhm.
1: Le ba Afrika bo go ke. Le bo.
9: O se se le hai.
2: Ai.
1: Fela ke nete. Ha ona go lo bona makazo le ka ntho ka 150. Ae.
2: E mara ba o tsebe ha re nyolla ka bolong ka mo. Nokwane tsena le tsona di a nyolla ka mo. Fake it na dia tlo le tsona 60 rand dia 150.
1: A ke ta ba gemela kiti. A ga se tsere go sha buka ticket.
2: Ba go tsona lotwa ga ticket
1: stadium. Eya. Eya.
2: O tsona lotwa ga ticket stadium.
14: Ee ba banga tanto.
1: Ba bangata.
2: Ee ba fetu ntse
1: go tlhokomele. Ba bangata.
2: O sa ntse go tlhokomele.
1: Ba bangata mpi. E ga o fitla mane motšhini hane. Kana go
2: ba mo go hetla hetla.
1: A sa bana.
14: Fela
1: o tlo bona ntho e nqakang ke feng papadi ena e sa tso feta hona jwale ya diboke ke papadi e kholoka o fetisis me ke papadi o ho yona ho ya merabe ka o fapana fela ha ga utlwa hona le menyenyetse tshwana le ha ile rona ba ileng ha ile so wethu dapi ba utlisis hono longata e fela ha o ka ba le di video tse hlayang hore hey ha le le ba le hekeng ya ba ho ba le eng fela ho rona ha ba bo so wethu dapi o fumana ho dilo ba le tlalo tse ntse jwalo le di video tse ntse sa gatlitseng ba bana bothata buka
14: ba tla re shebe
1: ba tla dipisa ba tla re shebe ba tla re shebe ba tla re shebe ba tla re shebe ba ho bapala di boki ha ba ne ba so o ba le ka Loftus ha ba bapala ka mona ka Loftus ntho e bapala mona Bulls ha o be le mo fereferi empa neng o tla bona mo hlanye le Mamelodi Sundowns ho tla botho re peke kae kae ba ebile ha ena packing Loftus empa ha ile papadi ya rugby ha ona ntho jwalo
2: ei bana mose fela nna ke dumela ha di puisano di ntse di ba teng qetellong tharollo e tla ba teng
1: ha ba teng ka pla
2: Bong sa rkopana o sana ya buti.
14: Ho sana bana beso.
2: Thank you
14: kids. Hola.
2: Halala.
13: Lebuli Tibos. Hore

0: na go ntsa tahlelwa bophelong mo hao e ka pama se di swa maholo wena wa lokela uto bana le mathata di chelete ba kensa o lahlelwa ke mong ka wena o le mong go di sega di plane tsa le patlo tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning lengwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim di plane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa chelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke ka jeno ho bobebe ha o hlahlobotsa bophelo ha o tlatswe diforomo SMS ali sedi ho 34774 ho 34774 Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
1: Re le tsebisa ka 10 piece bucket ya KFC e so ka nyibonwa Kentucky Tuesday ena.
2: Stop.
1: Fumana maqa a le shome a goho ka 129 ka.
2: Stop it.
1: Mme o boloke 44 randa. 44 randa o ka boela wa fumana mile o mong hape ka tjhelete eno.
2: Stop it, I like it.
1: Wa ithabela. Tjhe, o irata. Ka labobedi lena fela, KFC fela. Ho na le mela wana le dipehelo.
2: O ala ke ana le sedimo la fela pele ya ka ya hlatswe e ba tshwiwe ka twa tsama phoma
3: eh dimela ntabo le lebu a ntse ke tshila ka tsebe into mzo ka sibaya ka mama fubedi yo mahatsela fela yo hi dime radio hi dumela go tsoga ha monate ka mino monate thank you ka lebu
4: duela di go di go tsia mololo hai le nna ene ya 6700 ke hana ke ke ke ke hana fotmani wa ntabua ka yona ye ho hana.

ke le bula holo gaetsedi ya motho mamedi dumela EFF e hlahletse ditokomane le gotleng le phameng la Western Cape e phephetsa qeto ya komiti ya parlamente e ikarabelang tabeng ya go fuputsa gona le go tlosa mo presidente setulong ya go emisa kgothaletso ya go kgethwa ga advocate Thandanzani Madonsela jalo ka motšhotšhisi wa komiti ena. EFF e kopa lekgotla gore le phatlalatse qeto ena e le e se molaong mme le e tlhakole. E bolela gore sena ke tshebediso e mpe ya tshebetso ka letlhakoreng la ANC. Pejana moporesidente Cyril Ramaphosa o ile a ngwalela palamente a tlhagisa ngongorego ya gae mabapi le go kgethwa Madonsela ka lebaka la maemo a mabedi a go gotlhana ga ditabatabelo. O boletse gore o ile a tlosa Madonsela boemong bao ba setho sa komišene ya ditshebeletso tsa baatlhodi nakwana ka mora go tlhongwa ga dipotso bakopi ba mosebetsi mabapi le maemo a moatlhodi e mogolo ka selemo sa 2022. Ditaba di sa le jalo moporesidente Ramaphosa o bolela gore o na le tshabo e utlwagalang ya

0: tsanga kula o fane ka popaji nye wenya bobodu le gotleng le phamela Gauteng le dutseng a Pretoria ka jeno ka go dia phupu monongwa ha ga kontraka nomba santsondwa ndlovu o ile a bolela le gotla go bobedi a bona bone bo sebedisa mantswe a ikgethang a dingaka tsa methogo a jwalo ka mekubetso ditlhare ha mmogo le ka mogogong e le mantswe a patanga gore ba bua ka tšhelete bobedi ba bona Ntsondwa Ndlovu o boetse a tlhalosa ketsalo eo go tlalewang ga Mapisa Nqakula a ile a mo bitsetsa ga gae a re o bile le toro eo a tlhokang go mo tlhalosetsa yona fela a morago mo kopa tšhelete ya go lokisa ntlo ya gae ka nako eo ntse e le letona Mapisa Nqakula o tobane le diqoso tse 12 tsa bobodu mmogo le o pata motlhodi wa tšhelete ka lebaka la o batla go fopagiswa tšotso e kalo ka dimilione tse 4 ga e ntse e le letona la naga la tshireletso Mapisa Nqakula o fane ka bopaki ka puo ya Sixhosa ha toloko ya legotla e ntse e toloka
1: unombasa xa se zama o iqukumbela ke le ndawo wathi kwisivumelwano senu nobabini wokusetyenziswa kwezi codes nivumelene ukuba nizawusebenzisa amagama ingakumbi asetyenziswa ngamagqirha
2: ayikho loo nto my lady
1: there is no such my lady I dispute that
0: Monna ya dilemo di mashema mabedi le metso ye tsheletseng o lebelletse o hlaya le gotleng la Boksburg ka botshabela ho Johannesburg ho sane sena se tla ka mora hore a tshwarwe ke lekala la mafokisi la dihoka ka mora ho fumanwa a ina le sithunya le dikulo tse se molaong lekala la mafokisi la dihoka le bolela hore monna ye o ile a tshwara Jamestown ka labohlano le tsholo la mautlwela Dioka di bolela hore dipatlisiso tsa sethathong di bontsha hore melelo enwa o amagangwa le polao ya basadi ba babedi ha mmogo le mapolesa a mabedi sebakeng sa Reiga Park mathasong a kgwedi e fetileng ya Phato.

Mamedi ha re di phethele tsena tsa hora ya botshelela ka tsi ya mananga le bo emo ba lohodimo bo ka lebelwang ho sane ho botolo ha lena ha re qala jola ka province ya Gauteng mo telo di mo letla kwa ela o phole ka mafafatsane a jadileng a di aduma ntle mana ho tla a boela ho tsholo he pula tele province ya Mpumalanga ho tla thiba ka mohodi ho yella ka di hlabeng ntle mana lo di mo letla kwa ela me o kwaele fela o phole o fihlela ho bata ka mafafatsane a jadileng a di aduma me ho tla tsholo wa pula Hai le province nge ya no first o ta kwaela me o phole o fihlela o kwaela ka o kgetha dibaka thapama ka mafafatsane a itjadileng a di aduma me o tla tsholwa pula dibakeng tse ka botshabela province ya Free State o tla thiba ka mohudi ka botshabela bo hole ntle le mona o tla kwaela o fihlela o kwaela ka o kgetha dibaka me o tsholwa pula ntle le dibaka tse ka bophirima Northern Cape o tla thiba ka mohudi ho yella ka le bopong ntle le mona o tla kwaela ka o kgetha dibaka ho tsukutle moya me o phole o fihlela o futhumala fela o hlake me o chase ka bophirima Western Cape o tla kwaela ka o kgetha dibaka ka le bo botshabela ntle le mona ho tla hlaka mme o futhumale ho fihlela o chesa ha ile profenseng ya Western Cape o tla hlaka mme o futhumale ka go leka botshabela profense Western Cape o tla thiba ka mohudu seng ka botshabela ntle le mona lo le mo le tla hlaka mme ho futhumale re phethela jwalo ka profense ya KwaZulu Natal mo teng o tla thiba ka mohudu seng di bakeng tse bo hareng ntle le mona o tla kwala ka go kgetha dibaka o phole ho fihlela ho futhumala Mamedi di fela mona tsena tsa hora ya botselela ha re tiane o tse hlahlamanga e lengatsa hora ya bosupa ke gotlela wena gaetse dia motho ha mohole moifo

Mamedi tsena tsa hora e ya bosupa ha re di qale ka tsa mananga le dikgetho tsa magotla a metse. Mamedi di tabatse go satswa di amoela di bolela hore ANC hlahletse ditokomane le gotleng la dikgetho o ipiletsa gahlanong le qeto ya commission e kemetseng ya dikgetho a IC ka bokhutshwanyane. Ya o sengwe di isi bongkgetheng ba moga ona bo masepaleng ba itseng a porofenseng ya KwaZulu-Natal, Eastern Cape ha mmoho le Free State. Mokga o batla taelo ya gore qeto ya IEC ya o sengwe di isi bongkgetheng ba ona bo masepaleng ba tsheletseng e fetolwe. E bolela gore e setile go ngwedisa bongkgetheng bao ka lebaka la mathata a tekgeniki tsamaisong ya IEC e leng seo IEC se latotseng. Ditokomane tse tlhatlhetsweng lekgotleng ANC e kopa gore lekgotla la dikgetho le tlhakole qeto eo ya IEC. Mamedi ha re tswa tseno tse amanang le dikgetho re lekola tse ding tsa ditaba. EFF e tlhatlhetse ditokomane le gotleng le phahameng la Western Cape mo denye phepetsang qeto ya komiti ya palamente e ikarabelang tabeng ya go fuputsa kgonagalo ya go tloswa mo presidente setulong ya go emisa kgothaletso ya go kgethwa advocate Thandanzani Madonsela. Madonsela o ile a kgethwa ke komiti ena jwalo ka motšhotšhisi wa komiti ena. EFF e kopa lekgotla gore le phatlalatse ha qeto ena ya komiti e le seng molaong mme lokela gore e tlhakolwe. E bolela gore sena ke tshebediso e mpe ya tshebetso ka letlhakoreng la ANC. Pejana moporesidente Cyril Ramaphosa o ile a ngwalela palamente a tlhagisa ngongorego ya hae mabapi le Madonsela ka lebaka la maemo a mabedi a go gotlhagotlhana ga ditabatabelo. O boletse gore o ile a tlosa Madonsela boemong ba hae ba setho sa komišene ya ditshebeletso tsa baatlhodi nakwana ka morago tlhoma bakopi ba mosebetsi maemong a moatlhodi e mogolo ka selemo sa 2022. O sa le jwalo moporesidente Cyril Ramaphosa o bolela gore o na le tshabo e utlwagalang ya gore Madonsela a ka nna ba le maikutlo a se kgotsofale ka ena. Ngongorego ya bobebedi ya moporesidente Cyril Ramaphosa e amana le dipolelo tsa Madonsela tseo a ileng a di etsa phatlhalatsa mabapi le tlatlapo polasing ya Phalaphala ka nako ya kopano ya gae le setlhopha sa thuto sa ANC. Bekeng e e fetileng ditho tse 18 tsa palamente di ile tsa voutela go tloswa Madonsela ga ditho tse 9 tsona di ile tsa batla gore a tswele pele jwalo ka motšhotšhisi. Motsamaisi wa dipuisano lekgotleng la motse masepaleng wa Johannesburg Margaret Arnold o kopile baagi o bua kgatlhanong le diketso tsa merusu ya maqulwana a dinokwane. Arnold o fetisi

0: Eke, o sa le monate jwa le ha re utlwe. Ntate Soaretse, dumela tle.
1: Ee, ka go utlwa Transpiri, ka re ka leboga go gotlhe go siame. Ke a solofela le ko bamamedi ba Lesedi FM gore ba tsogile sentle.
0: Ae, tsotlhe di lokile ntate Soaretse, ka nnete re thabile la e le gore re bone papadi e maatla kgatlhano le diboke le New Zealand. Ee, lwana New Zealand empa nna ke ile ka tshoka ga gona gore New Zealand e ka tlo re bontsha tosa le madinyane ga bo rona jwang. Ka nnete diboke di bontshitse makgabane a makale e sa le dithakgola lemo se e sa 2026. A ke re utlwa fela maikutlo ang ntate Soaretse ka papadi tsena tse tharo tse bapetsweng kwano lapeng, re utlwa gore na o kgotsofetse o le kae ke bo ani le dibapadi tsotlhe tsa diboke tse bontshitseng tshebetso ena kgatlhanong le New Zealand.
1: E tota mo nako kotsofetse ga ke lebelela motshameko ona o ne o diragala ka lamatlhatso. E ne e le motshameko o ne e le gore e ne e le motshameko o thata. Papadi e bokete tota e ne re tshameka le New Zealand ko teng. Ne bone ne ba tshile ka mindset ya gore ba tlo re fenya. O bone le ga papadi ka e thoma. Ne ba ka speedi se setona tota ba tshameka ande ne go bonagala gore banna ba rona ba batona ba e leng gore ba kgolometsa mo lesakanalang ko teng ga mmogo le ba batona ba ba popota banana go thoma go lapiwa mangole mme tota Aforika Borwa ra e busa ra e tshameka seAforika Borwa ratia teng seAforika Borwa ke a re ke ga re tsena re berekisa kgwele mo di-forwarding kore mo sakanalang ko teng mo di-racket mallong mo di-line-outong mo re feketsang ditlhopha lefatshe ka bophara ko tsone re boela ko rugbing eo mme ga e le gore go a tlhokega kgwele ne e tswa ka pela be ya ko Mafokeng kapa ko backlining ya Aforika Borwa. E ne go se monate go bona mo motshamekong ona Chester Colby o e le gore tota ke ka kapa ya Aforika Borwa motho o re mo tlhokang thata gore a nne le kgobalo ene nka bolelela bareetsi gore go bona go kana e diragetse mo motshetsong wa bolesome mme a tswa mo lebaleng re nagana gore o bo ko o boa ne ke bona gore ebile mo nakong yone a rotha madi mo ganong kore o ne a utlwa botlhoko mo ditlhaeng gore jaw ya gagwe ditlhaa ke tsone o robegile ditlhaa so ke sengwe se se ntang gore a ka seke a kgone go tshameka dibeke tse nne kapa tse thataro so ga ye ka ya ko America go ile go tshameka mo motshamekong o tlo latelang ka lamatlhatso ona mme tota di-replacement tsa gagwe ne di siame thata mo mpota ka metshameko e mengwe re ipaakantse go tswa ko motshamekong wa ntlha ko lespaka ko ne re latlhegelwa teng ne re etsa diphoso tse e leng gore be diphoso tse dinnyane fela ne re sena bokgopele tota o tshwarang teo ko pele o tle o reng ragela ko dikopeng ga o na le temelo ka leke go etsa go kry-a dintlha tse tlhano fa dintlha tse tharo tseo di be re tsere dintlhanako tse le ko elispaka ne re tlo tlatsa ka dintlha tse lesome le bobedi discipline ya rona ne e siame ka nako motshamekong e le wa elispaka re kry-ile dikarata tse pedi tse serolwana ka nako e le nngwe seo se ntile gore re nne ba le lesome le boraro 18 re kgatlhane le 15 ya di-All Blacks so tota ke recipe e ntang gore o tlo ya gae o lla ga e le gore ga o tshameke le ka batshameki ba gago ba botlhe mo motshamekong ona tota ga raka mo motshamekong e latelang re bone mo motshameko wa Kgomotse Kapa ne re tshameka ka discipline e ne e phala e le ya Edispaka ne re sa ba tlhompe jaaka ne re ntse re ba tlhompa re tshaba go ba thekela ga ne re ya Kgomotse Kapa Kgomotse Kapa ne re ba supetsa gore maatla a rona ko kae ene ko Soweto ko SAB Stadium ne re ba supetsa tota gore yanong maatla a Aforika Borwa a fo kae ene balatedi ne ba thusa thata kana itse gore SAB Stadium ne e na le bo 86,000 pe ya batho ba ne ba ile ko teng ba ile go lebelela di-Springbok ne seo tota ne se kuka moya wa diboke gore ba tle ba kgone ba tshwanetse ba fenye kwana ga ba itse ba fenye motshameko ko SAB Stadium ba lekgetheetse mo motshamekong e meraro e ne ba e tshameka ko teng so tota sene se diragala gore ba fenye motshameko one ene go thusa thata ene melodi ne lela batho balatedi ne ba itumetse tota ba ne ba ile ko stadium mare ke nagana gore balatedi ba Aforika Borwa ba rugby ba botlhe ne ba itumetse tota ka mokgwa Aforika Borwa ne e tshameka ka teng.
0: Ke bona mo ka ubere wa diboke Victor Medfield. Puisano nya hae a antsa maikutlo hae ka Sasha Feinberg Ngomezulu. Ka hore 2025 ka nnete se gahla se waneng a bapala ka sona papisong le mosena le hantsa tshwere hantle mpa. O dumela hore tlameile a hatelle ka matla. Na ho utlwa mantswe a kang ana ho tswa ho mo ka ubere enwa wa diboke maikutlo a hao ke afi wena o dumelana le yena ntle ya hore tlameile ka nnete a hle a hentleng ya hore a imata hanye hantle le gatello e yengetle le monsa bobedi galaleng e kang ena ya Hamgomezulu.
1: Ke tsongo go tshwere ka kana ka 2025 o na makatsa le fatse ka bophara e bile o na nominated as more IRB as ka youngster ya the year e bile ka o breakthrough player ya the year. E le tsona tsone ka rabeng. Molato wa ga Sasha Feinberg Ngomezulu o thomile ga ne ba tshameka Super Rugby a gobala mo leotong ebile ga nako tseo ga a gobala ande seo ka re sene se mo blocka go le nnyane le go nnyane ga a tshameke rugby e ne re motloetse go e tshameka a na le safe hands a kgone go tsaya gape a itse go raga kgwele e ya di-up and under e yang ka go boraga di-player tse a kopalang le tsone mo metshamekong e meraro ena ga ise a itshupe gore tota ke ene fly half e tshwanetseng e nne teng ya Aforika Borwa o tshamekile bontle and ga ne a boela mane lebok a tsena mo mannong gagwe mo motshamekong ona wa bofelo ene Feinberg Ngomezulu a ya ko full back mo mannong wa ga Cheston Colby o ne a dila botoka o kare o pressure ye ne e tla go tswa ko New Zealand ne e mo gateletse thata e santse le lejonko ke moshimane wa lejonko ga isa ne le experience e kalo-kalo nna ke santse ke mmona e tlo nna fly hafo e botlhokwa thata ya Aforika Borwa mme gone yanong o bua nnete ne metse o bua nnete sena re se bona ka 25 ka 2025 ga re a se bona mo nakong ena ya metshameko ena ga ne re kopane le New Zealand ra tshameka o kare go na le sengwe se se mo tshwenyang sengwe se se mo gateletseng ande tota ne a sa gatelelwa go le kalo naana le batshameki ba e leng gore ba na le experience e ntsi go bapala le ene and ga ke dumele gore e tlo go tshwelela e ntse jalo ke nagana gore o tlo go tswa e le naledi gape ya Aforika Borwa go bone le mindset gore e ne e sa sia.
0: Tata Swarte o dibeile ha monate ka nnete re a leboatle ke bone kamolo e mofuthu eo ba e fumaneng ha ba fitlha America mme ke a dumela he ore e tla ba jara beke ena kampong go fitlhela re buisana gape le wena ka nako e tlang ntate waka e ba le beke monate ke a dumela re tla buisana he se re sheba ore dintho di eme jwang tse dintsa diphetoo mo na le mane ka lebaka leo re o lebohile
1: Mari barka ura yone ka je nka ura ya morobo ka pa ya morobe di ka ite clock ba ka ba bolela go se khopa sa garatse e khopa se e funse se kotse na mole bale
0: ah taba tse monate ke le bila lo ntate sarte
1: ya go le mogamo.
0: Thank you hle ba be dikeng tate gani re rampo tsane swarte tsebeletsong ya lesedi metsotso e dula hantle ho e sense ke re mon
2: e bang ona na hore ke ka wa khona ho lefella lekwetha Nana hape. Clientele Legal e ntse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase. Diplane tsa rona di kenyeletsa cover ya hao, molekane, bana le ba leloko. Diplane di cover ditaba tsa setjhaba, bohlokotsebe le tsa mosebetsing. E ka ba di-protection order, tlhekefetso ya bong, tlhalo ntle le kgang, kapa ditshebeletso tse fokolang. Leqwetha la hao le tla o thusa. Phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao, kapa romella email re tla kgutlela ho wena. Diplane tsohle di kenyeletsa beili ya 5,000 rand, mme re tla ya sepoleseng ho lefella yona. Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24. SMS-a lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
3: Haisale, dilemong tse 90, ro fa ditaba tsa bohlokwa, ro fa ditaba tsa nnete. Dipale ha ke sa bua, ro fa lesedi, ro fa nnete e felletseng. Minona, mino wa maikutlo. motho tholo ya rona ne bile re kopanya mantse a temo ke mantse o keking wa lebala le hona jwa le rentse re tswela pele ka mantse a o le palitseng le motse mashima robonga tsa SABC re re halala halala halala halala SABC
4: Tsadi papadi ho lesedi FM.
5: Now motho wa Afrika Borwa ya batlanga monyetla wa ho fumana boiphihlelo ba bohlokwa ba mosebetsi le ho qala mosebetsi wa hao ka matla. Ditaba tse bona tikitsena. SABC ena le menyetla e 120 ya ho ithuta mosebetsi e leng di internship makaleng a fapaneng. Re fa batjha ba batlanga monyetla wa ho fumana boiphihlelo ba sebele ba mosebetsi ka dikgwedi tse 12. Haiba o na le mangolo a hlokehang a thuto a kang NQF level 6 kapa 7, o ka ba monyetleng o motle wa ho fumantshwa thupello ya mosebetsi. Eba o na le thahasello ho tsa technology, kgaso, thekiso, ditaba, television le seyalemoya, kapa makaleng a mang a fapaneng a dula o mametse. Se ke wa fetwa ke monyetla ona, hobane dikopo di se di buletswe.
4: Tebeletso e ratwa le sedi FM
6: Springs toropo ya le batwa la egruleni le sedi FM le fumane ha bonolo le kubula 88.3 ka ba downloader SABC Plus app yule
7: Kaspina Zonke Prize Drops ya Hollywood Bets. Oka hapa siabongsa 2.5 million rands. Betcha ka 2 randa ka paofeta. Dipapadintse e kgethilweng sa Pragmatic Play Games. Manta ha omo le omong. Labobedi le labone. Ho tloha ka 12:30 ho fihlela ka 10:30. Betcha hona jwale. Hollywood Sportsbook. Ke motsamaisi wa betcha nang le license. Ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumellwa ho betcha. Bahlodi ba tseba nako ya ho emisa. Mohala wa mahala wa thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008. Kapa romela help ka WhatsApp ho 076 675 0710.
4: Dipapadi ho lesedi FM.
6: Johannesburg, motse wa Gauta le ditabatabelo tsa batho ba bangata. Fumanang lesedi FM le qhubumela 88.4. Kapa kenang ho SABC Plus app. Ke molelwa.
4: Dipapadi ho lesedi FM.
0: Mamele motle e ga o le tsena he ke a mole Benjamin Leshuru. Hello Benji, le kae khetsa le motho?
1: Sibiri ke a rime di sa ga itse di le mamele di ka ofela la pe.
0: Wana mesa ntse ke wa motse fela ke go pa o tsontso tshwere jalo ke fitise ka mona ke khutla e re tswele pele. Mamele ke a khutla.
4: Tshebeletso e ratwa. Le sedi FSM.
7: Ho kutisana le hlokwa ha bo mampudi ba rugby ho hweletsa tatso etsule matsoho ya boranti ba bo mampudi ho sa gathale hore o ibuhile ka kotlologo kapa o tholetsa o le o ituletse lapeng netefatsa hore o tshwere clipisi letsohong clip drift legendary taste legendary times ha re ke se se bakatla sa dilemo tse 18
4: adi papa di ho le sedia fela
0: Mamele re tsola pele ga itsela motho Benjamin Leshuru re le kola papa dinya bolo hetse etsa etsa mafelong a beke Benji ngwana tsuke a tsa wena o ntse itshwana le nna le bodikele di re mathula hotle di papa di mona ga itsela motho engwe ya dintso tse ilongwe ke bona o bua haholo ka tsona mafelong a na beke hey batho ka ba sala le le khale ntse ba re hey di ticket tsa di Springbok no man heist no ba PSL nyolletsa tsa bolo ka fumana huisana o dingwe le tlase ga itsela e dia motho ke laba ka ho pula ka re e beji wa tswa ra ka nnete batla fela motho o ishebe ka mahlako ge a fapaneng hore di Springbok di bapala ha imona magetlo a makae ka mogana ko e kae ke yona nthwane eo mo president Mark Alexandra ane nga e bua kgwedintsa o feta ke jotsa mo mamedi mona hore hlakogeng la lekeno ha utlwa di thekontsa di tekete go ho sebetsa ya ka tsela efe papisong mohlomong le domestic ha o shebatse dintsa di hlopa papadi tsa di Springboks ha di bapalo ka dina kotsohle mona re bua ka bo mampudi ba lefatshe go go tshwana kana la o ka go Formula 1 ke ena etla Africa bo ha o no lebella go tiki town etla tshwana le dipapadi tseo leng re boholo bana ko beke le beke di dulantse di bapala ha ke tsebe gaitsedi ya motho empa e ya go tshwaile fela wena o go ntse maikutlo a ntleng ye o pele re kena bolong
1: Ezwalo sibidi ke le bua gaitsedi wa bona ha di Springboks di bapala na pe mona ke ntho e leng gore batho ba bangata ba lakatsa ka pelo le moya gore ba ka ba bona ba bapala gobane ba bapala fela ga e baneng o motho e leng gore o latela papadi ya rugby o tla tseba gore dipapadi tsa matšhabatšhaba di bapalwa go tloga kgweding ya Phupjane jale di-Springboks go tloga kgweding ya Pherekgong go fitlhela kgweding ya Motsheanong o ke wa ba bone o tlo ba bona fela go tloga kgweding ya Phupjane go ya godimo ebile lapeng mona ba tlo bapala jalo hangata ba bapala bo rugby championship le mong sena e batla e emisitswe bakeng sa tournament ena ya bona le New Zealand the greatest rivals jale ga ba qeta moo ba tla e ba lo bapala kwana ba lo bapala bo Europa kgweding tsane tsa bo Mphalane Pudungwane jale go ba bona ke ntho e le goreng e kgolo gagolo go batho ba bangata empa o tlama elelele gape sebidi gore batho ba rekang diticket tsa rugby ke batho ba jwang nalaneng ya Aforika Borwa batho ba mmala ona o batlang o le mosweu ke bona ba neng e le gore ba ne ba tlwaetse go reka diticket tsa di-Springboks gangata papading ya bolo nalaneng e ne le batho ba batho ba e leng gore ba kojana di magetleng jale gore o tlo re motho a kojana di magetleng a reke ticket yang kwana go bo dikete tse itseng a cheka nnete re tlo fumana go sena batho mona mabaleng
0: hai ga itsela motho ge di bone ka nnete le jwale mafelong a na beke e nngwe gape santse re shebile ebile go ua dikgethong tsa SAFA mafelong a na beke ke bone e nngwe e leng melomong ya batho ba ngata e le ena hem ya phatlalatso ya mosebetsi wa team manager ditlhopheng tsa naga re shebile gore ga tseba gore SAFA ile a gogana le ntate Vincent Tseka le yona e makaditse batho ba bangata che mona le mane ba bang ba batho ba gae ebile go tlokala ka o fela mesebetsi e SAFA e no phatlalatswa setšhaba se apply go fele kgaitsedi ya motho re bone seboka sa boga ditaba sa ntate Sandile Zungu e tle dingata tse tsalang SAFA na gone sempa ke a dumela re tla nne re di shebashebe mona le mane ga ntse di ya pele ga re shebena ya siwelele le tlhonolo seema e o makaditse go loka e kgaitsedi ya motho
1: wa tsuba ya makatsa ha kalo tsibidi ha ke tshwenye papa ja bona le Kaizer Chiefs team obane ha ke tsebe ka kwa ke a profita ka kwa ke kila ka tsho kila ka ida hana ka le sono lo sema e ka re ngkhatile e seng ho bane a lukelwa ke ho khatile empa ba di kitse ba re hlopa tsa South Africa borwa di sebetsa jwang le ha ke sheba ka mogwelong gore se South Africa se sebetsa se shintse na ukhela ha jwale empa ba le bala gore na bogodisi le sono lo sema o kentse se hlopa seo kapa o qetile se ga se fitileng a le ho kae ka di sebediswa di feng papiso le sehleng sena go na le bapadi tse ngata tse e leng gore ditsamaile tse e leng goreng ga di sa leyo sehleng sena gape o gopole setlhopha sengwe sa siwelele se ne se le mona mo re kareng ke transition wa gopola ke ne lesopha sa Super Sport United ke pele jale ga batla ka kwana e ne le nako e batlang e le thata gore mokwetlisi le tlhonolo seema a sebetse ka yona eo empala o laetsa mosebetsi o gabane agolo ke batla ke swabile go a swabisa ke se e leng gore di etswa ke baokamedi kokwane papading ya bolo ebile ke mo utlwetse bohloko a golo ntate seema
0: jale ga itsela motho o naana gore motlhomong ba tla sheba gore ba fumana mokwetle sie motšha jwang kapa ba tla tlenne ba tswele pele ka botsamaisi bo teng ga jwale
1: ke bone go ngotse gore ntate Godfrey Mosoetsa ke ena a tla tshwara setlhopha ha jwale ga ke tsebe gore na ke e tla ba fapaditse kae empa ke a tseba ba bapala le Mamelodi Sundowns gona jwale ka laboraro ga ke tsebe kapa e tla ba papading eo fela kapa go ya pele empa ga ke nagane re tla ba fitlha kao fela gobane e santsaneng e le goseng ke nagana gore ga hua mane kgefitsong ya papadi tsa matšhabatšhaba moo bafana ba le bapala teng motlhomong ba shebile nako eo gore e be teng mo e leng gore ba kenya mokwetlisi e motšha a tlo ba le nako beke tse batlang di le pedi gore a sebetse le setlhopha ha ho santane ho bapala papadi tsa matshaba tshaba hangata di shopa di sebedisa menyetla eo ya papadi tsa matshaba hore na ke kgweding ya leke ka kgweding ya mpalane hore ba kenye bakwetlisi ba batjha ha e le ore ba se ba kentse wa ha jwale mabini
0: ga e sena motho ere ke o le bona ngwaneso ga ke sa tla kena o tsona golanyane tšhebonneteng bogolo o se o batla o di amme tse dintse na ke tla di fa moamedi le ena ge a sale le tsona go utlwa maikutlo a ga e ke bone ntate maseko o nyolo a sa le mo beampe ka mone ka Copenhagen ya boti tshebetsong ya bona mafelong a beke ntlha tse pedi ka o fela o fitlha le o fitlha e ke ntwe ntle eo
1: wa segetwa re le mofokeng o ntse a sebetsa maseko wa sebetsa wa segetwa sebidi gwa thabisa gagolo go mo kwetlisie motšha wa bafana bafana pitso mosimane
0: ka nnete gaitsela motho bo Devon Titus ga e ba lwana ntate ga ba ipabole banna menyetla mamadi a butswe mokwetlisi ke e motšha le jalo o tla nne a tona tone matlho mo na le mane o bona gore o tlisa diphetho dife ka go setlhopha sana penšeke o lebile na ngwane se fitlhela go buisana gape nakong e e tlang a kere
1: sebidi ke le buile mohlomo ga o ne o tseba papatso eo ya team manager ya bafana bafana mohlomong ka tswa ka ekeaa kenya bitso laka ga o ne o tsea
0: alala mesi ke a o tseba no ga uentate ke a e voutela ebile ke a e tempela no ga o no kare ga o kenye kopo eo ne ke tla re ge ke itekempa ga o se o phamisitse letso pele e ya ngwane e sore na le wena
1: a ga ikeka mosomong ga o ne o tseba lesonolo le tla sheba ka go nna sebidi
0: ka nnete ga itsedi ya motho re tla e beya lengwe leng ke leboile ao le utlwa benji
1: ke leboile fonaneng
0: a e be kgotso ngwaneso benjamin leshuru tshebeletsong ya lesedi re ketsa tsena mamedi ao sentse re fitlha pheletsong mpa re ke ke be ra fitlha pheletsong fela re se o ka re nka le utlwa maikutlo a gago ka morago mone
8: kgatiso ena o ne o itliseditswe ke Hollywood Bets phela motsotsong wa ona jwale
9: letsetsa lesedi FM gona jwale 086 300 3084
0: kgaretse bapetse noto noto ne mafelong a beke Durban City ebile ntlha e leng go noto papading ya bona ya CAF Confedi mapakane ya ba noto noto papading ya bona ya CAF Champions League o tse dintse bapetse mafelong a beke Chippa United noto Milford FC noto Sekhukhune noto Galaxy noto Mamelodi Sundowns 2 Lamontville Golden Arrows 1 Kaizer Chiefs 3 Siwelelo 2 o reng he mo mamedi se bapetse jwang jwang sa gao setlhopha e nke tsa jale ntse ka utlwa batho ba bangwe ba re letlhonolo ebile gantlentle o ne a ka gotlela sekhukhune ba nne sekhukhune ne se sa tlameya go mo tsamaisa ka mogana tshwere gantle ka teng mamedi dume
10: lekae
0: re sile lekae tlhaitse da motho
10: a re teng ke fene ka fandabei
0: ngwaneso ngwaneso
10: ai wa zandate tabandate sema a yantse ba ntle wa jesu
0: ee ntate
10: ai ai yantse ba ntle nna ke molatebi wa Pirates se ntsho mara ai yantate sema ho hang wan nne ne ke bona a tla ka tsela e ntle wa tseba
0: ee
10: jale a re bone ka o tshwana wena ngwana mme
0: jale o tshwa setlhopha se jele phoso mone
10: wa e bona ntho ejwa jale e tshwantse re mme mangweleng man
0: ee a ebile le ena ke motho wa thapelo le jale ka nnete re mo beya lengwe leng ga itsedi ya motho
10: thank you sweety
0: ke leboiletlhekana ntate ke mang
10: seme
0: Oh ntate Sam ke le buile o le hlapetse Sam.
10: Bye.
0: Ku ba khaitse ya motho le paka paka le ge manese nka sie mama. Sa ga na khutla ke ba tsola ba ba. Re tse ke tsene my gives any. Ba di dumela?
11: Hi Didi.
0: Ke ka khaitse ya ka.
11: A bona ate ka khisho lady brand.
0: Ngwane eso.
11: Didi, wa tseba ha geke ni bula ya PSL 2026-2027. Di tlhopa ka ofela di bapetse one game. And then wa ba le batho ba koran 3 goals ba dula number 1 but bana le notch na ho thatha re ba be number 1 ba ne ba bua ka game ya pele ke re uwe basadi bana game a 1 le se le re le number 1 le nka league bona notch na ho thatha jwang ba win ne but still ha ba number 1 league
0: a ho jaxe di babadi kana ri santsa ntsela pele ne ba be ya botlame
11: ema aba tebe kwa lo tebe kwa ka bakala bona mare aba na aba number 1 ho utlo ba thata makhaetsa tshitso go le khutlela nama nna ba le tshotse le ba number 1 man
0: ka re tsogela bile ke maikutla a khaetsela ka utla
11: ka kopa
0: gele bile gone se ba medi fela kona ba ke fa pedi tsa bohlano tsene 5 games eh dumela ma medi khotso le kae sire
12: amna ke le kae
0: Khaitsela motho re monate papa ditsena tse hlano tsena tshega tse ba re Mamelodi Sundowns le Midfield tse di tseletseng o reng wena ka hlopha sa o leaking a jwale
12: wa tsela ka ba sa go tsabana le malapa ba tswa bang na ke le khosi ene a se ba a se dika ji na ke bona wa tsiba di di tsiba tse ya ntla ho lo ba ri po ntse ka mokotong ho na ke go rulwe tse tai mara ke ba tse ntla
0: Hello? Hello, Sire. Le kae ngwana eso? Monna tse gatolaka.
13: Bulaka le pepa. Hai, sile ke motle. Ke motle. Hai. Kutlwa ba se nela bala ba mpapala yo ngwe. Ko le hai. A 3-2. A ba ba go ya di tsara. Ke di. Ha ke di di ba di tshu. Hai number 1 tshu. Ko re ya ka ba tlhantshonyele ke ba tla.
0: Ha o hlatswa qathi ena gatolaka.
13: Ma ke di dietse. Ke di dietse fela he. Ha ba ni he tsa tshunyana ba ya di ba pola le tsone. Ya ke tsu ni skool ba.
0: Ke le bila o le tlas kwi. Ba me di dumela.
14: Eh la la ba.
0: A re tsule le kae?
14: Ah ke go tsa fela ke utla ka di rain shorts a bua ka taba ka re cup.
0: Ah, ke re jole se re shebile le nako ngwane ke ka o rinkileng bo mampudi ka nnete bona bo US Open ha ga di tshwara bo Formula 1 nako ngwane eso
14: eh a ke tshimile go dira ke ka eka ka tla ka le fela ke ba le ga ga di puma se di le fitse se ka mo ka bo 14 maobane ya le ke bona fa le ka tsola ka kwa na pila na be ke ke nana jalo ka nyu wa nte di tsore le ke o tla le ha sa sa nna ke re ka pela ba
0: lukisetse ka mo re tla nyolo wa gaitsedi aka
14: I'm not going to be able to do this.
8: Khati Saida, o ikisetswa ke Hollywood Bets. Re a betsa hore tla thabela go ba mona.
4: Ali papa di ho le sa di FM.
0: A eh mama me di rentso le kana ga nne tsoga tsa sentse. Mama di rentso le kana mo ratuwa rentso le kana se bona le dikele di letsiri. Me re sentse re le bohela tshetso ha o ka mehla hle. Ha no be fela tsena le ka moso. Re tla o sia matsonga mofutu a kini le roikat e wa tsaba roikat o dinga dire. A di ale hantlage a ke ene he kini a dire. A re khutlisa ape a dire. Ntswa ke a di ale ha mona tsape a gere. 12 o'clock. Ka le gato le hle. Bona ba me di bona te mana nngwe tlhalatelang ka no sebeletse ga le sedi. Ha go bana fena go nyetla. Ska ba feta o sane ema me di re tla nne re tswele pele. He taba ke ena ma fela ba ke a di kgetho tsa safa. Jo nna we. Kuba
4: Sadi papadi. Holisedi FM.
0: Neso.
15: Neso we.
0: Ah o sebetsela tsa Neso.
15: Tlokometse taba eno bile ntse ke yo tsa kinedo kuko ha o re ntswa ke ka ga o buika nna.
0: Le nna go tlile ga e ka re le mela ka nna le thata ke ana.
15: Ke ga ke ne ke kuko e ka se bidi ha ke nna go ntswa ke o re nna.
0: a kire ba ba re ngwane so le magato mo di kamano mo motho a ka o bitsa ka lebitso la hao a o tsebana le
15: poso a o tsedichi
0: le lwanne na hao ka jekule o tla botsa mmamedi hao e be se ba lwanne ka jekule
15: nke yeno ke a dumela go go ntate motlong hana ka re ntswa ke kire be se kentse
0: o no tsa ga re tsaga o di beile jale
15: ha sentaitsa go ntswa ke ga di so tide no ha sentsa a lata ka la ka la tlao
0: le passing nes
15: a o gatola ka hle
0: ai
15: a di si le buile ha o lo hle phumulelang ho sasa
0: le gona ke le buile gatola ka tshebetso ntla ke ge
15: ha se mohe
0: kubai
15: tata mamedi e ge ha ke tloa ho sibidi mo le fevalo le gona ke di nana bela ke di libisa ho moifo wa monyaka gaolo ke a dikitse tharo magolo a supileng mashume a mararo ana le metse medi monyaka

0: Hey, tay dama khot ma.
1: Lele. Hey, ma.
0: Hey. Ya no ya bona. Hay ma khot ma no ratwe ke mthuma na ati man. He? Ati batho ba semela je. Eh, ha ona le mong ya ratwang.
1: Hay, buleng. Buleng ke bona boetsa motho bohlokwa mohala. Fana ka buleng tshabeng. O bone le wena ha batho ba o phalela ka ona mogwa o.
0: Ya no, ke a bona khot ma. O ka nnete ena ke pati kaofela ka nnete ebile le kotsi le shopo fela for pati e yaka jeno banna e mona o ke nang le ona o thaka le
1: butla wena monna ao ke ka o bone mo mogolo te mona ntho ne ke surprise wena mona ga ona mothatla bangwetse ba tabena ntle le go rona mona fela
0: ntshwarele boga selae ntshwarele man ne ke sa tsebe gore ka nnete ke surprise tabela fela le ntshitse o laese ka bakeng mane nnang le yona mogot mane aelaminspyang
1: wena o ka motho o ke ke motho ne ke motswale wa gone mogolo mo nachesanyana ebile ke motho mogolo sapraedile mo o botlhokwa bona ba ga e sa le motho ena le wa
2: yano wa thabisa gobane go rona mona a re sa tseba boleng ba setswalle mogau o nna o tlhokomele bagotsi o tlhokomela mošhaa
0: bagotsi fa mexisto ba etsa jwang bagotsi ore ga o sotibisitse maikutlo ka nnete bila patamite ano ore ke a utlwisisa gore mona ga e sa le setsheo gotmane ke senne ore bagotsi ba etsa jwa
1: moeletsi ngwana mone ga bompen o tlo nkwatela go fitlhela ga e lena dumela fela gore jile phoso tlhe monne bophelo go tswele pele bona mexisto ka jeno re thabile mane ga re tlo le ikimetse ka ntho di sile tse sa tlhokeng gore ke be di re senetse le letsatsi.

0: ao ya ka mehla ho ba motsotso wa ho hapa di ranta tse milione ka Lucky Millions ya Hollywood. Re tadi no more le thathamola di kitikit tsa di draw tse akhang UK 49s USA Powerball le tse ding tse ngata ho tloha ka 5 ranta fela molaka mo. Na o ikutlwa o le lehlohonolo, betjha hona jwale. Ho na le melawana le dipehelo. Hollywood Sportsbook ke motsamaiso wa betjha na le license. Ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumellwa betjha. Bahlodi ba tseba nako ho emisa. Mohala wa mahala o thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008, kapa romela help ka WhatsApp ho 076 675 0710.
1: Dumela naledi, ke na le kwetelele ke sa o bone.
2: Dumela lerato, a ko mphontse hlompho, se ke le Queen Naledi jwale.
1: Ah, ebo, ho tloa neng o le Queen?
2: Matsatsing ana ha ke hloka loni ke ya Royal Finance, ba ntshwara ka hlompho jwalo ka Queen, mme ke batla ba Queen letsatsi le letsatsi.
1: Ka nnete, le nna ke batla ba Queen manyeo. Ke nana jwalo ke tshwanela ho fetola loni ngene e ntseng ke fumana. Ebe ke tla e fumana ka Royal Finance.
2: Ho bonolo motswalle, etela le ka la bona le haufinyana kapa o tobetse royalfinance.co.za.
1: Nakong e tlang le nna ha o ntumedisa, ke tla be ke le Queen lerato.
3: Royal Finance, ke mo fane wa dikadimo tsa ditjhelete ya dumelletsweng.
4: Mabedi ha ke fitise ditaba tsena Khanya Light and Solutions ba utlisetsa ditheolelo tse kgolo ha ditsa di solar system mo solar system ya 6.2 kilowatt ha jwalo ka iphumanela yona ka 82,000 rand fela athe solar system ya 4.2 kilowatt yona o ka iphumana ka 38,500 bakeng sa dintlha ka botlalo o ka ba etela kantorong tsa bona mane Val Sebokeng Moshoeshoe Street Zone 12 kapa ba letsetsa mohala dinomorong tsena tse latelang WhatsApp kapa o letse ho 061 761 5260 061 761 5260 kapa 083 946 2102 083 946 2102 ke itse o letse kapa WhatsApp le nomoro tseno tsa mahala. Hopola tsena tsohle di tsamaya le free installation. Khanya Light and Solutions, together we bring light.
5: Dumela mo mamedi wa Lesedi FM. Ke nna TJ Omar. O mametse ntwa ke motlhomo. Se teaching in sa ha sa mamorato.

0: شهر ماه كل سي دي اف ام
1: اكي mamedi ke metsotso e mashuma a mabedi metso e mene ka morago ra ya borobedi ke boetse ke hua madume me ba mametse sealemoya sa lesedi o le hona teng kgwedi ena ya lwetse pepidi matsatsi a supileng ke selemo sa dikete tse pedi mashuma a mabedi ana le metso e tsheletseng ke kgwedi ya borobong selemong sena o tsebe ha o feto ha tlha o feto wa ntho nngwe le nngwe ha eba ka nako ye ya selemo ka kgwedi ye ge di lambadi le gale ga ke so e bone ga iyo ntho e tsena e sale ke tlhaga fela empa re makala le motsa o feta molala nna la kgethia e le nako ena shebala nna batho bana ba bolipi gore re lebelele maemo a na a tsena ga ona ngwane motle go hang ke ipotsa meketsana e fapafapaneng e ne le jwang ko go apa go sa rate o tsebe ke dumela le outfit no sontso e lokisitse o di di-hot pene fela hot pene go le je ausi o sa tla qhakgasela ko go ke yanagana gore na o ya kae o sontse o thothome o monate mazibazi o monate ne o monate o thothomela e mogotsi fela ga kutlwe mekete e mengata ile a chechiswa go latela maemo a le godimo ka mokgwa ileng a ba ka teng fela he ha ona ntho e re tlo etsa ke tlhalose ke ga ona motho a nang le matla odi matlha mamedi re boetse re teane gape le a re mmogo ke lona le na nna le wena re ya goreng ya lesome le metsomedi ntswaki ke nna mong a lebitso metsotsong ye masome a mararo ka morago rena borobedi ke tlo ke na lenaanong la thuto la youth ke yona tabakgolo ke go kgothaletsa ke batlile ke di bitsa le le jalo mo leno lakane go kgothaletsa batšha go latela makala a fapafapaneng a bongata a bongaka jwalo ka ngaka ya matlho tlo utlwe na ba tshwere mang gobane tlhophiso ke tsona tsa kananelo motlowikine e leng ka mane o tla dinka dijaka di seoreng ya borobong e be go boela go e ba lelane le leng gape lenaneo la science and technology ntse le lenaneo la thuto lona le tlhophisitswe ke Thandi Tshabalala wa gopola ge ntse re tshwere taba tsa ne tsa salga ke na le kgwebo seng bona ebile ke boelele ke be le manolo ya buka dula le nna ka morago ga ya lesome o tlo utlwa re manolola buka ya mang re bua ka book review tsena le tse ding ka bogutshwanyane ke ka mokgwa o ditlatle di kgatlhampane le o nna tlaila ka teng ee ke ge ba le o tse re kgweding ya botšhaba re bua sosotho ge nna tlaile mamedi lerato mpopo ke lebohile ka tlhophiso ya mmino athe mosiwa tsho o ntse a re balela ditaba tletsa hora le hora sebedi molefe le motlhophisi re le lebohile bana beso le sebeditse le nna sentse ke beya letsola ka gona mo homeng mane bakeng sa tshebetso ke bone na dintho di re beya go kae mona go na le ntho e ke e ratang gagolo e bitswang kgakgathi kgakgathi wa go nna bontswa ke motho mamedi ke motho a binang pine ena ke karabo re re mo jeka tsebe sentse re gagamalela nakong ya lenaneo la youth ke yona

ka lentswe le monate karabo a re khakhathi mamedi ke o amohela e bile ke o dumedisa ka jeno ke nna ke neilweng ka mane ke ni the girl ka nano le monate la thuto la youth ke yona mo ile ngore ka jeno mamedi hle re tlo buisana le wena re shebile yona taba ena ya o gothaletsa batjha ho latela makala a fapaneng a bongaka jalo ka ngaka ya mahlo ke le buile ha holo mmentswa ke roikat motlong ka ho ka mohela ka diatla tse mofuthu lena lena ne o mamedi hle o le tlisetswa ka motlotlo ke SABC Education ho le City FM mme mohlophisi wa lona ke Kananelo Mtlui.

0: Ke le bula holo gaitsedi ya motho mamedi dumela mamedi tsena tsa horra ya bokobonga ha re diqale ka tsa mananga le ditabaza dikgetho ANC e tlhatlhetse ditokomane le gotleng la dikgetho go ipiletsa kgatlhanong le qeto ya komišene e ikemetseng ya dikgetho IEC ka bogusanyane ya o sengwedisi bonkgetheng ba moga ona bomasepaleng ba itseng porofenseng ya KwaZulu-Natal, Eastern Cape gammogo le porofense ya Free State. ANC e batla taelo ya gore qeto ya IEC ya o sengwedisi bonkgetheng ba yona bomasepaleng bana ba tsheletseng e lokela gore e fetolwe ke lekgotla. E bolela gore se tilongwe di sa bonkgetheng bao ka lebaka la mathata tekgeniki tsamaisong ya IEC e leng seo IEC e se latotseng. Ditokomaneng tse tlhatlhetsweng lekgotleng ANC e kopa gore lekgotla la dikgetho le tlhakole qeto ya IEC. Mamedi ha re tswa o tseo re kena go tse ding re fumana gore baagi ba angweng ke dikgogola toropong ya Hoopstad porofenseng ya Free State ba bolela gore ba ngongoregiswa ke kgonagalo ya dikgogola tse ding gape ga maemo a tlhobaetsang a legodimo le pula a ntse a tswela pele. Sena se tla ka moga diketsagalo mo matlo a mmalwa a tikolong eo a ileng a kwagelwa ke metsi ka moga dipula tse maatla mafelong a beke. Moai e mong a dikgabiso Finger o bolela gore ba ngongoregiswa ke gore pula ye nngwe e maatla e ka ba le ditlamorago tse bosula tikolong eo.
1: Yaba re bona metsi a sakela ka segatla mamati a le mabedi re itulela RDP mo Natikwane. Jwale yaba re nka diemere re leka go fokotsa metsi, re nka dikobo re leka go fokotsa metsi, ga o ka ba le thuso go tswa go ntho tseo tse re di entseng. Re lekile ka gotlhegotlhe empa ga iphumana re le ka gara metsi a bile a fitlha ka godima leqeqailana. Ga qeteletse re entse gore re robale mpe re bone gore na bana ba bolokega jwang, ga itswetsa fela gore re tla lokisa ka letsatsi le tlhatlhamang.
0: Ka letlhakoreng le eleng lefapha la thuto porofenseng ya North West le ntse le tlhatlhoba bogolo ba tshenyo e bakilweng ke moya o maatla dikolong tse dingwe mafelong a beke. Maemo ana a tlhobaetsang a legodimo a bakile tshenyo e kgolo a senya marulelo ga mmogo le go ripitla diphaposi tsa tlhoma o tlhomolole. Lefapha le bolela gore o fitlhela mothating ona dikolo tse fetang a 20 di angwe ke boemo bona. Sekolo sa sekondari sa Refentse se Delareyville se sebedisang diphaposi tsa tlhoma o tlhomolole ke se seng sa dikolo tse ameileng gagolo. Barutwana ba bangwe ba grade 8 ga ba tla sekolong ka mora gore diphaposi tsa bona tsa borutelo tseo e leng tsa tlhoma o tlhomolole di sengwe ke moya o maatla ka phirimana ya labotlhano. Modulasetulo wa lekgotla la taolo ya sekolo ba Siame Mosiako o bolela gore ba ngongoregiswa gagolo ke tshenyo e teng sekolong mo le tshutshumetso ya yona thutong ya bana.
2: Go diragetse tiragalo e ka labotlhano ka 7:30 mo maitsiboeng bana ba matric ba le mo incubator campe ba ne ba na le barutabana ba bone ba ne ba tlile go dira le bone le karolongwe ya SGB fa bana ba ne ba tshogile le rona re le batsadi re tshogile. Fela sone sekolo se rutlogile botlhoko ka gore disenke tse ding di hoka di gasane ke ka re hela ke re omje runa nana diputa go le mo go utlwisang botlhoko teng thata.
0: Ditaba di sa le jwalo ba bogolong lefapheng la thuto porofenseng ya North West ba bolela gore tshenyo dikolong eketsa kgatelelo ya meralo ya motheo e seng e ntse le tlasa kgatelelo. Mmuelwa lefapha Dr Elias Malindi wa qaqa.
3: The MEC for Education Dr Desbo Mohono expressed deep concern over the extensive damage caused by the strong winds at the schools across

0: ZDFM ke molelo
1: le ZDFM ke molelo a metsotso e ya mane ho ye mashoma mabedi ka morao ho ra ya borobong. Doctor o ntse le hantle ke a dumela
2: ka nnete ke ntse ke le hantle
1: ke a leboa. Ha re ke re shebe non revenue water hore na ha re bua ka yona re bua ka eng doctor?
2: Jwale ka ha re re metsi ana a tla hala a itswe di masipaleng bo masipala ba rete di bakentse ho fumantshalang ho ke di water boards jwalo jwalo ka pala fapeng jwale be ba hlwekisa metsi yana ha ba qeta ho hlwekisa metsi yana ba tsamaile hore metsi yana ba kgone ho fixetsa batho jwalo ka o bona batho ba hloka metsi a makae le masipalo ka melo tsebe hona ke ba hloka metsi a makae ao ba tla fixetsa batho jwale ha ba fixetsa batho ba tlamehile ba fixetse metsi ao ba tsebang mao bao ba tla tlamehile ba tsebe hore ba patala a makae empa metsi ano ha ntse a fetela batho ke re fumana ho fumana dipeipi tsa rona e tsena di tshwatlehile di phatlohile re fumana hore ho na le batho ba bang ba iketseditseng mane dipeipi mane ba iconnectetse fela mane jwale metsi ana a leng botlhokwa jwale masepala ga kgone go ka fitlhela gore na ba kgone gore ba fumane tšhelete e itseng gore ba kgone gore ba etse ba bokeleletse ditšhelete tseo ba kgoneng go ba di sebeletse ga ba ntse ba tlhatswa metsi ana jale ke metsi a senyegang fela ka baka la gore ga ba kgone gore ba ka tlisa le tsona dikoloto tse batho ba patele dikoloto tsa bone kapo ga ba tsebe le batho ba sebisang kepe dipeipi tsa rona ke tsena di tshwatlhile ke metsi a ntse a itsamelela fela jwalo jwalo e be masepala o kgona fela gore o fumane lekeno le lenyenyana fela lekeno le leng gagolo le etsagetse ka go naga la metsi a ntse a senyega fela jwalo ke yona mane mo ke buang gore ke yone non revenue dimasepala tse ngata ke yone ntho e etsang ga di kgone gore di ka charge-a batho ga ba tsebe le gore na batho bane ba tsetsa metsi a rona ga metharwe jwalo jwalo jwale masepala wa latlhelelwa gagolo ke ditšhelete jwale metsi ano ke yone ke a butsang gagolo ke di-non-revenue.
1: Re a utlwa doctor e be motlhomo o ka re fa motlhala wa toropo e nnyane e atlegileng bakeng sa go ntlafatsa tshireletso ya metsi go fokotsa tatlhegelo ya metsi le gona go etlisa botsitso ba moruo wa lehae.
2: Haholo ke ntse ke shebile tse di le ngata haholo di bo masepala mona Freistata monana ga re sheba le bo metsi magolo mane ke bone ba se ba metsi ya bone le metsi ya boleng bo bogolo bo botle le ga ntse o sheba le ga o ya ka mona ka bo Mangaung ka mona le bakapeding tse nyananyana ga re sa sheba haholo bo ditlhabeng mane ba sentse ba leka gore ba sebetse ba kgone gore ba ise dikoloto tsena tsa metsi go batho ba se ba kgone go patala ba kgone go ba sebetse ka potlako gagolo gore ba lokise dipeipi tse tshwatlhang empa gagolo-golo ke ntho e le maatla gagolo setšhabeng sa rona gore ba fumane gore metsi a na le boleng ebile a tlamela bolokwe ebile magangkgang a tlamele a dule a ntse a lokisa nako le nako le gore batho ba seke ba sekana ba nka fela dipeipi ba iketsetsa fela ba kenya dipeipi tsa bona fela mona marandreng a masepala sa tsebe ke yone dintho tse re fumanang gore di re tlisetsa mathata empa dimasepala tse dintsentse le ditseng tse tsa jalo e sebetsang gantle.
1: Re a utlwa doctor jwale motho e mongwe a ka botsa gorena e be seabo sa salga ke sefe tabeng e.
2: Salga ke e re thusa gagolo gobane ke yona mo ba bo masepala ba kgobokaneng teng ebile ka thaba gagolo ga le bona ba kena ba kgotheletsa bo masepala ka tsamaiso e ntlentlentlentle ya metsi re bone gore ba tshwere flaga godimo ba kgona ba ntse ba kgothaletsa ba etsa dithupelo ebile ba tlisa le batho ba lefapha gore ba nne ba tlise ba tlabolole botlhe ba sebetsang ka taba tsena tsa metsi dimasepaleng e le gore re tsebe gore nako le nako ditaba tse leng tse tlhokagalang le dithekenoloji tse teng di kgone go fitlhela batho ka nako le gore maemo a metsi ga ola re tse re bua ka ditaba tsene tsa gona tsa bo di-blue drop le bo no drop le yona green drop ke tsona di ntse tse mana go di performance tse se se di tsere tse di tsang re re etse dile ba metsi ba gona go bo bete mmasipaleng salga e ka pele e bile go tswere ka tsela go tsweletsa mmogo le bona go ba itse re boloke metsi le gore metsi a bohlokwa gaolo naheng ya rona.
1: Doctor ke shebile mona gore ka ntata batsa gona di fedile e bile ke shebile le go tshantsa rena le metsotswana e itseng jolo ka ka jeno re bua ka taba ena ya metsi re tseba go ka nete metsi ke bophelo re hlokometse be ke fitileng ka nete re bone di video ntse di tsa mamona tsa bana ba senya metsi chehe re ntse re gale mabekena ka ofela empa ke ne ke lwana doctor ko fe monyetla hle wa hore o bue le batjha ba gona o bue le ma Afrika borwa ka taba ya ho hlokomela metsi ha ho le ho jwang Afrika borwa re ntse re na le bothata bo ba metsi doctor
2: taba ya ka ya pele ke tla kala ka hore ha re shebane le taba ya hore na yo fikeneng e bo emo bo se bo tene hona jwale bo fumane bontse re bua gore kana ga fumana dikomelelo e gape-gape re kana ga fumana le merwallo ke tla kopa gore setšhaba sa rona sa Aforika Borwa ga ba ke ba mamele dikeletso tseo go fuwang setšhaba ka tsona gore ka nako e nngwe go tlabana le dipula tsa matlopotlopo tse kae go na le nako tse di ga dinana empa fela ka nako dina dibakeng tse itseng di a senya jwale ke taba ya gore re tlameile gore re dimamele ya bobedi re tlameile re tsebe nakong eo e leng komelelo gagolo re tlameile re bone gore metsi re tsheletsana le bomasepala ba rona ga ba go bolelela gore metsi a letene a tla bulelwa ka nako itseng kapa re tla sebedisa metsi a didiba ga re duleng re etse taba tseno ka mokgwa o nepagetseng re kgone go bokelela kapa re kgone go baballa taba tsa rona re be molaong ya boraro jwalo ka ga o bua gore ka nako nngwe go na le ditaba tse go di etsang jwalo ka ga o nosentse re bua gore e ne le spring day ga tseba setšhaba sa rona ga rena metsi Aforika Borwa ga ka tlameya gore fela se bentse reng ka metsi re ntse re tshelana fela a mangatangata metsi a na le boleng gagolo gobane go sebedisa dichemicale go sebedisa electricity go sebedisiwa batho mono empa jwale ka baka la gore re nyenyefaditse boleng ba metsi re fumana gore metsi a sa batla fela a le gaufinyana gore ka bapala ka ona go tla bana le nako mo re tla fumana gore metsi a tlabe a le letsene gagolo ebile ke kopa fela setšhaba sa rona gore ga re bolokeng metsi bane metsi ke bophelo ga re sena metsi ga ona ntho engwe re tla tsamaye re itseledise ntle le gore re fumane metsi wa re nang le ona jale ga re bolokeng metsi re le setšhaba ga re etseng gore re imamelele le tsona di-radio ga re se bua ka taba tsa gore go sena le leqeme la metsi dibakeng tse itseng ga re fumaneng gore metsi a tla afikafika ka nako tse itseng ga re yeng le o sebetsang re sebetse le bomasepala ba rona le bona bomasepala ba rona ba tlabile ba eme ka dinthetsekwane gore ba shebe gore na matamo a bona le dinoka tsa bona go na le phallo kapa go na le metsi bakeng tsa bona ga be go fumana gore mathata a santsa ba teng re tla tlameya gore re eme le gona ge le mmuso re atamele ge kgone go ba thusa re bone gore na ka tshwetse ke le didiba kapa re etse mokgwa o itseng wa gore re fumana metsi bakeng tse itseng gore setšhaba sa rona se dile fumana metsi nako le nako.
1: Doctor ke leboile gagolo ke thabetse go buisana le wena bosung bona ke a dumela nakong e tlang re tla boela re buisana gape le wena ke re ngaka
2: gantle mme ke tlabentse ke le teng kgapedi yaka tlabentse ke eme ebile ke tla o fa le taba tse ngata tsa gore na ga re tlameya gona re etse poloko ya metsi jwang ke efe mona Aforika Borwa le dintlha tse ding tse re tlameile gore re diele tlhoko ke leboile gagolo
1: ke nna lebuileng doctor boroko bo monatetlhe
2: Toto.
1: Ke a leboa. Mamedi ke Dr. Tshidiso Ntidi, yena ke Provincial Head, Department of Water and Sanitation, Province ya Free State, ne re buisana le yena, re shebile taba ena ya metsi. Mme le yena lenane o ne o letliseditswe ka motlotlo ke SABC Education, ka tshebedisano mmoho le Salga, kwano ho le Sedi FM. Science and Technology ka sithuka si campaign me yona o ne tlhophiseditswe jwalo ke Thandi Chabalala SABC Education Enriching Minds Enriching Lives
3: wa ra twa wa le le le le le CDFM
1: a ke nete mamedi le sadi FM ke mo lelwa e ya mane ho ye mashome a mararo ka morao hora ena ya bo robong o tlo kopana jwalo le ntswa ke re ka tmohlong ka le monate le nane o ho fela ho renya le shemele metsi mmedi go sia ka pine monate e tlang jwalo ka Brandon Dludlu a re buya.

0: Mamedi metsotso e mashuma mabedi metso e tsheletse ka pele ho hora ya leshume ke lebohe ke neilweng ka mane ka manana wano a thuto ke lebohile o tla boela ba teng hape ka manana wa thuto ka labone nakong ene re ditseng ho yona ha jwale ke lokela ke kopane le bana ba magona tsohle ke mokhiana go utlwe Dr. Makwa go tshwaretse difeng baking ena Dr. Makwa dumela wa moetsi tshebeletsong ya lesedi e re gopo
1: Rupo! Hawa fane, mama medi, hawa fane, hawa dana kwana soze, baso di patente si sanje, ki wama muziana, wama rupo la wama fone, ki wama medi, wama kwana soze ni fane. Ma kwana soze ki muziana, o peko la mafua tu jan lasa tizi, ki jine wama muziana ha uko gomezi, wama foliza, ha wana di kama hao, ha wana salame ni inkampo yungo eselo di ta, ma kwana soze ki muziana wanyo lasa la sa samine ha ulo, Kimu giana wo tata mari, kimu giana wo tutanga masapa opang, kimu giana wo tekurang, wo tutanga matata le chalo, wo tekurang buhugusi, kimu giana wo tutanga wana lakata wa otalana, wo fokota ni netenele ngata le sokola, ACD, matupani di chinesa, mu giana wo wanza matupani di chinesa le mafuari kubo, ututa se sone nyoko, sena sese kura, senja sese zikita, utuzaba tuwana le mutata wa mufisi, kianza kabe kutia yose, utuza huruka ubeasu jirina haibulati, sasata ule, mwana sose, utuzaba tuwana le mutata wa sinya, dipio, musisi wa ita ulang, utuzaba makupa aso anga mutu waka nchele akari, mwana wa mwana sose mfolisa le banta, na utuzi mbini hoshe, unta manwese oosha ke wana mbini, utuwa muna ne wano tu wacha, so mkune uso kodesi, wafana una mwana, 0967 ibe 0064 94 8 8 double 3 9 0 64 94 8 8 double 3 9 bomamedi jege le soto ba soto ho se ka gana le soto me ya nena a fuma le antobe le tsali ga ntobe ma khona tsotse ni tata ise tsotse ka fara ta di fuma ba bo bo mane bo kwa kwa ka di fuma ba bo kron tata bo dalo kwa mota di fuma ba bo se bo tsena o tsela no teng ka se bo tsena tsela le ka tsela go ne ba bo ma khona tsotse le ga ke le le la tele le le la ikele le foro le tele bone taba tse bo hlokwa ha kalo ka mo ya ba bo tsa ma khona tsofe se ga sa di tsiji o se kwa re se tla o phekola matata o se o na lo na wa fara ntobe mo ya ba wa kholo
0: rupu mamedi ha ke mo le sa valo Dr. Makwa ke lokela hore re hatele pelo bane wa hopola manta ha tsena ka mora hore a shume re tla be re kena manolong ya dibuka me moithu wa rona o teng simbona ka diphaposing ka kwano ke re tlo buisana le ena ka sengolwa sena sa sengotsweng The Softness in Me re ke re tlo kwa ditaba tsa teng na di itshetlehile go kae molemong o feng e le gore re tsebehe molaetsa o mogolo ka o fetisisa bane tšhe ntho engwe le ngwe e lokela go leba me e loketseng teng le motho ya mothong ka lebaka go gantlentle mona o ne o itshetleilwe go kae e ne e le go fetisa molaetsa o feng bane ka nnete nako tse ding ga o le bonolo haholo ke tla re ke o ba bonolo haholo kapa go loka gaholo go ka nna ba le mo senyang te one house bo o ka kgalemela go na le go phoso nako tse ding ga o so le bogale gaholo tšhe e ntse le engwe taba gape ke bothata bo bogolo e re bone fela gona metsotsong ya ne leshome pele go ga ya leshome re tlabe re lokela gore re fetise kgwebo re e teng ka pine e monate gobane ke tlhalositse le ga tompopo o tlhophisitse ke neilweng ka mane ge e lebuile gaholo tlhe ka tlhophiso yeno ya mmino ke lebogele ena ke noileng kamane ka manano wane a thuto re ketse tsena pele
2: nao motšha wa Aforika Borwa ya batlang monyetla wa go fumana boiphitlhelo ba bohlokwa ba mosebetsi le go qala mosebetsi wa gago ka maatla ditaba tse monate ke tsena SABC e na le menyetla e 120 ya go ithuta mosebetsi e leng di-internship makaleng a a fapaneng re fa batšha ba batlang monyetla wa go fumana boiphitlhelo ba sebele ba mosebetsi ka dikgwedi tse 12 ha e ba o na le mangolo a tlhokegang a thuto a kang NQF level 6 kapa 7 o ka ba monyetleng o motle wa go fumantshwa thupelelo ya mosebetsi e ba o na le thahasello ho tsa thekenoloji kgaso thekiso ditaba thelebišene le sealemoya kapa makaleng a mang a fapaneng a dula o mametse se ke wa fetwa ke monyetla ona gobane dikopo di se di buletswe

0: asimbonanga uMandela thina ke le shume le metsumedi la metsotso pele ho hora ya le shume o reng ya le shume mosi wa tshweu o teng o tloga ballatsa o qetela tsa letsatsi be ka mogamo he ge ke na mane ho book review mo re tla be re tshohla ditaba tsa rona le moedi wa rona e re ke ke bone fela ba re hey motlokwa e re ntse re na le wena hle pina yena e fitisa malaitse o matla haholo ke a leboa wena ngwaneso o mang hana fela ke bona fela profile ya ha ngotswe James fela ha ba itlhalosa lebitswe he mogotsi fela e re re tlowe mono ka moka melodi ka Virginia C30 sebatle magetha le wena ko bone ba re ntswa ke dumela rena le wena ke kgathatso nyama ka mona ka bohlokong Bethlehem e be jwang bohlokong ho batahakana baneso ko go ha o thwe lebitso lebe ke sekomo ho thwe ka moo ko go Bethleheme serame sa teng se bohloko le ntho tse e tsalang ka mono di bohloko tšhana re ya bitso leo ba kgethwe ke re mo go ntswa ke selo mabaso ka gefeng kgotso Dennisville go mametse sealemoya motlokwanyetla o na le wena ka mono ka bitiri ke ena bitiri ka letsong le letsheadi ga o tla kwano o fetela ka bo pologo mona ke ena letsong le letsheadi fela mona ga bitiri ke mona dumelang ga bitiri mono le dumedise le go wa bitiri nako o thole bitiri o setse lebitso fela ena a sa letshe ga ntsa le teng le modumedise mamedire ke fetise mabenkele metsotsong ena e leshome pele go hora ya leshome ke ya gutla
1: Ntebo, ke dula ke kopana le wena o le mafolofolo o le morolo o gatile topo e be lekunutula o ke lefe lekunutula ka ke Prosiding sehlaiswa se matla se etsang ke ikutlwa ke le morolo ebile ke sireletsegile ka gare ka mehla ke ka gona o bonang sefatlhego sa ka se dula se edile mme le letlalo la ka le le borreledi ka mehla
2: nka boikarabelo ba bophelo ba gago ka Prosiding o tla utlwa phapang
1: ke nnete Prosiding e fumana dikhemising tsotlhe naga ka bophara
2: Prosiding molekano wa gago wa ka mehla bophelong bo botle
1: ga e sa re Prosiding
0: Mamedi e re ke fetise ditaba tsena. Freistata Makhufe e gotlile. Mokete o moholo wa Makhufe o tla etsala mangaung ho keteka mino le botjhaba ba Afrika ka mokgwa o okekeng wa lebaleha ho hang. Tloho o tlo mamela mino wa bodumedi, mapiano, Hip hop mino wa dibini tsa basadi le metlae di dithotokiso ho tloa ka lathago ho isa ka la le shemele metsi medi lwetse 2026 di tiketi di a fumana ya hona jwa le compi ticket Makhufe
3: tebeletso e ratwa le sedi FM
0: Tshebeletso ke yona e ratwang lesedi FM metsotse robong pele ho hora ya borobong ba halala motlokwa re na le wena masetlhogo ka mona ka matoporong dumela hle nkgono wa fefe ngwanana go mametse ka mona ka Odindalsrace ke mampi molatudi ke lebile hle mampiza le wena ka mona ka Kroonstad maokeng la o hlaba le o ka ke thabontsi ya pane wa le pirates le ngoba rona le bitsa dihlopatse jwa ke ke dutse le wena o fitlhela goreng ya o qetela ke mamiki mazinyo ka mona ka Henneman le ngwanena weso ka mo ka Frankfurt o ke ganye ka tiso o mametse sebeletswe na ya lesedi van der Bail Park bophelong Megi Machaya ke o bone hle le wena dumela ntswa kana ke na le wena ke Grasshopper Radimu ka mona ka Bensflay fela ha isuke mane botshabelo ka mane ka di M High Roy dumela hle mautse ro sentale o mametswe ke mamuthinwa na ke Sofi a o ma sofana Sofia Town mphonyelele ke lebile ka mono ka kutlwane o Dindal ha ntse ke kina lo wena o fitela ro nya o qetela ile mamuthinwa ke mokete khumalo mtongwa ke na le wena ge ke a leboga le ka mono ka Carlton Vidi thank you so che molani ke lebuile mamotlong dumela ke na le wena ke nna ma leboga ntaleng ka mono ka mafora ka Bloemfontein ke lokela ke e ditabentsa go ga le shume tsa go qetela tsa letsatsi mvula sana mthombeni msimanga van der Bail Park ke lebuile ga itse di ya ka dumela hle ke na le wena o fitela ro nya qetela ke jikijela wa sefate Macy ka mo ka van der Bail Park ke lebuile ha holo o rona le rona dumela ntswa kana ke o mametse ka mona ka botshabelo S1 mapa le sa hlaole mantswa kana dumela ke phokeng mona Velcom le bitso la ka ke Fani Lethole. Okay, baba bedi ba o qetela ke epineng denzeni o mametse tshebeletso ya lesedi ka mane ka Brandfort le ngwanena wesu ke refilwe ka mona ka KwaZulu Natal le wena ke mang ngotse fela ofitela hore nya o qetela ntswa ke ha loko mamezi the last hour ke tsiboma ntlele ha e umpha mosebetsi wa go khutlela moga o mokoko mona ke bone hana le bitso la ma o mamphele phele mabone mo o ngole le bitso mogotsina go tsedinga e ba mosebetsi go khutlela moga o ke shebena ke manyeno a buang le nna kana go ena Susan Nchichi ke le buile ha holo le ngwanena we so mamezi tsebeletswa le sedi jwa le o tsebetsa tseding DVN house aka wa ipugile sina ke mathata
4: ke na go ena o se ho re nyame e o ka fuma le mtshumi di ke mama re ditse tsebe ya ka radio ya go ke rata ha u rang kana go na ke mama ke mkokwa maile na ke mokoko go kwant ke tshotetse ke le tuele le go le bona ka ditlhako ya mahaulu rang a tfogalise ka yona na go na ichu
0: lo tse botata ba o hatisa molaitsa o ka nqena o buletse ga diwe ke nthweng we ngata
5: tsagana mtsagana
0: ka leo
5: se ke o mametse ka mona ka botshabela di section ke tswe metlewe e hala ke metlewe
0: ke metlewe
5: tango
0: e se o ka metlewe e
6: ka tlo tsinya la hlanganis
0: dumela
6: mme o mametse ke shebile ka lehlole le leng ke o tsala mona ke jang
0: ha o tlo go bala
6: ke mata one photo
7: Hallo Ntsaki, hallo hallo mkhatuwa ka o ha tsama bahle. O mametse o sentsaki ke le ka mona ka fix me ke metlile. Ya ke tsama hallo wena o sentsaka ma. Ke tsama hallo wena ngwana mme. Ke tsama hallo wena ha tsama bahle. Ke me ma hauta ka.
0: Ke le buile me magauta mamedi ere ke e horinyane ya ditaba tse re tla diballwa ke yena mosiwa tsheo
8: ke dimela ye ke mara ka melk ka mona ka resmithi ka mona la penkana bohlukung Bethlehem kwa extension 4 tse go mametse ka libitsela la Bethlehem la bohluku lena ei ka nete lutusa bohluku ka ka feto go go tlofela bo iketlo fela ke re ke re bana le bo iketla ho re go tlo bo iketlo thank you
0: se tula le emetseng
9: Ula bizi. Bizi ya re ho re zin lutun zin ne wanana. Lutun zin ne mari ke a roe. Mogana ma kwiti mo ba bitsere so. A re ba jiru ka ma go ka le thaba le fi. Ka ta u.
10: A o tsagana. A o sister le ka nna mme.
0: A mo nat.
10: A ze ke te u itse ntse ke te u itse a sunjwa ke a mari he. Ka se go ke a kwala ngona ma ke a kwala ya night. Ke tla bona kwa 22 ngwana mme a o se yonga ke tlona ka mogara thanda ngwana mme e ngwana mme ntse ke thewise ke thewise ngwana mme di pule ntse le ngwana mme ke tla re ngwana mme e job e job
0: e job e job
11: ha e ntse ke o mme tse hleka mona ka ruwele poto ke masabata malinga ka le khubula 88.4 ho fihlela ho re nyo qetela ntse ke kwae
0: Kubai masabata mami iri ke di tabeng ka starch halale baswabise

0: ke ka fa 20,000 ska bua ka di 1000 bua ka di billions e bonyane he tshe ka ka bua ho e wena di thakile bo ile hlagato laka o be di busi bo botle bo ikhethileng le lusaka ke le buile ho lo gebelegete sehle ka tla le mahlono mo sebetsing wa hao ke a dumela ha ke qetele ho bua monana go tla le hona le e nngwe buka e tlotla after ina ge batla nne di hlahlamiswe fela le mo sebetsi wa hao wono a tinta industry mono ska wa fella fela mono modimo a hudise tsohle bohlale ba ba bo peletse mo wena bo ska ba fella hona mona eh ya hle eh me di nomoro se di tengena like ke rata fela gore jwale ka ha mmema mona ga bontsha bona go tsedi ka ba ka o mema o tlobua di victims ka di naya di ena ba leng ho yona gore eh ye bana be shung ha se lona tlobula case the next thing le bile la ekhala le ba fa matla le ba fa matla o tsemo ha o so motshusise a bona gore o motshwagisise o bo qala case o kana hana the next step sa hiking ba bona ha monate o nketa se shapa ka matso sa language ke le buile ho lokitsa
1: thank you
0: thank you ka tola ka sa thank you bye mamedi ke tsona tseno ditaba

0: ke molelo.
1: Nako ntsa tahlehelwa bophelong, mohau e ka ba matshidiso a maholo ho wena. Ha wa lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha, diplane tsa lepato tsa Clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka Clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. E nke kajeno, ho bobebe, ha ho hlahlobo tsa bophelo, ha ho tlatswe diforomo. SMS a lesedi ho 34774, ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
2: Mamedi ditaba ke tsena. Hala la pitiki, pitiki ke kgotso le lekunutu la basadi. Khufa e utlisetsa pitiki letsatsi ke di 26 September 2026. Horeng ya leshomele motsolomong hoseng mosebetsi wa qala ho fitlela latara sebaka ke Old Grey Convention Center Bloemfontein. Re tlo thabiswa ke dikgalala tsa Orange Farm. Ba re penya tshitshidi ngwanaka ha re ya pitiking ho sa le bananyana fela. Mahlapane o tla ba a le teng a ipitika fatshe. Ipopeng bomme ba tla be ba le teng. Malifu le yena ha sa le morao. Dr. Madikwena o teng ka hare ho batho. Motseng a re gadi-gadi nka nna ka tsamaya ka dintho ntse o tsida-tsida. Ba re wa nkokotela Theko Magaola. Ntswa ke go ikate motlong ke yena motsamaisi wa mosebetsi. Halala pitiki le kunutu le kgotso ya basadi. Re ya khufasela ka pitiki.
3: Wa ratwa. Wale. Lesedi FM.
2: Wa ratwa walelwa Lesedi FM. Mamedi e re ke bone fela na ntho tsa ka di mpe ya ho kae bane ke mogahlalo wa

qetela wa nna no lena la rumoho ile metsotso le shumele motsolomong hantle ka mora hore le shumele motsolomong ha ile tjena ke rata ho lo bana ke ke bone ke le kana le malome wa ka malome mohle malome wa ka le mong fela e ka ga bana nyana malika makalo e ke bone fela mona ntswa kana ke tsa jwa mona ke bone fela mona ke hata konopo difi tabatse monate tsa bukena di bohloko ditso sa maqeba fela ka lehlako go le leng mo laetsa o matla bomme batho ba bomme hele ke hele hele hele hele hele hele hona le ntho e ke hlokang gore ka modimo ha ke bua a etse gore fitle habe di ditsebe mono gore sena seo ke tlong o se bua modimo a etse gore o se utlwe habedi ka ditsebeng tsa gago ke batla go gutlela mogaogao tshimologong modimo o le a bopa motho ka setshwantsho sa gae ga qeta moo a mo beya tshimong ya ede ke moo a ileng a tlhokomela teng gore o tshwere ke bodutu le hoja tshimong eo ya edene o ne o ntse o na di diphoofolo tse ka nnang tsa montsha bodutu ditlou ka nko tse telele gadi o ka di nagana diphoofolo fela godima tseo tsotlhe a nna a bonagala e le motho ya jowang ke bodutu a tlhoga ya ba modimo o isa motho eno a na bitswa Adama e le monna e le motho e motona a ba bogokong bo bolelele gagolo ya ba o ntsha lehopo go yena a bopa mosadi mme a mmitsa Eva ya ba kannete o ba fa melao he motshimong mono gore ka nnete le ka nna la entertaina ka ntho tse ngata gagolo la ja ditholwana tsotlhe tholwana tsotlhe tse teng mono tshimong eno a eden empa fela go na le sefate se teng bogareng ba tshimo sona he le seke bela bala sesheba le o sesheba le se tlodise matlo ba lawa ka thata ya ba go etsala gore ka le lena matsatsi Adama a tsamaye tšheage motsebena o na ntse a ile kae ka mabaka a gae a sia Efa moo ya ba go fitlha noa ya thetsa Efa ya tlaesentse e tshwere perekisiane o thuleng ka gara ditholwana tsotlhe le sekebe lebelebe perekisi a e baka taba he perekisi ya e baka taba le khale o e bakeng taba ga yona ya ba ngwananyana Efa o ntsa re kere go itswe athe modimo mpana le tshosa fela wena o a bona letlo ba bohlale letlo ba mona fela mo lebe mona fela mo ja mme a fela mo fa perekisi ya ba ausi Efa a ijela nnake fela ga ka ba iqeta gobane ka nnete batho ke a bona ko wa golelana se yang se juang a ba tlo fa mang Adama ti Adama le ena a fitlha e fua perekisi ena le ena a eja mme ka mora go ja perekisi ena ya ba ke mo bileng ba itlhokomelang le gore ba fela baba ba nka makala a difate ba etsa dithibelela ba thibela ba etsa thibela ka mono ba patapata go ka pateyang go ka ntho ngwe le nngwe o ka e naganang o utlwang e kageng ga e le boemong boo o bone ka lefatshe le o shebile ka ditlho le leng ya fela he baba ba ipata ya ba modimo tsona tsotlhe ke go na ntse a di shebile a tla mona tshimo ya ba go eletsa Adama Adama Adama o go kae moutlwe utlwa Adama ke nna enwa ke ipatile nna ga nka bakage le seke ko modimo na ntse a tseba gona o sa ipatile jwalo mabaka ke a feng
na ha ke a ka kagile le sekela ja sefatise ha tloa fela mpotse ke hana a tshupisa monwana ka a re fela mosadi o mphile nyena abuti wa ka kogi mosadi o mphile nye ha ke ha wa thuse ke wa ja o re mosadi o mbi a ke re nthosa ga toi kunya u bana u bula mizo ntho motho ya motho nka le baka le ntho o yetsa wa noga o ijeletseng a buti uno ha o tshwere ine ka o tshwara ha botloko o ijeletseng o fuye molao o bo tla itshikeletsa ka modimo fela ne ke batla o bontsha mo ke ya monana taba ka ke yena mo re thutwa wa ka hodima tsena tsohle ke hoge motho ye motshea di ha botswa fela o bane ho botswa ho ka ho botswa ho botswa bane modimo ne ka ona tshwere ke bodutu no le bupilwe go latela ditlhoko tse di teng kana ko eno simumo mwana ona modimo bodutu ne bo moetsetsa nthenga ta hambe mme bophelong ba yang a bophela ke mona ibile re keteletse ke la ba ga ngata fala lefatse mona hono bona utsho uno shota a female person eling ever una shota o teng jwale skebela tlo nna la tlo inyatsisa la inyenyefatsa la le itheola mona le na le boleng bo bokana kana ha le batho fela yena e ka reng jwa le ibile le tshireleditse ka ka nthwene se ka reng ke se fate se itshireleditse ka sona ha se ka wa uwila ke sa e khutlela mane o se bolelo o nthabiseng o mohanu wa balo nka roma o teboho o di buseng o nthabiseng o pulane jwalo o ntswaki jwalo o ritha jwalo o mmamonageng jwalo o bile mmamonageng le pele ho ka o hakala ke bile ntswaki le pele ho ka tla motho a bitswang motlo fela ho baneng busiko mba ha e ka reng ha motho a re ke a shutha ka pa o hlala o ka kagetsa gona ke a gola ko modimo o lang ka qeto mo motho bo emong bo o hladuweng ke motho motho eo ha o thola o ntse le teng a ushwa o thole le sa itshula fa le sa dibile le sa batle di dijo ho go fela o ntladile o hladile o si jwale o noreng a ke re gale o ntse le modi ya ipele ye o pudi a fitla bophelong bao jwale bothata ba ho keng ha o sale modi ya ha pudi a tloa ha o sa le nthabiseng ha sellwa tloa bophelong bao se ka la iketsang jwalo.

0: ere ha di lohe mashoma ba di tsena metsotso mashoa di metsi tsile tsi ka mora re shume le motsolo monke kutle fela hela dumela nga mo hello
1: nda de mahle ke kha ba mona a yimestene e ntwa kana handla ntwa kana o tswa ke di bashanyana
0: ele ile ntwa ke tswa ke di bashanyana
2: ai men tswa ke mpesa ela ga tla tsang ka tsena ba tsere ku mame tsa ka di gametsena na hlo maria go tletsele ya
0: wa ba ta bona le go tisa dikupu
3: ntswa kana le ka
0: re tele ka amanat
3: ku mame tsi ka mona ka ngwathi 89.3 mo go ga matse beda ngo
4: allo o tso mbisi lo ga mo ba ye ra mbisi hey motho a bana na go gila boraro bana ha utlwa ntswile ntswile wa ne le tlotla ka mandazi le re phatsamisa nga le nda be 100% ga itse ya ke ne uwe ntate wa ke ne uwe o ntsa na le wena a mona ka mabenye mona mata dire me cha chani ka mpa po chani mona tla sa nda de morena modisi morena rapa ballo o tso mmpisi
0: ho so nda
5: ga itse le motho
0: aleo
5: o se ke mo ratang banna mentswa ke o bua le sapelo ka kestere ko mametse ka 88.8 ke utlwa le aptimareka ka mo ka resumete ke mo mametse o fitlhela goreng ya o qetela jalo ka metlha
0: okay. Tu te ki bonne hantle mona.

0: bo mampudi ba bela ntse tsengata ho setlela bo ikemisetsu tjantjello ba ba mona ha ba hloke ho ba le baleng hore ba be bo mampudi moputso wa bona Carlin Black Label biri ya semmuso ya FIFA World Cup e etseditswe bo mampudi Afrika Borwa e ba sharp ha se ya ba dilemo tse ka tlase ho tse 18
1: nakong tsa tahlehelo bophelong mohau e kapa matshidiso a maholo ho wena ha wa lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong kgodiseha diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe e nke kajeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo SMS lesedi ho 34774 ho 34774 Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Hona le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.

0: e bang o nahana hore o ke ke wa kgona ho lefella leqwetha, nahana hape. Clientele Legal e entse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase. Diplane tsa rona di kenyeletsa cover ya hao, molekane, bana le ba leloko. Diplane di cover ditaba tsa setjhaba, bohlokotsebe le tsa mosebetsing. E ka ba di-protection order, tlhekefetso ya bong, tlhalo ntle le kgang, kapa ditshebeletso tse fokolang. Leqwetha la hao le tla o thusa. Phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao, kapa romella email, re tla kgutlela ho wena. Diplane tsohle di kenyeletsa bail ya 5,000 rand, mme re tla ya sepoleseng ho lefella yona. Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24. SMS-a lesedi ho 39771, ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
1: La pitiki le kunutu le kgotso ya basadi khufa e utlisetsa pitiki letsatsi ke 26 September 2026 horeng ya leshome le motso le mong hoseng ho fitlela lataga sebaka Old Grey Convention Center Bloemfontein. Re tla thabiswa ke dikgalala tsa Orange Farm. Mahlapane le yena a re leoto ke moloi ipopeng bomme le bona ha ba salla morao Malefuteng ka hare ho batho Dr. Madikwena mme motsa o tla ba a le teng le yena ka hare ho basadi Ntswaki go ikate motlong a re tsamaisetsa mosebetsi. Re a khufasela ka pitiki.
2: Tshebeletso e ratwang. Lesedi FM.
1: Tshebeletso ke lesedi. Lesedi ke mollelwa, mollelwa wa ka, mollelwa wa hao, mollelwa wa setjhaba. Mamedi, ho hole haholo moo re tswang teng, ho so le haufi haholo moo re lebileng teng. Hobane horeng ya leshome le metswedi, ke tla be ke o siya ka kwano matsohong a kgaitsedi ya ka Ponto wa selepo ke Pitso Tsomane ka nnaneo la qhoba bosibu a boqhobe le wena o ise horeng yane ya bobedi ho kgaitsedi ya ka Veli Moloi a ditheole dikalaneng fitlhela ba di beamane ho Moifo wa Makumane. Makumane a di ise horeng ya botshelela Thwasa Bathukada le kgaitsedi ya ka John Soke ba teng jwalo ka mohlahisi Malaxe na ntse a sasalla morao bakeng sa lane la dipapadi a nne re fetsentseng di etsagala letlhakoreng le la dipapadi ke lenaneo lane la thagoa a tla nne a latelane jalo he ba o ise go tholwana moletsane go itlhabolole. Mamedi e re metsotso ga dula go ye robedi tjena pele go ra leshome le motsono re di bone tle tsentseng ditlhe di etsagala re bona mme Maphisa Nqangu kula trial ya hae e bile re shebile tsohle di-charge tse ba nne di tlile ditobane le yena kapa ditobane le yena ke tse 12 tsa corruption e le nngwe ya madi money laundering charge e ho adima ditšhelete mono go tlwa taba tse ngata haholo fela he 2016 ho isa 2019 ho hlaloswa ha ho ile ha ba le tjotjo e ya mahangwang le di-tendera ka mane ka hara ho SNDF e bile teng mono 2016 ho ya 2019 4.55 million total ya di bribe kaofela montso tsotso e sebetsa e tlola boroko mono ke tjhelete tse tsamaellang mono ho ya ka di-charges tsohle tse bang di beuwa ho ba hodima mahetla mme Maphisa Nqangu jwalo ka ha o ntso bona traele ya hae e ntse le tje mme 13 counts pele ho khotho ke tsona tseno ditaba mme ho utlwa holanyane ka taba tseno re tla nne re mamele manane wa rona ditaba le ditaba tse balwang hora le hora wena hwetsala jwale e nngwe taba ke ya tarifi tsena tsa Eskom tse tlang ho phahama from 2027 Eskom 8.8% electricity tariff di tla nyoloha ho tloha 2027 jwale ke gore o sontso o nahana o reliswa ke dinuti tsena tsa gona jwale ha o rekile motlakase wa 500 o ntso bapala mpotse he jwale motho e mo a tshwereng 5 a tlhokang ho itswe pele a gore a reke motlakase o lokela o reka wa bokae o tlo motshwarela ke gore o soka nahana ke botsa fela ka moya o motlong bana besong ha ho lla batho ba reng ba sebetsa mpotse motho ya banka nnete o itholla thateng le yona eno ya motlakase o tlo feta kae nna ke ke gore ho bima mamedi hupima motho mong kutlula bua motsegare le megola gona ke di view once a o butsi fela o tsebe ho fedile e ka go ka se bule ho fedile ke le hlonono ke di view once kore ke ka mo bophelo bo leng ka teng e mosotho na tshwa re bona ka di maripa ai khona ai kore ha re sa tsiba ka mogho e ho leng ka teng ke shebile le taba ena ya e mong wa di ofisiri e tsa maponesa o tshwerwe ke nente ke shebile mono ko ipata sefatlho sena ka re kare e ka re toro ke a golwa yo ke bona kare ka o ntsha ge jo modimo ke eno uniformong ebile ba motlamantate ba re sheka o shebe kwana re fe diatla tsena ba di katlatsa ka tshepeke tseno go bile le o haije kwa ga lori ga taba tsena di tlile ditolokwa gantle mono ke boneng tate masondo a e tlhalosa lo itoboketsa tabena gore go na le ba ileng ba tshwara ba bane go haijekeng ga lori eno e ya petrole e ka ba diesel e tsamaisang mafura ke e beka bokhutshwanyane bo jalo a theleponesa ke ile ne ke mo shebile mona bile dipatšhe tse tsa kengwang theke mona ke shebile ao batho wa tsa go solutiona o botlhoko jale anti o bile teng tlatlapong eno ya mofuta o valo le dipone jale ka baka opola motho e mo teng bo e mongwa bo gakgwebo ke a tseba go reka nako kwane fela nke e beka motho ka lebiso le yena go ne o itsa le ntho e tshwanang le yone ena ba ile Gauteng ya ba ba iphumana ba emisiwa ke maponesa ke o bona leponesa ka uniform in blue a thiki ditsotsi batho ba bankela koloi ya bona banka le thepa yohle banka le tshelete fele o sokanana ke nahana le lori eo ya golela bona le ponisa le supela ka thoko o tlwe makere ka bolukulu ke ka bona batho ba bang ba re ge keke ga ema bosibu le apere uniform eo no be re nahana le maponisa ntle le mong la e be ntse le he motho ke motho a molao o ntsana bole botsotsi bono ba go utlo ba teng sini mono mo lo ha je kwa te ba ba ntse ba ikapegisitse di uniform jalo a tsha se bona mponjwale ha o ka o ya miswa tu ntsa le motlo hong geng ha o finyana police station na o fya ke hane a le nkemisa la dele o ba ne ba la ha o ka go pa mangethe papa ba di khomba u kwete i dula mona pola tsebe mona o fana ka tsohle ntle le hore o tsidatsile gore wa kolobetswa metsi seliana jwale ke tse ding tsa dintho jwale go botlhoko ha o solutiona mme ba o tsebe o tla kwalwa a lo joina bana ba ne ka ne tuthile o la hlalosa ntate masondo re o tla lo hlahella le gotleng la dinyewe mentle le mone o tla bantsa joina bo mmata he mane bantse ba letla sa custody mono ke tswana ditaba tsentseng di etsahala kwa no Africa bo o tse ba le ka mona commission ntse o tula taba tsona tsa subs u kwa utshuwa na ga sa tshuwa ke ho bule mamedi ke le buile haholo ke tswana ditaba tse etsahalang tse re di boneng tse kenyeletsang taba tsa botloko tsebe tse agang police officer ko re ke anahana mohlomong ka nako eno ba ne ba la ba tshwara seletse morago o ka nagana gore ehe la letsoo la mmuso le le gampe o ka tloa mona o lo ipata natala kwana o tla bona a se ba o phapatha letsoo mona ga le o mmele kae ke wena nnye o yo underrest ehe o batlo imakatsa o imakatsa bangwe o ntsotse bago ga ke go ntse o le palengwe le bana o tsho etswa tšhelete ka dizele ka eng jale he ke tswana ditaba tse botlhoko tseno re tlhage di botlhoko mamedi kile boile haholo nnate fela ke manane o tla tshebeletso e na le sedi tamia give me you fonaneng

0: sebetsing, lapeng, sepalangweng, o sa tsotelle gore o hokae. Lesedi FM le na le wena. Re qhuba bosiu go Lesedi FM.
1: Ponto wa selepo le rato la hao.
2: Na kontsa tahlelwa bophelong mo hau e ka ba matsidiso a maholo ho wena. Ha wa lokela o tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlelwa ke mong ka wena o le mong. Godiseha, diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane ho reng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. Enke kajeno, ho bobebe, ha ho hlahlobo tsa bophelo, ha ho tlatse diforomo. SMS a lesedi ho 34774, ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
3: Tlanga monyetla wa ho fumana boiphihlelo ba bohlokwa ba mosebetsi le ho qala mosebetsi wa hao ka matla. Ditaba tse monate ke tsena. SABC e na le menyetla e 120 ya ho ithuta mosebetsi e leng di-internship makaleng a fapaneng. Re fa batjha ba batlang monyetla wa ho fumana boiphihlelo ba sebele ba mosebetsi ka dikgwedi tse 12. Haeba o na le mangolo a hlokehang a thuto a kang NQF level 6 kapa 7, o ka ba monyetleng o motle wa ho fumantshwa thupello ya mosebetsi. Eba una le thahasello ho tsa technology, kgaso, thekiso, ditaba, thelebishene le seyalemoya, kapa makaleng a mang a fapaneng a dula o mametse. Se ke wa fetwa ke monyetla ona, hobane dikopo di se di buletswe.
4: Eba le ponto wa selepo, ho tloha ka kgitla.
5: In the middle of the night.
4: Hashtag ha mamelwe.
6: I get so lonely, Janet Jackson, Tsebeletsong ya Lesedi.

0: Ona mosebetsi wa ho hlopha mino o monate hakana ke mosebetsi o entsweng jwalo ke Itumeleng Maeza Modibedi. Pokellong ya ka o tlo utlwa ditlabelane tse monate ke na le bo Donald Mawelele, Take Your Time, Majesto, Nako, Qaphela, Linda, tshebeletsong ya lesedi Hot Stuff ke ha mmamorao ke nako tsane. Etsa botshetshella kwana. E mashome a mabedi le metso supile metsotso pela re kena gore nya pele. Ke mogatlhalo wa pele wa le monate le nane o le bitswang ka gore ke RQB ho le Sedi FM 086-000-3084.
1: E ba le ponto wa selepo ho tloha ka gika.
2: In the middle of the night.
1: Hashtag ha mamelwe.
0: Mamedi wa tshebeletso ya lesedi o qhoba bosu le bomang ba sa feteng ba bagago 086-000-3084 re ke bulele ntho tsa ka megala e sentse e panyapanya ka kwana. Dumela lesedi.
3: Eso motho. Yes, brother. Ponto wa selebo ha mamele. Ponto ke phetsopetse.
0: Ke phetse ngwana mme o hantle wena.
3: Ponto go jela ka 99.8 megahertz ke le ka mona ka Tumalo ke mothala ya Big Fazil a tshepela Ponto ha ile tsa ntse mo re marantse ba dije a ke dire sporo ka iwan ka mana kana dire sporo ka iwan ha re tshwetse re go khobusi Ponto mo yeng ke re se ma timane ka mana ka dikete skwi a ko la metsi o tsho tsho tsho Ponto bo ke tatele ka nne ma mure na malkas ka mana ka thaba ke Ponto ha re hore ja bo dire Ponto di tshite di ba pitse ka bo Ponto ba mo ba ne
0: tsa jwa
3: Ikitaz.
0: Ye tsalwa.
3: Di ba petse yang mafelabeki.
0: Wa tseba ke gona hore ke tle ke shebelle dipapadi ha e sale ke pathane jo mafelabeki. Chiefs yona e utlwe bokae ke siwelele.
3: Eh Chiefs e no pitu. Wa le ding sele ke yona ha ga khona tsela tshike tsa basantse ile le le sele tsane tsa ka ka pa
0: jeng. Ke ya le bua e bile ke bone go mokotlisi lokollo tswa hlopha sa siwelele ka bakala lona. Tsa tsile monata utlwa.
3: Thank you, Ponto.
0: My message on the city of FM. Dumel.
3: Thank you, Ponto.
0: The city?
4: Ponto, right?
0: Hey, who's what?
4: Ah, who's what? How many?
0: How many?
4: How many? How many? How many? Ai ke se ke kuban torontor ke mo deben medin of
0: o tsa sena ka le kae
4: ona ga le matabi ga bo pinzo
0: eh ke batla tswa matabinga
4: ka ka Las Vegas
0: oh Las Vegas ke le bo le tsa tsile monate ganna hantle mo modimo o etsa ntle utlo
4: mora mo fukeng ke le bo Ponto
0: ke le bo wa mora mo fukeng ke le Sedi FM dume
5: Ponto le kae
0: ho jwa
5: re teng
0: ke bua le manga
5: o bua le Steven Nyelele go tlo Botshabelo ke kopa o khoba botshile ba bagago bana ba latelang ke Simone Mokotedi Petrus Makai re kepela ka Puge Mathanja le ka le bua ngwana mme
0: mahau a modimo ke kwetsa
5: tango
0: go le Sedi FM o ntekela tafole pontseng ke le Sedi dumela hle
5: tito
0: o jwa
5: amna tungwana mme mme
0: ke manga
5: ke jwa nna mme ke khouta ke mona ka tsolobedi
0: khouta mavoso
5: e ngwana mme ke ntse ke di shopo ha ke go sentle ke re tshoga ka mona ka tsolobedi ha ke tetele ka ntenzeni le matshoko le khodi ke mona ka ntlo ka la gatwa ke le bile pitso
0: ala tsatsila wa mona ta utlwa
5: thank you pitso ngwana mme hle
0: e wa la gata le bitse la pitso motho na ke le Sedi dumela hle
6: pitso le jai
0: e wa thoki pitso fela ka jelo ke manga
6: ke mang pa makhata ba tele ke la tshitse
0: e
6: ke khoba busiwe le rato mkhatshani umane Christmas le magathadi gathadi u thaba chicha ke ketele ka ntate wa ka ntate he ke makau ke a barata ba le jwale thank you people
0: ke batho ba budi le Sedi
7: e la Ponto
0: e le kae
7: ra re ding ranta di tedi a wa ga di tedi Ponto engwe na ga mo go ena ga mona ga bolata thaba di mo di thaba di mar o go re ke skola nya ne ga mo le ga togolwane ke re machiwa le go fika mo le ga lagatwa ke re tie di magalanyane kwa mona ha e magini yangi go hoto
0: ke bona hore ntate phakela ona etetse ka qoqwa ka mona mafelo a beke a satswa fete
7: a na gisa na se ke tu fizi se ala ke dile tse ha e ke mabela fela radio yangi go hoto
0: tsa tsile mona ta utlwa
7: lo wena fela wa
0: kiutaba mamelo ya sebeletso ya lesedi mona ho mararang re ile ra bona basotho naheng ya lesotho ba ileng ba bontsha ho sethabe ka morao re mafelo a beke a satswa feta ntate phakela yane eo e leng gore ka nnete e ne e le karolo ya March and March o ile a fuwa katiba ya mokokotlo e ngotsweng tlwatlwa mme re bone batho ba bangata ba seolola taba eo ho mararang a dipuisano ka gopola gore katiba ena e ile ya thehwa tlasa thaba e bitswang ka gore ke Qilwane. Thaba ena ya gaufinyane le Thaba Bosiu e na le sekola ka godima yona ka mona. Jale sekola sena seo se bonang ka godima mokokotlo ke sekola se teng ka godima thaba eo e bopeileng jalo ka mokatiba eo ya mokokotlo. Jale go ile gwa bonagala mafelo a beke ya satswa feta mo e leng gore baagi tlwatlwa ba ileng ba kopana le ena ntate phakela nakong eo a neng a etetse ka mono go lo bua le setšhaba ba fitlha ba mofa mpho ya katiba ya modianyewe empa e ngotsweng tlwatlwa. Taba ena e bakile taba tse ngata gagolo ke tsalo e bakile dipuo tse ngata gagolo a e sale ke ntse ke bala o mararangrang a dipuisano mona mamedi ya tshebeletso ya lesedi ga ke tsebe empa ge ke ditaba jalo ka tse ding ke ne ke re fela ke nne ko o tsholele tsona ga ba motlhomong o la nna wa di bona le wena di ntse di feta gotlhe mona taba tsa mofuto o jalo mametse lesedi FM dume
8: Nimela Pantol Solev.
0: Sesotho tsa botšhaba ba basotho tse ke di feng tse o reng ashe tsena tsona nke ke ka dije
8: ga ke tsebe ke tlage ke di seng tse ke sa di rateng
0: o di rata ka fe bo digobe wa di rata
8: digobe ke a di rata
0: bonyekwe
8: kana nyekwe ke eng yona
0: nyekwe wa tsebe nyekwe mamela ke tla o botsetsa mamedi e mongwe wa gote utlwa ande ke a kgolwa ke di ae
8: wa ba le tsekisa ditsebe ke tsona tseo ga ke tsebe tsona ke tsoetse bo digobe le bo ditshifa wa ditseba ditshifa
0: o ja ditshifa
8: ee
0: ditshifa ke tse dintsekile ke a leboa utlwa
8: ke diketso tse kgale go sa tla go bola
0: ke a leboa utlwa
8: thank you ponto tsatsi le monate
0: tsatsi le monate le wena mametselesedi FM dumela tle re teng le kae ntate wa ka ntate mangoka
9: ntate Albert ya masupa mangoka
0: a masupa ke kae
9: matati e
0: o ka ma moya o fatse ka kae ke
9: kae tata ke ha o lutho
0: ha o letho le lebi
9: ee
0: e yana
9: ha ke kopela ntate sekwe sana a metse mongwe
0: ee
9: le ntate Khumalo Masaka qetella ka KG
0: tsatsi le monate utlwa
9: ee ya re leboe ntate wa ka
0: ga monate lesedi ga ke rate moya o lefatshe jena ka pa le kae
10: rdenumane
0: ga monate
10: wa bona lesedi ke le ratela ntho ena fela ke somewa le ka mona ka rantorontoro a SG code mona Kendall Power Station ke ne ratelang le re gopota ntho tsa gale ee ga oseta bua ka ditshifa moo mme di se monate monate monate wa teng tate yo a tsebe ore na obola ka dijana tsona ditshifa tseo
0: mang
10: wena
0: and bo ditshifa ditshifa a ko tlhalosedie ko tlhalosetse mamedi a mametse gore nagana ditshifa ke eng
10: ne di etswa ka mabele then wa bona tse mabele a eteta mthomo o thole gore go ne o tlhotlhoeswala basotho so an di bonantle mola di a theuwa selo ka tse ke re mo o ke papa o ja o gorempa ena e tla le re ya gola
0: bene le ja motlhotlhoo
10: Ngaka ke a uke ke swa ba tsuba tsifo. Ngaka. Meta tsumang bono se bang nda ne bua ka tsifo mo na mhlalose tsa ba tsifo.
0: Ke ke mo gole sa kuling ha kana ka.
10: Wa ntumang wa le wena.
0: Ya, o go bona le phetse ya ntle jwang. Bona rona ba bitle rula ga patwa beke le beke. Bona rona le phetse ya ntle jwa ye.
10: Ya ke se ba le ba Toronto mo na ina ne ke ke mona Kendall Power Station in ke na chiefs a SGO.
0: Tsatsi le mona ta utlwa.
10: Tatangu utuma.
0: Tata, mabetse jalo tsebeletse ratwa. Ha mamedi. Batho bana ba ne ba gale bana ba ne ba nwa bo metsi yana ne dikudikudi ba phela na go etelele ta. Baba je de modi tsifa ba. Ha ke so utlwi, ha ke re kila ga utlwana ba letse gona dingaka tshe le bophelo ba sejwa le jwa tlo kwantso thi papa ka ditapole papa ka starch ka starch. Papa le ditapole ke nthwelong. Batho ba ne ba qata go yeketse pedi ba ja papa ka mokotla ditapole fela. O tsena tsena. Ke ke ke ba go tso thi eh papa ditapole tsena ba di gotla. Ha di batena ba di gotla. A bile ba di noka ka spice di betsetla. Kore o no se o bona fela ka gara skotlolo gore shabo ke wa no se hla wa. Ne ne ba ghetho ga a re di gotle be ke ke. Re di ja di etse shop. Ka papa di khaba khabella bo e. A o ke a tsebe. E ba thwa khane ba itshaketswa kela ka bo ba gata kate. Ba metse jalo se bile tswa le se. Ke a le bua. Ke a ke ipotsa gore na bona ba le tshela o suka go fa ngwana ha o di tsifana ka di ja da. Ba metse le se di FM. Di bere ke tlo e kwala. Hotso.
11: Ponto e kwala di mele ke ba mse toka ponto di tsifa. Le nna ke a di ja.
0: Le ba ka di mele ba ka le ba ka ke di tsifa.
11: Ayela. O re le botle go shasha. A bo re shaba go bona se ke go ntse ka tsela.
0: I'm going to go to the house. A dawa bua ba ne ba re ei e o botsana podare e le shebere betso e be tlhalobetso tso pele re fitla goreng ya apele ba khatlelo wa pele wa le monate lana ne o le bitswang ka gore ke r k o p o ba busiu le ponto wa sele botsebeletso nge ratwa ke mollelo mo mamedi pisa na mane ke ne ke ide ka o nkela pine monate ya akon e bitswang ka gore ke do not matter don't matter I got so long le Janet Jackson ga ke soka ke qeta

0: kopa number Sotho le be moya o le mong e le shume metsotso pele ho hora ya pele mametse sebeletso ya lesedi lesedi FM ke molelwa wa ratwa wa lelwa mo mamedi ha ra hatela pele
1: ona le ponto wa selepo lena nung la RQB kholisedi FM fela
0: wa tsaba engwe ya dinthotsetsang hore batho ba dule ba utlile bohloko ke ho etsa ditaba tsa bona ditaba tsa batho bophelong molemo ka yetsa ngona ho sasa batho ba ska ba seba ka wena ho sasa batho ba ska ba tsheha ka wena molemo ka yetsa ngona ke ho o seke wa etsa ditaba tsa hao ditaba tsa batho e ka ba ditaba tsa hao ka bo wena ka pa ditaba tsa lapala hao ba bangata ka jeno batho ba tshiuang ka manyalo ba tshiuang ka bokudo ba tshiuang ka bana ba bang ba lona le tshepe bana ba bolona empa lo khona nga ditaba tsa nna di estrate khona la batho ba phelang ba utlwe bohloko khona la batho ba utlwe bohloko ona ba ditse ba bang ba sana boitshepo ka lebaka la hobane ba labang ka ditaba tsa bona ba di etsa ditaba tsa batho ba di etsa ditaba tsa batho kana ko engwe a ko etse ditaba tsa hao ka pa ditaba tsa lapala hao ka pa ditaba tsa bana ba hao di fella monyako di fella ka tlunga mo a ke le tloeleng hore le etse ditaba tsa lona ditaba tsa motse ka ofela ka pa ditaba tsa starter ka jeno ha o kena melaitse mona ya di status tla bentse leng ka mpa ka tshepa enyi hona le go ke tshepe motho ka mpa ka tshepa le joko o tse motho a jwalo ke motho a ilang a tlatsa ka yena ha holo jwale batho qetelo nya letsatsi ba moetsa hampe motho e seng thoka e tshepa nga bobebe motho nka re motho a sa tshabe o ga a senyetse motho a mo batletseng mosebetsi ya mosenyetse mosebetsi kapa a senye motho o lebitso ho beng ba hae bana sa batsebe o thola hore jwale e se ba motswalle le di CEO jwale le di supervisor wa fihla le o fihla motho o na le motho ona ba le tjena sa sebetseng ka baka la motho a mo batletseng mosebetsi a mo thusitseng ho fumana mosebetsi yena a sebetse o hae kapa motho o mo thusa bophelo a qata bona ka goma o na le batho ba bangata bao le ba thusitseng ka jeno le dira ho bona le ba thusitse la batho o sa tsotelle gona no mo thusa ka thuso e ka eno mo tshella phofu kapa la mo fa 50 ranta motla ka se sala nko go mo thusitse na le batho be le go mo ka di 20 ranta ona a etse ka 20 ranta eno na keng 20 ranta eno e ne bolela sohle bophelong ba motho a o fileng yona ke a tshepa nkutlwa mami empa keletso ya ka ya letsatsi ke hore tloela o etsa ditaba tsa hao ditaba tsa community tlohela ho etsa ditaba tsa hao ditaba tsa community batswadi tlohelang ho etsa ditaba tsa bana ba lona ditaba tsa community ga tse ba bapang ba lona le motlotlo hore bana ba lona ba ke di graduate bana ba lona ba tsebana le bomama empa tlohelang ho etsa ditaba le phedisa bana ba le tlasa gatello bana ba louwa ka tsona tsena thola ba mosebeditse ba mosebeditse o nka ditaba tsa ngwana a holo wa motlatsatlatsa ntho tse ding bophelong ao batho o ditlatsatlatse ke babaka ya batho ba ileng ba rera o etsa dikgwebo a di a sebetsa bana bana ba tlatsa pele dikatsa ba teng tlatsa fela wa bua wa bua se ka bua ntho nngwe le nngwe ke a o kopa a se ntho engwe ka ofele hlokang go e jale jale ha o hlokagale go jwetse community gore wena le monna ha o le ya qabana ho ngkapa ngwana ha o ke ba ehlotse ka tlunga mona ngwana wa sukudisa ha hloka le go jwetse community ena go bana ho sane yona community o batla yutlwa bohloko ke yona e tlotsheya ka wena yo ba ke na khatelwa maikutlo ho feta ka mo sontsona le yona ka lebaka la ngwanenwa he ha re ke re shebeng ditaba ka lihlolele empa ke sentse ke kopa bana ba banye ba di sona ba qeta go graduate ba ne ba tswadi ba bang ba di competitioning ka ga makeshini ka mona jo competitioning di competitioning ka bana ngwana wa qeta go graduate ha hona mosebetsi mesebetsi ya Afrika Borwa hona jwale ke bothata bona bo haisana na hana jwale o jetse jetse o sontso ngwana o lo sebetsa kae kae ngwana ha o tsena le tsena ngwana ba nka bo dilemo tse 5-4 a sa sebetse o sa swabile fela ha tsama lena dikhonong sontso uti mmae athe mmae ha re tseletseletse athe mmae tseletseletse empa mmae yona ntse a re hee ha rate matshwao mmae mmae o itse a ke o tsebana le hela batho ba modimo batswadi a ke re tlwele ngwetsa competition le lona ke o na le batswadi ba competitioning haholo e senganyane bao e leng gore le ga sa kgone o isa ngwana sekolong o bane competition le motswadi ofeng ofeng wa go kae kae tla kena ka ga dikoloto o tla ya kwana e be dikolotong o tla ya kwana ba le dikolotong he ntho ya go se phele le wena e botlhoko go jwetse e botlhoko empa ya ke resebeng eo ya competition le go tlatsa ditaba tsa gago taba tsa lapa la gago o na le batho ba e leng gore o tlalane le monna ba tsheya ka wena ka je o ne o ba jwetsa wena o batla utlwela botlhoko mpa ba tsheba tsheya ka lenyalo lao ka jeno ba tsheya tla ka khona ba tsheya ba tsheya ba tsheya ba tsheya ba bang ba o tsheya ka bana a ko tlohelle ho nka ditaba tsa bophelo ba hao gagolo ba ka tlong kapa ba gago ka bo wena bo ntse o bo jalajala la o tshwere ke sefuano a metsi a chesang felele mo o etse kampa ka o botsa motho fela gore e ya o tsebe phate ya ngaka nanka nka e gakaya se setlamo sa go kene ka senye semana re re into details ka nako ngwe la o ile gaya ba o sebetsa gole oetse e ka go utletse mabakeng fe ko gaoane le ntho tse ngata o ile gaya wa ela batho ore eng batho ba tla o botsang tata tla le gona ba mesebetsing ya gona montate ba botsang tata o tlhaya mone he mosebetsing wa o mo he he ke mautlwana le ma hehe butleng pele e tlhoa ke le butleng pele tlameya re se ka sekealo ga kopana mona ga kopana mo go kopanang o njwetse gore ponto nka lakatsa ga le ka la bua nthweno ke ise o beng baka ke fitlhe ke re ei mme morapela ke utlwile motho yo mongwe a bua ka ntlha nngwe ya botlhokwa e yamang setšhaba ke re bue thotse e seng o mpatletshele se re tshaba lo lofala re tshwere ke sefuba jaaga lo file monatho a ngola ka la re ile a ere lo lata diteki tleyae momo o ntse le mokakangaka o ntse o benya jem he boutletlhe ya ko tlwele momo e sengwa gago e mmedi metsoso pele go gora ya apei mametse le sedi fm empa batswadi tlhekele e shebe eo ya kena competitioneng ka gamakešene ka moo ka bana bana ba qeta ba di-graduate mona ba etsang ba tlhoka mesebetsi ba ba le kgatelelwa maikutlo bane le competitioneng ka bona aa ga re tlweleng ga re tlweleng bana ba qetelela ba se ba phela bophelo bo e seng ba bona ba gatana le batho ba baholo ba ba fang ditšhelete gore ba kgone go ba le difranta le ba be batle ba be jwang go bane o kentse ngwana tla sa gatelelwa golo nna le motswadi a sa sa tshabele o botsa ngwana gore nama e o eng ka kae kapa lamba eo e apereng eo eng ka kae gobane ba tla fela mangmang a bone gore ngwana gae o ntate o e tsala jwang ka bophelo ba gae momamedi wa tshebeletso ya leseditse a mang setšhaba
1: ditaba tse amang setšhaba o na le ponto wa selepo lenanong la RQB go lesedi FM fela
0: tlasa letsholo la hashtag Operation Chanel profenseng ya Free State ke babelelwa ba sekete masome a matlhano le metse robedi ba tshwereng 1058 tlasa letsholo la hashtag Operation Chanel. Ha ga batho bana ba tshwereng bana ho thwe ke ba neng ba nka dikoloi ka mahahapa, ba neng ba qheketsa malapeng, ba neng ba qheketsa malapeng le ba neng ba qheketsa ba hlometse mamedi ya tshebeletso ya lesedi, le ba neng ba hweba ka dithethefatsi, le bao e leng hore momamedi ba ameha diketsong tsa dipeto, ho bolaya le tse ding hape tse mpe haholo, diketso tsa botlokotsebe. Jwale batho ba tshwerwe he momamedi wa tshebeletso ya lesedi. Ho na le batho ba babedi ba tshwerweng hona Foreisetata mane, ba ne ba tshwere dithunya tseo ba senang mangolo a tsona. Ho na le batho ba 20 kaofela ba ileng ba tshwarwa ba na le dithethefatsi. Le ba 44. Ho thwe ba bang ba ne ba hweba bana bao ke buang ka bona 20, ba 44 bona ba tshwerwe ebile ba na le dithethefatsi. Jwale dithethefatsing tsena tseo ke buang ka tsona, ba bua ka demand drugs tablets, dipidisi tsena tsa demand drugs tse 86, ba tshwerwe ba na le matekwane a begang jwalo dikilograma tse 26. Nyaope e fumanwe le cocaine e ile ya fumanwa. Jwale ho se ho qositswe batho mo mamedi wa tshebeletso ya lesedi. Ke tseo ditaba tseo ke reng ke seke ka hotima tsona, ke tle ko fe o utlwe hore na ho etsahala jwang Afrika Borwa ha e le la bobedi tjena re ntse re shebana le tsona tsena tse ntshitsweng ke sepolesa sa Afrika Borwa. Boyfriend ya mehleng, ya boyfriend ya mehleng o ahlotswe ho phela tjhankaneng bophelo ba hae bohle makgatlo a mabedi bakeng sa ho beta le ho leka ho bolaya. Jwale monna ya dilemo di 64 lebitso la eke Teise Bako o ahlotswe ho phela bophelo ba hae bohle tjhankaneng makgatlo a mabedi bakeng sa ho beta le ho leka ho bolaya kgarebe ya hae ya mehleng e dilemo di 49 ka kgwedi ya Hlakola ka selemo sa 2025. Jwale ho thwe ka la 26 Hlakola 2025 metsotsong e 20 pele ho hora ya 12, lehlatsipa le ne le robetse lapeng mo wa dulang teng nakong eo festere e tshwatlwang. Jwale nakong eo a shebisisang mona ke a fitlha bona mohlankana wa hae wa mehleng hore o tshwatlile festere e neng e kena ka kamoreng ya ho robala e nngwe e neng e sa sebetse, a ba fitlha a kena ka hare ho ntlo. Jwale ke mona mo e leng re lehlatsipa di lela leka ho baleya le batla thuso, empa le ha o le jwalo yena moqosiwa o ile a mo tshwara a fihla mohlaba ka thipa molaleng. Jelo ho thola ba qetella ho thola mo isa yona lapeng moo a qetella a sabidi a entse ketso eo ya peto. Ke tseo ditaba mamedi wa tshebeletso ya lesedi. Jwale hoseng ho latelang taba ena ile a tlalewa jwalo sepoleseng, ketsalo ena ile a tlalewa jwalo sepoleseng, mme Bako o ile a tshwarwa a qosetswa ho beta ho kwetela le ho leka ho bolaya, mme o fumanwe a le molato, o fumanwe a le molato ka la 24 kgweding ya Tlhakubele 2026, ke selemong sena seo re leng ho sona. ya ba khoding ena e o rileng ho yona ha ena letsa sileleng ke mona mo ileng hore o ile a ahlolwa fumana le molato ka di 24 tsa March wa hlotso ka di 1 tsa September 2026 jare wa hloletse taba eo ya ho beta bophelo ba hae ka ofela ho qheketsa ke go thoke ne le ka festere ka maikemisetso a ho otla jwala fuwa dilemo mo tsenne ka ofela le tshankaneng boemong bona ba ho kwetela kidnapping a fuwa dilemo tsenne ho lekeng ho bolaya e leng attempted murder a fihla a fuwa bophelo ba hae bohle qosong ya bohlano ho otla ka maikemisetso a ntsha kotsi a fuwa dilemo tse leshome wa fihla wa sebetsa molao e tsheletse metsotso ka mora hora ya pele ke mokgahlelo wa ho qatela mametse ponto wa selebo ho re CDFM.

0: Mametse tsebeletso ya lesedi lesedi FM ke mollelwa wa ratwa wa lelwa. Bile monate 5 play at 1 kono mahaleng. Ke sentse ke na le ntate Gauta Mofokeng setsebisa ditaba tsa botshaba re godi nya botshaba godi nyana mo mamedi godi na le matsatsi ya robedi jwale. Se batla etsa maidi. Ntate Gauta dumela le kae?
1: Ho tsa se bonisa ga. Re bese ntate re ka ukwa wena le ba mamedi ba lesedi hotle mo baleng teng.
0: Ke phetse ntate ke di fuba fela bela re satse ba bona bo phateng a ka re fumana kae di tropo mmona ha re na le fatetse na fela tsena tse di phehantse
1: e landa ke hana go re jena ho ba tla re bo ile nthontsa ha bo gona kwana ke bo phateng a ka le so fa be se di mmona ba re ke be be re bua mo magoa o tswa ka mono o phea mo
0: na ntse di le teng thotsa mfutuba
1: a mona no grand ding di fatetseno le padi anga ga ngata
0: alright ke le bua ntate ge godi nya botshaba ke ntate Gauta Mofokeng setsebisa ditaba tsa botshaba setsebisa ditaba tsa ka malapeng ke ene re buisana le yena kwano mohaleng mo mamedi wa tshebeletso le sene ntate Gauta jolo ka ga le godi nya botshaba o tla ba le mekete re ya tseba mo tla bokete kwa botshaba a ko re jwetseng jolo ka meka u biere rona ke e ntho tse re ka ithutang tsona meketeng ena botshaba
1: se modisa ka hare ya ditabeng tsa mekete ya botshaba re lebeletse go ithuta ka gore na gana ditšhaba tse dingwe merabe e meng e phela jwang e ja jwang e apara jwang boitshwaro ke bo jwang ke mo ge tlo ithuta dintho tse ngatamane mosotho le yena o tla tswa apere moaparo wa gae le mkhosa le mozulu le bana ba ba sweng ke nako jwa le gore mong le mong a hopole ha habo bona ho jwa jwang le bu tshago le ba rutsana ba teng le ba tankana e mong le mong a pare sa habo wa le nne ke di bona o so ho apara ntho e le nngwe fela ha ho motho ha sa apara sa habo fela o sa tsaka ka bona ke mo sotho wa pege dintho tsa masolo ha holo dintho tsa ona tsa sosotho ha di sa le teng ha ke sheba
0: ha ba motho bale ke bo mang ba ba lahleyang kapa ba seng ba apara diaparo tsa batho ba bang ke ba sotho kapa le mazulu a etsa ntho
1: mazulu ha se ha kalo ka fona mazulu a yente mona ezisibeke o bona go apere sezulu go apere sexhosa sesotho ke batla se le dingwe ba nagela haufi le Lesotho.
0: Ee, ba re bua ka ditšhaba ka kakaretso tsa Basotho se ka ra bua ka Fixback ke re radio nye boemong ba naga ga re utlwe ka moo lona le bonang ditaba ka teng Basotho gore na ditaba le di bona jwa
1: re a bona gore rona Basotho ehlile re a latlhea re a gatlwa dintho tsa rona ga re sa disetse mogago merabela e meng e ntse di etsa dintho tsa o
0: e be seo se bakwa keng
1: ndabe ha o ka sheba rona Basotho ke batho ba thabelang megabe e meng gagolo be re tlepelele ba gapile ga se a ngata re gapang se a gapua o fane se lebile le ga o ka tloa mona ga o fitlha Gauteng kwana o fana Mosotho a sa bua sa go tswa Gauteng o sa bua Setswana o sa bua dipuo tse dingwe leleme la gae ga a sa le thabela gagolo etlile e kakare batho ba jalo ba gatlwang
0: ke ntho e ka etswang go lokisa diphoso tse se di le teng
1: nke ka etsang go lokisa diphoso tse teng gore ntho re rute bana ba rona gantle re tsitse tabeng tsa rona se se ka yana ga re fitlha megabeng e meng ga itshoa gana jale kena ga o ka fitlha ditoropong tsena tse godimo ga o so ya o shedile bo Natalamane Basotho se ba bua Sezulu ka mona ga e da ya Gauteng o khutla sa bua malene ana a mangata ge tlile ke batla ge gape ama se ka ijiwang ntate se batla se le thata obane ge batho ba tlhodi bonolo ebile ba utlwisisang dintho ka pele go tswa o le thata gore re boele dinthong
0: hei wa bua taba e nngwe gagolo ke utlwe batho ba bangwe ba rata go e buelelela ntho eno ga re bua ka taba ya yone ena ya ho boulella seo le sona o tlwantse ba rona re batho ba moelang batho ba ba tsena ba tsena empa re qetelela se ga lahle ya ditabeng tsa botshaba le ntate gauta ha ke go utlwe na go nyao mekete ya botshaba e tshwereng na go nya kgodi ena ya botshaba a go go joetse 1 2 3 4 5 for na ke into tse ring rona re ka ithuta tsona re ka sebedisa kgodi ena hantle ho ka ithuta ntho tse itseng ke re ka ithuta
1: ntate ya pele keng ke moaparo wa rona gore na gana basotho re apara jwang le boitshwaro ba rona gore na gana basotho ke batho ba itshwereng jwang le gore na ngwananyana wa mosotho o mokgetholola jwang ka ga merabe eneng motlhankana wa mosotho o mokgetholola jwang ka ga batho ba bang kore di batla di le mmalwa le dijo gore na re ja dijo di feng ke mo e tshwanetse gore ka letsatsi leno ga o fitlha mone fone go pheuwe dijo tsa basotho bakambo dingata bonyekwe bonyaka fatane ba re nyaka fakatane ke kgobetsa sotlong kore ntho tsena ka o fela dijo ke tsena tse ne dijiwa ke basotho o thole di le teng mono empa ga o sa le bonolo tso bona o thetse dijo tsa batho tsa segoa le medino yane ya gore banana ba dine dithuthana bomme ba dine mese ya dikgomo batlhankana ba dine ditshea le ga a re go tena tshea wa fana ba le babedi kapa le mong ka gaka batho ba bangata bano mme a e tenne ka tsela e phoqang a sa e tena kelo ka ga bašanyana bašanyana ba tena ditshea ka mokgwa ona batlhankana le bontate ba tena ka mokgwa mong ba tlhomphisa ga ona bona a beile marago ka ntle jale ke ne ke bone ba bang bontate fana ga e tenne fana e tenne e le jalo fela a sa beya seope go na le seope se beiwang ka godima tsheya gore motho a se ka shebagala gampe a tlhomphege
0: ke bo mang ba tla ba ruta ntho tse o buang ka tsona ga le sa ruti ntate gauta
1: ntate ke gona batho ba bagolo ba tshwanetseng go ruta batho ba bašwa empa wa le go bonagala ge e le batho ba bagolo ba kgelogang gagolo ga ba kgone go ruta batho ba bašwa ntate ke tlhokere le gona ke boitshwaro bona ba boitshwago ga re sa ruta bana ditaba tsa boitshwago ga re sa ruta bana go tlhompha ge re ba na le ditokelo ge se re etsa dintho tse dingwe ga go fumane gore mme o tenne borugo ka matsatsi ana a botšhaba and-e borugo ga bo a loka gomme matsatsing a matšhaba tshwanetse a tene moso wa gae wa kgomo kampampa tene sesweso bane moso wa kgomo ga o sana batho ba tsebang go siwa makoko
0: le robedi metsotso pele o gora ya pele ntate gauta ke utlwe ka mosebetsi mongata bogolo o lokelang go etswa gobane nna ke dumela gore ga ditala dire kgodi ya borobedi tshwantse go bo santse o na le go ithuta go kapa ke re go ikwetlisa go o ikwetlisetswa mekete ena botšhaba ntho tse loetswa ba ikwetlisetsang ditobolonya mokgibo mogobelo kore ka ramakešene ka mona ka rometse le metsana go tlhobe le ntho tse jalo gore e tle re mekete ya botšhaba ga e fitlha e be re se re bona dintho tse ntle empa re bone o etsagala le tho ona jwale tsene
1: ntate waka ga go etsagale letho o e bua ka e bona ke ntho e re egelele ka yona mona dinthong tsena tse ke di etsang tsa go tsamaya le bana ba basotho ke ba rute bophelo ba sesotho ga re na dintho disebediswa tsa gore re rute bana banago ba rute mogobelo ba rute bana ba mazulu ba rute ntlhamo empa ke bona bana ba basotho se ba gata ntlhamo o feta mogobelo le se re ro bolela
0: ga ona disebediswa jwang
1: ga ke re ga o tlong ka bana bana o tlameya go ba phuthe jale bana ba ona kena ba tlwaetse gore ga o tlota ba gopelela o ba etsaeng ba fumane ba e na le go ba go jang mono o etse dicompetitionnyana o be le support-o ya go di etsa ntho tseno ga golo dikale dikolong mona ntho tsena jale ga e etsagale ga ona motho a rata ntho tseno ga ona support-o eno o tla e fumana gape ga o re o etsa ntho eno
0: Jolo ba neng le tswafa ya dikolong le kope bana ba ba hlano ba le shumenyana ra sekolo setswa le kope tlasinyana ka pa ka skoreng kae kae fela mo le kanang la ruta bana jolo ka gala ntse ona le bo dikhwaere fela bana ba sala sekolo mmangwa le ke ishininga ya aba ruta minwa monyanyako bothala bothata bo kae ntate Gauta ba ne ba le re bona mekitinya bo tshabesele so binwa hip hop jwale ho binwa hip hop ho so na di performance ko re ha ona nthotsane tsa bo tshaba tse re bona ditlamea wetsala ho etsala jwa
1: ha di yo nda de ho bana support ha e sa le yo ana yo le jena ho bogele tsa bana o tlamea ho ba rutela ho ho jeng ho so ho batla ho be le di ntho tse ngata o be le di tumelano report hore bana ke go ba batla kana go jeng go le ho be le meralo e ralwang ha ho no ho so ho tlamea ho be di di yo yana di di ntho yana tsa hore di ba thabise mono ho bana ba fika mono ba tlotla ba batla go reka e ka be ba ena le gona go ena le di-speakaganyana go etswa dintho tse marata mono gore go se go tswakiwe dintho tse e seng tsa gabo rona go feta tsa gona mme le batswadi se ba tshwanetse go dumela bana bana bana ba se ba ena le mekgwa e meng e makatsang go tla batho bana ba ile mono gante ga ba ya mono ba iketse mo ba iketseng teng so ba tla go be le tshireletso e batlang e le batsi
0: ke o taba mamedi wa tshebeletso ya lesedi jalo o tsebe ke a tswa ke a tsheya tsamaya ke itukisetsa go tswa ke tsamaya he nna ga ke ntse ke nagana o ntse o bua tsena ke bona mosebetsi o mongata fela o lokelang go etswa wa tseba maoba mo ke ne ke ikutlwa ke le mona jwang ke shebeleletse papadi ya rugby Aforika Borwa e bapala le New Zealand o bona mazulu a apere ntho tsa bona a tlhotoma a tlhoma a etsa ntho tsa bona tsa botšhaba pele papadi ikala ha re kebe re bone ntho tseo basotho ba di etse ne ke shebile papadi ya magaolagang ya Carly Knockout e neng e bapalelwa Moses Mabida ha Kaizer Chiefs bapala pele papadi ikala mazulu a feta etsa ntho tsena ka bona ke a gola le ya bona le nako eng eo ba hwantang ba pere ntho tsena tsa bona ba tshwere dithebe ba etsang gore ke batho ba ratang botšhaba ba bona golo jwang na re ka dumela gore e se merabe ka ofele latlhaileng ke lona le basotho le latlhaileng
1: a se merabe ka ofela ntate morabe wa mazulu o ntse o dutse nthong ya ona le maqhoza a ntse a hlaella basotho ga re hlaella re hlaella ka dinthonyana tse batlang di le ka mogomo gobane ga o re o sheba bana ba apereng dikobo bongata ba bona ba qetelela ba hlaella dintho tse e seng tsona kwale ga se batho ba bangata gagolo o tlo fumana e le methwaena bana e le bana ba etsa dintho tsa sesotho ba bina mmino wa sesotho mekogotlo eng gae ga bayo le banana go dina ba bine dipina tsaempa
0: mazulu a kgona jwang go kwetlisa bana oko ba bone a ba ya dinthong tse tsa bona kore nna ke jala se ka mazulu ee ba rata bogaga bo bone ke ke utlwe fela la ke le moyeng mone ga o ka founa mazulu fela mo tlo bua puo ya gae dimilione tsena tse mametseng go latelela tsela eo ba boulelelang seo ba leng sona ka teng
1: ga ba dumele gore bana le lentswe lane le reng ntse ya motho e mongwe ga e fetse gobane ga e goga e tlo o lomatsa gago ga bona ba ntse ba tshwere meetlo le melao ya bona ga ba tlo e bona wa bona ntse ba kentse lekoko letsogo mona ga ba le tshwaditse gore na ba ya go kae
0: jale ga dumela gore ba re fodisa mme re lokela go qalaqalong re sebetse re ruta bana mo gobelo ba tseba go tshwara melamo ba gobele
1: ana jwale e tshwanetse e qalelele ntho eno ke ntse ke leka gore ke a e kala mona e gana go kopana gobana ga ore wa e kala wa ba kopanya ga ore o tlo fana mone se ba tswakile dintho tse e leng tsa gona ga di sa kena gantle go gona le batho ba bagolo tauka ba re ke dintho tsa gale tseno
0: batho ba bagolo ba basotho ba re ke ntho tsa gale
1: e batho ba baholo ba re ke ntho
0: tsare batho ba baholo ba basotho ke bona ba tshwang jalo ke tsho tsena gobane ke ithuta moetlo wa bapedi motlhaena ke dula ke shebile maqhoza ke dula ke shebile mazulu ke motho a ratang go ithuta a mandebele kwana bompumalanga ke dula ke ithuta ga re re batho ba baholo ba basotho go na le mo re e fosang teng
1: gantle ntate re a fosa gagolo ko feta ganyane re a fosa re a gatlwa
0: re a gatlhwa re bue gape nako e tlang tate letsatsi le monate taba tsa rona dingatempa nako e sa le yo value sa le teng kwano tla ntšhapa o teng kana no la ditheo di kalaneng o tlo re nya bobedi ya o re nya botlhano mme re tsebele sala sediki sebeditse o le kana ka jeno mo diphosa di bileng teng e gopotswele maoto mane mo re sebeditseng antle re pele ya pele tsebeletsa le sedi Africa Borwa, a good morning and a good night. O teng vololo ha mfela ke dilahla kwano, bye bye.